0: Aho yan eh. Di ba? Mm-hmm. Ng mga doktor. So, pag binasa ba ng doktor, libre ba ang basa nila dyan? O may bayad na sila? Kasi yung laboratory, libre. Yung basa?
1: Ang as long as nakapaloob po siya doon sa yakap service, ang treatment po natin sa consultation ay kasama pati yung pagbasa, pati yung pagkuha ng test, maging po yung pagbigay ng medicines. Clarify ko lang sir, meron tayong dalawang types of yakap clinic na pwedeng palistahan. Pwede po tayong pumunta sa mga public, pwede din tayong pumunta sa mga private. Paunawa lang po sa ating mga members na magkaiba po ang treatment kapag tayo ay nandoon sa public. Meron po na allowable na 900 pesos para sa buong taon na singil ang isang private na yakap clinic. So, ibig sabihin po, yung 900 pesos na yun, dapat po ay regulated across the taon. Hindi po siya pwedeng 900 isahang bawa. So, every time po na mag-visit ang ating member for consultations, ay may paunti-unti po siyang babayaran. Pero, ang ginawa po ng ating corporation, ay ginawa po siyang predictable para sa ating member. Despite the fact na dun po sa ating mga public na yakap clinics ay free, iba po ang operations ng ating mga private na yakap clinics. Kaya po, para masiguro na ang ating pong programa ay accessible sa lahat, nakipag-negotiate po sa atin yung ating mga yakap clinics na mga private na kung pwede ay mag-set ng allowable na limit na babayaran ng ating mga member, which is yung 900 pesos na nga po para sa buong taon. Sana po iniintindihan ito ng ating mga members kasi po ang ating pong intention is magkaroon ng access ang ating mga members. Sa ibang lugar po, very limited ang mga government facilities. Karamihan po ay mga private facilities. Kaya po in-explore ng ating corporation yung tandem po between the private and the public na mga providers natin. Ang ating pong intention ay nasa member po ang choice ng pagpili. So, hindi po ito, Sir Rico, automatic na assignment. Di ba po?
0: Meron tayong
1: health registration. So, baka po iniisip ng ating mga member, kapag ako ay naka-register na sa PhilHealth, ay automatic na din akong maa-assign sa clinic.
0: Magpipili.
1: Yes, pipili po tayo kasi ang intention po natin is si member po mismo. Very important po yung member choice sa pag-identify ng accessibility ng provider sa kanya.
2: Ma'am, may tanong po dito ang ating pong listener. Good morning po. Ask ko lang if feeding mag-register through online sa PhilHealth Yakap or sa eGov.
1: Ay, very good po. Very techie po si sir or si ma'am. Tama po. Maaari po tayo na magpa-register, magpalista gamit po ang mga online mechanisms. Una na nga po dito, yung paggamit po ng eGov at saka nung sa PhilHealth portal. Tama po yun, sir. Para maging mas ma-convenient po sa ating mga members at the comforts of our own homes po, ay pwede na natin na ma-assign hindi lang po ang ating mga sarili, kundi pati ang ating mga anak nang hindi na po pumupunta sa mga yakap clinics or sa PhilHealth na mga opisina. Pero ito po ay para sa registration purposes lang. Kailangan po talaga natin na i-shift yung ating mindset na regular po tayong nag-visit sa ating yakap clinic para nga po ma-stop natin yung pagkakaroon ng sakit. Now, kung tayo po ay meron ng nararamdaman, ang yakap clinic po natin ang magsaserve as navigator. So, siya po ang mag-elevate ng ating concern kung kailangan po ba natin ng higher na mga institutions or kailangan po na natin magpa-confine sa hospital, ay huwag pong mag-alala. Kasi iba po yung PhilHealth yakap, this is for prevention. Kapag tayo po ay may sakit, may mga accredited na hospitals naman po tayo. Yan sir, dito po ang common na confusion. Pag tayo po ay nasa yakap program, isang facility lang po ang naka laan sa atin sa buong taon. So, ibig sabihin po, doon tayo magbabalik-balik para po maka-avail nung
0: Kung saan ka accredited.
1: Yes po. Pero iba po, sir, ang case kapag tayo ay mag-a-avail na ng hospitalization.
0: Kahit saan na yon.
1: Yes, kahit saan na po yon. Kasi ang intention po natin sa YACAP is may mag-monitor po talaga sa inyo. Yung mawala po, sir, yung every time na magpapa-check up ka, tatanungin ka kung ano ang medical history mo.
0: Correct.
1: Po, dahil meron na nag-aalaga sa'yo, pati po yung documents mo, yung medical history, pati po kung ano yung naging cases mo for the previous years, ay naka-anchor na po doon lahat ng mga medical management sa'yo. So, yun po yung transition natin from YACAP to the papag tayo ay mag-a-avail na.
0: Meron ho ditong reaction na Ma'am Larry, siya ay member ng YACAP. Kaya lang ang experience niya naman eh pagpakonsulta niya libre nga ang ano, libre nga yung tawag dito, laboratory, totoo 'yon. Ang problema, walang available na gamot. Yung hospital na 'yon.
1: Opo, ganito sir ang mangyayari sa mga cases na ito. Ipaalam po sa ating opisina kung pwede po ay makipag-ugnayan, pwede po kami i-message sa aming Facebook page kasi kasama po sa service deliverables yung ating commitment, performance commitment ng ating mga kapartner na dapat po ay meron na mga medicines at kompleto po dapat yung serbisyo na nakukuha ng ating mga members mula sa YACAP clinic. Kasi po, ito pong mga YACAP clinics natin, ang kaakibat po na package niyan sa pangangalaga per member is 1,700 pesos for the entire year. So, ang intention po natin is mabawasan yung expense ng ating mga members. Kaya nga po natin siya nilodge na to the YACAP facility. Now, mayroon din po kasi yung possibility na yung nireseta po kay Ma'am or kay Sir, hindi po siya nakapaloob sa YACAP program. Kaya po, hindi pinabili po siya sa labas. So, meron lang po kasi tayong specifics. 21 na medicine, ayan po, ay pwede nating makuha sa YACAP clinic. Tapos, meron naman po tayo na additional na 54 medicines na pwede pong makuha sa mga butika. So, kung makikita niyo po, sir, may limitation siya. Pwede pong yung medicine na nireseta ay hindi naman po towards YACAP. Kaya po ay na nirecommend po sa ating member na bumili sa labas ng facility.
0: Actually, ang nangyari daw kasi naubusan, wala nang medicine kasi simple lang naman ang gamot niya, pang ano lang naman eh, pang alta presyon. Hindi naman yung kaya lang wala daw available na gamot. Eh pinabalik-balik nga siya, wala pa ring available. So ganitong pagkakataon, ano gagawin niya?
1: Yes po, pwede tayong makipag-ugnayan po sa ating opisina dito po sa PhilHealth Regional Office 5 o kaya naman po sa Local Health Insurance Office po ng Albay. Malapit lang po ito sa may Gaysano. Pwede din po kayong mag-message sa amin through the Facebook page. Ang gagawin po ng aming Public Affairs Unit Team ay i-endorse po sa Healthcare Delivery and Management Division para po ma-check at ma-confirm po doon sa facility kung ano po yung specific na case po na inyong sinight. Mas maganda po kung meron tayong mga additional information for evidence-based information gathering kung kailan po kayo pumunta, kung ano po specific na medicine yung nireseta sa inyo para po mas maging mabilis po yung pag-address natin.
0: Mm-mm. So, talagang mga basic lang ito. Pero pag mga sa puso na yan, to the echo, mga ganyan, labas na ito sa PhilHealth YACAP.
1: Yes po, ibang package po ang mag-a-apply sa kanya. So, yun po yung nais natin ipaintindi sa ating mga members na ang intention niya po is prevention. So, ang tina-target po natin ng mga conditions para dito is yung malabanan po yung pamumuo ng dugo pag kinuantay. Yung infection, asthma, yung diabetes, yung pagtataas na po, sir, yung ating cholesterol at hypertension. Kasi ito pong mga conditions na to, sila po ang nagli-lead sa sudden heart attack,
0: yes.
1: Na bigla pong nagkakasakit, yung bigla po malalaman mo, malala na pala yung sakit.
0: Mm-mm.
1: So, yun na dun po tayo nakafocus sa ating prevention side.
0: Mm-mm. Ma'am, eh, yung ano, mag-member lang ba ng YAKAP ay dapat member ka muna sa PhilHealth?
1: Ayan, napakagandang question po. Para po sa ating mga tagapakinig, kailangan po ay meron muna kayong PhilHealth Identification Number 12. Ayan, kahit po yung inyong mga dependents ay meron din po ng sarili nilang PhilHealth Identification Number. At critical po ito para ma-assign kayo sa isang YAKAP na clinic. Kung wala pa po kayong PhilHealth number, bumisita lang po sa aming opisina, diretso na po yung pagpaparehistro sa YAKAP. So dun sa mga members natin po, sir, na ang intention ay pumunta po sa opisina natin para magparehistro, kausapin nyo na din po ang aming mga frontlines kung pwede pong ma-ilistan na din po kayo para sa YAKAP. Para isahang punta na lang po sa ating opisina. As of now po, sirs, ang ating total na accredited YAKAP facilities ay 204 na po sa buong Bicol region. Sa Albay po ay naandyan na po yung 49 na clinics.
0: Uy, marami-rami na.
1: Yes po, sir. Considering po na itong YAKAP ay nilaunch natin, sir, second semester of last year, pero dahil nga po yung ating mga dating konsulta providers ay nag-shift na din po to YAKAP, kaya medyo nagkaroon na po tayo ng baseline for implementation. Sa gamot naman po, para dun sa mga accredited na butika ng PhilHealth, ang total na po natin na accredited as of May 31, very fresh pa po ito, is 114. So, compared po, sir, dun sa 84 na accredit namin nung April. So medyo madami po yung nag-seek ng accreditation for me. Mga 30 po ang ating na-approve. Kaya naman po ang 22 po niyan ay matatagpuan na po dito sa Albay. So better po talaga na habang dumadami po ang ating mga gamot na providers ay magpa-lista na po tayo sa YAKAP clinic. Also po, sa gamot provider po, sirs, hindi kailangan na isang gamot or butika ka lang po pupunta.
0: Pwede mong libutin.
1: Yes.
0: Kung basta accredited.
1: Yes po, sir. Basta accredited po, ay pwede ka pong makapag-avail ng mga additional medicines. Yung consistent lang po na dapat doon ka parating pumupunta for consultation is yung
0: hospital.
1: Yes, opo. Tapos po dito, sir, sa ating YAKAP program, ang gusto po natin is i-shift na po yung ating mga members na sa thinking po na magsisik ng medical intervention kapag tayo ay
0: may sakit na.
1: So, ang gusto po natin, sir, ay una, makapag first patient encounter sila, kasi dun po sa first patient encounter, dun natin kinukuha yung medical history, na dun po natin kinukuha yung data, yung baseline ng data ng ating mga members, yung edad, yung kanya pong mga underlying conditions. Pagkatapos po ng first patient encounter, ay dapat magkakaroon po ng agreement ang YAKAP clinic at ang ating member. Tinatawag po natin ito na empanelment or mutual care agreement. Dito po sa stage na to, ini-explain po ng ating mga YAKAP clinic sa members kung ano po ang kasama sa ating programa, kung ilan po ba ang, kung may babayaran po ba si member, kung ano po ang mga kasamang gamot, ano po ang kasamang mga medicine na pwede pong bilhin outside, at yung mga laboratories. Ito po, sir, ay very important po for PhilHealth, kasi po mas gusto nating ipaintindi sa mga member na yung inyo pong eagerness na pumunta sa facility does not stop doon po sa pag first patient encounter. So dapat po yung mga nararamdaman na balik na po tayo doon sa facility para mabigyan po tayo ng assistance.
2: Ma'am, may isang tanong pa po dito from our listeners, sa si Sino Zarano. Good morning po. Ask ko lang po, bakit po may expired o may expiration ang pag-member at mayroong renewal?
1: Okay po. Si sir po siguro or si ma'am ay under the NHTS or the four-piece na kategory ng ating corporation. Ito po ay galing sa listahan ng DSWD kung saan po binababa nila sa amin yung mga tao na as of now belonging to the category na walang capacity para magbayad. So every year po, ito po yung sinasabi natin ng mga members na subsidized by the national government, binababaan po ng pondo ang PhilHealth based po doon sa ibinaba din sa amin na listahan. So dito po sa listahan na ito, ito po ang nagiging basis sa pag-compute kung ilan ba yung contribution para dun sa mga members na ito. Kaya po kailangan siya on a yearly basis ina-assess. Kasi hindi naman po sir ibig sabihin na financially incapable ka this year, next year ay ganun pa din.
0: Ganun pa
1: so
0: rin,
1: may mga chances po na nag-elevate din po ang ating kabuhayan. Kaya po meron tayong assessment na pinagdadaanan. Pero ang ating mga experts po sa pag-assess ay yung mga coming from the DSWD. Kumbaga, listahan na lang po ang nare-receive ng PhilHealth. So, dun po sa mga members natin na hindi nakasama sa listahan for this year, pwede po tayong makipag-ugnayan po dun sa ating mga CSWD, MSWD para po matanong kung bakit hindi po tayo nakasama sa lista.
0: Oh, pero ma'am, linawin natin, yung mga hindi naman member ng Purpose ay hindi naman nag-expire.
1: Yes po, ang ating mga members po under the direct, wala po tayong expiration. Makikita niyo po yung validity only for doon sa ating mga indirect contributors. Mostly po doon sa ating, like sa ating po na nagtatrabaho, wala po yun na expiration. At paalala lang po, ang access po natin to PhilHealth benefits, hindi lang po sa atin ng mga primary members, kundi pati po sa ating mga dependents. So say for example, ako po may anak na isa, parang buy one take one po ako sir, kasi ang binabayaran ko ay para sa dalawang tao. Yung contribution na binabayad ko ay para sa dalawang tao na po na makakapag-avail ng pare-parehong package, whether ako po ay beneficiary or primary member, pareho po ang aming package na ma-avail. At ang kagandahan po ng ating programa is na po nararamdaman na ating mga members yung shift po ng ating corporation. Ito po ay by virtue nung na ating mga collection din doon sa mga nakukuha natin at na likom natin na pondo, kaya po nagkaroon ng strength ang PhilHealth na mag-provide pa ng mas madaming packages, mas mataas po na mga benefits. Sana po ay nararamdaman na nila yung 95% is sa ating mga packages, yung ating pong to cite lang po, yung ating dialysis is already almost 1 million po per tao for the entire year. So, we are hoping po na makuha po talaga natin, ma-meet natin lahat ng commitments natin under the universal healthcare through the leadership po ng aming dear President and CEO, si Dr. Edwin Mercado, and of course, our very dynamic regional vice president, si Sir Alberto Mandurriao, ay wag pong mag-alala ang ating mga members, kasi sigurado pong puspusan ang pagtatrabaho ng inyong PhilHealth Regional Office 5 para po masigurado na accessible po sa ating mga members itong mga bagong services.
0: Last question ma'am, bago po tayo magpaalam. Doon po sa mga inactive members ng PhilHealth, kailangan ba nila munang maging active at ilang buwan dapat muna ang bayaran nila bago sila mag-qualify sa yakap?
1: Ayan, ang gaganda ng mga questions, sir. I-cite ko lang po sa Universal Healthcare Law, Republic Act 11223, yung immediate eligibility. Ang ibig pong sabihin nito, hindi po nakabase sa inyong contribution ng inyong availment. So, regardless po kung updated or hindi updated ang inyong payment, hindi po siya dapat basehan na hindi kayo
0: makapag- maganda yun.
1: Ang benefits. Yun nga po sir ang kagandahan ng universal healthcare. Now, ngayon po sir, syempre po to ensure yung sustainability ng ating pondo ay meron pa din po kayo dapat nababayaran. Yung mga missed payments niyo po ay magkakaroon siya ng demand, ide-demand notice of payment po na marireceive coming from our team na kayo po ay may mga na-miss na payments pero may dagdag na po ito na penalty na computation. Now, very ideal po ngayong taon kasi we waive po natin yung penalty natin na 3% na sa mga employers kung makikipag-ugnayan po sila sa PhilHealth, possible po na bababa ang kanilang interest or penalty kapag sila ay nag-pay na ngayong taon. Na naman po sa mga members natin na nag

0: bukas ng Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. At pwede po kayong makipag-ugnayan din using our Facebook page and via designated emails.
1: Maraming salamat po, Mama Larry Ilagan, sa napaka-komprehensibo at maliwanag mong pagpapaliwanag sa ating tao, sa taong bayang Union ng Pagaga.
0: Thank you po, Sir Rico, Sir Ronnie, mula po dito sa PhilHealth Regional Office 5 at sa ngalan po ni RVP Alberto Mandurriao, Diyos mabalos po sa Indogapos.
2: God bless po, ma'am. Ingatan po kayo.
1: Yan po, mga tugang, si Miss Larry Ilagan. Parang Larry Ilagan. Meron kasing Larry Ilagan.
2: Meron eh.
1: Oh, yung parang broadcaster. Broadcaster. Ito naman si Madam Larry Ilagan.
2: Larry.
1: Ang head ng Public Affairs Unit ng PhilHealth Bicol. Napakaganda ng programa ng PhilHealth.
2: Ha? Napakaganda ng paliwanag.
1: Oo. Kayo po ay ano ha? Kayo po ay magpamembro na sa PhilHealth Yakap. Para yan sa taong bayan. Thank you sa sabi ni Ma'am Mel. Thank you so much po, Ma'am Larry, for the very comprehensive and informative discussion tungkol sa PhilHealth Yakap. Looking forward to more time with you. Yan. Kinig pa yan ngayon si Ma'am Larry. Salamat, Ma'am Larry. Ingatan ka ng Panginoong Diyos sa buong maghapon at naway lalo kang lagi kang nasa mabuting kalagayan. Yan, kayo po ay magpapaalam na. So, kaya karoon eh, papilhet ka na.
2: Actually, may PhilHealth identification ako, sir.
1: Oo, kaya nga.
2: Nahinto lang.
1: Oo, mababayaran mo daw.
2: May
1: penalty ka. Oo, pero pwede ka maging member ng PhilHealth Yakap. Pero kailangan mo daw magbayad ng penalty.
2: Sana nakalimutan ko ito, pero sa mga susunod, paano kung wala na ako sa employee?
1: Pwede ka mag-personal naman.
2: Yun na nga.
1: Parang SS lang naman yan.
2: Sabagay.
1: Oo, pwede ka mag-personal. Kaya,
2: pero may penalty nga.
1: Yun na nga eh. May penalty ka. Iyan kasi. Sinisi. Di bali, ang mahalaga yan, mag-member ka ng Yakap.
2: Tama.
1: Yun, kasi napakaganda naman talaga ng Yakap. Narunasan ko na yun. Ta-member na ako eh. Nagpa-check up na ako. Libre man ang check-up.
2: Libre talaga.
1: Ang libre man ang kaya lang kulang pa ang gamot.
2: Pero kaipuan mo man daan talaga mag-coordinate sa inda kung kulang daan.
1: Kung kulang daan gamot, ngayon ko lang 'to nalaman. Tsaka bago 'yan na iwan ng mga accredited na mga kuyan butika. Bago 'yan nila. Okay po, magpapaalam na. Salamat tununon tabisin. Nagubos sa pagsama ninyo sa amin. Salamat diyan sa 70. Nagtambay, nagtambay sa amin.
2: Nag-steady yan, sir.
1: Salamat. Lagi ho nating paalala habang may oras pa.
2: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
1: Salamat tabi sa ating technical Chief Don Alfonso. Kayo po ang iyong mga kasama, kalakhakang kalmusalan ninyo ng pag-aaga na June 3, 2026. Ang hindi nagbabago, El Solamente, Rico Jalet.
2: At ako naman po, nagsusulong guwapito, Ronnie Rinsales.
1: Tabi-tabi, God bless.
3: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinion. I-text sa aming contact information 0998-843-0573 sa Facebook page CARE 104.3 DUAY FM o sa email address info@dway.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DUAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City,

0: 103.3, the new JDXJLFM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: It's now 8:30 in the morning.
0: Negosyo asin trabaho, programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

0: Isang magandang araw sa lahat ng ating mga kasama dito sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines. Ito po ang inyong programa, Negosyo Asin Trabaho, ng FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, mga tagapakinig at ang mga ating mga nasa social media platform na patuloy na nakikinig at nanonood sa atin sa ating mga live programs. Magandang araw sa inyong lahat! Ako po si Yvette Pao, ang inyong kasama hanggang mamayang alas 5 kuya! Ako na lang lahat magpo-programa ng alas 5. Hindi po, hanggang alas 9 imedya ng umaga para sa ating programang Negosyo Asin Trabaho. Ayan, medyo pagod pa talaga tayo. Ano kung ano pinagsasabi natin ngayon? At dito po sa Negosyo Asin Trabaho, ang ating pinag-uusapan ay pagpapaunlad ng ating mga negosyo at syempre mas magiging produktibo ang ating pagtatrabaho. Kaya naman may mga nakakausap tayo na makakatulong sa ating pagnenegosyo at sa ating pagtatrabaho. At hindi lamang yan, pati sa ating mga personal na buhay ay atin itong maia-apply at talaga namang makakatulong sa bawat isa. Kaya magandang araw at patuloy lamang po kayong makinig, sumubaybay at patuloy na sumuporta sa ating himpilan. Kaya binabati po natin ang lahat ng may mga kaarawan ngayong araw na ito. Happy, happy birthday po sa inyo at kami ay masaya na nakiki-birthday at bumabati sa inyong birthday ngayong araw na ito. At anumang celebration ang inyong sineselebrate ngayon, kami po'y masaya sa inyong mga tagumpay at sa mga selebrasyon. At syempre pa binabati natin ang bagong kasal. Yan, tayo nagninang kaya medyo nabubulol-bulol tayo, no? Ayan, kagabi kay Jet at kay Mac. Hello and happy first day ng inyong pagiging mag-asawa. Ayan, and congratulations to you. To you both, sa inyong dalawa. Ayan, mahal namin kayo. Ayan, at syempre, binabati din natin ang lahat ng mga may mga celebrations ngayon, yung mga anniversaries po ninyo. Kami po'y masayan sa inyong mga dagdag na taon ng mga anibersaryo na inyong mga sineselebrate ngayong araw na ito. At yung mga gagraduate sa University of Santo Tomas, ayan, may graduation ngayon ng mga elementary and high school. Eh, kami bumabati sa inyo at sa inyong mga proud parents, Ate Jane, Sister Jane Paler, and Kuya Chris Paler. Congratulations sa graduation ng inyong anak, Caleb. Ayan. And happy day po sa inyong lahat. Happy day sa lahat ng ating mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong araw na ito. At kung ikaw ay may nais na katanungan or kung ikaw ay may nais na itanong or may nais na ikomento, maaari kang mag-text sa ating telepono numero 0998-8430573. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating social media platforms, nandyan tayo sa ating Facebook page, ang Care FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Ulitin ko po, pasensya na po kayo. Patawarin niyo po ako ngayon sa aking pagkakabulol-bulol. Ang FB page po natin ay FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. At sa ating YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At syempre, pwedeng-pwede ka din na mag-online streaming as long as ikaw ay merong internet at merong data. Para naman mapakinggan mo magagandang awitin na ating pinapatugtog dito sa ating himpilan dahil syempre may mga restrictions sa Facebook dahil nga po hindi natin napapakinggan yung mga magagandang awitin. Kaya naman kung nais mo na ito'y mapakinggan at ikay nasa malayong lugar at hindi abot ng ating signal ng radyo, pwedeng-pwede ka pa rin mag-online streaming. I-type mo lang ang bit.ly/thewayfm. At syempre, kung nais mo na ikaw ay mapabilang sa ating official Karen's GC para mas maging updated ka sa mga live programs at sa mga kaganapan natin dito sa ating himpilan, pwedeng-pwede kang mag-message at i-add ka namin sa ating Karen's official GC. Kaya magandang araw, 1st, 2nd, and 3rd District of Albay. And of course, batiin din natin ang Rapu-Rapu, Albay. Ang Kamsur, Kamnorte, magandang araw sa inyo. At magandang araw din sa ating Happy Island of Catanduanes. And of course, ang ating isla ng Masbate, Bulyas, and Tikaw Island. At binabati din natin ang mga taga-Sorsogon. At sa naaabot ng ating radyo, ng signal ng ating radyo, dyan sa may Romblon at sa Northern Samar, hello and good morning sa inyong lahat. Kung saan ka man naroon ngayon, ikaw man ay nakikinig at naaabot ng ating signal ng radyo o ikaw naman ay nandyan sa mga social media platforms, ito man ay pinapanood mo ngayon ng live o ito ay pinapanood mo mamaya pag uwi mo pa sa iyong bahay at replay, eh magandang araw at nawa ikaw ay aming makasama sa buong maghapon. At syempre, binabati din natin ang mga nasa labas ng Bicolandia kung kayo man ay nasa ang parte ng Pilipinas o sa labas ng ating bansa. Magandang araw! Ayan, mag-tune in lamang po kayo dito sa ating himpilan para naman mabawas-bawasan ang mga napaka-negative na mga nangyayari sa ating mundo. Mapapolitika man yan o anuman mga usapin. At ganun din yung ating mga ngayon gastusin, mga stress na na mga magulang sa kanilang mga gastusin dahil nagsisimula na ang Brigada Eskwela at ito ay nagsimula nung Lunes at syempre ito ay dahil sa paghahanda ng kanilang school year 2026-2027 next week. Ayan, pasukan na, simula na naman ang mga baon. At syempre, yan ang ating mga tututukan naman, mga magulang. Kaya naman ang mga magulang natin, mga nai-stress na. Nawawala na ng mga buhok ang kanilang ulo. Dahil sa pag-iisip ng mga pambaon at kung ano-ano pa. Ayan naman, yan, relax-relax lang tayo at dito po kayo mag-tune in sa ating himpilan sa Care 104.3 The Way FM para naman mabawasan yung mga stress natin sa mga iniisip dahil naku, pag palagi po tayo nag-iisip, tatanda po tayo agad. At hindi lang yan, magkakasakit po tayo at kung ano-ano na mararamdaman natin, mas lalo na tayong hindi makakakilos para sa ating mga anak. Kaya naman, sige lang, pasalamat po tayo everyday kung tayo ay may negosyo at nagnenegosyo, maliit man o malaki or konti ang kinikita. As long as tayo ay nagnenegosyo at patuloy na lumalaban sa ating pagnenegosyo, eh may pag-asa. At syempre, kung ikaw ay nagtatrabaho, eh may sweldo tayo, ba? Diba? Kaya naman, yan, mahalaga at importante na pagbutihin natin ang ating pagtatrabaho para rin ito ay magkaroon din tayo ng magandang resulta sa ating pagtatrabaho. Ayan, at kahit sa trabaho na may stress sa trabaho, may mga bagay na hindi natin nagagawa o may mga bagay na mga nagiging problema natin sa loob ng trabaho, eh chill lang, relax lang tayo. Ayan, hindi naman yung relax na wala na tayong gagawin, ano, puro na lang tayo pahinga. Pero yung relax na let's do it one step at a time. Para naman matapos natin yung ating mga gagawin, iwasan natin yung mga pagchichismisan sa loob ng trabaho. Para naman maging mas produktibo ang ating pagtatrabaho, unahin muna natin yung mga dapat nating gawin at para matapos tayo agad at tayo ay makauwi ng tama at nasa oras. Para naman may time tayo sa ating pamilya. Para naman na magkaroon din tayo ng panahon para sila ay ating asikasuhin, makipagkwentuhan at kumustahin ang kanilang buong araw. Kaya magandang araw sa inyong lahat at ngayon pong araw na ito, makakausap natin ang Department of Trade and Industry, ang resource person from Department of Trade and Industry at bibigyan tayo ng mga impormasyon na very timely dahil ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga presyo ng mga school supplies dahil marami na yan ang mga bumibili, namimili ng mga school supplies. ang mga kailangan ng kanilang mga anak, ito po ay maganda na mapag-usapan dahil ito ay importante dahil po tayo ay syempre namimili at may gabay kung magkano nga ba or overpriced ang ating mga binibili at kung ito man ay overpriced, ano po ang ating nararapat na gawin. Kaya mamaya meron tayong balik eskwela, education ng mga prices at kung ano pang dapat dating tandaan sa pamimili ng ating mga school supplies for our children. Kaya maya lamang po yan sa ating Department of Trade and Industry Corner. At kung kayo may katanungan, send in your questions para naman ito ay ating maitanong. At kayo po iniimbitahan namin sa ating anibersaryo ng FEBC Philippines ngayong June 6, ngayong Sabado na po yan, from 8 a.m. until 12 noon. Tayo po ay mag-special broadcast for that dahil tayo ay makikita natin o mapapanood natin ang kaganapan sa anibersaryo, 78 years na anibersaryo ng FEBC Philippines on Saturday. Kaya mag-tune in po kayo from 8 a.m. until 12 at nang mapanood natin ng sabay-sabay ang kaganapan sa selebrasyon ng ating anniversary ng FEBC Philippines. At yung 78 years na yan, talaga naman, it's all because of the faithfulness and goodness of our Lord. Dahil nga po tayo ay non-commercial and non-profit entity. Kaya sa Sabado po, ang ating program from 5 a.m. until 8 p.m. ang ating regular programs kung saan kasama po natin dyan ang 10,000 Reasons and More, Makabuluhang Buhay, and Walk Through the Bible. At pagsapit po ng alas 8, tayo ay sabay-sabay na manood ng kaganapan sa anibersaryo hanggang alas 12 ng tanghali. At pagsapit ng alas 12 ng tanghali, ay regular programming na po hanggang alas 7 ng gabi. At yan ay mangyayari na po ngayong Sabado. Kaya naman po kayo ay inaanyayahan namin na sumabay sa amin sa paghayo. At sasabay sa paghayo, kayo po ay iniimbitahan namin sa apat na kapamaraanan. At una na dyan ang pananalangin. Yung pananalangin po, kaya po 78 years na ang FEBC Philippines ay dahil marami ang nananalangin para sa operasyon at sa mga kailangan o pangangailangan ng himpilan. At ganun din po dito sa ating himpilan sa Care 104.3 The Way FM, tayo po ay magse-celebrate ng ating ika-53rd anniversary ngayong December. At yung 53 years na yan, talaga namang dahil kasabay namin sa paghayo ang mga nananalangin para sa ating himpilan. Napakahalaga po niyan na pananalangin, yung pang-araw-araw na operasyon, ang kalakasan at kalusugan ng mga nagvo-volunteer at syempre ng staff dito sa FEBC Bicol ay napakahalaga. Salamat po sa inyong pananalangin. At ang pangalawa, para ikaw ay makasabay sa aming paghayo ay sa pamamagitan ng pagpo-promote. Kung ikaw ay nanonood ngayon ng ating programa, pwede mong i-share ang ating program links para naman or ang ating program link para naman ito ay may iba pang makapakinig at mabless sa ating pinag-uusapan dito sa ating himpilan. At ganun din sa pagpo-promote ay pwede mo kaming imbitahin sa iyong mga gatherings, sa inyong mga church anniversaries or Thanksgiving or sa inyong mga organizations na may mga malalaking selebrasyon or may mga selebrasyon. Maari mo po kaming imbitahin para naman kami ay makadaupang palad namin at ma-i-promote kung ano nga ba talaga ang ginagawa o ano nga ba at sino nga ba talaga ang FEBC Philippines. At sa pagpapromote, hindi lamang po sa mga churches, kung hindi katulad po nung nakaraang Lunes, tayo ay pumunta doon sa Brigada Eskwela sa Anislag National High School. At tayo ay nakipagdaupang palad dyan sa Anislag National High School during their Brigada Eskwela. Kaya naman kung ano man ang inyong kinalalagyan ngayon sa eskwelahan, sa trabaho o saan man na organization, pwedeng-pwede mo po kaming imbitahin para makasabay ka namin sa paghayo sa pamamagitan ng pagpo-promote. At syempre, ang pangatlo ay ang pagbo-volunteer. Kung ikaw ay may heart for the radio ministry, ay inianyayahan ka namin to volunteer hindi lamang sa pag-broadcast, kundi pati sa technical side, sa social media, or kahit na ano na iyong gift or skills ay na maaari mong i-share at ikaw ay makapaglingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-volunteer dito sa ating himpilan, you are welcome. Punta ka lamang dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. At syempre, ang ating panghuli na pwedeng makasabay ka namin sa paghayo ay sa pamagitan ng pagbibigay. Meron po tayong mga coin banks available dito sa ating himpilan kung saan pwede po ninyong kunin ng free or kumuha ng free. At kapag ito ay napuno na, ay maaari nyo pong ibalik dito sa ating himpilan o tawagan kami or i-text para naman po ito ay makuha namin sa inyong lugar. At maaari din po kayo mag-send ng inyong mga donations sa pamagitan ng ating China Bank account and of course ng ating GCash. At sa more information, pwede po kayo na tumawag o mag-text para po makausap naman po ninyo ang ating ano bang tawag natin kay Alvis? Ang ating angkol para naman po mabigyan kayo ng information para dito sa ating kasabay sa paghayo sa pamagitan ng pagbibigay o pagdo-donate. Ayan, si Alvis Reyeson po ang pwede ninyong kausapin if you would like to give or if you would like to donate. Ayan, at kaya po kayo inibitahan namin na magsabay or sumabay sa ating paghayo. At kung ikaw po ay aming kasabay na sa paghayo, maraming salamat po at pagpalain po kayo ng Panginoon sa patuloy ninyong pagsabay sa paghayo and keeping the red lights on dito sa ating himpilan sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kaya tayo muna po'y magbibigay ng ilang paalala mula sa ating himpilan at ang pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.
1: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna! Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang unay mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
2: Akuin muna. Akuin muna.
1: Diba?
3: Teka muna, bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
4: Naranasan mo na bang magpabago-bago ng iyong pasya dahil sa sobrang kaiisip? Yung unang pasya mo pala ang tama pero pinalitan mo pa dahil nagduda ka sa iyong unang naisip. Totoong mahalaga na pag-isipan natin ang ating mga pasyahin sa buhay, trabaho at negosyo. But sometimes, overthinking hinders us from taking action. May panahon para mag-isip, may panahon para magpasya, at dapat may panahon din para umaksyon na. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. May nakapagsabing, "The distance between your dreams and reality is called action." Hindi magkakaroon ng katuparan ang mga plano at pangarap mo kung hindi mo naman aaksyonan ang mga ito. Narito ang ilang hakbang kung paano mo lalapatan ng gawa ang iyong mga plano. Una, step in faith. Tanggapin man natin o hindi, sa lahat ng ating ginagawa ay mayroon itong kasamang pananampalataya. You exercise trust and faith sa tuwing ikaw ay sasakay gamit ang Grab. Di mo naman kilala ang magmamaneho pero nagtitiwala kang dadalhin kanya sa destinasyong gusto mong puntahan. You exercise faith whenever you eat out in a restaurant. Hindi mo nakikita ang kusina ng restoran, pero nagtitiwala ka na malinis at masarap ang pagkaing isa-serve sa iyo. Pananampalataya at tiwala sa Diyos ang kailangan. Sa tuwing gagawa ka ng hakbang para marating ang iyong mga pangarap at matupad ang iyong plano, maraming bagay na hindi mo kontrolado, kaya kailangang matuto kang magtiwala sa Diyos. Pangalawa, exercise positive risk-taking. Ang paglago ay palaging may kasamang calculated risks. Gusto mong lumaki ang negosyo mo. Hindi naman ito mangyayari kung di ka magdaragdag ng investment o pangapital para sa expansion na iyong nais. Kasama ng paglago ay lakas ng loob na makipagsapalaran. Kasama ng paglago ang paghakbang sa labas ng iyong mga nakasanayan na. Part of positive risk-taking is learning to leave your comfort zone to expand your borders and horizon. At pangatlo, turn every action into a learning opportunity. Sakaling hindi naging matagumpay ang aksyon na iyong ginawa, hindi pa rin ito maituturing na kawalan o kalugihan. Make every action an opportunity to learn. Kung tama ang iyong naging hakbang, pwede mo itong ulitin hanggang sa maging bahagi na ito ng inyong standards and procedure. Kung mali naman ang iyong aksyon, sa susunod ay alam mo na kung ano ang dapat na iwasan. In any case, there is a benefit in taking action. Ang sabi ni Pablo Picasso, "Action is the foundational key to all success." Ang hangad mo ba ay tagumpay sa iyong trabaho? Humakbang ka na at gumawa ng aksyon ngayon. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today!
5: DTI Corner.

0: It's now 8:57 in the morning at tayo pinagbabalik dito sa ating programa Negosyo Sin Trabaho. Ako pa rin po si Yvette Pao, ang inyong kasama hanggang mamayang alas 9:30 ng umaga. At para sa ating usapang trade or Department of Trade and Industry Corner, eh kasama po natin ngayon, magandang mapag-usapan itong Balik Eskwela Banday Presyo. At kasama natin today para mapag-usapan ito ay ang STIDS Consumer Protection Division ng DTIRO 5 na si Mr. Ralph Charles Koo. Good morning, Sir Ralph.
1: Good morning po, Miss Yvette.
0: Ayan, good morning, sir. And bati muna po kayo bago natin mapag-usapan itong ating mahalagang pag-uusapan ngayon.
1: So again, first of all, magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa usapang trade ng DUA. Ano po? So rest assured, sa topic po natin na naman ngayon, magkakaroon po kayo ng mga kaalaman patungkol po sa very timely na topic. Yes. Ngayon, ano? School supplies.
0: Mm-mm. Naku, so, sir, talaga naman ito ay very timely dahil nga ako'y nagpunta sa isang mall. Talaga namang wala ka nang mapuntahan doon sa kung saan yung mga nandun yung school supplies. Talagang nagsisiksikan. Lalo na po siguro ngayon, no, dahil ngayong week na to, talagang ito yung mga preparation time ng mga magulang para naman sa pasukan sa susunod na linggo. So maganda po na ito ang ating mapag-usapan ngayon. So ano po ang dala nating balita at informasyon para po ma-educate naman natin ang ating mga mamimili ngayon dito sa Balik Eskwela Banday Presyo.
1: Opo. So unang-una, ikwento ko muna kung paano namin ginagawa ang monitoring sa school supplies, ano, dito sa aming price and supply monitoring team. So ang school supplies po, minomonitor po yan ng DTI year round. Ano?
0: Yes.
1: So meron kami tinatawag na mga seasonal products, kasama po dyan ng school supplies.
0: Mm-mm.
1: So ang school supplies po, minomonitor po namin yan weekly.
0: Uh-oh.
1: Kapag malapit na po yung season niya. Kailan nagsisimula ang season ng monitoring namin ng school supplies? Kapag nag-announce po ang Department of Education kung kailan ang pasukan. For example, ngayon, June 8 yung pasukan. So,
0: yes,
1: 2 months before that, magmo-monitor na po kami niyan weekly. Ano? Pero outside doon sa 2 months na before class, nagmo-monitor po kami ng monthly sa mga cities and municipalities.
0: Mm-mm.
1: Ano po? Ng school supplies. So, ano po yung base po sa aming monitoring, ano po yung naging resulta ngayon compared syempre last year?
0: Opo.
1: Ano?
0: Oo.
1: So nagkaroon naman po ng mga konting increase, pero hindi naman siya ganun kataas, ano. Hindi po ako magsabi ng mga products or brand, ano.
0: Brand, yes. Oo.
1: Opo. So example na lang, meron yung common natin ginagamit na ball pen.
0: Yes.
1: So from 6 pesos naging siya ngayon 8 pesos.
0: Oh,
1: so nagdagdagan ng 2 pesos, ano.
0: Mm.
1: So meron din na yung common nating ginagamit na pencil.
0: Mm-mm.
1: So from 10 pesos naging siyang 12.
0: Oh, 2 pesos din, ano, yung itinaas.
1: Opo. So given na yan, alam naman natin yung sitwasyon ngayon, yung inflation, yung crisis.
0: Yeah, right.
1: So kumbaga it is expected.
0: Mm-mm.
1: Na magkaroon ng ganitong mga increase, ano.
0: Yes.
1: So for example, ito, meron din naman lahat, ano, Miss Yvette, tumaas, ano. Meron din, for example, yung meron ding pencil na hindi tumaas ang presyo.
0: Oh, oh.
1: Ano? So same, meron din na mga crayons na hindi rin tumaas yung presyo. Ano po? So depende kasi yan, ano. So kung sakaling nagawan pa siguro nilang paraan to cut the cost, so hindi tumaas. And meron din naman mga crayons, for example, tumaas ng 1 peso lang from 19 to 20 pesos. Ano? So halos dyan lang po pumapatak yung range. So wala kaming nakitang doon sa mga small items na binibili ng ating mga kids, ano.
0: Yeah.
1: So wala naman akong nakitang tumaas ng sobra. So ganyan, 2 pesos.
0: 1 peso.
1: Merong, opo, mga ganyan lang naman siya.
0: Oo.
1: Doon naman pagdating sa mga office, supplies natin, yun, may mga increases din.
0: Oo, like
1: yung mga isang rim ng bond paper,
0: yan,
1: ganyan.
0: Yan, yan yung tanong ko eh. Kasi gumagamit din yung mga bata niyan pag nagpiprint, di ba?
1: Yan,
0: bond
1: opo.
0: Paper,
1: so,
0: folders.
1: Meron dito example na tumaas ng, hindi naman more than 20, may 16 pesos, ganyan.
0: Oo. Pero medyo
1: so, isang
0: mataas,
1: rim na yun,
0: no?
1: Ha? Isang rim na yun, mama.
0: Opo.
1: Yan, so, ganyan po yung mga naging price change since last year.
0: Mm-mm.
1: Ano? So, hindi naman siya ganun ka
0: kataas.
1: Taas, ano?
0: Yeah. Oo.
1: Given the situation natin ngayon.
0: Yes. Mm-mm. Pero meron ding effect 'yun kasi syempre like the 16 pesos ano, medyo malaki-laki din 'yun na pagtaas. Pero isang rim naman na 'yon, 'di ba? Matagal-tagal na nilang gagamitin.
1: Siguro
0: yan.
1: Baka isang school year na 'yun.
0: Yeah. Oo. Oo, kasi hindi naman talaga palagi. Mm-mm.
1: Yan. Opo.
0: Yan. And aside from that, sir, ano pa? Yung mga, ano natin?
1: Nagkakandak din kami ng mga diskwento caravans. Mm. Ano, so related sa school supplies. So, region-wide yan. Hindi ko lang memorize lahat ng dates kung saan nagkanda kami ng school supplies.
0: Yes.
1: But meron pa ngayon actually upcoming sa Kamsur.
0: Mm-mm.
1: So, June 9 to 10, although pasokan na. Pero pwede pa naman makabili ng mga discounted
0: items
1: sa school supplies.
0: Mm-mm.
1: Ano?
0: So, ibig sabihin, sir, ang Department of Trade and Industry ay nag-iikot sa iba't ibang municipalities or barangays or city, ganun ba?
1: Opo, bali, nakikipag-usap kami sa mga dealers, distributors, ganyan, to sell their products at a discounted price. Then we will select a venue. Probably merong nag-request na LGU o kami mismo ang pumili. Depende. Then we announce it para yung mga malapit or yung kahit malayo gustong
0: pumunta.
1: Makamura,
0: yeah.
1: Pumunta. So, they can participate doon sa aming diskwento caravan.
0: Oo. Ngayon po bang week na to, wala po dito sa atin sa Legazpi na mangyayaring ganito kasi kasagsagan ng bilihan ng mga mamimili ng mga magulang ngayon ng mga school supplies.
1: Unfortunately po ngayon, wala.
0: May week, wala. Oo. Pero opo. Next week, o kailan yan, sir? June 8?
1: Sa Kamsur, opo. June 9 to 10.
0: Oh yan. Sa Kamsur. Kaya yung mga tagapakinig natin dyan sa Kamsur, abangan nyo po itong diskwento. Tama ba? Diskwento caravan pa rin ang tawag natin
1: yes
0: dito,
1: po.
0: Sir. Opo. Para sa mga school supplies na pwede pa naman na mabili dahil ito ay in discounted prices ang amapamang meron doon. Yan, sa Kamsur po yan mangyayari. Ayan. Naku, sir, paano kapag kaganinto, di ba yan, na-mention natin na may mga pagtaas ng presyo na piso, 2 piso, di ba, ganyan. Paano kung yung merong, ano to, di ba, hindi to branded? Or itong minention natin na may pagtaas, kasama na pati yung mga branded to?
1: Kasama na po.
0: Kasama branded. Na. So, ibig sabihin, sir, hindi naman porket branded sila, pwede sila magtaas ng presyo, nag-5 piso sila, yung iba, 2 piso lang. Dahil branded sila. So, hindi po pala yon.
1: Apo.
0: Okay. So, yan. Pwede po natin yan na i-take in mind na itong mga pagtaas, ang range lang ay piso hanggang 2 piso. Na kahit ito ay hindi branded or branded na, na mga bilihin, ay ito lang ang range ng pagtaas. Ayan.
1: Hindi naman kami nag-i-impose, pero base sa aming monitoring, yun po yung circulating prices niya.
0: Yes, yan.
1: Ano? So,
0: kumbaga yan ang suggested retail price or yung nag
1: wala pa naman na SRP or yung price guide na dumadating. Pero base sa aming monitoring, ganyan yung nag-i-increase. Ano?
0: Okay.
1: So, most probably, yan, minonitor namin yan from major establishments.
0: Okay.
1: So, yeah. Kung sakaling sa barangay o baka may mga maliliit na tindahan, baka magpatong sila more than sa aming monitoring. Hmm. So, justified naman siguro kasi baka bumili din sila doon sa major establishment na minomonitor
0: yes,
1: namin. Ano? So, kung gusto niyo talaga makamura, doon din kayo sa mga major establishments.
0: Yes, oo. Siyempre, may cost din yun, yung kanilang transportation.
1: Yan,
0: yung lalo na kung nasa bulod-bulod, di ba? Yung malalayong
1: opo.
0: Lugar, yung ano. Talagang meron tayong i-expect na hindi ganun na amount sa pagtaas.
1: Yes,
0: at syempre, higher. Yung ating ma-expect dyan. Ayan. Nako, sir, ano pang pwede nating ipaalala sa ating mga nakikinig ngayon at nanonood regarding this balik eskwela bantay presyo natin?
1: So, hindi lang naman sa school supplies. So, yung dati nating ginagawa sa consumer protection, pagdating doon sa mga products natin, kumbaga, dapat tama ang laman, kung ano yung nakalagay sa, for example, sa notebook, nakalagay dyan 90 libs. Kung may oras kayo, pwede nyo bilangin. Kung 89 lang yan, so, pwede siyang, pwede niyang idulog sa amin, ano?
0: Oo. Oh, oh.
1: So, nasa inyo, for example, bumili naman kayo ng crayons, 24 crayons, kulang ng isa o yung isa kalahati lang. Pag, pero hindi pa nabubuksan. So, pagbukas nyo, ayun.
0: Kalahati
1: ang, na. Oh, kalahati lang. So, same pa din, covered pa din naman po yan ng consumer act parating sa mga products na ganyan, no? Sa ating fair trade.
0: Ayun, oo. Yun yun eh, dapat po eh, aware tayo ng mga mamimili na may karapatan tayo pagdating dito sa mga pinapamili natin na kapag merong hindi dun sa nakalagay or ayon sa nakalagay dun sa pakete nila, eh pwede natin yan or pwede natin idulog yan sa Department of Trade and Industry.
1: Opo. So, sako pa din po yan. Ano? So, hindi lang po yan pagdating dun sa lagi natin na pag-uusapan ng mga basic and prime commodities, pati po dyan sa mga products na yan, school supplies.
0: Ayun.
1: Ano? So, kasama po siya.
0: Opo. Sige, sir. Go ahead at i-educate pa po natin ang ating mga televiewers or ang ating mga nakikinig ngayon.
1: Opo. Pagdating din naman sa ganito tawag namin na balik eskwela, kasi with, part din kami ng interagency with DepEd. So, ang DTI po nagkakonduct din ng monitoring ng mga mga tobacco products or businesses. Dapat ano siya malayo sa school, not within 100 meters. Ano yung store, dapat malayo siya sa school yung mga vape stores, ganyan.
0: Ayun, yun yung tatanong ko eh.
1: Tobacco.
0: Yan, kasi
1: tobacco stores.
0: Marami ngayon naglipa na ng mga vape stores. So, ito talaga ay dapat ma-restrict na malayo sa eskwelahan, ano?
1: Opo. Within 100 meters.
0: Meters, okay. Eh sir, paano kung ito ay hindi naman 100 meters? Anong pwedeng gawin?
1: Dumulog kayo sa aming office, ano? Then our team will conduct appropriate action doon.
0: Ayun. Yan sir, ano niyo po natin ng ating mga nakikinig ngayon na bakit ito ay nire-restrict ng ating departamento or ng Department of Trade and Industry or ng ating government dahil ito ay namalayo sa eskwelahan.
1: Opo. Alam niyo naman po ang mga kabataan, siyempre parang gusto laging mag-try. Yes. Kahit na ilang beses nang sabihan na hindi maganda sa kalusugan, etc. So, yung curiosity nandun pa sa kanila.
0: Yes.
1: No?
0: True.
1: So, para maiwasan po yun, mas mabuti na hindi nila nakikita.
0: Oo, ilayo sa kanila para wala yan silang temptasyon na sa curiosity nila. Eh, pwedeng mag-ano yun eh. Kumbaga, trigger sa kanila yun, sa curiosity nila na, ay, meron doon, itry natin. Ano po?
1: Tama, tama.
0: Ayan, oo. Sir, aside dyan sa mga restrictions na yan, ano pa po yung ginagawa ng Department of Trade and Industry pagdating dito sa mga bantay presyo na mga ginagawa po ninyo?
1: So, nag-disseminate din kami. Although palagi naman, so depende sa season, depende sa kung ano ang public interest on the moment. For example, ngayon sa school supply. So, through social media, nag-disseminate kami ng mga IECs, Information, Education, and Communications.
0: Mm-mm.
1: Mga ganyan, to remind our
0: yes.
1: Consumers.
0: Mm-mm.
1: Pagdating po sa tamang pagbili, kung anong dapat, yung mga kailangan, yung para hindi sila kumbaga ma-take advantage, ano?
0: Ayan.
1: And with that, of course ni-remind din natin yung mga hindi lang yung consumer, ano, yung mga business establishment. Para naman yun sa lahat, hindi lang sa consumers na maging aware or maging mapagmatsyag. Kung hindi, para din sa mga business establishment na ensure din na patas ang kanilang pagninegosyo.
0: Ayun.
1: Ano po?
0: Oo.
1: Yung na-mention ko kanina na patungkol doon sa pwede natin bilangin yung libs, kung ilang libs
0: yung notebook.
1: Hindi lang po yun sa consumer, ano, maganda gawin din yun ng mga business establishment na mag-sampling sila.
0: Oh.
1: Ano, kasi although alam ko sobrang dami ng ano to, deliver, hindi na wala na silang oras. Pero maganda,
0: Oo.
1: nagsasampling din sila. Kasi kapag ganyan, hindi natin pwedeng idahilan na, for example, nagkaroon ng violation, ganyan, nagbebenta kayo, nakapagbenta sila ng
0: Kulang.
1: kulang. So, hindi nila pwedeng sabihin, ay, yung supplier may kasalanan niya, di ko naman natinignan. Pag
0: Oo.
1: deliver, binenta ko na. Responsibility po natin yan.
0: Yes,
1: Ano?
0: oo.
1: So, as part ng ating responsibility bilang negosyante, kasama po yan. Ano? Hindi natin pwedeng sabihin na dineliver lang yan sa amin. So, wala kaming alam dyan.
0: Oh,
1: so,
0: dapat
1: hindi
0: din.
1: po pwedeng ganun.
0: Yes, tama yun, sir, na dapat ang mga negosyante din, cautious din sila. Kasi sila din yung mananagot kapag may reklamo, di ba? Kasi once
1: Opo.
0: Na nasa iyo na yung produkto, it's your product already, di ba? Na nandyan na, dapat na-check mo or mag-QA ka din, di ba? Tignan mo din yung mga produkto mo na inilalabas. Kasi pagka nagreklamo, eh ikaw ang irereklamo, di ba po?
1: Yes po.
0: Oo.
1: Tama po yun.
0: Sir, may tanong ako. Kasi ngayon, eh, pasukan. Eh, kasabay ba dito sa Balik Eskwela Bantay Presyo yung mga pambaon? Dahil syempre, may mga magbabaon yan, yung mga biskwit, yan, yung mga ready-to-drink na mga juices. Eh, kasama po ba yan sa binabantayan din ng Department of Trade and Industry?
1: Pagdating po dyan siguro, kung makasama sila doon sa basic and prime commodities, oo, pero kapag hindi. For example, yun, yung mga juices, hindi.
0: Hindi.
1: Pero kung sakaling yung ano ba, gatas,
0: yeah,
1: babaan ba
0: mga
1: sila ng gatas?
0: Gatas, ganun.
1: So yan, pwede siyang makasabay. Kung nagbabaon sila ng, ginagamit nila sa baon nilang pin-repair na pagkain yung mga, for example, yung corned beef, yung
0: yes, mga
1: meatloaf.
0: Ganun. Oo.
1: So, kasama, yun po ang makakasabay lang sa amin sa monitor. Kasi yun naman ang lagi namin minomonitor weekly.
0: Yes, oo.
1: Ano po?
0: Ayan, maganda to, sir, kasi talaga ang Department of Trade and Industry ay nagmo-monitor. Hindi lang ito once a month or kung kailan kailangan i-monitor, but meron talagang regular monitoring para dito. Sir,
1: Opo.
0: Sir, pag kayo po ba ay nagmo-monitor, eh, for example, eh, sa mga malalaking establishments lang po ba ito, minomonitor, lalo na po yung mga presyo. At kasama nyo din po bang minomonitor dito yung quality ng mga ibinebenta?
1: Opo. So, pagdating sa pag-monitor, ang hindi naman sa dahil ayaw namin i-monitor yung mga malilita, no?
0: Yeah.
1: Kaso, hindi na kaya ng manpower namin, ano?
0: Yes.
1: So, ang minum kaya ang minomonitor namin yung mga major establishment. Yun din kasi ang ginagamit na in cases of calamities, in cases of ano, any event na magti-trigger ng price freeze.
0: Yes.
1: So, yun ang magiging basis natin. Kasi for example, nag-monitor tayo dun sa mga maliliit na stores o mga nagsisimula pa ng stores, which is bumibili doon sa malalaking establishment.
0: Ayun.
1: Given na ang presyo noon tataas.
0: Yes.
1: Ngayon, meron kasing rules kung paano mag-compute ng prevailing prices. So, kung sakaling mas marami yung matataas na presyo dahil sa maliliit yung marami sila, ano, tapos bumibili din sila doon sa major establishment, sila ang magiging, yung presyo nila ang magiging prevailing price, which is mataas yun.
0: Oh.
1: Ano, so, dapat talagang pinag-aaralan din namin kung aling dapat ang stores na dapat i-monitor. Ano?
0: Ayun.
1: Ano po?
0: Oo. Yun, kaya ayun din. Dapat din kasi minsan baka mami magreklamo na lang yung ano sa inyo na itong taas ng binili namin. Eh,
1: oo,
0: naman pala,
1: opo.
0: Binili nila sa bulod.
1: Yan, opo. Mga
0: kaya,
1: ganyan. Kaya
0: may mga factor na dapat i-consider.
1: Kung titingnan natin yung process namin, it is advantageous sa ating mga consumer. Kasi minonitor natin yung mga major establishment, which is mas mababa ang presyo.
0: Yes.
1: In times of calamities, in times of emergencies, nagkaroon ng price freeze. Anong mapaprice freeze na presyo? Siyempre, yung mababa.
0: Yes.
1: Ano?
0: True.
1: So, meron kasing sinusunod kami dyan na rules kung paano mag-compute, which is maapektuhan kung imumonitor natin lahat.
0: Yan. Speaking of price freeze, sir, meron po ba tayo ngayon yan? Kasi di ba meron dito ngayon eh, dahil yung sa pagputok ng yung activity ni Mayon Volcano, eh meron po ba tayong ganyan ngayon dito sa atin sa lugar dito sa
1: Opo, meron po.
0: Okay.
1: Meron po. Automatic yan ang tawag diyan, Miss Beth, is automatic price control. So kapag nag-issue ng state of calamity ang isang lugar, automatic yan. magkakaroon, which will
0: Oh.
1: last for a period of 60 days.
0: Oo. So, kailan to nag-start, sir? Kasi para na mamonitor din ng ating mga kababayan na ito ngayon ay dapat hindi tumataas. Kasi meron, sir, talagang ang bilis ng pagtaas ng presyo. Like, for example, ang itlog. O, kasama po ba yan, sir?
1: Ang itlog hindi kasama, ano?
0: Ah,
1: Ang
0: hindi.
1: nakakapag-issue lang kami sa amin, yung mga DTI
0: Products.
1: jurisdiction
0: Oo.
1: products lang. Pero ang DA actually based sa ano, sa price act, pwede silang mag-issue din naman, ano. So per department po kasi yan depende sa
0: Yes.
1: product jurisdiction.
0: Oo.
1: Ano?
0: Like,
1: So they can do that.
0: Yan. Oo. Nako, salamat Sir John for educating us. And any other information, sir, regarding this Balik Eskwela Bantay Presyo na ating napag-uusapan ngayon?
1: Opo. So siguro yun na po ang kabuuan, ano. Pero siyempre reminders na lang sa ating mga
0: Yes.
1: Mamimili, ano, sa mga parents, mga kids, na mas magandang bumili tayo ng mas maaga, mas kaunti yung tao, ano.
0: Ayan.
1: So makakapamili tayo ng maayos, makakaunti ang pila,
0: Yes.
1: especially ngayon medyo mainit, ano. So
0: Mm-mm.
1: mas maganda na mamili tayo ng maaga.
0: Yan. Oo, para hindi tayo maabot dun sa mga siksikan,
1: Rush hours,
0: rush
1: opo.
0: hours, yung mga huling mga
1: Mga
0: ano.
1: peak ng, siguro mga
0: Yes.
1: pakapag-Sunday yan, ano.
0: Yan, ako sa
1: Wala.
0: Sunday. Iiwas muna ako sa malls ng Sunday, sir, dahil sigurado
1: Opuno
0: napakadaming
1: yan.
0: tao niyan. Ayan. Kaya
1: So,
0: maraming
1: pero maganda
0: salamat
1: naman
0: po.
1: siya sa ano. Opo, kung titingnan natin, maganda din naman siya sa economy, ano. Punta ka dyan
0: Yes.
1: sa mall, makita mo yung notebook nandun na sa, di ba, nakandun na sa gitna, hindi na
0: Na-display.
1: dun sa mga estante, talagang kuha na lang dun sa, nakalatag
0: Yes.
1: na dun sa sahig, ano.
0: Yes,
1: So,
0: true.
1: makikita mo din naman na even though in times of ganito na meron tayong crisis, talagang may, ano, gumagalaw pa din ang ekonomiya, ano.
0: Yes, may pambili pa rin, sir, kahit
1: Yan,
0: papaano
1: opo.
0: ang mga tao. Ayan. Nako, maraming salamat, Sir Ralph, sa education or educating us dito regarding sa Balik Eskwela Bantay Presyo. At mas nagiging smarte ang ating mga tagapakinig, mga tagapanood sa pagdating sa mga ganitong bagay. And anytime, sir, no, that they have questions or sila ay maidudulog sa inyo, eh saan po ba sila maaaring pumunta, sir, or pwedeng tawagan?
1: So sa amin pong office, may mga negosyo centers po kami, yung pinakamalapit sa inyo. Then
0: Yes.
1: sa meron din provincial office, provincial offices sa lahat ng provinces, and of course regional office sa Rawis, Legazpi City.
0: Okay.
1: And pwede rin naman po sa DTI 5 Bicol, pwede kayong mag-message doon.
0: Yeah, no, ang kanilang Facebook
1: ano
0: page.
1: naman, kami mabilis kaming sumagot, laging merong naka standby na tumitingin ng aming mga messages, inquiries, etc.
0: Yan.
1: Complaints, so lagi pong kaming nakabantay yan.
0: Ngayon, maraming salamat, sir, for that information. At pagpalain po kayo ng Panginoon and have a blessed day. Kayo po ba'y nasa opisina na, sir?
1: Nasa bahay.
0: Ah, nasa bahay pa. Work from home po ba kayo today?
1: Opo, sinusunod namin yung ano.
0: Ah, yan.
1: Kuha
0: Oo.
1: natin
0: Ayan.
1: para sa makatipid ng ano, sa
0: kuryente.
1: konsumo.
0: Yes, sir. Ayan. Nako, salamat, Sir Ralph. At patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. At maraming salamat po sa inyong oras sa pag-educate sa ating mga tagapakinig ngayong araw na ito. Mas lalo na po regarding this Balik Eskwela Bantay Presyo. God bless you po, sir.
1: Thank you po.
0: Ayan. Nakasama natin ngayon si Sir Ralph Charles Koo, ang STITS Consumer Protection Division sa DTI Region 5. At ating napag-usapan ang Balik Eskwela Bantay Presyo. Siyempre, sa kaguluhan ngayon ng mga pagbili ng mga kagamitan na school supplies, itignan po natin mabuti ang ating mga binibili, yung quality and the price po. Talagang tignan po natin, i-check po natin, at talagang kailangan po natin itong ang ating binabayad, ang ating pera na hard-earned. Ay syempre kailangan ng kwalidad or kwalidad quality ang ating matanggap o makuha dyan. Ayan, kaya maraming salamat sa patuloy na pagsama sa atin, lalo na ang ating resource person from Department of Trade and Industry. At bago po ako magpaalam sa pansamantalang magpaalam sa umagang ito para sa ating programang Negosyo Sin Trabaho, hayaan niyo pong iwanan ko muna kayo ng isang salita ng Diyos. Ang ating salita ng Diyos ay magmumula sa Proverbs chapter 17 verse 22. A happy heart is good medicine, and a joyful mind causes healing, but a broken spirit dries up the bones. At basahin ko rin po ito sa Tagalog. Ang sabi po dito sa Kawikaan chapter 17 verse 22, isang mabuting gamot ang masayang puso, ngunit ang bagbag na diwa sa mga buto'y tumutuyo. Ito po ay isang paalala ng nagsulat na si King Solomon at ipinakita niya po dito yung contrast ng effects ng joyful heart with a broken spirit. Pinakita po dito na how a merry heart brings healing and vitality na inahinintulad sa isang medisina for the soul. At kung ikaw naman ay broken spirit, it leads to desolation and despair, resulting in emotional and physical deterioration. Ito ay isang paalala sa atin to have a happy heart. Maaari po tayo mag-cultivate ng happy heart sa pamamagitan ng pagiging grateful every day. Maliit o malaki man ang ating nakukuha, ang ating mayroon sa sweldo, o ang ating pagising pa lamang is already a way, or pwede nating maging way to have a grateful heart. And of course, we should have a positive affirmation. Our thoughts have a powerful impact on our emotions. Kaya naman, we should have positive affirmations about ourselves and our circumstances. Hindi yung malungkot na nga, e pas palalo pa nating panenegatibuhin ng ating pag-iisip at palulungkutin ang ating kapaligiran. And of course, we can also practice having a happy heart by helping others. By acts of kindness and generosity, it can bring immense joy. Alam niyo po, yung mga simpleng pag-share lang natin ng ating mga simpleng almusal o yung ating mga bagay na pwede nating i-share can be a great joy to someone else. Mga simpleng pagngiti at pagkumusta

Vargas. Maraming salamat din, Kuya Alfonso, Don Alfonso, sa pagsama sa akin sa technical side this wonderful morning. Antabay lamang po kayo sa mga susunod nating programa hanggang mamaya alas 7 ng gabi. At susunod na po dyan, syempre, ang ating Family Matters with our female empowerment. Magandang araw, Mamita Dulce. Good morning po sa inyo. Ayan, have a happy heart and be a blessing to someone today. God bless. Bye-bye.

0: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.fbc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.
1: Ikaw ba ay isang pet owner na mayroong napaka-clingy at maharot na aso o pusa? Bagaman ito ay kanilang natural na pagpapakita ng kanilang sweet gestures, mahalagang tandaan ng ating mga mahal na fur babies ay may kagat na maaaring magdulot ng sakit at trauma. Bukod pa dito, ang simpleng kalmot ng ating mga alaga ay maaari ring magdala ng panganib sa ating mga kalusugan. Kung sa hindi inaasahang pagkakataon ay mangyari ang insidenteng ito sa inyong tahanan o sa iyong kakilala, narito ang mga dapat na gawin. Unang-unang dapat gawin kung sakaling ikaw o ang iyong kapamilya o kakilala ay makagat o makalmot ng aso o pusa ay agad na hugasan ang parteng nakagat o nakalmot sa dumadaloy na tubig at sabunin ito. Pangalawa, hugasan ng 10-50 minuto upang matiyak na natanggal ang laway ng aso o pusa. At pangatlo, linisin ng alcohol gaya ng povidone iodine o iba pang antiseptic ang iyong sugat. Panatilihin itong malinis at huwag takpan. Gaano man kalambing ang ating mga alagang aso at pusa, huwag pa rin kalilimutang maging maingat sa pag-aalaga at pakikilaro sa kanila para sa iyong kapakanan, ng iyong fur babies at ng buong mong pamilya. Ang paalalang ito ay hatid sa iyo ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng CARE 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga. Ingat! Pagmaan! Take care, kakaryan!
0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 Dway FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: Ang oras, alas 9.20. 29.
0: Iba't ibang usaping pampamilya, ating pakinggan at matuto dito sa Family Matters.

sa Wednesday edition ng Family Matters. Ito po ang Women Empowerment. Ayan, kumusta po ang inyong Wednesday morning? Today is the first Wednesday of June 2026. Kaya pagbati po sa mga kanina pa nakaantabay. Simula po 5 o'clock hanggang ngayon. At hanggang mamayang gabi ng 7 o'clock. Ako po ang inyong makakasama ngayong umaga, si Sherry Welle. At maya-maya po ay makakasama natin si Teacher Kay bilang ang ating pong host ng Family Matters Wednesday edition, na si Mamsi ay patuloy pong nasa mission. Ayan. So, pagbati po sa mga nagsiselebrate ng kanilang mga kaarawan ngayon, June 3, 2026, sa mga nagsiselebrate po ng anniversary, ayan, sa mga small wins, big wins, at sa mga kagraduate ngayong June, pagbati po sa inyo, napakalaking milestone para sa inyong pamilya ang may kagraduate ng kolehiyo. Kaya, pagbati po sa inyo. At, ngayon po ang mga kailangan talaga, mga kaabang-abang sa ating Wednesday edition ng Family Matters ay ayan pong ating EBA tips, na kung saan tayo po ay magbabahagi ng mga hacks para sa ating mga mommies, especially that sa next week ay opening of school year na. Ayan. So, abangan nyo po ang share ko mga hacks para sa ating mommies. At nandiyan po ang kusina ni Mamsi. Patuloy po ang ating pag-abang sa mga recipe ni Mamsi. At syempre ang ating usapang EBA mamaya, na makakasama natin si Teacher Kay. And ang ating pong topic sa usapang EBA ay ang mga seasons sa buhay ng isang babae. Wow! So, kung merong 4 seasons ang ating klima, ay meron ding mga seasons ang ating buhay bilang babae. Ayan. So, mga pagbati po sa inyo. Salamat po sa mga kanina pa nakaantabay. At kung nais nyo pong magpaabot ng inyong mga pagbati, o kaya ng inyong mga panalangin, o sumali sa ating mga talakayan, ang ating pong mga contact information ay narito. Simulan po natin sa ating numero na 0998-843-0573. At sa ating pong mga social media platforms, na kung saan kung mas gusto nyong mapanood ng live ang iba-ibang programa ng ating himpilan, FEBC Bicol Care 104.3. Ayan, simulan po natin sa Facebook. I-search nyo lamang po ang FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Sa YouTube at Instagram po, i-search nyo ang FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At syempre, meron din po tayong online streaming. Sa address bar po ay i-type nyo lamang ang bit.ly/thewayfm. At syempre, meron din po tayong messenger, meron po tayong chat group. Kung gusto nyo pong mapabilang sa ating chat group, ay i-search nyo lamang po ang Carrion's Official GC. At kung nais nyo pong bumisita sa ating estasyon, nandito po lamang tayo sa National Highway, Arimbay, Legazpi City. Pag kayo po ay galing ng Tabaco, ayan, nasa inyo pong kanan. At kung kayo po ay galing ng bandang Legazpi or Naga or Daraga, yan po ay nasa inyong kaliwa. Ayan. So, samahan nyo po kami ngayong umaga at marami po tayong mga matututunan. Kasama na po kami, dahil as long as meron tayong buhay, learning is forever. At ang susunod po ay magkakaroon muna tayo ng ating break.

nakakabighaning halimuyak ng kanyang kusina, nakakatakam na lutuin sa kanyang hapagkainan. Babalik-balik ang recipe ng mga pagkain kanyang ibabahagi direct from her kitchen sa kusina ni Mamsie.

Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa kusina ni Ma'am C. At ako, ang muli ninyong makakasama, si Ma'am C. Shelo E. Basco. Gagawa po tayo ng kakaibang potato salad kasi hindi po tayo gagamit ng mayonnaise at ang potato salad po natin na ito ay hindi malamig. It's a warm potato salad. So, gagawa po tayo ng potato salad with a twist. Kaya, tara, let's! Ang mga ingredients po natin sa ating potato salad with a twist ay ang mga sumusunod. Siyempre, ang bida sa ating salad ay ang patatas. So, kalahating kilo po itong hinanda ko, binalatan at hiniwa ko na ayon po sa sizes na gusto ko. Isang maliit na carrot, binalatan at hiniwa din po ayon sa sizes na gusto ko. And then, meron po akong gherkins or yung pickles po baga na malalaki. Chinap ko po ito kasi maganda, makahagat po natin siya. So, hindi po relish ito. Ano? Isang maliit na sibuyas na pula, binalatan at hiniwa ko po. And together with the sibuyas, kasi ibababad po yung sibuyas, ano? 1/4 teaspoon asin, 1 teaspoon suka, and 2 tablespoons water. Meron din po akong chopped parsley leaves, or kung ayaw nyo po ng lasa ng parsley, pwede naman pong kinchay at saka chopped onion leaves. At eto na po yung ating dressing. Kasi diba sabi ko, hindi nga ako gagamit ng mayonnaise. So, meron po akong 3 tablespoons evaporated milk, 2 tablespoons virgin olive oil, 1 tablespoon sukang puti, 1 teaspoon mustard, 1/4 teaspoon garlic powder, 1/2 teaspoon asin, and 1/4 teaspoon pamintang durog. Now, ihanda na po yung ating patatas. So, hindi ko ito iboboil. So, sa isang steamer, ayan po, naglagay lang ko ng tubig sa kasarola at kasya namang ipatol yung aking steamer. Ilagay ko na po and then ilalagay ko na po yung slices. Tatakpan ito at i-steam ko po ito hanggang ito ay lumambot. Kapag sa tansya, ay malapit nang maluto yung ini-steam na patatas, ay i-prepare na po yung red onion. So, dito sa bowl ay eto na po yung hiniwa kong sibuyas, andyan na yung asin. I-add ko na po yung suka. Okay, ayan. And then, ito po ay mainit na tubig. Ma'am C, bakit mo yan ginagawa? Alam nyo po ba, medyo may katapangan, di ba? Pag kinagat mo kasi itong ating sibuyas na pula na hindi siya niluto, raw lang siya, ano? May kakaiba po siyang kagat. May kakaiba po siyang tapang. So, yung suka at asin and then yung hot water ay makakatulong po na matanggal po yung sharpness dun sa ating raw onion. At magiging masarap po siyang kainin. Luto na po yung na-steam na patatas. So, nilagay ko na ito sa isang mixing bowl. Then, I'll add na yung carrot. Okay. And then, yung pickles. Haluin ito. Haluin. And then, i-add na po yung ating onion. Tinapong ko na po yung pinagbabara nito. Hindi natin yung kailangan. So, dinadagdag ko na. And then, yung mga dahon po natin. Yung parsley. Parsley. And the chopped onion leaves. Yes, Sammy, it's chopped onion leaves. It's green. So, haluin lang ito. Ayan, ang ganda ng kulay niya. Yes. So, ngayon ay gagawin na po yung dressing. Ilagay lang yung milk sa isang mixing bowl at susubukan

0: Then i-add ko po yung oil, yung ating olive oil. Okay, and then beat again.
1: Running.
0: After po na nabit ko na yung milk and oil together, inad ko na po yung garlic powder, yung ating mustard, yung asin, at saka yung paminta. At ito po ay ibibit ko uli para mahalong mabuti yung mixture. Okay. So, ayan. Nahalo ko na. I'll add po the vinegar and then beat again. Okay, nahalo ko na po yung vinegar. Lahat ng spices natin nandiyan na. So, tikim-tikim. Maasim-asim po siya. So, ito yung tipo ng dressing po niya. Kakaiba talaga. So, I'll add this na to the other ingredients po natin, yung potato mixture natin. Okay, ibubuhos ko na dito sa ating salad yung ating potato mixture, yung ginawa pong dressing. Ayan, meron ako ditong assistant na bubulong-bulong. Ayan. Sakaling marinig niyo po ang tinig niya. Ano, ayan po, tatawa-tawa siya.
1: Tawa-tawa ako.
0: Yes, tawa-tawa na ikaw. So, halo lang, mix together yung ating pong salad. Aha. Okay, halo-halo lang po. Ito na po yung ating salad. So, ayan. Sarap yung ating pickles. Kasi gusto ko yung bite size. Yung carrot. Sarap. Ang sarap. Ang sarap po talaga niya. Kakaiba siya sa mga salad na alam natin. Alam niyo kung anong masarap kasabay po nito? Barbecue, pork barbecue. So, tapos na yung Mother's Day. So, i-reserve na lang natin yung reciping ito para sa Father's Day. Subukan nyo mga mare ko. Ako po si Ma'am Cicello Ibasco na nakasama muli ninyo dito sa Kusina ni Ma'am Cicello.

Usapang Eva, talakayan patungkol sa puso at diwa ng mga kababaihan ng ating tahanan. Pakinggan

0: Hello! Good morning po! Ayan, welcome back at kayo po ay nakikinig sa FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY-FM. At kami po ang inyong makakasama sa segment na to ng Wednesday edition ng Family Matters, Usapang Eba. Ako po si Sherry Welle.
1: At ako naman po si Ate Kay Barciliano.
0: Ayan. Kumusta Ate Kay?
1: Ayan. Medyo busy na lalo.
0: Mm-hmm.
1: Parang ano no, wala na akong pinagkaiba. Pero ngayon yan po. Since kanina Ate Sherry, yan, mm-hmm. na-share mo po yung mga hacks for mommies sa pagsisimula ng school. So
0: oo.
1: Kami din ay very busy na din ngayon kasi nga nagpapasukan na at nare-ready na din yung mga classroom or should we say yung school for our kids.
0: Nagbrigada na kayo sa school niyo?
1: Yes po, day 3 ngayon. So
0: okay.
1: After this, yan.
0: Pumunta. Diretso ka
1: na. Oo.
0: Wow.
1: Kasi bago po yung room ko namang assignment. So panibago na namang simula lahat.
0: Oo.
1: So yan, kailangan natin mag double time kasi malapit ng mag-Monday.
0: Oo nga, ilang araw na lang.
1: Yes po.
0: So, ayan, busy-busy po. Si Teacher Gay po ay isang, yan, teacher. At, yan, at nagsimula na po ang kanilang kabisihan.
1: Mm-hmm.
0: Yun, may question lang pala ako, Ate Kay.
1: Yes
0: no?
1: Po.
0: Kasi, di ba, parang yung sabi 3-term na.
1: Mm-mm.
0: Paano yun? May ano ba? Bigyan mo naman kami ng konting idea about dyan.
1: Ah, so far po ngayon, pinag-aaralan pa din po ng school kung paano po ma-cater yung three trimester.
0: Oo.
1: Pero kahit pa paano, hindi naman siya malayong-malayo sa nakagisnan
0: dati.
1: Natin. Oo, may mga breaks pa din yung mga bata.
0: Okay. Hopefully, makatulong talaga to sa inyo no?
1: Yes,
0: bilang
1: po.
0: Teacher. Kasi mm-mm. parang kayo yung parang majority na nasa isip kung bakit parang ginawa ito.
1: Right? Yes,
0: okay. So hopefully ay maging blessing sa inyo itong trimester.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. So, yan. Dako na po tayo sa ating tema, sa ating usapang Eba. At ito po ay patungkol sa mga maraming seasons ng buhay ng isang kababaihan, ng isang babae. Ang ating pong material ay mula po sa inspiredbyfamilymag.com. Ayan. Ano po bang idea natin ng mga seasons sa buhay ng isang babae? Ayan. So, just as the earth po ay merong season, yung spring,
1: mm-mm.
0: winter, summer, tsaka fall. In the same way daw po, ang mga kababaihan ay meron ding various seasons sa ating buhay.
1: Mm-hmm.
0: Bilang kababaihan, tayo po ay constantly na gumagalaw in and out of season, whether ayan, physically, emotionally, at saka spiritually.
1: Yes.
0: Para siguro Ate Kay, in general, yung season, hindi lang applicable sa mga babae, but
1: mm-mm.
0: sa lahat ng tao, we go through different seasons in life.
1: Yes.
0: But syempre, dahil tayo ay women empowerment, iha-highlight natin yung season ng kababaihan. Ayan. So, sometimes we graciously flow into one season, no? Parang hindi natin namamalayan na, ay, nasa panibagong season na pala ako.
1: Mm-mm.
0: Pero meron mga pagkakataon wherein parang we go against yung transition from one season to another. Yung many changes like pamilya, sa ating career,
1: yes.
0: mga relationships, sa mga church, community, even sa ating katawan, Teacher Kay.
1: Mm-hmm.
0: Lahat ito ay nagkakaroon ng impact sa atin. Even yung mga phases our children go through ay talagang nagli-leave din ng ano, impression on our lives. Kasi diba, halimbawa, ako bilang isang mommy, Teacher Kay.
1: Mm-hmm.
0: Dati toddler yung anak ko. Tapos ngayon, ano na siya? Grade school
1: yes.
0: na siya. So,
1: yes.
0: naano tayo noon? Naaapektuhan tayo in one way or another.
1: Mm-hmm.
0: At no matter what challenges na ating kaharapin within this season, atin pong alalahanin that we may not have all it together, no? Parang mm-hmm. nangangapa talaga tayo. Ang
1: yes.
0: hirap kapain. But we know kung sino ang nagki-care talaga.
1: Mm-mm.
0: And God is always at work. Nothing is wasted with God.
1: Yes.
0: Kaya sa kung anumang season ng ating pinagdadaanan, whether we are in the spring season ng ating buhay, o kaya yung fall, taglagas, o kaya yung summer and winter, i-invite natin si God. Yes. Kasi siya ay kasama natin anumang season. And as we go through our topic for today, iisipin natin yung kung ano yung sagot natin sa tanong na to, no? Ano kayang season? What season does God have you in at this stage of your life right now? Ayan. Ikaw ba ay dumadaan sa isang pagsibol o yung spring? Ikaw ba ay dumadaan sa summer? Wow, na kung saan. Ano ba ang summer? Teacher Kay, how can we describe summer season sa buhay, no? And oh, kaya fall or winter.
1: Yes.
0: Pag winter, parang nakatago, di ba? So, isipin po natin, no? Parang i-evaluate natin yung life natin at this moment. Ano, nasa anong pang season nga ako? Ikaw, Ate Kay, ano feeling mo? Nasaan season ka?
1: Tinignan ko, Ate. Para ini-evaluate ko yung sarili ko. Sana ba ako dito? I think ano na lang po. Nasa summer season.
0: Summer.
1: Oo, kasi it is a time na nag-hardworking ka. Mm-hmm. Then, pag sinabi natin summer, nandyan yung pag-water, pruning,
0: yes,
1: weeding. And kahit yung pag summer, kailangan mo din, pag nakikita mong nalalanta po yung hindi masyadong nagtubong halaman, magre-replant ka ulit. So I think nandun din ako, Ate Sherry, sa season ng life ko. I think lang.
0: You think lang. Yes. Okay, maganda yan, at Teacher K. And syempre, di ba, sabi nga, huwag mong kalimutan na i-invite si God.
1: Yes.
0: Ako, siguro, nasaan ba ako ngayon? Hindi ko lang kung winter or fall. Kasi parang as a mother, you give in, di ba? So, pag fall, parang naglalagas you that you give away, ganyan. And winter, kasi if you're a full-time mom like me, you are so focused sa inyong responsibility as a mom. And syempre, even sa ganon, God is also with me.
1: Yes.
0: So, ayan. So, tingnan natin itong mga kailangang i-remember sa apat na season. Mamaya ay i-discuss natin kung ano ba yung mga apat na season. But before we do that, let us look into the things that we should remember in the four seasons. So, have you noticed how God speaks to you? How God speaks a lot about process sa Bible? The word process, hindi po siya necessarily used, but people and situations being in process are constantly talked about in Scripture. Diba, Ate Kay?
1: Yes po.
0: Hindi natin mahahanap yung word na process in the Bible. Pero, yung mga stories in the Bible, we can see that there is a pattern. Meron silang process.
1: Yan yung concept ng
0: yes,
1: process.
0: Yes, that's right. And kung titingnan po natin sa Hebrews 11, nandoon nakalista po, di ba, yung ating Faith Hall of Fame. Wow. Ang dami nila doon. And each one of them na na-mention doon, kagaya ni Enoch, ni Rahab, ni Abraham, at saka ni Jacob and Moses, lahat po sila ay dumaan sa process.
1: Yes.
0: Yan. Siyempre, hindi din natin kakalimutan si Joseph, no? Isa sa mga memorable character in the Old Testament na grabe din yung pinagdaan ng process. So, ano nga ba yung mga kailangan nating alalahanin, Teacher Kay?
1: Yes.
0: Even the four seasons.
1: Yan. Lagi po nating alalahanin. First, binavalue po ni God yung process.
0: Mm-hmm.
1: So, sabi nga ni Ate Sherry, hindi natin yun makikitang term na yon sa Bible. But yung concept ay palaging pinapakita or mababasa po natin doon. So, one thing we can take away from the many seasons na na-encounter po natin in everyday life is how much God values this thing we often fight called process. So, ang Lord, lagi niya po tayong nire-remind na hindi tayo niya minamadali. Diba? So, mahalaga po sa Kanya yung proseso ng ating paglago.
0: That's right. Yes. Sometimes, ang painful yung process, no, Ate Kay? Kung babalikan natin yung mga Hall of Famers natin doon sa Hebrews 11, talagang may pain yung pinagdaanan ng bawat character doon. Walang naging madali for them. Talagang prosesong proseso. And even if we look at yung mga mechanical processes, talagang makikita natin na may hirap, di ba?
1: Yes, may sweat.
0: Oo, may sweat. So, mahirap siya, pero we are reminded na si God, binavalue niya yung process. Kasi, unless we go through a process, hindi tayo ma-refine. Hindi tayo mapipiga. Hindi mawawala yung mga hindi magandang character sa ating buhay.
1: Yes.
0: Ayan. Ang susunod na kailangan nating alalahanin sa apat na season na to is that in nature, the fall season of harvesting hindi nangyayari overnight. We need the tedious work, yung kagaya na banggit kanina ni Teacher Kay, na may pruning, na may weeding, and sometimes kailangan nagreplanting. That happens yon in the summer. The hope of life that we see, na nakikita natin na merong bud, no, na lumalabas during spring as the earth is awakened, is only possible dahil may winter. Yan. The lovely thing about our Heavenly Father is that He is walking with us in the darkness and the light.
1: Yes.
0: Jesus Emmanuel means God with us. So, kahit feeling natin, kagaya ko, nasa season ako of motherhood, na sometimes parang palaging nasa backstage, no, ang aming mga roles. But still, God is with me. Ayan.
1: Yan po. Next is, He doesn't expect us to reach the point of completion while we are here on earth. So, hindi naman ini-expect ni God na perfect na lahat ng ginagawa po natin. So, we live in this tension where we possess every spiritual blessings in Christ on the side of heaven, but we will not yet experience the fullness of it. So, ginagamit po niya ang ating mga brokenness, mga ating pong failures, and then challenges. So, all as a part of our faith process. So, ika nga, lahat yon ay kailangan sa ating paglago.
0: Tama.
1: So, sabi nga po sa kanyang word, sa Philippians chapter 2, verse 13, "For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose."
0: Ganda.
1: Yes.
0: At ang isa pang kailangan nating alalahanin in the four seasons is that hindi ina-expect ni God for us to be in a season na hindi niya tinawag. So we can stop comparing yung season ko sa season ni Teacher Kay.
1: Yes.
0: Because lahat tayo ay may kanya-kanyang season. Yan. So ang ganda, Ate Kay, no? Parang when you realize this, yung tinatawag nila, mas kilala to sa tinatawag nila, may kanya-kanyang timeline, di ba? Ayun. So, hindi makakatulong sa ating growth if we keep on comparing ourselves to other people.
1: Yes.
0: And kasi, sige, Ate Teacher Kay.
1: Yan, isingit ko lang po. Yan, pag nagko-compare po kasi tayo sa timeline natin sa ibang tao. So, instead na magpasalamat tayo, napapalitan yun ng fear and at the same time, it's still our joy.
0: Tama. So, instead na mag-focus tayo sa building our character, di ba, sa ating growth, nakatingin na kasi tayo sa camera.
1: Oo, nasayang pa yung oras, kakasilip.
0: Tama. Oo, tapos magre-reklamo na tayo kung ano-ano na ang mangyayari.
1: Yes.
0: So, hindi ina-expect ni God na daan, anong tawag dito, yung sinabi niya, God doesn't expect us to be in a season that He has not called us to. So, pag nasa summer ka, enjoy being in a summer season. And then, next, when you are ready to be in the next season, then focus on being in that season.
1: Yes. Then for the last, under this things to remember in the four seasons, ay God knows that death and darkness are inseparable and are a vital part of the process for life. So kahit po ang death and darkness ay part po yan ng process for life. So you may find yourself knee deep in a season of darkness, and sometimes we feel na tayo po ay di ba lubog na lubog na. But maybe yan, just maybe po, you're actually being planted. So if we think na parang unfair naman, but ang tagal ng yung kasi di ba Ate Sherry, minsan yun nga nagko-compare tayo, tas parang masyado tayong futuristic. And may ganyan din po ako dating ano eh, yung sa character ko na ni-change ni Lord, na sobra po akong mag-isip sa future na hindi ko na-appreciate yung kahit small things ni Lord sa akin. But yes, yan, He taught me na may reason kung bakit nandito ako nakastuck. So may ginagawa ang Diyos kahit feeling ko wala na ba yung time kung hinihingi sa kanya.
0: Yung parang feeling mo silent si God, no?
1: Opo.
0: Parang hindi siya nakikinig sa'yo, ganyan.
1: Yes.
0: But nandyan siya. Ayan.
1: Always.
0: So, yun po yung mga kailangan nating alalahanin during the four seasons na pinagdadaanan ng ating buhay. God values process. Yan. And then, He is with us. And then, He does not expect us to reach a point of completion or perfection.
1: Yes.
0: Kasi wala namang perfect. We are in constant pruning, di ba? And He also does not expect us to be in a season that He has not called us into.
1: Yes.
0: And we should be deep in seeking God. So mga kaibigan, kayo po ba ay nasa season of spring, of summer, fall, or winter? Whatever season po we find ourselves in, let's remember to embrace the season na nilagay sa atin ni God.
1: Yes.
0: And para po magawa natin yon, we need to remind our wandering heart, ayan, wandering, who our God is and who we belong to.
1: Yes.
0: Ayan. So ngayon naman Teacher Kay.
1: Opo.
0: Alam natin that ano, 'di ba? God values process, ganyan. He is with us and He doesn't expect us to be perfect, but yung magkaroon tayo ng teachable heart, ganyan. Tingnan naman natin kung ano bang itsura nitong mga seasons na 'to, 'di ba? Para malaman natin kung nasa ang season ng mga bata. Simulan natin sa spring season.
1: Yes.
0: Yeah. Ano ba tong spring season? Ayan. So, ang spring season, according po dun sa ating material, ay tinawag niya po tong hope of life. It's a seed planting season where we see signs of life shoot forth from the dark soil. Ito po yung time na we discover God's delight after a dark winter season. Ito rin din po yung time when God is planting new seeds, mga bagong binhi sa ating mga puso. Halimbawa, ano bang klaseng binhi? Yung mayroon kang desire to join a certain ministry, yung mga ganon. Mayroon kang desire to join or volunteer sa isang organization, NGO, na merong makabuluhang gawain or adhikain.
1: Yes.
0: It's a time, this is also a stage similar to what yung writer ginagawa sa kanyang mga bata when he wants to plant seeds of faith sa buhay nila. Siya ay nagtuturo, siya ay nag-share.
1: Yes.
0: At siya ay nagmo-model. Nire-remind niya yung kanyang mga anak of whatever faith principle na gusto niyang maalala nila, lakarin nila, at saka maging ma-in-love sila doon.
1: Mm-mm.
0: At minsan, God reminds her of the truth by crossing path like with a person or through a sermon, a song, a scripture or passage. Yes. So ito yung panahon, the spring season,
2: bagong simula.
0: Yung mga tidbits of inspiration, revelation, yung mga ganyang season.
1: Yes.
0: Then, ito, summer, kagaya nung sayo, Teacher K.
1: Opo, yan, summer. So, ito naman po yung season kung saan, yan, time of hard work na, sabi ko nga po kanina, it involves yung watering, pruning, then at the same time, may weeding, and even replanting. So, ito po ay a lovely time to play, but it must be balanced in order to enjoy the bounty of fall. So, in this season din po, we learn lessons in obedience, service, and at the same time po, preparation that may involve painful trials or change. Hindi talaga nawawala yung painful trials or yan, change.
0: Pagbabago.
1: Yes. So, this growth season may be those moments when the faith lessons have clicked and we are walking in them, or when we fail and we are learning from our mistake. Hindi ko to nabasa kanina, pero yan, talagang kasama Ate Sherry dun no, sa seasons of life natin, specifically sa summer, yung mga syempre may changes sa life. So, yung failures. So, hindi sapat yung pagtatanim lang.
0: Yes.
1: Ang kailangan din natin ng pag-aalaga, pagtatsyaga. Then, syempre, yung kanina pong sinabi mo, Ate Sherry, na laging may pagsunod sa Diyos. Yan. Hindi yun mawawala dapat. Ganda.
0: Tama yun. Ayan, ang susunod na season ay yung fall. Ito. Sa based naman dun sa ating material, tinawag nila itong harvest season. Ito yung season na kung saan nire-reap nila yung bountiful harvest.
1: Yes, ma'am.
0: Ito yung time when we get to enjoy the blessings of God's work in our life and our faithful service. Ito yung time na kung saan nire-reap natin yung benefits of our hard work in the summer. Ayun. It can be a child who is finally cleaning his room. Wow. Yun. Fall yun. And then, maybe you walked him through yung routine na ganito. Tinuro mo sa kanya ng ilang beses. Matyaga mong tinuro like 100 times. Pero sa ngayon ay ginagawa na niyang mag-isa.
1: Yeah.
0: And maybe the bounty you get to enjoy is in your ministry, di ba? Ano ba yung mga na-enjoy mo na sa ministry yung ini-involvean mo?
1: Mm-hmm.
0: O kaya sa career mo? Ano na ba yung benefits na nare-reap mo in your career?
1: Yes.
0: In your marriage? Or in healing relationships? Sa season na to, sa fall season, we may be faced with a different challenge of not becoming complacent because of our blessing. Tama yun, di ba, Ate Kay?
1: Opa.
0: Kasi minsan, meron tayong tendency to be relaxed or laxed. Kapag, wow, ina-enjoy na natin, di ba? Parang nagiging ano na tayo. Hindi na tayo masinsinang nagtatrabaho because ina-enjoy na natin yung blessing.
1: Yes.
0: Pero we are reminded na in this season, once we are enjoying the blessings or benefits, we should not be complacent.
1: Yes.
0: Kung ano yung sipag natin during the summer season, dapat dala-dala natin yon hanggang sa harvest season.
1: Yes. So, naalala ko dito, Ate Sherry, yun yung talagang, kumbaga, very natural respond ng tao kapag nakikita nila yung pagkilos ng Lord. Yan, sabi mo nga po, nare-relax na. So, pinapaalala sa atin ni Lord na kahit nasa harvest season tayo, lagi lang maging humble and syempre grateful every day kay Lord.
0: Yes. Huwag nating hayaan na, ay oo, binigay na ni God yung blessing sa akin. Ano, okay na?
1: Oo.
0: Hindi po, ganun.
1: Yes. So, next, we have, last na po ito, no?
0: Mm-mm.
1: Yan, winter season. Ito po yung pinakahuli sa season po natin. So ito po yung challenging season sa ating buhay na tayo po ay nagtatanong sa ating mga sarili or mm-hmm. yan, we find ourselves asking, why God? Bakit mm-hmm. Lord? Mm-hmm. So when we may find life to be overwhelming mm-hmm. and filled with darkness, mm-hmm. na minsan natitreaten po tayo, no? So pwedeng sa pag-alis natin, di ba kasi yung iba sa atin, kailangan lumipat ng lugar, mm-hmm. ganun. Trabaho,
0: yes.
1: which is mahirap din kasi pag tayo po ay, kumbaga, kagabi po may usapan kami na kaibigan ko na na-remind ako na sa mundo, yan, yung change yung hindi natin talaga maiiwasan. Mm-hmm. Lagi, araw-araw may changes. Mm-hmm. So, mahirap maglipat sa kahit anong aspeto ng life kasi yun na po yung nakasanayan.
0: Mm-hmm.
1: So mahirap umalis sa comfort zone.
0: Yes.
1: So pwede din po yan as a mommy, may mga pasaway po tayong chikiting or mm-hmm. nagre-rebellious
0: yeah, child.
1: Lalo na kung dumating na sa point na nasa teenager na po sila.
0: Mm-hmm.
1: Di ba na yung ano nila eh, gustong gawin, mm-hmm. hindi na nakikinig.
0: Mm-hmm.
1: So makinig po tayo sa ating mga parents, yan mga teens. Then, pwede din pong health issues.
0: Yes.
1: Yan. Kung kayo po ay nakakaranas ngayon, so it can be overwhelming. And at the same time, pwede din pong nasa dark season din po kayo ng relationship.
0: Mm-hmm.
1: So, yan po ay nakapaloob sa winter season. Nagtatanong tayo, bakit Lord? Bakit nangyayari
0: mm-hmm.
1: ito? So, ano masasabi mo, Ate Sherry, sa mga listeners natin, viewers natin na nandito sa season na to kasi sa bahagi natin pong tatlo medyo ano pa yan eh.
0: Oo,
1: parang, relaxing.
0: Parang carry pa, no?
1: Oo, ito ay pamira yan.
0: Oo, ito rin siguro yung season, Teacher Kay, na kung saan aside sa tinatanong natin, why God? Diba? Ito rin yung isang question na pwede natin itanong na, Lord, hanggang kailan?
1: Yes. Mm-mm.
0: Kumbaga, hanggang kailan ko 'to pagdadaanan?
1: Opo.
0: Ganyan. So 'yun yung mga klase ng tanong kapag ikaw ay nasa winter season.
1: Yes.
0: How long? But if we are going to go back, tinanong mo ako, Teacher Kay, kung ano yung mas

0: God is with you, friend.
1: Yes.
0: Sometimes it's hard na magtiwala, 'di ba, Teacher Kay?
2: Opo.
0: Kapag
2: nasusubok.
0: Oo, nasusubok. Tapos parang kahit saan ka lumingon, talagang parang dead end.
2: Mm-mm.
0: Parang, Lord, it's so hard. But we have to go through this season.
1: Yes.
0: Para ma-experience natin kung sino siya, ang goodness niya, ang kakayahan niya bilang isang Diyos na nagmamahal sa mga nagtitiwala sa Kanya.
1: Yes.
0: And how can we experience this kung wala tayo in, hindi natin pinagdadaanan ng isang pagsubok, di ba?
1: Yes.
0: So yun ang ating mga masasabi. Yes.
2: Nakikinig kami.
0: Yan. So, no matter po ang mga challenges na nafe-face natin, let's remember that we may not have it all together,
1: mm-mm,
0: but we know the one who does.
1: Yes.
0: And that is God. Tinatawag natin siyang Abba. Tinatawag natin siyang Elroy.
1: Yes, the God who sees.
0: Yes. Tinatawag natin siyang Almighty, Provider, Redeemer. Tinatawag natin siyang Waymaker.
1: Mm-mm.
0: Diba? Or tinatawag natin siyang Daddy.
1: Mm-mm.
0: Daddy, hindi ko na kaya. Ganyan. So, yun ang ating mga alalahanin. He has made everything beautiful in His time. So,
1: yes,
0: will you trust Him? Mm. Ayan. So, mga kaibigan, yan po yung mga description nung season na pinagdadaanan ng isang tao. Especially tayo, mga kababaihan, we go through a lot of changes in our life, sa ating journey from bata, naging dalaga,
1: mm-mm,
0: naging career woman, and then nag-asawa, panibagong season, phase, nagkaroon ng anak, ganyan, nagkaroon ng promotion,
1: mm-mm,
0: nagkaroon ng siguro sakit, nagkaroon ng kung ano-ano pa. But in all of this, God is with us. We should not lose heart.
1: Yes.
0: Ayan. So, tingnan muna natin, Teacher Kay, yung mga bumati.
1: Opo,
0: sa ating live, diba?
1: Opo.
0: Si Carmela. Hi, Carmela.
2: Madami na dito.
0: Dahil masyadong seryoso.
2: Yes. Nakikinig talaga.
0: Oo, ayan.
2: Madaming insights po si Ate Carmela. Pero, yan, abang tinitignan ni Ate Sherry yung comment ni Ate Carmela, hello po and shout out kay yan, Graceful Heart, kay Ma'am Divine Basilia na nasa lidong presentasyon po siya ka Marina Sur.
0: Wow.
2: And sila din po ay busy sa day 3 ng brigada.
0: Oh.
2: Nakikinig daw po siya habang gumagawa po ng PMES.
0: Yes.
2: So ito po ay pinapasa namin every school year. So ito po yung kumbaga proof din ng mga ginawa, accomplishment report, ika nga, ng mga teachers.
0: Ayan.
2: So, yan. God bless Ma'am Vine and thank you so much,
0: yes,
2: sa pakikinig po sa atin pong programang Family Matters.
0: Yes. Mm-hmm. At patuloy po kayo on tabay. Kami po ay magbabalik. Magpapakilala lamang po ang ating himpilan.
2: Yes po.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
2: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
1: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
3: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
4: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
5: Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
6: Ikaw ba ay isang pet owner na mayroong napaka-clingy at maharot na aso o pusa? Bagaman ito ay kanilang natural na pagpapakita ng kanilang sweet gestures, mahalagang tandaan ng ating mga mahal na fur babies ay may kagat na maaaring magdulot ng sakit at trauma. Bukod pa dito, ang simpleng kalmot ng ating mga alaga ay maaari ring magdala ng panganib sa ating mga kalusugan. Kung sa hindi inaasahang pagkakataon ay mangyari ang insidenteng ito sa inyong tahanan o sa iyong kakilala, narito ang mga dapat na gawin. Unang-unang dapat gawin kung sakaling ikaw o ang iyong kapamilya o kakilala ay makagat o makalmot ng aso o pusa ay agad na hugasan ang parteng nakagat o nakalmot sa dumadaloy na tubig at sabunin ito. Pangalawa, hugasan ng 10 hanggang 50 minuto upang matiyak na natanggal ang laway ng aso o pusa. At pangatlo, linisin ng alcohol gaya ng povidone iodine o iba pang antiseptic ang iyong sugat. Panatilihin itong malinis at huwag takpan. Gaano man kalambing ang ating mga alagang aso at pusa, huwag pa rin kalilimutang maging maingat sa pag-aalaga at pakikilaro sa kanila para sa iyong kapakanan, ng iyong fur babies at ng buong mong pamilya. Ang paalalang ito ay hatid sa iyo ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga. Ingat! Pagmaan! Take care, Kakarian!
7: Paano nga ba na ipapasa ang HIV?
8: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan nagiging mahina ang immune system na lumalaban sa sakit. Ang HIV ay karaniwang naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik, pagsali ng dugo na infected ng HIV, natusok ng karayom mula sa HIV-infected o nakikigamit ng syringe sa taong nasuring positibo sa HIV. Maaari rin maipasa ng nanay ang HIV sa panganganak o pagpapasuso. Hindi ito na ipapasa sa pamamagitan ng pakikipaghalikan o pakikipagyakapan, pakikipagkamay, pakikipaghiraman ng mga kutsilyo at tinidor, tasa o baso, mga upuan sa banyo, mga lamok o iba pang insekto. Ang mga HIV positive ay madaling kapitan ng sakit, kaya't dapat na mag-ingat.
7: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
9: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: It's 11 in the morning at syempre tayo po'y naririto sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines. At ito po ang inyong programa sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, ang TNT, your lunch break, Cafe on Air. At ako po ang inyong kasama this Wednesday morning, Yvette Pau.
1: At ako naman si Gracious Camille Dalde. Hello, hello sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon, Ate Yvette.
0: Ayan, syempre tayo ay mag-healthy chismisa na naman ngayon.
1: Pag-tandem natin na parang, ay, ayan na yung healthy chismisa. At least nalilabel tayo doon.
0: Yes, okay sa naman doon sa nagmamaritesan tayo nang wala namang kabuluhan.
1: Yes. At nakakasira pa ng buhay ng ibang tao.
0: Of course.
1: Hindi maganda, hindi maganda.
0: Hindi natin yan gustong gawin. At syempre, pag dito po sa TNT, your lunch break cafe on air, kinukumusta natin ang ating mga kaibigan na nasa trabaho.
1: Yes.
0: Or saan man sila naroon ngayon na nag-lunch break, early lunch, diba?
1: Mm-hmm. 11:02 ng umaga pa rin.
0: Ayan, syempre. Tayo yung programang ng umaga, tapos umaga nagsisimula, tapos natatapos ng tanghali. Ano?
1: Para mixed emotion.
0: Oo, mixed.
1: Pati mixed din yung nararamdaman ng chan.
0: Yan.
1: Kapag tayo na. Pero sana nag-launch na ang lahat. Kung mga hindi pa, sige, later, may chance pa kayo mag-launch. Pero syempre, hello, hello sa ating mga uncle at ating mga ante na nakikinig na at nanonood na nasa live na ng ate. Naka-live ngayon tayo ngayon sa Facebook, mga ka-TNT, no? Pinabati natin silang lahat. At syempre, ate, may gusto akong batiin.
0: Sige,
1: batiin na. Belated happy birthday sa napakasipag sa ministry at napakagandang Bicol University student, College of Food Tech. Ang ating Ate Antoinette Reyes, belated happy birthday.
0: Yes, oo. Minsan di ba nag-guess yan siya?
1: Yes, si Ate Antoinette. Pag nagbe-birthday sila, nag-enjoy pa sila eh. Tayo parang...
0: Wala lang. Birthday na naman.
1: Birthday na naman ba to?
0: Oo nga, nako. Speaking of birthdays, palapit na ng palapit ang birth month ko.
1: Wow. Ano bang reaction mo pag nag-birthday ka na? Usapang reaction.
0: Siguro, okay lang naman. Pero...
1: Okay lang naman.
0: Okay lang, oo. Pero ngayon, mukhang mabubuli ako ng
1: hindi
0: mga
1: naman,
0: tao sa paligid.
1: Nakasmile na si kuya.
0: Oo, ano? Kita mo, nakasmile lang agad yung isa dyan, yung number one bully.
1: Yes.
0: Oo,
1: pero diba? Syempre, Ate Beth, maganda-ganda ngayon ng panahon.
0: Yes.
1: Diba? Hindi masyadong mainit.
0: Yan.
1: Hindi pa, naambo na.
0: Yan, naambo.
1: Ito na ba ay calling para sa panahon ng tag-ulan?
0: Ulan. Mm-hmm. Kasi diba, most of the time, kasabayan ng mga pasukan. Kung kailang pasukan sa eskwelahan, saka nag-uulan.
1: Kaya pag bumibili ng school supply, kasamang raincoat,
0: yes,
1: payong,
0: so,
1: bota.
0: True ka dyan.
1: Diba? Ikaw, ganun, nakabili ka na ba ng mga gamit ng mga anak sheets?
0: Actually, si Haba ko na lang naman. At syempre, second week of May, tapos na kami dyan sa mga bagay niya. Yung kapag nag-enroll ka, ganun yung
1: after
0: gawa ko. Pag nag-enroll kami, yung araw na mismo yun, kailangan makapamili na ako, makaano na, lahat. A day spent with Habakuk. Parang ganyan. Kaya ready na siya. Pumasok.
1: Kailan ba ang pasukan natin, Yvette?
0: Next week na.
1: Next week
0: pasukan na.
1: Another school year.
0: Yes.
1: Diba?
0: And another pabaon. Kasi nga, lunch time, di ba? Siyempre, pag nagla-lunch yung mga batang yan, kailangan may pabaon tayo dyan na masustansyang pagkain sa kanila.
1: Nahihirapan ka rin ba minsan mag-isip ng babauni yan ni Habakuk?
0: Wrong question.
1: Why?
0: Hindi ako yung nahihirapan.
1: Ay, parang si husband eh.
0: Oo, dahil pati ako ay pinoproblema niya sa pabaon niya sa akin.
1: Wow naman. Mahal na mahal.
0: Oh naman, syempre naman. Gaganda ba naman tayo ng
1: ganito?
0: Yes, oh,
1: very fresh eh.
0: Diba? Pero yun nga, ayan, mga papasok na sa eskwelahan. Pero ngayon na, araw na to, sa isang universidad dito eh, ngayon pa lang sila magga-graduation ng kanilang elementary and high school. Kasi nga, iba ang kanilang sinunod na I don't know kung
1: curriculum
0: yung sinunod nila. Pero congratulations sa mga parents na graduate yung kanilang mga anak today.
1: Mm-mm.
0: And syempre, yung mga nanay na nagbibrigada eskwela ngayon. Mga busy sa brigada eskwela, binabati po namin kayo at syempre, happy lunchtime din po sa inyo.
1: Speaking of graduation, Ate Yvette, itong may birthday na ating ka-TNT na si Antoinette Reyes ay graduate din.
0: Wow.
1: Ang kuya niyan si Stanley Reyes sa Daraga Community College.
0: Uy, diba? Congratulations. Sila ay wait lang. Mm-hmm. Kaano-ano nila si Kuya Steven?
1: Kapatid nila.
0: Ah, okay.
1: Oh, sila ang Reyes siblings.
0: Oo. Oh, ang blessed ng nanay yes. niyo at kayo ang magkakapatid ng tatay niyo. Ano?
1: Diba? Happy graduation sa lahat ng graduate ngayong yes. buwan. Parang next, baka sa mga susunod pang buwan, mga late graduation events pa.
0: Oo, oh, kasi yung mga college, di ba ngayon mm-hmm. din June. Oo. Kaya so, congratulations mm-hmm. sa inyo, yes. yung mga interns natin dito na nag-on the job
1: graduate
0: training.
1: Graduate na
0: din. Yes, graduation mm-hmm. wow. nila this June. Hindi ko lang alam exact, pero this June ay graduation mm-hmm. nila dyan sa Bicol University. Ayan. Wow. Kaya congratulations sa inyong lahat. At syempre, happy lunchtime sa lahat ng mga naglala. Ikaw ba'y nag-lunch na?
1: Brunch, ate.
0: Always tayo
1: brunch, always tayo brunch. Para after nito, dire-diretso na tayo kung anong gagawin natin.
0: Yes. Naku, dire-diretso yung pagod mo.
1: God is good, ate. God is good.
0: Yes, oo. Pero dahil nga yan eh, ikaw mm-hmm. ay pagpapalain talaga ng Panginoon for spending time to minister through the radio.
1: Yes, thank you.
0: Ayan. At syempre pa, gracious.
1: Meron na tayong mga bumate.
0: Oo naman. Batiin mo na natin sila.
1: Hello, hello sa ating laging first honor. Carmela de los Reyes na parang nandun pa siya last, sa last segment. Sa last program. Hello, hello Carmela de los Reyes. Mm. She is now watching sa ating Facebook Live. Sabi pa niya nag-comment siya. Hi, Ate Yvette and Maring Camille.
0: Ayan.
1: Hello, hello Carmela. At syempre, ang kakatapos lang din na si Ate Kay. Sabi niya, happy lunchtime po. Na busy rin sa brigada.
0: Oo, busy din yan sa brigada. Ay, alam mo ba, speaking of brigada, nandun mm-hmm. kami sa Anislag National High School. Wow. No Monday.
1: Okay.
0: Sa pangunguna ni Teacher Chen. Hello, hello dyan sa mga
1: taga-anis. Anong ginawa nyo nun, ate?
0: May boost kasi doon.
1: Ang
0: so, oo, pinakilala natin ang D-Way at syempre nakipag-partner tayo at nakausap natin ang kanilang napakabait na principal.
1: Wow. Kaya, so, hello, hello sa Anislag National High School. Diba?
0: Yes, sana mm-hmm. naka-open ang kanilang radyo dahil mm-hmm. iniwanan natin sila ng radyo dyan sa Anislag.
1: Wow.
0: At sila'y nakikinig sa atin. Hello and happy lunchtime po sa inyo dyan.
1: Yes.
0: Ayan, oo. Nako, ngayon pong araw na to, napakaganda na ating mapag-uusapan. Mm. At kami po'y samahan nyo hanggang 12:30 in the afternoon para po sa inyong mga komento sa ating mga pag-uusapan ngayon. Sige lang po at kayo'y mag-comment. Saan nga ba sila pwedeng magpadala ng kanilang mga comments?
1: Yes, para sa ating mga texters, you can contact us sa ating contact numbers 0998-843-0573 at pwedeng-pwede kayong mag-comment at manood sa ating live sa ating Facebook page under mm-hmm. FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Tayo rin po ay nasa YouTube at Instagram under FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. Tayo rin po ay nasa online streaming under bit.ly/DWAY FM at kung tayo ay mga texters, tayo rin ay mga chatters at
0: yes,
1: event na
0: miyembro
1: na. At sa mga gusto pang maging miyembro, pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede kayo maging miyembro mm-hmm. ng ating Carians Official GC sa Messenger.
0: Yes, ayan, no? Kaya mag-message lamang po kayo at siguradong sasagutin kayo ni Uncle Alvis.
1: Mm-hmm.
0: Ang ating tagasagot.
1: Mm-hmm.
0: Sa inyong mga katanungan at kung kayo ay makikilahok ngayon sa ating tanong at sa ating mga discussions this afternoon, pwedeng-pwede po. Yan ay very welcome.
1: Mm-hmm. Walang papalagpasin. Babasahin lahat.
0: Yes, oo. Mm-hmm. Babasahin natin yan. Sabi ni Carmela, sabi niya, may free time na kasi, mare. Katatapos lang ng unang sem sa Masters.
1: Wow!
0: Congratulations, Ate Carmela.
1: First sem done.
0: Oo, ilan pa yan? Ilan pa yan?
1: Ilan pa ba? Comment mga Carmela, ilan pang bubuluin mo.
0: Yes, pero diba, tama yan. Pag free, diba katulad nito, nag-relax si Teacher Carmela.
1: Ikaw
0: para
1: pag free time
0: ganyan.
1: Mo, anong ginagawa mo, Ate Yvette?
0: Nagpapabeauty.
1: Kaya pa na fresh na fresh.
0: Hindi, mas gusto ko yung nag-relax talaga na ako lang. Ikaw lang, as in ikaw lang.
2: Yes, ako lang. Yung magpupunta sa nails, ganyan, or something. Mm-hmm. Magpapamassage,
1: sarap?
2: Ganyan.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Oh, speaking of that, ha, meron akong bagong hideaway. Oo.
1: Uy, maganda dyan.
2: Tuturo ko sa'yo, yes.
1: Sige. Oo, kailangan ko yan. Sa'yo.
2: Malapit lang papunta sa Sawangan at yan ay magandang i-experience
1: okay,
2: mo.
1: Ano ba, easy ba ang ano, ang access? Easy
2: yes,
1: travel ba?
2: Yes, oo. Nasa wow. Along the road lang yan. Okay. Kaya i-ano ko yan sa'yo.
1: Mm-hmm.
2: I-mention ko yan sa'yo. Dahil yan ang mga ways of mm-hmm. relaxation natin.
1: Ako naman ate Yvette, kapag may free time ako, talagang ang hinahanap-hanap na lang ng katawan ko ngayon ay tulog. Pag natulog na ako, ay parang I'm a new person pagkagising.
2: Yes, diba?
1: Oh, parang nung kabataan ko, parang ayoko pang matulog. Pinapatulog ako ng nanay ko eh.
2: Pinapalo pa, oh, no? Pag hindi ka natulog.
1: Iiyakan ko pang tulog. Ngayon, umiiyak ako sa tulog in a different way na hinahanap-hanap ko na siya.
2: Yes, exactly. Oh,
1: kaya sa mga kabataan dyan, ha? Habang may oras pa kayo matulog pag pinapatulog.
2: Matulog kayo talaga. Oh. Take it from us talaga. Alam mo, kanina, medyo masakit-sakit yung ulo ko.
1: Oh.
2: Tapos, hindi ko na talaga kaya. Ano ako doon sa table ko.
1: Nag-nap.
2: Nag-power nap ako. Okay. Siguro naka 5 minutes or 10 minutes din ako power nap. Kaya ngayon, meron akong energy.
1: Ay, napaka-importante ng power nap atin.
2: As in. Mm-hmm. Kahit yung mga ganon, yung, alam mo, minsan kasi yung antok na antok tayo, tapos nilalabanan, mas lalong hindi magiging productive yung ano mo eh.
1: Hindi rin magpa-function.
2: Diba, hindi magpa-function eh. Kaya mas maganda, inap mo. 5 to 10 minutes will be good. Tapos ready to go ulit.
1: Sabi daw, pinaka-healthy ating 5 to 15 to 10
2: ayan,
1: minutes.
2: Oo. Oo.
1: Pag sobrang doon, parang masakit na
2: yes,
1: sa ulo pag-ising eh.
2: Oo. Oo, pag lumabas mo, parang hindi na yon power nap talagang tulog is life na
1: tulog na nabitin.
2: Yes, correct. At masakit na yan sa ulo. Yes. Ang bawal lang dito mag-nap, of course, si Don Alfonso.
1: Wala tayong maririnig kapag nag-nap si Kuya.
2: Mag-nap bigla si Kuya, sabi ni Don Alfonso. Teka nga, mag-nap nga ako.
1: Naka-nap din tayo dito buong station.
2: Kaya nga, wag na wag na dyan, Kuya Joke. Mm-hmm. Ayan. Kaya naman, hindi po yan ang ating pag-uusapan, yung ways to relax ano, mamaya sa ating tanong. Eh, yes. Meron po tayong katanungan na pwede na po kayong sumagot at yan ay nasa ating Facebook page.
1: Mm-hmm.
2: At pwede na po kayong mag-comment sa ating katanungan na nakapost dyan sa ating Facebook page. At maya-maya lamang, ito ay ating babasahin at pag-uusapan. Ang ganda kasi, di ba, Teacher Chen?
1: Yung Teacher Chen, no?
2: Ate Gracious, di ba? Mm-hmm. Napakaganda, no? Meron tayong iba't ibang mga experiences.
1: Ay, oo.
2: Yung mga comments nila. Di ba, minsan natututo din talaga tayo doon sa mga ganun.
1: We can learn yes. from a lot from the people inside the comment section ate. Hindi natin yes. mapagkakaila.
2: Correct.
1: Na nagkakaroon din ng buhay ang ating usapan dito.
2: Exactly.
1: Nang dahil din sa kanila. Kaya comment nyo na yung mga gusto nyo dyang sabihin. Pero,
2: yes.
1: syempre, healthy tayo dito. Healthy
2: yes.
1: comments lang.
2: Kaya nga po, lagi namin sinasabi ni Gracious, ito po, dahil diba sa lunch break kadalasan, mm-hmm. yan ay yung mga chismisan.
1: Oo, chismisan, siesta time.
2: Yes, diba? Pero dito po, kung kami ang inyong kasama dito sa ating programa, of course, healthy chismisan
1: yes.
2: tayo dito.
1: Mm-hmm.
2: At yung pag-healthy chismisan natin, ang napag-uusapan natin dito, ay yung makakatulong at makabuluhan
1: mm-hmm.
2: na magagamit talaga natin at matututo tayo. Ano?
1: Tama.
2: Habang sumusubo kayo, makinig lamang mm-hmm. po kayo o manood sa amin para naman kung meron kayong komento, mag-comment na po kayo. Ayan. Nako, Gracious. Mm-hmm. Napakaganda nitong ating mga susunod na pag-uusapan. Pero bago yan, tayo muna po yung mga nasa ating social media platforms. Kayo po ay makakapanood ng ilang paalala mula sa ating himpilan at yung ating mga naka-online stream at nasa radyo ay makakapakinig ng isang awitin by Ben and Ben. Kami po'y magbabalik.

0: Ang Tanong.
1: Para sa ating tanong ni Te ngayong umaga, ano ang pinakamalaking aral na natutunan mo sa paghihintay ka TNT? To answer our tanong ni Te ngayong umaga, pwedeng-pwede niyong isend ang inyong mga kasagutan sa ating contact numbers 0998-843-0573. Pwedeng-pwedeng mag-comment sa ating Facebook page FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM, sa ating YouTube at Instagram FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM, at sa ating online streaming na bit.ly/DWAY FM. Pwede nyo rin pong isend ang inyong mga kasagutan sa ating tanong ni Te sa ating Carians Official GC, at hindi natin yan papalagpasin, Ate Ito. Mm-hmm. Babasahin lahat.
2: Yes, babasahin mm-hmm. po namin yan. Oo, kaya sagot na po at meron pa po kayong pagkakataon na sumagot. Dahil hanggang 12:30, pwedeng-pwede nating basahin ang inyong mga sagot.
1: Mm-hmm. May nag-comment. Ilan na? Ano,
2: akala ko si Alvis na eh.
1: Si Alvis na eh.
2: Ah, si Alvis ba?
1: Si Alvis.
2: Okay, sige.
1: Sabi ni Kuya Alvis, sa ating tanong ni Te na ano ang pinakamalaking aral na natutunan mo sa paghihintay ay
2: Ano
1: natutunan daw?
2: Daw
1: niya na wala pala daw siyang patience.
2: Oh!
1: Hindi na siya sa harap eh.
2: Oo, nasa harap natin. Talaga itong si, si Uncle.
1: Wala daw siyang patience sa kanyang paghihintay. Oo naman, Ate Yvette, minsan iisipin, parang ano ba, kailan ba? Ang tagal ko na nagpipray, ang tagal ko na naghihintay.
2: Yes,
1: diba?
2: Oo. Kahit yung simple nga sigurong paghihintay na yung may usapan, yung meeting or date, diba?
1: Doon pa nga lang, diba?
2: Diba, minsan hindi na tayo nakakapaghintay na ano ba yun, ang tagal.
1: Ang dahil mo na nasasabi sa taong hinihintay mo. Galit na galit ka na.
2: Diba? Oo. Kaya tama yan naman. May point naman si Alvis.
1: At ang comment si Carmela doon sa comment mismo ni Kuya Alvis. Sabi ni Carmela, nilatog ka man, Kuya.
2: Ano yung nilatog? Translate.
1: Pag-Tagalog ako eh. Ah, sinuntok?
2: Sinuntok. Okay. Buti na may translator tayo.
1: Uy, sumabol si Carmela.
2: Sige,
1: nagpa-long sweet message sa atin si Carmela.
2: Ayan.
1: Sabi niya, madami po akong lessons na na-learn since nag-start po akong maghintay years ago. And I am still waiting as of the moment for the beautiful plan of the Lord to unfold. As time passes by, tinuturuan po ako ni Lord na maging patient just as He is patient with me. Patient na maghintay sa time na ma-achieve ko yung dream ko na maging isang teacher. Wow! I learned kasi na not everything I want will be given to me, or not everything I want will be granted immediately. Sometimes God gives us what we can handle at the moment.
2: Yes.
1: Like I graduated na, parang nakuha ko na lahat ng gusto kong makuha. The medals, achievements, and everything. Pero now, the Lord teaches me na maghintay patiently and hinahumble din niya ako by giving me what I need, hindi yung instant na career agad. The Lord answers my prayer one by one, gaya po ng prayer na makapag-masters and this year lang siya inalaw ni
2: Lord. Wow! Ayan, syempre. At yan ang kanyang natutunan.
1: That is an answered prayer.
2: Diba? Talaga minsan yung patience mo dito yung nasusubok kapag yung naghihintay eh, no?
1: Yes.
2: Kapag ikaw yung nandun sa sitwasyon na meron kang prayer or may hinihintay ka, yung patience talaga yung number one na natututo ka. Kaya lang, I'm wondering, bakit si Alvis anong nangyari after niyang matutunan na wala pala siyang patience?
1: Siguro mainipin to si Kuya Alvis.
2: Ay nako. Ikaw ba? Meron ka bang experience? Sige daw.
1: Marami, Ate Yvette. Siguro, isa sa pinakahihintay ng tao kapag sila ay nag-hope for something. It is a hope of a dream. Diba? Yung pangarap sa buhay, mga pangarap na matagal mo nang in-establish, bata ka pa lang, nasa puso't isipan mo na, then darating yung punto na, meron sa pagsabay sa yung pagpangarap, 'di ba? May age ano ka pa, dapat sa
2: edad.
1: 'Di ba ganun diba? Tayo ka-perfect mag-set no ng ating dreams and plans sa life, tapos darating yung point na nandun ka na sa edad na 'yon tapos wala pa rin.
2: Ayun, 'di ba?
1: Parang okay, the moment it happened to me, at Yvette kasi I'm a kid who dream a lot.
2: Aba, ikaw pala ay ano, daydreamer.
1: Yes, I'm a dreamer, no, ate. Kahit sa ano ko, nasa jeep lang ako. Yung imagination ko, tumatakbo yan, ate Yvette.
2: Oh.
1: Ang dami kong naiisip. Mm-mm. Dumating pa nga sa point, gusto kong mag-artista, ate Yvette.
2: Why not? Or funny, ate Yvette. Ka na, nandito
1: funny ba,
2: ka
1: ate Yvette?
2: Hindi naman. Ito naman, nagtampo agad.
1: Pangarap ko maging part ng, alam mo, yung reality show sa TV.
2: Ang TV?
1: Yung isang may PBB.
2: Oh, wow!
1: Pangarap ko yun, Nati Yvette.
2: Sasabihin ko sana, that's entertainment.
1: Hindi. Kuya Jerms. Ate, parang masyadong matagal na yun.
2: Oo nga, sorry na ako pala
1: yun. Parang PBB lang naabutan ko.
2: Sige, PBB
1: diba?
2: Na lang.
1: So, as a kid who dream a lot, parang it's a real heartbreaking moment sa akin. When paunti-unti na akong nagkakaedad, pero parang wala.
2: Walang nangyayari.
1: Wait, kahit isa talaga, Lord.
2: Diba? So,
1: totoo naman yung sinabi ni Kuya Alvis, na minsan habang naghihintay, matututunan mo talagang,

0: voice ko, hindi pa sa akin binibigay Ate Yvette kasi hindi ko pa kayang i-handle yung blessing.
1: True. Diba?
0: Oo. Ikaw. O, sabay pa tayo.
1: Oo nga. Yan din ako eh. Kasi yung waiting, sobrang isa yan sa, ayan, parang si Alvis, wala rin akong pasensya ng parahintay, ganyan. Yung kahit na yung maghintay ka ng jeep or something na matagal, nakatayo. Yan, ano yan, realistic yung sample ko. Sobrang mahirap yan sa akin na ganyan. Tapos, kahit sa trabaho, kasi nga, ako ay, anong tawag dito, laging ano eh, you're on top of everything. Ganon yung kinalakihan ko. And aside from that, yung environment ko, hindi lang you're on top of everything, pati sa workplace, lagi akong nandun sa leadership.
0: Mm-hmm.
1: So, may tendency ako na if I have this kind of kailangan tapusin, tatapusin ko talaga siya. Mm-hmm. Tapos, nawawalan ako ng pasensya kapag yung parang ang tagal, mm-hmm. yung paghihintay talaga, yun, dun talaga ako medyo failed talaga.
0: Doon ka medyo nata-thumbs down.
1: Yes, ayoko yung naghihintay. Actually, yan. Ayoko nang naghihintay. Pero alam mo kung ano yung natutunan ko dyan. Yun yung kapamaraanan din para ma-polish yung character natin, yung attitude natin, yung minsan kahit ayoko maghintay, ayoko, alam mo
0: para
1: yun?
0: Sa akin pa ba to?
1: Oo, parang ganun, parang doon na pa-polish yung attitude natin, yung character natin, yung heart natin.
0: Yes.
1: Kasi doon makikita na if, yung katulad ng sinabi mo, if ito na ba yung para sa'yo?
0: Mm-hmm.
1: Ito na ba yung, iba-iba kasi, di ba? Minsan, may pinagpipray tayo or may hinihintay tayo, hindi naman pala yun ang para sa atin.
0: Oo. Pero Ate Yvette, no, minsan din, may isip mo, gano'ng katagal ba ako maghihintay?
1: Ayun.
0: Gano'ng katagal pa ako magpipray? Para sa akin pa ba to?
1: Oo.
0: Di ba?
1: Diba?
0: Paano natin masasabi na para sa atin pa yung pinagdarasal nating pangarap?
1: Oo.
0: At kung hanggang kailan
1: lang.
0: Pero Ate, I believe, he will never place a dream inside you if it's not meant for you.
1: Pwede.
0: Diba?
1: Diba?
0: Para, as long as you are confident, as long as kasama mo siya, parang there's no way to say na this is not for me.
1: Oh, at saka kung hindi ka naman mapapalayo.
0: Oo. At saka kung diba? It grabs you away from him.
1: Ayun na yun.
0: Yun na yun. Yun na yun. Yung parang puro na ako hate ah.
1: Yes.
0: Puro na ako pain. Hindi na ako mabait. Parang puro na lang anger. Puro na lang ako pangarap. Hindi ko na nakikita yung ibang bagay sa paligid ko. Maybe it's the time. Mm. Diba?
1: Kasi diba iba-iba. Katulad ninyo, young professionals, ang pangarap ninyo is for your career.
0: Yes.
1: Diba? Yung growth ng career ninyo. There are some na iniisip nila, ay, hindi ako dito kasi hindi sila makapaghintay.
0: Mm-hmm.
1: Ayoko dito kasi gusto ko mas maganda, mas bonggang trabaho,
0: instant.
1: Mas ganito, instant, yung ganyan. Pero hindi mo na ako consider yung alin ba talaga ako or saan ba talaga ako nilalagay ni Lord na doon ako magpo-prosper.
0: Yes.
1: Diba? Minsan kasi pagka yung instant, ngayon, okay yan, feeling mo na prosper ka, na bless ka.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung hindi ka naman talaga dyan nilagay, baka naman nadadaya ka na ng sarili mo.
0: Oo, lahat ng instant ate, hindi healthy.
1: Oh, di ba? Mm-hmm. Tama ka dyan.
0: Diba? Instant food.
1: Yes.
0: Instant noodles.
1: Hindi yan healthy, di ba?
0: Kakasakit ka dun.
1: Yes. At there's no na instant diet.
0: Mm-hmm. Wala. Yung crash diet, di ba?
1: Yes, walang ganun. Mm-hmm. Talagang may effort at talagang minomold ka.
0: The
1: diba?
0: Process of yung becoming.
1: Process, mm-hmm. diba? Oo, yun nga yun eh. So, sa inyo, career, ang inyong kadalasan, diba, na ini-wait nyo, love life. Diba? Yung mga nagla-live life dyan, diba? At yung mga hindi nagla-love life na hindi natin alam din kung ano din ang hinihintay or ano din yung kanilang ipinagpre-pray, diba?
0: Oo.
1: So, yung mga ganong bagay, maraming considerations at marami din, of course, na natututunan tayo. Kami naman, na mga parents na, ang pangarap namin, ay, nako, makatapos ang aming mga anak sa pag-aaral at sakalang kami makakapag-retiro at makakapagpahinga. Parang ganyan na yung pangarap namin.
0: Oo, syempre, diba?
1: Diba?
0: At saka Ate Yvette, alam mo, earlier here, nasa work ako.
1: Oo.
0: Siyempre, nasa edad na tayo.
1: Oh.
0: Diba? Hindi mo naman may pagkakailan na tayo ay nasa edad na.
1: Yes.
0: And people are kept asking me, gracious kailan?
1: Ang alin?
0: Kailan ka magpapakasal?
1: Ay, oo nga.

0: ka mag-aasawa, 'di ba? May mga ganun akong naririnig.
1: 'Di ba?
0: Pero ako ate personally, ano, I am praying. I'm praying to God na kung ipagkaloob niya, thank you Lord. Pero hindi ako natatakot, Ate Yvette.
1: Yes.
0: Na hindi ako natatakot na matagalan. Hindi ko naman alam eh kung kailan o paano sa akin darating. Pero siguro na-develop sa akin yung faithing while waiting.
1: Yan.
0: Yung even though hindi ko makita yung deadline or yung finish line ng pinagdarasal ko, I still have faith na it will happen.
1: Oo, darating.
0: Because I have confidence to the one holding my yung plano ng life.
1: Love
0: ko.
1: Story
0: yung
1: mo.
0: Yung love story ko, yes. Diba? So siguro in this life, I learned that it's important to wait. Pero sabayan mo ng faith.
1: Yes.
0: Ng trust to the one who holds the your life, diba?
1: Yes, exactly. Oo, tama yan. Na habang naghihintay ka, alam mo yon na
0: yung meron ka kasabay still young. Pa na
1: wow! Sige na nga.
0: I'm still young.
1: Okay. Oh, natawa ako dyan kasi yun yung sample mo yung pag-aasawa. Natawa ako na habang ikaw ay naghihintay, naghahanda ka na kumakausap ka ng mga ninang mo, no?
0: Diba?
1: Diba? Kinokontrata mo na akong ninang.
0: Hindi alam ng ating mga listeners at ng ating mga viewers na off-cam. Sabi ko kay Ate Yvette, Ate Yvette, ninang ko sa kasal ko.
1: Pero wala pa siyang partner.
0: Fate yun, Ate.
1: Fate, diba? Fate yun. Ayan. At saka, alam mo yun, habang ikaw ay naghihintay, meron ka ding paghahanda na ginagawa.
0: At saka diba? Siguro, alam mo yun, siguro wala pa dahil ako pa yung problema.
1: O baka. Diba? Baka kailangan may ayusin ka muna.
0: Yes.
1: Kasi baka naman, pag nag-asawa or nagkaroon ka ng partner, baka maging dagdag problema ka pa.
0: Minsan, hindi pa binibigay sa'yo kasi hindi mo pa kayang hawakan.
1: Yan. Exactly. Diba? Ang lalim naman nun, Herbs.
0: Parang lalim. Parang lalim natin ngayon, Ate Yvette.
1: Feel na feel mo ngayon, Gaysius. May hugot ka ba?
0: Meron.
1: Ayan.
0: Baka na nag-iisip na sila kung ano yung topic natin this Yes. Morning.
1: Ay nako, napakaganda na ating pag-uusapan ngayon dahil waiting tungkol sa paghihintay ang ating pag-uusapan. Pero of course, alam na natin yan. Ngayon, pinag-uusapan natin ang paghihintay. Pero later on, yung pag-uusapan natin, ano nga ba dapat ang character or attitude natin habang tayo ay naghihintay? Uy, may dagdag si Teacher Carmela. Nakita mo?
0: Nabasa ko na yan, Carms. Grabe ka naman. Oo, ang ganda-ganda nga nung sagot mo. Ang haba-haba eh.
1: Yes. Oo, diba?
0: Baka gusto mo pa, isa pa.
1: Oo, talagang may time si Teacher Carmela dahil siya ay mahaba ang kanyang mga...
0: Bakasyon siya.
1: Oo, bakasyon siya. Hindi, may dagdag siya.
0: May dagdag ba siya?
1: Oo, may dagdag siya. Ito, ako na, nabasa.
0: Sige nga, ate.
1: Sabi niya, "And here, as I pursue it, I am grateful na nandyan siya to guide me, give me wisdom and strength, and also provide for my needs. It is more than enough for me. The kind of assurance that He is with me as I pursue my dream is really comforting." And isa pa po na naunawaan ko na habang naghihintay ako, yung character ko din. Ito yung pinag-usapan natin kanina ay minamold niya. Pinaparealize po ni Lord sa akin na di po ako ready to receive His ultimate blessing in my career. Kaya patuloy niya pa rin akong binabago. And isa pa po is yung natuto ako na mas dumepende pa sa Kanya more than my own capability and strength.
0: Perfect.
1: Oo, diba? Very well said, Ate Carmela. Ikaw na talaga ang aming first honor. Yeah,
0: top one fan, nakalagay. May badge siya dito.
1: Ay, oo nga, no?
0: Uy, may sabagot pa. Humabol ang ating Uncle Alvis.
1: Sige daw.
0: Hindi siya nagpatalo. Sabi niya, sige. Pero seriously, serious daw. Sige, serious tayo dito. The greatest lesson I've learned in seasons of waiting is the importance of hope. Hope is what allows us to keep taking the next step kahit hindi pa natin nakikita yung light at the end of the tunnel. It is what keeps us praying kahit di pa siya answered prayer. It's the thing that connects today's uncertainty and tomorrow's promise. Malalim din siya.
1: Malalim. Seryoso. So, may hugot din to.
0: Totoo. Parang yung bridge itself is the waiting season na di mo alam kung gaano kahaba. But hope is knowing that there is an an end to the bridge and you'll reach it one way or another. Yes. Kapag may hope tayo, nakakaya nating maghintay kasi we believe na may ginagawa si Lord kahit hindi natin nakikita. Pero kapag paulit-ulit tayong nadidisappoint, doon unti-unting nauubos ang hope. At kapag nawawala na ang hope, mas nagiging mabigat ang paghihintay. Yung patience na papalitan ng frustration, doubt, at discouragement. Kaya, para sa akin, the real battle in a waiting season is not learning how to wait, but it's learning how to keep hoping while you wait.
1: Yeah.
0: Our hope shouldn't be grounded on the circumstance, but it should be dependent on the character of our promise keeper, who is God. Ganda
1: wala
0: nun.
1: Na.
0: Tapos
1: oo,
0: na.
1: Tapos na ang laban. Okay. Magbabaalam na. Oh, di ba? Talagang yes. Ayun talaga.
0: Hope.
1: Napakaganda yung
0: pag-asa.
1: Hope. Yes. At saka ito ha, sinabi din dito ni Kuya Alvis yung syempre kapag minsan, di ba, as human being, kapag yung hinihintay natin or yung pinapangarap or yung ating pinagpe-pray eh hindi pa dumadating, di ba, minsan nadi-disappoint talaga tayo.
0: Yes.
1: At nawawalan na talaga tayo ng pag-asa minsan na mangyayari pa ba itong mga bagay na ito. Di ba? Pero yun nga, ang pinakamahalaga may hope ka dapat. Mm-hmm. Diba? And trusting talaga our promise keeper. Dahil hindi nagbabago ang pangako ng Panginoon mula noon hanggang ngayon.
0: Yes.
1: Hanggang bukas at magpakailanman ay hindi ito magbabago.
0: As is ang kanyang promises.
1: Yes.
0: At humapol si Ate Mel.
1: Melissa. Pero basahin mo yun sabi ni Ate Carmela.
0: Uy, grabe ka naman, Carmela. Parang hindi mo nakita yung paragraph mo. Sabi ni Carmela dito, isang paragraph pa ba?
1: Sige na, go.
0: Sige na, isa pa. Mag-compete kayo dyan sa comment section. Matutuwa kami ni Ate Yvette.
1: Yes.
0: Mas marami kaming binabasa.
1: Oo.
0: Pero sabi ni Ate Mel Manzanilla, Ate Melissa Manzanilla, sabi niya, good morning po. God is more interested in the character of the dreamer than the fulfillment of the dream. What to become while waiting has something to say on how we will handle the fulfilled dreams. I remember
1: this. Diba, ate?
0: I love that.
1: Oo, yung character. Kanina pa natin yung sinasabi yung character, yung attitude mo, minumold.
0: Yes.
1: At kung anong magiging resulta ng paghihintay mo, yung character mo. Yun talaga eh, napaka, ano yun eh, whether natupad o hindi, yung character na nabuo while you are waiting
0: it will last, diba?
1: Eh, diba? Hindi na yun mababawi, hindi na yun maaano sa'yo eh, diba?
0: Yes. At saka sa isang takbo, ate Yvette, hindi mahalaga yung finish line. Ang mahalaga, yung journey mo, yung takbo mo habang papunta ka doon sa finish line.
1: Yes, kasi syempre, yun yung goal natin, yung finish line.
0: Yes, pero
1: tarang darating at darating tayo doon. Pero
0: whatever happened, darating at darating tayo doon.
1: Diba?
0: Pero,
1: kaya lang baka minsan dahil nga sa paghihintay, nawala ng pag-asa, huminto na forever, diba?
0: Hindi ka na nakarating.
1: Delikado din yun.
0: So, yun nga, sabi ni Kuya Alvis, mahalaga na may mga times na mapanghihinaan ka ng loob but hope will grab you and make you continue.
1: Yes, kaya nga. Kaya mamaya po, ipag-uusapan natin dyan, ano nga ba ang dapat nating gawin habang tayo ay naghihintay? Ayan, kung ano nga ba talaga yung dapat na, kasi minsan may naghihintay na ano eh, yung marunong pa eh. Nangunguna eh, diba?
0: Parang chill ka lang dapat.
1: And habang nag-chill ka, eh meron ka ding ginagawa.
0: Yes.
1: Para naman maging worthwhile din yung paghihintay mo.
0: Tama.
1: Diba? Mm-mm. Ikaw ba, naranasan mo bang naghintay sa isang kausap na hindi dumating?
0: Siguro late.
1: Oh, late.
0: Ayoko ate ng late.
1: Oh, 'di ba? Oh, 'yun, sige. Sabihin mo ng late, 'di ba? Ay nakakainis na, nakaka-disappoint na.
0: Nakaka-disappoint na. Alam mo 'yun yung you are expecting someone na darating kasi you have plans to do, you have time allotted.
1: Yun,
0: hindi ako pwedeng ma-late sa iba kong appointment tapos late ka. Syempre doon pa lang ayoko na.
1: Di mas lalo na siguro kung hindi talaga dumating.
0: Hindi pa dumating.
1: Ano, yung mas grabe yung effect nun.
0: Yes.
1: Oo, kaya minsan sa paghihintay natin, may mga characters talaga tayo or attitude na lumalabas. Na unexpectedly,
0: nagugulat
1: pala,
0: ka din.
1: Nagugulat ka. Ba't ganun pala ako?
0: Yes.
1: Meron pala akong ganitong klaseng attitude kapag ka ganitong nasusubok ang iyong paghihintay. And do you believe na sa mga ganitong mga negative na mga pangyayari sa buhay, eh dito talaga lumalabas yung tunay mong pag-uugali?
0: Oo, true colors.
1: Yeah.
0: So, yung ating true colors. Di ba minsan kapag yung baso, kapag nasi-shake,
1: oo.
0: Di ba? Sometimes, natatapon yung water or
1: yes.
0: minsan na hindi rin alam eh. So,
1: Matcha-challenge
0: talaga tayo kapag, sabi nga na kung gusto mong matest yung isang tao, galitin mo siya.
1: Oo.
0: Kung ano yung lumabas,
1: yun.
0: Siya yun.
1: Oo, diba?
0: Pero syempre, we should be, more understanding to yes. people and more gracious to the people no, na nakakasama natin.
1: Yes. At syempre, ate, gracious.
0: Gracious.
1: Naipasok yung pangalan eh, no?
0: Sinadya ko yun, ate.
1: Sinadya ko yun, ha? Kaya syempre, dahil nga gracious tayo sa tao, the more understanding na dapat nating iparamdam or ipadama dun sa ating mga nakapaligid sa atin. Ayan. O, naalala ko yung baso. Di ba, pag sinishake mo yung baso, natatapon.
0: Oo.
1: Minsan, konti na lang yung matitira, di ba?
0: Yes.
1: So, ganun din yung character natin eh. Kapag nasishake yung character natin, yung paghihintay natin, nasishake, di ba?
0: Naubos
1: yung kung ano man at lalabas, may iwan doon kung ano talaga yung character na meron.
0: Perfect.
1: Di ba?
0: At so, sa ating pag-uusapan ngayong umaga, Ate Yvette, it's as example of or a testimony na kapag ikaw ay naghintay at nagtiwala habang naghihintay,
1: yes,
0: there is a promise.
1: Yes, exactly.
0: There is a promise.
1: Kaya maya-maya ay pag-uusapan natin yan. At pwede pa rin po kayong sumagot sa ating tanong ni Te na ano ang pinakamalaking aral na natutunan mo sa paghihintay hanggang mamayang 12:25. At yan ay aming babasahin ni Ate Gracious.
0: Yes.
1: Pero bago po tayo magpatuloy, ang mga nanonood sa ating mga social media platforms ay makakapakinig ng mga ilang paalala mula sa ating himpilan at syempre ang ating mga naka-online streaming at nakikinig sa radyo ay makakapakinig ng napakagandang awitin, of course, ni TJ Monterde, ang darating din. Yan, babalik po kami

0: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
1: Akuin mo na. Akuin mo na.
0: Diba?
2: Sa pabago-bagong panahon, nauuso na naman ang mga sakit kagaya ng influenza o flu at influenza-like illnesses o ILI. Narito ang mga paraan ng tamang pag-iwas sa sakit na flu at influenza-like illnesses mula sa Department of Health Bicol Center for Health and Development. Una, magpakonsulta sa primary care provider sa mga rural health unit at city health offices para sa karampatang diagnosis at lunas kapag nakakaramdam ng mga sintomas ng flu o ILI. Karaniwan sa mga sintomas na ito ay ang pamamaga ng lalamunan, sipon, pananakit ng ulo, chills, pananakit ng katawan, panghihina, pagsusuka at diarrhea. Ito ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng droplets na galing sa ubo o bahing ng taong may sakit o paghawak sa kontaminadong gamit na maaaring maipasa sa bibig, ilong at mata. Pangalawa, bigyang halaga ang preventive measures tulad ng paghugas ng kamay, social distancing, pagsuot ng face mask, lalo na sa mga high-risk population tulad ng mga senior citizens, mga bata at buntis. Pangatlo, huwag kalimutang isabuhay ang mga healthy lifestyle practices tulad ng pag-eehersisyo, pagkain ng masustansya at paglaan ng sapat na tulog. Pang-apat, ang pagbabakuna taon-taon ng flu vaccine. Pang-lima, ugaliin ang paghuhugas ng kamay, pagtakip ng bibig tuwing umuubo at iwasan ang close contact sa mga taong may sakit. Pang-anim, pwede ka ding makatulong na hindi na kumalat ang virus sa pamamagitan ng pananatili sa bahay kung ikaw ay may sakit at panatilihing malinis ang mga madalas hawakang mga lugar. Sa pabago-bagong panahon na nagdudulot ng mga sakit at karamdaman, mayroon tayong kagalingan na nagmumula sa Diyos. Kagaya ng sinabi sa Salmo talatang 103, talatang 3, ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM.
3: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
4: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
3: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
4: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
2: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
5: Ito ang Far East Broadcasting Company, Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.

0: Narito ang mga dapat gawin habang nagaganap ang ash fall. Una, manatiling nakatutok sa mga abiso ng mga awtoridad kaugnay sa pagputok ng bulkan. Pangalawa, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay. Pangatlo, takpan ang ilong at bibig gamit ang dust mask o N95 face mask o basang tela at mata gamit ang goggles. Iwasan din ang paggamit ng contact lens. Pang-apat, isara ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at itabi ng maayos ang mga sasakyan. Pang-lima, maglagay ng basang tuwalya o tela sa bukasan ng pinto at bintana o iba pang mga katulad nito. Pang-anim, ipasok ang mga alagang hayop sa kanilang kulungan sa loob ng bahay. Pang-pito, hugasang mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin. Pang-walo, huminto sa pagmamaneho at tumabi ng maayos sa oras ng mga matinding ash fall. Matapos naman ang ash fall, dapat na gawin ang mga sumusunod. Una, tanggalin ang mga naipong abo sa bubong para maiwasan ang pagbagsak nito. Pagkatapos maalis ang mga abo, linisin ang bubong at alulod ng tubig. Pangalawa, basain muna ng tubig ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at sasakyan bago ito linisin gamit ang sabon at maligamgam na tubig. Pangatlo, ipunin ang mga abo at ilagay sa isang lugar na malayo sa daanan ng tubig para maiwasan ang pagbara. Pang-apat, pakuluang maigi ang tubig bago ito inumin. Pang-lima, hugasan ang mga damo bago ito ipakain sa mga alagang hayop. Pang-anim, gumamit ng sabong panlabas sa paglilinis ng mga damit na nalagyan ng abo. At panghuli, punasan ang mga kasangkapan o gumamit ng vacuum cleaner para matanggal ang abo. Dagdag na paalala, takpan ang ilong at bibig at proteksyonan ang mga mata habang naglilinis. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, Fivox DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3 The Way FM.
1: Nagagamot ba ang HIV? Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan pinapahina ang resistensya ng katawan na lumaban sa sakit. Sa ngayon, wala itong lunas, pero kaya itong i-manage sa pamamagitan ng pre-exposure prophylaxis o PrEP. Ito ay laan para sa mga taong wala pang HIV pero may mataas na possibility na ma-expose sa sakit. Nagpositibo sa sexually transmitted disease sa loob ng 6 na buwan, drug-dependent at gumagamit ng shared syringe at mayroong partner na HIV positive. Ang PrEP ay highly effective sa prevention kung tama ang pamamaraan at agad na magagampanan.
2: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Trendy now talaga ang pagbubuntis ng aktres na si Alex Gonzaga. After years of marriage, heartbreaking losses, and silent battles, pinili pa rin nilang magtiwala at isuko ang lahat sa Diyos. At tulad ng sinabi ni Mrs. Fami sa kanyang post, that kind of faith is inspiring. Minsan kasi kapag matagal nang hindi nasasagot ang ating mga panalangin, naiisip natin na baka nakalimutan na tayo ng Diyos. Ngunit ang mga kwentong tulad nito ay nagpapaalala sa atin na ang delayed prayers are not always denied prayers. Because God still hears every tearful prayer, and God still works behind the scenes, and God still writes beautiful testimonies in His perfect timing. At yan nga po ang ating trending now talaga. Ayan, Ate Gracious, Anong masasabi mo dito sa ating trending topic? Tungkol sa pagbubuntis ni Alex Gonzaga, kaya bigyan natin ng konting background ng ating mga listeners.
1: Yes, ako ate, I'm a vivid na tagapanood ng mga vlogs nitong ng nabanggit natin na artist, which is Alex Gonzaga.
0: Mm-mm.
1: And I can also see yung mga struggles, yung struggles niya.
0: Yes.
1: Having a baby.
0: Mm-mm.
1: Diba? Alam mo, Ate Yvette, marami akong kakilala ngayon na talagang gustong magka-baby, pero
0: tapos
1: nahihirapan
0: hindi.
1: Sila. Oo, na matagal na silang married, pero wala pa rin silang baby.
0: Mm-mm.
1: So, I can see how hard it is, Ate Yvette, na
0: yes.
1: I-handle, lalong-lalo na sa mga couples natin na nasa loob ng marriage, na i-handle yung mga ganitong problem at challenges. Let us say it as a challenge, no?
0: Yes.
1: Sa ating mga mag-aasawa. At the moment I, alam mo yun, parang feeling ko ako yung nabuntis. Nung napanood ko yung balita. Kasi
0: my
1: heart is very,
0: parang
1: ako na, parang friends kami, na parang natuwa din ako. Natuwa din ako doon sa nakita ko at napanood ko na news na finally, no, yung after a very long season of waiting, pwede pa rin pala.
0: Yes.
1: Mm-mm.
0: At saka diba dito, no, ilang beses siya nagkaroon ng yung nakunan siya,
1: mm-mm,
0: diba? Tapos medyo matagal na silang mag-asawa. Tapos nakikita mo talaga na yung last na napanood ko sa vlogs nila,
1: mm-hmm,
0: yung nasa ospital siya,
1: yes,
0: na umiiyak talaga silang mag-asawa. Pareha sila.
1: Mm-mm.
0: And of course, kung nahihirapan yung asawa niya, yung ikaw na nagdala or,
1: mm-hmm,
0: ikaw yung nag-expect, yung nanay, sobrang iba yung feeling, yung sakit.
1: Totoo.
0: Diba?
1: Kahit hindi ko pa na-feel. Parang ang sakit nga talaga kahit hindi ko pa na-experience yung ganun eh. No?
0: Yes, kasi diba, yung the mere fact na may nawala. Diba? Parang
1: tapos galing pa sa'yo.
0: Yes, galing pa sa'yo. Tapos ine-expect mo siya. Di ba pag nabalitaan, di ba nakikita natin kapag ka nag-pregnancy test tapos nag-positive, di ba tuwang-tuwa,
1: mm-hmm,
0: ang saya-saya, talagang nag-rejoice,
1: mm-hmm,
0: talagang parang, wow, it's a victory, parang ganun, di ba?
1: Di
0: mas lalo siguro sa kanila kasi matagal na silang magkasama at mag-asawa.
1: Totoo.
0: Tapos, yun na, in-expect na nila kasi positive, tapos bigla na nawala yung baby. Tapos,
1: mm-hmm,
0: hindi lang isang beses nangyari.
1: Marami.
0: Tapos, ito pa. Mm-hmm. Siyempre, ikaw, pag nabubuntis ka ngayon, dahil nawala yon, nagkakaroon ka tuloy ng fear. Na bakit?
1: Oo,
0: alam mo
1: may
0: yun?
1: Problema ba ako?
0: Oo, di ba? May mga doubts ka na. May mga questions ka na.
1: Darating na yung para sa akin ba to?
0: Iyan. Mm-hmm. Tapos, at the same time, di ba, Ate Gracious, mapifeel mo din kasi dito yung, ano na naman kaya yung mangyayari?
1: Tantaman.
0: Diba? Yung parang itutuloy ko ba? Or baka ano? Or mag-expect ba ako?
1: Baka
0: or
1: false hope na naman to.
0: Yan. Diba? Yun yung isa sa mga mahirap kapag kaganinto yung mga nangyayari sa'yo. Na
1: yes.
0: Yung mga prayers mo, parang, eto na, may sagot na sana, pero biglang nawala.
1: Ano po bang purpose niyo, Lord?
0: Yes, diba? Diba?
1: Mm-hmm.
0: Yun talaga. O, sabi ni Ate Carmela, sino nag-cry nung nakita ang video?
1: Ikaw ba? Nag-cry ka ba, Carmela, nung nakita mo yung video? Kasi ako, hindi naman nag-cry. Pero, Natuwa ako.
0: Yes. Mm-mm. Ako din natuwa ako.
1: Siguro, kasi, yung mga napaluha, yung mga mommies that can relate.
0: Yes. Mm-hmm. Kasi, sobrang isa ito sa mga talagang, and we all know na
1: ikaw,
0: sila
1: ano
0: ay Christian.
1: Ano ba yung feeling? Ah. Yung unang pregnancy mo?
0: Ay, kasi masyado pa akong bata noon. First pregnancy. And then, yun din ha. Kasi 1 year na kaming magkasama ni Brother Lito before ako na pregnant.
1: Mm-mm.
0: Tapos, iniisip ko noon is, anong gagawin ko? Kasi masyado akong bata. So, iniisip ko, ano kaya gagawin ko? Paano? Anong mangyayari? Mm-hmm. Diba? So, may mga fears ako.
1: May fear ka din.
0: Oo. Pero alam mo, ito yung sa loob ng 1 year na yon na hindi kami nagkakaanak, iniisip ko, baka pinaparusahan ako. Di ba? Yung nagpe-pray ka, tapos hindi sinasagot, tapos parang yun yung gusto mong mangyari, pero hindi nangyayari. Feeling mo tuloy, pinaparusahan ka. Kasi may ginawa kang kasalanan.
1: Minsan yung mga prayers na hindi pa sinasagot, feeling tuloy natin, hate yun sa atin ng Lord.
0: Yes.
1: Kaya nangyayari yun. Which is not true.
0: Exactly.
1: Diba?
0: Yung parang parusa.
1: Oo.
0: Diba?
1: He will never do that.
0: Mm-hmm. Oo. Yung alam mo yun na iniisip agad na hindi ka niya bibigyan. Yung panalangin mo hindi niya sasagutin kasi ano?
1: Oo.
0: Parusa yung dapat dyan.
1: Siguro lahat na lang, ito na lang Ate Yvette. Lahat ng nangyayari sa ating buhay ngayon ay consequence ng ginawari natin before.
0: Yes.
1: But because He truly loves us, he will always redirect us.
0: Exactly. Tama ka dyan. Mm-hmm. Kaya nga ngayong tanghali, tanghali na. Ngayon tanghali, pag-uusapan natin kung ano nga ba or what should we do while waiting for God's answers.
1: Mm-hmm.
0: Kesa naman tayo, baka naman yung iba talaga nadi-disappoint, nawawala ng pag-asa.
1: Yes.
0: Wala na. May fear na, may doubt na kung ano-ano na yung pumasok.
1: Mm-hmm.
0: Ano nga ba talaga ang dapat nating gawin habang tayo ay naghihintay sa sagot ng Diyos? And remember, Ate Gracious, hindi lahat ng sagot ng Panginoon sa ating mga panalangin ay yung gusto natin.
1: Tama.
0: Oo, disclaimer yun.
1: Disclaimer
0: baka,
1: lang po, baka may mga mag-expect.
0: Ay, ito yung binigay ko. Ito yung gagawin
1: exactly
0: ko.
1: Exactly, dapat dumating ganun.
0: Diba? So, hindi.
1: Yes.
0: Hindi yun yung paghihintay natin. It doesn't mean na kapag ikaw ay naghintay, yung sagot ng Panginoon, automatically, yung gusto mo.
1: Tama.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: Pero, of course, dapat yung kung ano nga ba yung hinihintay talaga natin. And I would like to quote, Ate. Yung sa Proverbs chapter 3 verse 5, ang sabi dito noon is trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Alam mo yung minsan hindi natin naiintindihan
1: yes.
0: Kung bakit nawala yung anak, bakit ganito yung nangyari, bakit yung iba, alam mo I have that question na bakit yung iba na hindi naman inaalagaan yung anak, padami ng padami yung anak.
1: My point.
0: Pero bakit yung gusto magkaanak, hindi magkaanak.
1: Hirap na hirap
0: magkaanak. Or nagkakaanak, biglang mawawala.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? May mga ganun.
1: Kanya-kanyang ano,
0: yes.
1: Kanya-kanyang pakikipag-usap. Kanya-kanya 'yan.
0: Kaya there are things talaga na hindi natin naiintindihan.
1: Mm-hmm.
0: At 'wag na nating piliting unawain kasi yung pang sarili natin pang unawa, baka ma-mislead tayo.
1: Dangerous
0: yan.
1: Yun.
0: Dangerous mm-hmm. yan. Kaya dapat sa Panginoon talaga tayo magtiwala.
1: Tama.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: Kaya itong ating pag-uusapan, sometimes waiting for God's answer can be challenging. Sobrang challenging.
1: Sobra.
0: Kaya we may feel anxious, impatient, yan. Or uncertain. Hindi tayo sigurado kung ano na ba ang susunod. Pero ito yung maganda. Waiting does not mean doing nothing.
1: Mm-hmm.
0: Maghintay tayo, wala tayong gagawin, di ba? Dahil nakasulat naman yan sa Biblia that God's people continued to trust, serve, and grow. Ito yung maganda, Ate Gracious.
1: Mm-hmm.
0: Habang naghihintay ka, nag-grow ka.
1: Tama.
0: While waiting for His direction. And the waiting season is an opportunity to deepen, mas mapalalim pa yung ating relasyon sa Panginoon. At especially, yung maiprepare tayo dun sa plano ng Panginoon sa atin.
1: Yes.
0: Tama?
1: Mm-hmm.
0: Kaya ano ba ang una nating gagawin, Ate Gracious?
1: Oh, while waiting. Yes, while waiting, no? Habang tayo ay naghihintay dyan,
0: mm-hmm.
1: sa yung pinagdarasal ng matagal,
0: mm-hmm.
1: ay magdasal pa din.
0: Ayan.
1: Diba? Keep praying. Hindi porket na-delay yung sagot or hindi pa sinasagot.
0: Yes.
1: Mawawalan ka na ng faith. hindi na to para sa akin. Hindi ako mahal. Kasi hindi sa akin binibigay. We need to, ano mo yun? Siguro, mag-pray tayo nung galing sa puso.
0: Yes.
1: Hindi yung dahil, sige, mag-pray ako para mag-grant lang yung wish ko. Kasi, he is omniscient. He can read whatever your heart to will. Ay, hindi nasasabi ng ating mga bibig.
0: Yes.
1: Nababasa niya yan eh. So, the moment we pray, dapat bukal sa puso. And that prayer, because that prayer, Ate Yvette, will keep us connected.
0: Yes.
1: Sa gustong mangyari niya sa buhay natin.
0: Yes.
1: That will keep us grounded sa kung ano ang gusto niyang maging karakter mo pagdating ng panahon. No, that instead of giving up, we continue to bring our concerns and questions and hopes before him. Hindi naman kasalanan ate magtanong ng bakit.
0: Yes, oo naman.
1: It's not bad naman to say, bakit mo siya kina-question? Bakit? Hindi naman ganoon. It's a conversation. You are having a conversation to him. It's okay to say bakit?
0: Yes.
1: It's okay to say why. And you can say that while praying.
0: Yes.
1: While talking, no? Because pray with faith and persistence will give us more direction sa kung ano ang ipinapagawa talaga niya or anong plano niya sa atin.
0: Yes, kahit na hindi natin naiintindihan, parang alam mo yun, mas maiintindihan natin.
1: Iba yung magic atin. Na-realize mo ba yun? Experience mo ba yun? Diba? Parang may magic kapag ginawa mo yun. And another requirement or another dapat natin gawin while praying is yung honest.
0: Yes.
1: Let's be honest about our fears and struggle. Kasi wala nang pasikot-sikot pa eh kapag nagpipray ka eh. You can be whatever and whoever you want it.
0: Yes.
1: In the feet of the Father. You can be anything. You can be the real you.
0: Oo.
1: Diba?
0: So, wala ka nang itatago diba? So, be honest with your feelings.
1: Ano ba? Gusto mo ba talaga to? Bakit mo gusto to? Napapagod ka na ba? Sabihin mo lahat through praying, diba?
0: Yes.
1: And last, no, yung prayer natin dapat meron pa rin na let your will be done.
0: Yes.
1: No, ask God's wisdom and guidance. Hindi yung pinapangunahan mo, yung prayer mo na gawin mo to, gawin mo yan kasi gusto ko to.
0: Yes.
1: Wrong. Mali yun. Whatever your will is,
0: they will be done.
1: They will be done.
0: Oo. Minsan, di ba, yung prayer, for example, you're looking for a partner, yung mga lalaki, ipagpray kita, di ba? Tapos, ipinag-pray mo, tapos, may alam mo yun, hindi ka sensitive sa sagot ng Panginoon, dahil hindi ka naman nagpa-pray. Push ka ng push. Tapos, yung babae is palayo naman ang palayo, the more insistent or the more mo siya pinupush, mas lalo naman siya lumalayo.
1: Pinag-pray mo, tall, dark, and handsome.
0: Oh,
1: tapos dumating hindi tall, dark, and handsome, hindi yan pwedeng ipavoid.
0: Yes, diba? Uy, alam mo ba, yan ang prayer ko, Lord.
1: Oy,
0: I want a tall, dark, and handsome.
1: Uy,
0: diba?
1: Handsome, tall, dark, and handsome naman eh.
0: Hindi naman tall eh. Sorry na, Papa.
1: Grabe ko kumulito.
0: Pero diba, hindi natin pwedeng sabihin na hindi yan ang gusto ng Panginoon.
1: Oh,
0: kasi yung prayer ko, tall, dark, and handsome. Oh. Bakit hindi tall, dark, and
1: happily
0: handsome?
1: Happily married.
0: Pero diba, still.
1: Diba?
0: Diba? Yung mga ganon. Hindi perfect yung marriage, pero masaya.
1: Hindi mo pwedeng pangunahan din.
0: Yes, exactly. Diba? Kaya, yun nga they will be done.
1: Yes.
0: Diba? Yan. Kaya yan yung una. Pray. Keep on praying. Diba? Huwag kang mawala ng pag-asa. At syempre, habang nagpe-pray ka, nade-develop dito yung heart mo. Ito na yun eh. Nade-develop yung character,
1: yung attitude. So,
0: yung
1: importance ng prayer, diba?
0: Yes, correct. Kasi nade-develop yung pagtatrust mo sa Panginoon dun sa kanyang perfect time.
1: Tama.
0: Diba? Sa lahat naman, may timeline ang Panginoon eh.
1: Oo.
0: And, don't forget, He's never too late. Diba? Hindi kailanman mahuhuli ang Panginoon dun
1: on
0: sa kanyang perfect timeline. Diba?
1: On time.
0: Kaya nga, kasi, alam mo kung bakit? Nakikita ng Panginoon yung whole picture.
1: Yes.
0: Ang Panginoon, nakikita niya yung buong mangga eh. Buong puno ng mangga. Ikaw, nakikita mo lang yung bunga.
1: Oo.
0: May ganun eh. Pero ang Panginoon, nakikita niya yung kabuuan.
1: Yes.
0: Hindi lang yung isang parte. Kaya, yung timing niya may be different from ours. baka mamaya sabihin mo, ang goal ko po, pag 40 years old ako eh.
1: Ganyan ako ate.
0: Di ba? May timeline kang sarili.
1: Ganyan ako.
0: Dapat po pag 40 years old ako, ganito na, dito na ako nagtatrabaho na ospital. Oh, ganyan, di ba? Ayun, timeline mo, dapat mga 50 years old, retired na ako. Di ba? Mga ganyan. So, malay mo, hindi naman pala yun talaga. Or hindi malay eh. Hindi pala yun ang timeline ng point. Tapos ikaw nadi-disappoint ka. Ano ba yan? 40 years old na ako. Trabaho pa ako ng trabaho.
1: Andito pa rin ako.
0: Andito pa rin ako. Di ba? Pero dahil ngayon, yung nakikita ng Panginoon, yung bigger picture, the whole picture, at hindi lang yung part nung picture na nakikita mo.
1: Yes.
0: Kaya, ito always, may purpose ang Panginoon kung bakit ganun, minsan katagal, minsan ganun kabilis, yung answer niya sa prayer natin. Kasi, iwasan din natin yung i-rush ahead yung God's direction.
1: Oo.
0: Huwag mong pangunahan ng Panginoon.
1: Nandun ka na eh.
0: Alam mo, minsan tayo, masyado tayong madunong eh.
1: Yes.
0: Na hindi naman yun yung direction ng Panginoon, pero dahil yun yung gustong-gusto natin, sasabihin natin, ay ito yung direction ng Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Eh hindi naman pala. Eh paano pakikilos ang Panginoon? Eh nandun ka na sa ganung direction. Eh hindi naman pala yan ang direction sa'yo ng Panginoon.
1: Tama.
0: So ano pang hihintayin natin pagkilos ng Panginoon yan?
1: Tanabi, di ba, he always has greater plan.
0: Yes.
1: Greater than your plans.
0: Yes.
1: So, kung hindi siya nangyari sa'yo, ibig sabihin, hindi maganda yung plano mo.
0: Yes.
1: Mas maganda yung sa kanya.
0: Correct. Diba? Oo. At tandaan mo, ha, na mga ang delays o ang mga delays are not necessary denials. Hindi
1: syempre.
0: Dahil pinaghihintay ka ng Panginoon, eh denied na yung request mo. Diba? Kaya maghintay ka lang. Okay lang yan. Kahit maghintay lang din ako sa pagiging ninang ko.
1: Kaya mo ba maghintay ng matagal?
0: Oo naman. Kaya-kaya ko. Diba?
1: Sabi mo yan ah.
0: Oo naman. So, diba? That is not a denial. Baka, yun nga, inaayos lang ng Panginoon at hinihintay yung perfect na timing, yung timeline ng Panginoon na ni-ready niya para
1: yes.
0: sa'yo. Diba?
1: Mm-hmm.
0: At syempre, paniwalaan mo that He is working. Kahit minsan, feeling natin, Lord, bakit hindi kita nararamdaman? Kaya may mga ganyan tayo. Lord, paramdam ka naman. Parang ang layo-layo mo, di ba? Minsan sa mga ganong bagay, ang tanong dyan wait, baka ikaw yung lumayo. Kasi,
1: perfect, tama.
0: Si Lord, hindi naman yung lalayo.
1: Reality check.
0: Di ba?
1: Sino na checkpoint dyan?
0: Ay, oo nga. Di ba? Kasi minsan ganun yung prayer, Lord, hindi kita maramdaman. Lord, bakit parang ang layo mo? Well, excuse me, ang Panginoon is everywhere and He is just waiting for us. He is one call away.
1: Yes.
0: Diba? Kaya trust God's timing. Yan
1: tama,
0: yung pangalawa.
1: No. While trusting God's timing, ano ba yung pangatlo natin? Siyempre,
0: yes.
1: kailangan natin maging faithful doon sa pinagpipray natin. Diba? Faithful,
0: Ayan.
1: No?
0: Oo.
1: Hindi lang na-delay lang, hindi lang nangyari.
0: Yes.
1: Sumuko ka na rin.
0: Exactly.
1: No, dapat you know what you want eh.
0: Oo.
1: Kasi marami kasing, alam mo yun, Ate Yvette, based sa aking, alam mo yun, sa aking journey din. Marami sa atin ang ginagawa to na minsan, parang narinig ko rin to kay Kuya Alves. No? Minsan nakakalimutan na rin nating mag-dream.
0: Yung kanina,
1: asabitin directly na, Lord, gusto ko kasi, ano sana, ganito, ganyan. Because we Christians, parang sinasabi na lang natin, sige, let your will be done.
0: Diba? Hindi naman masama.
1: Hindi naman masama. Hindi naman masama. Pero, hindi rin masama na direkta mo yung gusto mo.
0: Nasabihin
1: mo sa kanya.
0: Mm-mm.
1: Okay naman yun, nasabihin mo na, Lord, gusto ko po mag-asawa ng ganitong edad. Gusto ko po ng boyfriend na ganito. Gusto ko po ng trabahong ganito. Kasi it's like you're talking to a father.
0: Oo, nagre-request ano?
1: Nagre-request ka. So, you need to be faithful doon sa pinagdarasal mo.
0: Yes.
1: And kapag hindi nangyari, hindi yun yung araw na susuko ka na. Na magagalit ka na. Na mawawalan ka na ng kumpiyansa sa pananampalataya mo. Siguro ako kasi Ate Vet, every time I fail, every time na hindi masagot yung aking prayers, ang lagi kong, ang initial ko talagang sinasabi is, okay, ano pong gusto mong ituro sa akin sa araw na to?
0: Yes.
1: That is, always the thing na nilook forward ko every time I will fail.
0: Mm-mm.
1: Every time may delays.
0: Mm-mm.
1: Anong gusto mong ituro?
0: Yes.
1: Sasama ako. Willing ako.
0: Diba?
1: Ganun ako, ate.
0: Oo. And of course, sa pagiging faithful natin, dun sa, yung alam na natin, yung meron na tayo, diba? Yun yung pag-obey natin sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pag-obey natin sa Panginoon, continue loving others.
1: Mm-hmm.
0: Diba? And of course, yun nga, mag-serve ka faithfully and live with integrity. Itong napakahalaga, ate.
1: Yes.
0: Live with integrity and to continue to grow spiritually.
1: Mm-hmm.
0: Yan. At syempre, of course, Ate Gracious, kailangan din gamitin natin yung waiting season na yan para tayo ay mag-grow.
1: Yes.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, dito sa waiting season na to, ito yung way ng Panginoon din para tayo ay ma-develop yung character natin.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Grow in patience, learn dependence on God, develop spiritual maturity, and strengthen your faith through challenges.
1: Marami
0: diba?
1: Ang naiinip sa paghihintay.
0: True.
1: Na hindi nila alam minsan waiting is masaya naman.
0: Oo, magandang pakiramdam.
1: Masaya naman, diba? Diba?
0: May resulta. Uy, alam mo, may chika ako. Naalala
1: sige
0: ko lang tong waiting.
1: Sige.
0: Oo, dahil nga umaten kami kagabi ng wedding. Mm-hmm. Dahil ako'y nagninang at
1: uy,
0: si Papa ay nagninong.
1: Practice na yan,
0: yes,
1: ate,
0: practice
1: sa kasal ko.
0: At tapos, kasama namin si Habakuk.
1: Mm-hmm.
0: And during that time, yung aking inaanak, si Jet, yung bride, ang sabi niya, "You are my first and my last."
1: Mm-hmm.
0: Yon. So, tumatak yun sa isip ni Habakuk. And while we are going home, sabi niya, "Mama, nag-wait siya, no? Nung first and last." Sabi ko, yes. And that is also the same with me. Kasi
1: wow,
0: first and last ko din si Papa. So, napag-uusapan namin habang nag-drive ako at nagpa-uwi kami. Sabi niya, ako din, gusto ko din first and last.
1: Wow.
0: Kung sabi ko, yeah, that's what I'm saying, na kung sino yung pag mag-ready ka na mag-asawa, that's the only time na ikaw
1: mm-hmm
0: ay magpa-pursue at talagang magiging asawa mo siya.
1: Wow.
0: Or talagang ipa-pursue mo na pinag-pray mo na siya yung maging asawa mo. So, ibig sabihin nun, as early as 14 years old, natuturuan na siya dun sa waiting.
1: Mm-hmm.
0: At dun sa season ng waiting na yun, nai-instill na sa kanya yung maturity na ay kailangan ako mag-intay nung perfect time. Diba?
1: There is beauty in waiting.
0: Yes. At ang saya.
1: Masaya.
0: First and last. Yun yung, yun yung dream. Yun yung prayer niya ngayon. Ganun din yung gusto
1: maganda
0: niya.
1: Maganda pala yun, ate, no? Sinasama mo yung anak mo sa mga ganyang events.
0: Yeah. Right. Oo. Tama ka dyan.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. At syempre, ang ating panglima.
0: Yes. At ang panghuli.
1: Mm-hmm. Not the first, but the last.
0: Yes.
1: Thank God before the answer comes. Hindi lang yung dumating na yung prayer sa kaka magiging mas malapit. Dapat bago pa lang. You know, hindi yung transactional yung ating relationship sa kanya. Hindi yun,
0: yes,
1: hindi yun maganda, no?
0: Mm-mm.
1: So, thank God for His faithfulness in the past.
0: Yes.
1: Not just in the present, pero yung mga nagawa niya sa buhay mo.
0: Mm-mm.
1: Praise Him for what He is doing now.
0: Mm-hmm.
1: And trust Him for the future even before you receive the answer.
0: Ayun. Diba? Oo. Alam mo, minsan kasi nagte-thank you na lang tayo eh. Yung grateful heart natin eh. Sakalang kapag ayan na yung sagot.
1: Mag-story ka na lang sa mga social media platforms,
0: yes,
1: account mo na. Thank you, Lord.
0: Tapos may kada, thank you, Lord.
1: Parang ikaw yun, ate, Beth.
0: Diba? Oh. Alam mo yun, pinag-pray mo pa lang, nagpapasalamat ka na whatever the answer is.
1: Yes.
0: No matter how long the waiting season.
1: And no matter the answer is.
0: Yan.
1: Diba?
0: At ikaw ay naghihintay na, at ikaw ay nagpapasalamat
1: mm-hmm
0: na sa Panginoon. Diba? Marami tayo niyan sa Biblia na naghintay. Dahil katulad ni David, he waited years bago siya na-anoint bilang isang king and actually becoming a king, ba? Diba? So, marami kwento sa Biblia na nakikita natin. Even siguro sa atin.
1: Sa life natin.
0: Sa life natin na marami tayong mga season sa buhay natin na naghintay tayo.
1: Yes.
0: At ang paghihintay natin ay na-develop yung character and attitude natin at yung puso natin ay mas lalo pang napalapit sa Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Ano? So, ano ang conclusion mo dyan, Ate Gracious, sa ating pinag-usapan ngayong araw na ito?
1: Huwag matatakot maghintay.
0: Uh-huh.
1: Mm-hmm.
0: Exactly.
1: Diba? Don't be scared to wait. And when the time came, don't be scared sa magiging answer. Because
0: exactly,
1: if it's for you, it's not good. Mm-hmm. Maybe in his eyes, it's the better plan for you. It's the best plan for you.
0: Exactly. Ayan. At saka, isipin po natin na while waiting for God's answer, we should not simply watch the clock. Yes. Nababantayan natin na, oh Lord, running out of time na ako. Lord, ano, trentahin na ako.
1: Ate, pwede itag mo na lang ako.
0: Sorry na. Di ba? Huwag nating bantayan yung mga orasan natin, yung mga kalendaryo natin. We should pray. Trust. Yes. Obey, grow, and worship the Lord. And waiting is not wasted time when it is spent with God. Mm-hmm. And often, God is doing important work in our hearts before He reveals His answer. Ibibigay ng Panginoon yan. When your heart is ready for that. Diba? Ayan, kaya naman, ito ang ating dapat gawin habang tayo ay naghihintay sa kasagutan ng ating Panginoon. Nako, Ate Gracious.
1: Mm-hmm. Oras na.
0: Ano oras na? Kailangan na nating magpaalam ngayong umagang ito. Pero bago yan, pwede ba nating i-request si Ate Gracious na ipag-pray naman natin ang ating mga naghihintay na mga ante angkol at yung mga iba pang mga nagpe-pray ngayon at naghihintay ng answered prayer or ng katugunan ng Panginoon sa oras na ito.
1: Ayan, samahan niyo po ako sa isang panalangin ngayong hapon. Mm-hmm. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay niyo sa aming kaalaman ngayong hapon. Yes. Kami rin po ay nagpapasalamat sa mga bagay na ginawa mo sa amin, sa mga bagay na nagawa mo na, at sa mga bagay na gagawin

0: pong bahala. Dahil kapag inalay namin sa iyo ang aming future, surely, Panginoon, we will have that confidence na hindi makukuha at masisira na kung sino man. Our confidence is in you, Lord Jesus. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen.
1: Amen. Ayan. Thank you, Ate Gracious. At syempre, bati muna natin si Kuya Ernesto Salazar na nag-hello sa atin ngayon, tanghaling ito. Sabi ni Ate Carmela, Ate, pang-antenna song sa stories. Thank you, Lord.
0: Yes.
1: Ayan, at sabi din niya, thank you for this topic, mga ate. Praise the Lord. Ayan, na marami ding salamat sa iyo, Ate Carmela, sa pagsama sa amin ngayong umagang ito, tanghali, para sa ating programang TNT, Our Lunch Break Cafe on Air. Ayan, kaya kami pansamantala magpapaalam muna sa umagang ito at kailangan pa nitong magtrabaho ulit.
0: Maliligo
1: muna. Pero hindi siya mukhang hindi nakaligo.
0: Ay, grabe ka naman, Ate Beth.
1: In-announce talaga. Oh, maliligo at magtatrabaho na
0: ulit. Inulit pa niya.
1: Oo nga, kaya nga, sorry na. Ayan, kami po'y magpapaalam and salamat, Dr. Loy.
0: Usapan kasi natin, di ba off-air may usapan tayo?
1: Yes, mga doktor. So, salamat sa ating mga nakasama ngayon. And Don Alfonso, maraming salamat sa pagsama sa amin sa napaka-healthy na chismisan ngayon tanghaling ito. Ako po si Yvette Pau.
0: At ako naman si Gracious Camille Dalde.
1: See you again next week sa isa na namang makabuluhang talakayan at healthy chismisan sa ating programang TNT, Your Lunch Break Cafe on Air. Bye everyone!

0: hey, let's just hang out. You can text and talk to us through our cell phone number 0998-043-0573 or at our FB page at CARE 104.3 The Way FM.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: Yêu hạnh học im tế tập sĩ trường tế cao chặt cao tế tập gỗ chặt anh ấy công. Nhà số tôi anh công huy điệt, qua cặp linh tổng trái hàng cú lô. Đi ra mình đến bắt qua mà. Làng khoa khi đéo qua, chú sẽ khoa khi đéo bê. Ni chang yong gong jong pe hian hian ho gun kuan ni gua ti pe lai bin pe ti guai lai bin ni m sin ma gua tui din so gong e wei m si bian diao ga ki gong e nai si tiam ti guai lai bin e pe zui yi ga ki e su ni de sin gua ti guai pe lai bin pe ti guai lai bin ki nian hian m sin ya ti yin ni gua so zui dai zi ti xia lai sin gua我实实在在跟您讲，我所做的事，信外人也要做，并且要做比这个更加大的事。

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.
2: At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo ay nasa tunay na Diyos, sa Kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ako po si Mariana Makaraig, isang deboto bago pa nakakilala sa Panginoong Jesus. Naririto po ang aking kasaysayang patuloy.
3: Ay malapit na pala ang mahal na araw. Kailangan ko na nga palang paghandaan ang pag-aayos ko ng mga puon. Tamang-tama naman, namumulaklak na ang mga tanim kong sampagita at everlasting. Mapapaganda ko na naman ang aking altar. Sana, huwag naman akong hikain.

0: Mama, eto na yung mga gamot niyo para sa asma niyo.
1: Ay, salamat naman. Eh, saan ka nga pala kumuha ng pambili mo? Baka mas inuna mo pa ito kaysa sa panggatas ng anak mo. Ay, nakakahiya naman sa manugang kong ipinaglihi kay Juan Tamad.
0: Galing po yan kay Dikong Aki. Nagpadala ng pera para sa inyo. Pati nga ako na ambunan. Eh, nang check-in ko ang medical kit nyo, wala na pala kayong gamot sa hika. Eh, uso pa naman ngayon ang hika dahil papalit-palit ng klima dito sa Pangasinan.
1: Eh, hindi ka na nasanay. Alam mo naman na sa tuwing sasapit ang mahal na araw ay napakainit. Pati hangin mainit. Sabihin mo kay Aquilino ha, na salamat at naalala pa niyang may ina pa siya.
0: Kayo naman, Mama. Nagbago na nga yung tao. Maayos na nga ang kalagayan niya sa Dubai. Baka nga magpakasal na yun. May nakilala siyang OFW na taga Bohol. Binibida sa akin. Byuda daw na may dalawang anak. Na in love ata ang loko-loko sa byudang Chinita at Tisay. Matangkad pa sa kanya. Nakakatawa.
1: Abay, ang loko. Nakatagpo rin sa wakas. Ay, napakaselan sa babayang di ko muna yan. Yun pala, sa byuda rin papatol.
0: O paano, Mama? Uwi na ako. Baka nagising na ang mga apo ninyo. Pag di ako makita nun, iiyak yun. Sabi ko kay Timmy, sasaglit lang ako rito para iabot tong gamit ninyo. Lagaan niya si baby.
1: Eh, bakit di mo nalang hayaang siya na ang mag-alaga ng mga anak ninyo? Eh, wala namang ginawa yung asawa mo sa buong maghapon, kundi ang tumambay. Eh, alangan naman ang trabaho ang maghanap sa kanya. May asawa na siya. Nagbubuhay binata pa. At malakas pang magbisyo. Ay, naku, Violeta. Ang papa mo nung nabubuhay pa hanggang sa mamatay, ni hindi ako pinagbuhatan ng kamay noon. At talagang alaga ako. Hindi ko nga natutunan ng magluto dahil siyang lahat ang nag-aasikaso. Ibababa lang niya ang bagaling trabaho sa kusina na ang tuloy noon. Pero yung Timmy na yan, nako, kabaliktaran.
0: Huwag kayo mag-alala, Mama. Hindi na ako natatakot na hiwalayan ako ni Timmy anytime. Ngayon pang suportado ako ni na Kuya at Diko.
1: Ikaw naman kasi, anak. Masyado mong inapura ang pag-aasawa. Para kang mauubusan ng lalaki. Eh, kay dami-daming lalaki sa mundo, mas nakahihigit pa kaysa sa Timmy mong yon.
0: Mama, nagsisi na nga ako. O paano, Ma? Ikaw rin, huwag matigas ang ulo. Kapag sinabi ng doktor na inumin mo araw-araw ang iyong gamot, huwag kang papalya.
2: Kamusta na ba kayo, Mama?
1: Heto, anak. Kamukha ko pa rin naman si Marian de la Riva.
2: Oo nga, Mama. May pasalubong ako sa'yo, Mama. Dumaan kasi kami ng girlfriend ko sa Vatican. Heto, nasa bag. Iningat-ingatan ko nga yan para di mabasag. At pinabendisyonan ko na rin yan sa mga pari doon.
1: Aber, patingin nga ako, Aquilino.

0: Ayan o, ang paborito mong santo. Naalala ko lang nang mapadaan kami sa ibinebentang santo doon.
1: Ay, oo nga anak. Maraming maraming salamat at naalala mo pa ang paborito kong santo. Eh, pero teka, anak, hanggang kailan ka ba rito sa Pilipinas? Eh, babalik ka pa ba ng abroad?
0: Kailangan kong bumalik dahil doon sa ospital nagtatrabaho, mapapangasawa ko, mama.
1: Eh, akala ko pa naman, anak, dito ka na sa Pangasinan, maninirahan. Eh, yung pala, ibabalik ka pa sa abroad. Eh, yan bang nobya mo, eh? Sigurado ka na, ha? Na siyang pakakasalan mo? O eh, baka naman sa bandang huli, ay mauntog ka na naman at tatakasan mo yung si Biuda. Si running groom ka, eh. Eh, pangilan mo na ba yung tinakbuhan na, anak? Pangilan na ba?
0: Sure na akong papakasalan ko siya, mama. O siya nga pala, nag-FaceTime kami ni Kuya Mando. Uuwi daw siya sa mahal na araw. Nabalitaan niyo po ba yun?
1: Eh, si Violi lang naman ang maritis ko rito. Walang nababanggit. Baka surprise, kunwari hindi ko alam.
0: Nako, yan pang panganay mong anak, magsusurprise. Nung kasali lang niya. Di ganun si Kuya.
1: Ay, kung sa bagay, yun nga ang ugali ng Kuya mo na nakalakihan na niya. Eh kung dumating, salamat. Kung hindi naman dumating, salamat na rin. Basta makarating lang ang pang-birthday ko, yun ang mahalaga.
0: Talaga to si Mama, oh. Matagal pa naman ang birthday mo, Mama. O paano? Mama, alis na muna ako, ah. Luluwas ako ng Maynila. Doon kami sa isang hotel makikita ang girlfriend ko. Darating yon galing ng Bohol. Saka kami uwi dito para makilala niyo siya at makilala na rin kayo ng personal.
1: Ay, nako. Ako ay masayang masaya dahil unti-unti ko nang nakokompleto ang aking mga puon. Nalalapit na ang mahal na araw. Magpapadasal ako para tuloy-tuloy ang grasya sa akin ng Diyos.
2: Kamusta po kayo, Lola Marian?
1: Buhay pa. Eh, bakit hindi mo kasama ang daddy at mami mo? Wala ba silang planong magbalik bayan? Eh, malapit ng piyesta dito sa ating baryo. Taon-taon naman, umuwi sila para mamanata sa puon ng baryo. Eh, ikaw lang ang umuwi, iho. Ay, pero salamat, apo ko, at naalala mo ko. May kasama na ako dito sa bahay.
2: Ang lola naman, parang nasa pusod kayo ng dagat. Eh, kahit saan naman po kayo lumingon, napapalibutan naman po kayo ng mga kapitbahay. Eh, nandyan lang din naman sila Tita Violeta. Di gaya dun sa Austria, ang lalayo po ng mga magkakapitbahay dun.
1: Ay, talaga, apo. Eh, malalayo ang kapitbahay ninyo doon. Ay, maalala ko nga pala. Magsisimba ako sa bayan. Samahan mo ko, apo, ha? Panata ko ito sa aming puon dito sa barangay.
2: Eh, Lola.
1: Oh.
2: May church po akong kailangan dalawin, eh.
1: Church?
2: Opo, isa itong outreach namin sa Austria. Eh, di po ninyo na itatanong, Lola. Mga born again na po kami nila daddy at mami.
1: Born again?
2: Opo, eh, tanging Panginoong Jesus lamang ang aming sinasamba at wala na pong iba.
1: Ha?
2: Hindi ang mga ribulto at santo na nasa altar mo, Lola. Wala po itong buhay. Ang aming Diyos ay buhay.
1: Ay, apo, ha, huwag kang ganyan. Ay, baka parusahan ka ng mga puon ko, apo.

0: Lola, magsisimba na po ako. Ayaw naman po ninyong sumama sa akin eh. Aalis na po ako.
1: Sige na, apo. Talagang hindi mo ako mahatak dyan sa born again na yan. Ay, nako. Hirap na naman akong huminga. Hinihika na naman ako. Madalas na nga akong sumpungin ng asthma ko ngayon, ay.
0: Wala po ba kayong inhaler? Lola? Lola? Lola? Ipagpipray ko po kayo. Panginoong Jesus, pagalingin mo po yung Lola Marian ko. Espiritu ng hika, lumayas ka! Layas sa pangalan ni Jesus!

0: Apo. Nawala ang asma ko, Apo.
1: Talaga, Lola?
0: Paano nangyari yun?
1: Lola, pinagaling ka ng Panginoong Jesus, Lola.
0: Ha?

0: Mama, nasaan na ang mga santo at poon mo rito sa altar?
1: Wala na, anak. Ang Biblia na ang nakalagay riyan. Dahil naniniwala na ako sa buhay na Diyos na sinasamba ng pamangkin mo at ng Kuya Mando mo.
0: Sinong Diyos, Mama?
1: Ang Panginoong Hesukristo.

0: Nagbago ang lahat sa buhay ko nang maghimala sa akin ang Panginoong Jesus. Gumaan na ang pakiramdam ko. Gaya ng paglinis sa aking mga kasalanan ng Diyos, ay ganun din po ang ginawa kong paglinis sa aking altar. Mga iba't ibang Biblia at mga libro at daily bread ang nakalagay na doon. Purihin nga po ang Panginoong Jesus.
1: Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Unang Juan 5:21.
2: Diyan po nagwawakas ang ating pagsasadala ng Tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni Mariana Makaraeg ng Pangasinan. Binigyang buhay ni na
3: Marita Anciano Nadal,
4: A.G. Gabrillo,
5: Marjorie Maglinte,
6: Ram Mercado.
2: Isinulat para sa radyo at nilapatan ng musika ni Jerry Piñalosa sa direksyon Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
7: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
8: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
7: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
8: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
7: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
9: Our time is 1:16 in the afternoon.
7: Want some music and light chat for an inspiring afternoon? Welcome to Music and Chat Recharged with your buddy, Mel.

Hello, hello, kaibigan. Welcome to our Wednesday edition of Music and Chat Recharged. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ako po ang inyong kasama ngayon, si Mel, para sa ating Wednesday edition of this program. Dito po sa program na to, we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Ngayon ay third na sa buwan ng June 2026. At tayo ay medyo, masaya. Di lang medyo, masaya talaga dahil napahingahan tayo sa sobrang alinsangan ng panahon sa araw na ito. Talagang bumuhos ang malakas na ulan a while ago. This morning yun actually, dito po yan sa amin sa Albay. Hoping na sa inyo ding lugar, nasaan ka man ngayon kaibigan, ay nakakaranas na tayo ng mga pag-ulan-ulan. Hello sa iyo kaibigan dito sa Happy Island of Catanduanes. Kumusta po ang panahon ninyo? Dito din sa Masbate, Sorsogon, Camsur. Siyempre dito din sa Northern Samar, Leyte. Hello po, hello sa inyong lahat. And of course sa iba pang parts ng Philippines na naabot po ng ating broadcast ng ating pong social media platforms. Kagaya po ng ating FB, YouTube man or Instagram and even online streaming. Maraming salamat po. And even sa ating mga kaibigan naman na nasa ibang bansa, good morning po sa inyo, magandang hapon or good evening. Sana po ay tuloy-tuloy lang kayo sa pakikinig until 7 in the evening sa ating po mga program dito po sa ating istasyon. FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Happy birthday din sa mga nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan today. And happy graduation sa mga nag-graduate ngayon, sa mga nagtatapos. Kami po ay talagang saludo sa inyo, sa inyong pagtsatsaga. Nagbunga din ang lahat ng inyong pagpapagal. And syempre pa sa inyong mga magulang kasi sila talaga, sabi nga ay talagang nagsumikap para kayo ay makapagtapos sa inyong mga pag-aaral. Uy, sa ating mga naging interns dito, Kuya June, ngayon ang kanilang graduation, right? Kuya June, CCDI ngayon ang graduation, 'di ba? Yan. Kaya hello and good afternoon and congratulations sa ating mga CCDI interns, yung girls natin na pumunta dito talaga at malaking tulong sila sa atin. Ngayon na po ang kanilang pagtatapos. At sa iba pa na siguro ay anytime, any day from now ay gagraduate. And next week naman, Monday, balik eskwela ang ating mga elementary and then of course mga high schoolers natin. Dahil tapos na ang inyong bakasyon. Sana ay nasulit nyo ang inyong bakasyon, And itong mga last few days ay rush hour na para sa mga pangailangan sa school. Ayan. So, sige lang. Kayang-kaya natin yan. So, ngayon naman po sa araw na ito, sa ating kasaysayan, para po sa ating kaalaman, noong 1876, pinanganak si Jose Palma. Jose Palma. Ayan. Jose Palma. Ba na doble to? Anyway. The celebrated poet and a soldier who wrote the lyrics para po sa Philippine National Anthem ay pinanganak sa Tondo, Manila. Membro din siya ng Katipunan and eventually joined the Revolutionary Forces against the Americans in 1899. Noong September 1899, he penned the Spanish poem Filipinas, which was later adopted as the lyrics for Julian Felipe's Marcha Nacional Filipina. Ngayon naman ang kauna-unahang American na nakapaglakad sa space in 1965. Siya ay si Ed White. At alam niyo ba, ngayong araw to ay inestablish ng UN ang World Bicycle Day to celebrate sustainable transportation. Sana all na lang talaga marunong magbike. Ayan, di bali na.
Marunong naman tayo maglakad. Pero syempre, of course, meron tayong alternative ano sa pagbabiyahe. Lalo na sa mga panahon na ito na talagang ang usapin sa presyo ng mga produktong petrolyo ay nandyan pa rin. Ayan, mga ilan-ilan lang actually nakikita kong nagbabike. Ano? Yung iba nagsiscooter na. Para nga makatipid sa gasolina. But of course, pwedeng-pwede po natin yan gawin. Basta meron tayong helmet, kompleto ang ating mga gear sa pagbabike. Ano? And palaging tatandaan na doon lamang po sa bicycle lane tayo dapat dumadaan. Ito namang pagbubukas malapit na ito actually sa Monday, ang pagbubukas po ng Bugtong Pawa Bridge. Meron silang bicycle lane, kaya nako, i-try na po natin yan kung kayo ay nagnanais na makadaan dyan para at least kahit papano makabawas po sa trapiko. Lalong-lalo na dito sa my regional site, ano, sa my Rawis area. Dyan talaga, nagbi-build up, dyan sa my bridge ng Yawa. Kapag rush hours, dyan nagbi-build up ang mga sasakyan. So with this new bridge, nabubuksan na po sa Monday, ay malaking tulong na po ito at ginhawa sa ating mga commuters. At of course, makakabawas na sa trapiko. Lalo-lalo na sa pagbabalik eskwela ng ating mga estudyante. Iyan, at ano pa maabangan mo ngayong araw na to, kaibigan? Meron pa rin tayong music trivia. Mamaya sa ating music trivia, kilalanin po natin ang isa na naman na local artist. This time, female artist naman ang ating kikilalanin. Siya ay walang iba, si Angela Ken. And syempre pa, meron pa rin tayong pag-uusapan on self-respect. Mamaya naman ay kung hindi po kayo naimbitahan agad o kaya late kayong na-invite sa isang event, ano ang gagawin mo para ikaw ay makapag-maintain pa rin ang iyong self-respect? Mamaya yan. And syempre pa, meron pa rin po tayong buy request. Tunog Pinoy. And of course, third day today, we are featuring our beautiful song of the week for this week by Ryan Elise, song called Better Days. Prayer time pa rin tayo at marami pang iba. Kaya tumuto ka lang dito, kaibigan, until 2:30 ng hapon sa ating programa na Music and Chat Recharged over FEBCB called Care 104.3 The Way FM. Rain, we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Kasama nyo nga po ako si Mel, and sa technical side ay nag-assist naman po sa atin si Don Alfonso Apinado. At pwede nyo na pong isend in ang inyong mga komento, song requests, shoutouts sa ating pong FB page. Kasi nandyan na po ang link ng ating program. At pwede nyo rin na rin po yan i-share sa inyong mga friends and families, para mas marami pa po tayong maabot. 1:25 in the afternoon at narito na ang unang salvo ng ating mga naka-lineup na song sa hapon na to, kaibigan, para sa'yo.

oras po natin is 1:46 na ng hapon. Ikaw ay patuloy pa rin na nakatutok dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Para sa ating Wednesday edition ng Music and Chat Recharged, ako po ang inyong kasama, si Mel, until 2:30 tayo ng hapon. And hello sa iyo, kaibigan. Ikaw man ay nakaantabay sa iyong radyo, kaya sa iyong portable missionary radio, or ikaw ba ay naka-online streaming. Thank you so much po sa inyong pag-antabay. Ano? At sana ay magparamdam naman kayo sa amin na kayo po ay nandito. Nasaan ka man ngayon? Nakatutok? Hello muna and maganda hapon kay Carmela De Los Reyes. Thank you so much, Carmela. And of course, sa ating mga estudyante na talagang sinusulit pa ang mga huling araw ng bakasyon. Pero sa ating mga college students naman, ay sisimulan pa lang. Simula pa lang ito ng kanilang bakasyon. Ay, paano nyo ba gagawing mas makabuluhan naman ang inyong summer break? Ayan, at least, 2 months na break, ano? So, pwede nyo i-enjoy yan. Pero bear in mind din kung paano kaya mas magiging productive ang inyong break, ano? Ang iba ay nagko-consider na mag-summer job, which is very good. Maliban sa meron kayong pwedeng makuhang sweldo, na hindi naman din, siyempre, sobrang laki yan, at least makakatulong din yan ano, sa pagbabalik eskwela nyo sa susunod na 2 months from now. Siyempre, yung experience, hindi natin yan pwedeng bilhin, hindi natin pwedeng bayaran yan. At least kung kayo man ay mag-work na talaga sa isang kumpanya na inyong pipiliin pagkatapos nyo ng kolehiyo, at least meron na tayong konting background or experience ano na mailalagay sa ating mga resume. Plus-plus na yan sa inyo. Kaya pag-isipan kung paano nyo mas magiging, gagawing mas produktibo ang inyong summer or school break time. Ngayon hapon pa rin ay last na ito na pinag-uusapan natin on paano pahalagahan ang sarili sa ating free chat recharge. Mga na-i-share ko na po sa inyo yung unang 5 na kapag hindi ka invited, huwag kang pumunta sa isang okasyon. Ano pa, kapag hindi inaalok, huwag hingin. Kung hindi ka naman na-appreciate na, lumayo ka na. Kung hindi pinapaalam sa'yo, huwag nang magtanong. At kung hindi ka kasali, huwag makikialam. Kasi madalas, magkakaproblema lang talaga tayo kapag ipipilit pa natin ang ating mga sarili, okay? At ito na yung panghuli. Kung late ka nang inimbitahan, magalang na tumanggi. In-invite naman din po ako. Kaya lang, late ka nang in-invite. Paano kaya yan? Isang paraan para pahalagahan natin ang ating mga sarili ay yung magdesisyon ka na huwag pumunta. Ito po ay isang malinaw pa rin na pagpapakita ng respeto sa sarili at proteksyon sa iyong peace of mind. Ilan sa mga mahalagang dahilan kung bakit valid ang nararamdaman mo at tama lang natanggihan ang late na invites? Unang-una, hindi ka backup plan. Karapat-dapat ka lang na bigyan ng formal na pag-iimbita, lalong-lalo na siguro sa mga formal na okasyon. May mga invitation niya na ipinapadala, hindi man physical, kundi pa pwedeng e-invitation. Kasi ibig sabihin, priority ka at kasama ka talaga doon sa mga gusto nilang makasama in that occasion. Kasi yung mga huling minutong pag-iimbita ay madalas nagpapahiwatig na ikaw ay naisip lamang bilang pamalit o kaya pampuno sa listahan nila kasi may hindi makakarating. Okay. Para maiwasan din ang awkwardness, di ba? Nakaka-awkward. Ayan. Kasi dumating si ganito kayo, ikaw na lang pumunta. Punta ka. Kadalasan po kasi ang pakiramdam na kapag hinahabol ka lang sa imbitasyon,
o sa listahan ng mga invited ay nagiging out of place ka, o di ba? Kaya parang istorbo ka doon sa isang okasyon. Pahalagan mo ang iyong time. Paano kung meron ka na palang nakaset na ano, na appointment, o kaya meron ka nang nakaplano ano sa iyong calendar? Tapos bigla-bigla na mayroong isisingit na imbitasyon sa iyo dahil yan na, last minute na yan. Parang napapressure ka patuloy, di ba? Pero you have to value your time. Pahalagahan mo ang sarili mong oras at mental health. Mas mabuting gamitin po ang panahon mo sa mga taong talagang nagpapahalaga sa presensya mo mula sa simula pa lang. Sabi nga, hindi ka extra. Kung hindi ka naging unang pagpipilian, huwag mo nang piliting ipagsiksikan ang sarili mo. Lalong-lalo na din kung bawa, wala ka naman talagang nakaplan for that day. Mas masarap na isipin at mas masarap sa pakiramdam na dumalo po sa mga okasyon kung saan buong puso kang tinatanggap at pinapahalagahan. Di ba po? Kaya guys, kung gusto natin na patuloy na maingatan ang ating self-respect, kapag hindi tayo inimbitahan sa una pa lamang, yung mga last minute na invitation, ay huwag ka na lang pumunta. Of course, ide-decline natin ito ng sa magalang na paraan. Diba? Sige, so meron ba kayong mga ganyang experience? At sana ay may natutunan tayo out of that situation. Ano po? Para pahalagahan naman ang ating mga sarili at yung pagre-respeto sa atin ay dapat nandyan. Alam niyo, ang respeto ay talagang napakahalaga. Dapat yung parehong respeto na binibigay natin sa mga may matataas na tungkulin ay same respect din ang ibibigay natin sa mga cleaners, yan, sa mga janitor, mga security guard, or yung parang sa tingin natin, ano, mas mababa ang kanilang posisyon sa lipunan. Dapat same respect, same treatment ang ibibigay pa rin po natin sa kanila. Diyan mo talaga makikita ang tao na marunong rumespeto, na hindi tinitingnan ang estado ng isang tao, ano? Estado sa buhay ng isang tao. Actually, itong mga parang mas mababa ang posisyon kaysa sa atin, mas lalo na dapat natin silang pakitaan ng respeto. Kasi normally sila po yung nagbibigay sa atin ng mga serbisyo na minsan hindi na natin kayang gawin. Pero sila na yung gumagawa for us. Instead na i-look down natin sila, mas lalo natin silang pahalagahan at bigyan ng nararapat na respeto na kinakailangan. Yan lang po ang gusto kong i-share sa inyo ngayong hapon na to, kaibigan, para sa ating free chat recharge. Unang-unang pagpapahalaga, no? At respeto ibibigay natin sa ating mga sarili. Kasi kung wala tayo nun, hindi din po natin yan na maibibigay sa ibang tao. How can you respect others kung hindi mo kayang irespeto ang iyong sarili? 1:55 ng hapon ang ating oras, kaibigan, dito sa ating programa na Music and Chat Recharged for FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo nga po ako si Mel. We have more songs for you, kaya tuto ka lang until 2:30 ng hapon.

0: time is 2:05 na ng hapon, kaibigan. Tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antabay dito sa ating estasyon, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At kami nga po ay kasapi ng KBP Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. And we are broadcasting from Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Ito nga ang program na Music and Chat Recharge. Kasama niyo pa rin po ako si Mel. Until 2:30 tayo magkakasama, friend. Kaya tuloy-tuloy lang. Baka may mga gusto pa sa inyo magpahabol ng inyong mga song requests and of course shoutouts and other messages. Tuloy lang po, ano? It's 2:06 na ng hapon. So sit back and relax. At marami pa po kaming mga naka-lineup na songs para sa inyo ngayong hapon na to. We're in here, we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Ako nga po si Mel, and sa technical side ay nag-assist sa atin si Don Alfonso Apinado. Happy graduation pa rin sa mga nag-graduate na ngayon. Shout out sa ating mga naging interns dito. Ayan, si Jazz, dalawang Jazz yan. Si Yush, si Me, sino ba yung isa? Kuya, sino pa yung isa? Si? Si Me, si Yu, Jazz, dalawang Jazz, si Yush, at saka si... Kalimutan ko. Tayo pa talagang dalawang nag-usap. Anyway, tuloy lang, ano, sa mga gumagraduate ngayon, congratulations. Sige na, we have more songs for you. Next in line is a song called Right on Time with Blanca and Musico. And of course, next one is The Matt or The Good Life by Matt Summers. Dusan din po ito ng Tunog Pinoy. Ito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM with your friend Mel.
1: Music and chat recharged by request.

Let's pray now. Father, we thank you sa manapakagandang araw naman po ito na binigay niyo sa amin. Thank you, Lord, sa pagpabuhos mo ng ulan sa aming pong kapaligiran. Thank you din, Lord, sa patuloy na pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, maging sa pag-provide mo ng lahat ng aming mga pangailangan. Alam mo, Lord, ang mga sitwasyon na pinagdadaanan ngayon ng aming mga kaibigan at tagapakinig. Lalo-lalo na po sa time na ito na magbabalik ka eskwela ang mga estudyante. Thank you na hindi mo sila pagkukulangin sa kanila pong mga needs. Thank you, Lord, for the inspiration na nagmumula sa iyo. Sa muli ay samahan mo ang bawat isa sa kanila pong pagsisimulang muli ng school year na ito. Lord, ikaw din ang patuloy na magkaloob sa amin ng tamang mga pagdedesisyon sa mga panahon, Lord, na parang nalalagay sa alanganin ang pagbavalyo namin sa aming mga sarili at ng ibang tao sa amin. Thank you na unang-una na ikaw ang nagpahalaga sa amin. Unang-una na ikaw ay nagmahal sa amin, Panginoon, sa kabila ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Thank you na patuloy mo kaming tinutulungan na maging mapagpahalaga din po sa ibang tao. Samahan mo kami for the rest of today. For this we ask in Jesus' name. Amen.

Well, kailangan ko lang magpaalam sa iyo, kaibigan. Pero bago ako magpaalam, batiin ko muna si Mike. Sabi niya, hi po, watching from home. Would like to request Echo by Blanca.

Have you been inspired by what you heard today? Let us know by texting at 0998-043-0573 or message us in our Facebook page, CARE 104.3 The Way FM. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng

Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Isa sa katotohanang ibinigay ng Diyos sa atin nung pinatawad niya ang ating mga kasalanan ay ang kalayaan. Minsan ay nagulat ako nang sabihin ng isang kaibigan ang tungkol sa kalagayan ng mga mananampalataya sa ating bansa. Sinabi niya na mas nanaisin pa niya na makita ang bansa na nasa ilalim ng hindi demokratikong pamahalaan. Halos kilabutan ako sa kanyang tinuran at tinanong ko siya kung bakit niya ito sinabi. Wika niya, mas lalapit daw sa Diyos ang mga tao kapag siya ay nagigipit at hinihigpitan ang kanilang pananampalataya. Masyado daw kasi nating inaabuso ang ating kalayaan na nagiging dahilan kung bakit tayo lumalayo sa Diyos. Malimit ay hindi nagagamit ang kalayaan sa tamang paraan. Basahin po natin ang paglilinaw ni Pablo tungkol dito. Ganito po ang sinasabi sa 1 Korinto, Kabanatang 10, talatang 23 hanggang 24. Mayroon namang nagsasabi, malaya kung gumagawa ng anuman, ngunit hindi lahat ay nakatutulong. Huwag sariling kapakanan ang hanapin ninyo, kundi ang sa iba. Tunghayan po nating muli ang mensahe ng Diyos sa oras na ito sa mga talatang matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanatang 10, talatang 33 hanggang Kabanatang 11, talatang 3. Ito ay yahadid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng 1 Korinto, 10 kabanata, talatang 23 hanggang sa 11 kabanata, 3 talata. Ang ating paglalakbay sa oras na ito ay nais ko pong itanong sa inyo kung kumusta ang inyong pananampalataya. Patuloy po nating talakayin ang paksa na ating pinag-aaralan tungkol sa kalayaan ng mga mananampalataya. Ganito po ang sinabi ni Pablo sa talatang 23. Meron namang magsasabi, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ay nakabubuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ay nakatutulong. Bagamat napakalaking usapin ang tungkol sa kalayaan ng isang mananampalataya noong panahon ni Pablo, sinabi niya na malaya siya upang gawin ang anumang nais niya batay na rin sa kanyang kalagayan bilang mangangaral. Tignan po natin ang isang halimbawa. Marami tayong makukuhang aral sa larong basketball. Tulad ng pagtutulungan ng samahan upang manalo, ito ang napakalaking suliranin ng mga iglesia ngayon. Walang pagkakaisa. May mga simbahan na iniaasa lamang sa pastor ang lahat ng gawain sa iglesia. Kung kukunin po natin ang aral sa larong basketball, napaka-imposibleng manalo ang isang kupunan kung sila ay nagkakanya-kanya. Kinakailangan nilang magtulungan, gamitin ang kalakasan ng bawat isa upang manalo sa paligsahang iyon. Subalit, pakaingat din tayo, wika ng mga ngaral, dahil maaring matisod ang ibang kapatiran na hindi sang-ayon sa panonood ng basketball. Napakaliit na dahilan ang bagay na ito, subalit maaring maging sanhi na ikatitisod ng iba. Dahil dito ay inilahad ni Apostol Pablo ang kanyang mga panuntunan at pananaw tungkol sa paksang ito. Basahin po natin ang talatang 24 na ganito po ang sinasabi, huwag sariling kapakanan ang hanapin ninyo, kundi ang sa iba. Kahanga-hanga ang kalayaang ibinigay ng Diyos sa mga mananampalataya, subalit sa kabila nito ay dapat nating isaalang-alang ang kapakanan ng ibang tao. Huwag nating hayaan na akayin tayo at diktahan ng ating kalayaan. May hangganan ang kalayaan at ito ay marapat lamang na bakuran ng pag-ibig. Ang mananampalataya ay hindi dapat maging alipin ng alituntunin. Pag-ibig ang dapat niyang maging gabay. Dahil dito, dapat siyang maging mabuting halimbawa sa mga nakapalibot sa kanya. Dapat niyang isipin kung ang mga ginagawa niya ay sa ikabubuti ng lahat. Ito ang panuntunan na sinabi ni Apostol Pablo. Sa talatang 25 at 26 ay makikita po natin na ipinangaral ni Apostol Pablo na ang mga mananampalataya ay nararapat lamang na masyahan sa kanilang mga pagpapasya. Ganito po ang sinasabi, kumain kayo ng anumang babibili sa tindahan ng karni at huwag na kayong magtatanong pa upang hindi mabalisa ang inyong budhi. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lupa at ang lahat ng naroroon ay sa Panginoon. maaring natamasa ng isang mananampalataya ang lahat ng nilikha ng Diyos, ang kagandahan ng kalikasan, maging ang mga bunga nito, sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng lahat. Tignan po natin ang isa pang katotohanan na nakapaloob sa usaping ito. Parang sinasabi ni Apostol Pablo na kung kakain tayo, huwag na ninyong sabihin na mukhang napakasarap ng niluto ninyong karni. Saan ninyo ito binili? Wala pa akong nakitang ganitong uri ng karni, at kung meron man, ay hindi nila ito ipinagbibili sa pangkaraniwang pamilihan. Dahil dito, maaring sabihin sa inyo ng inyong kaibigan na naihandog kasi sa mga Diyos-Diyosan ang karni, kaya magandang klase. Dahil dito, magdadalawang isip ka kung kakain ka o hindi. Dahil alam mo na ang karni ay naialay sa mga Diyos-Diyosan, tulad ng ating tinalakay sa nakaraang pag-aaral. At sa sandali na malaman mo na doon nga galing ang karni, maaring hindi ka nakakain dahil labag ito sa iyong pananampalataya. Kung hindi mo tinikman ang handa ng iyong kaibigan, marahil ay sasama ang kanyang loob. Inaasahan niya na makakasalo ka niya sa hapunang iyon, kaya niya inihanda ang alam niyang pinakamagandang uri ng karni. Subalit dahil sa iyong nalaman, ay ayaw mo nang kumain. Sa ganitong kalagayan, ang pinakamainam na paraan ay huwag ka nang magtanong. Kumain ka na lang at ipagpasalamat mo ito sa Diyos. Sa talatang 27 ay nagbigay ng makatotohanang paglalarawan si Apostol Pablo tungkol sa paksang ito. Ganito po ang sinabi niya. Kung aanyayahan kayo ng isang di sumasampalataya at ibig ninyong dumalo, kanin ninyo ang anumang idulot niya sa inyo. At huwag na kayo magtatanong pa upang di mabalisa ang inyong budhi. Ang ibig pong sabihin nito, kung kayo ay inanyayahan sa bahay ng isang hindi mananampalataya at nagpasya ka na magtungo doon, pumunta ka at kumain ng anumang iharap niya sa iyo. Huwag kayong magtatanong ng kahit na ano tungkol sa pagkain. Patuloy po nating alamin ang nilalaman ng talatang 28. Ngunit kung may magsabi sa inyo, ito'y inihain sa mga Diyos-Diyosan, huwag ninyong kanin iyon alang-alang sa nagsabi sa inyo upang di mabalisa ang budhi. May katotohanang ipinapakita ito sa atin, at ito ay kakaiba sa lahat. Sinabi ni Pablo na kainin ang lahat ng bagay at huwag nang magtatanong. Subalit kung merong kaharap sa hapag at nagsabi na ang iyong kinakain ay naihandog sa mga Diyos-Diyosan, huwag mo itong kainin. Hindi dahil masama itong kainin, kundi dahil makasasama ito para sa taong nagsabi sa iyo. Hindi dahil ito ang sinabi ng iyong budhi, kundi dahil sa sinasabi ng kanyang konsensya. Kaya marapat lamang na huwag mo itong ituloy ang pagkain. Dapat mo itong gawin, hindi dahil sa nais mong paunlakan ng iyong kaibigan. Dapat mo itong gawin dahil sa pag-ibig. Walang batas na nagbabawal kumain ng karni. Ang makapagbabawal lamang sa iyo na kumain ng karni ay ang iyong pag-ibig sa iba, sa mga taong naniniwala na hindi ito dapat kainin. Kaya't sa ganitong kalagayan, huwag kang kakain ng karni, ito ang payo ni Apostol Pablo. Nais ko pong ilarawan ito ayon sa nabasa kong karanasan ng isang mangangaral. May isang lugar sa Estados Unidos kung saan na ang pinagkakakitaan ng mga mamamayan ay ang pag-aalaga ng isang uri ng prutas na hawig sa ubas. Ginagawa nilang alak ang prutas na ito. Isang mangangaral ang nagtungo roon upang ipangaral ang salita ng Diyos. Nang matapos siyang mangaral, inanyayahan siya ng isa sa mga may katungkulan upang mananghalian sa kanilang bahay. Binigyan daw siya ng isang basong katas ng prutas na ginagawang alak. Tinikman niya ang inuming iyon, bagamat hindi niya alam kung anong uri ito ng inumin. Nalasahan niya na may alkohol, kaya't dahan-dahan niyang ibinaba ang baso. Nagtaka ang may bahay sa nakita niya sa mga ngaral. "Hindi mo ba ito nagustuhan?" tanong niya. Sumagot ang mga ngaral, "Masarap ang lasa ng inumin. Subalit napansin ko na ito ay alak." Bilang isang mananampalataya, hindi tayo dapat uminom ng mga bagay na nakalalasing. dagdag pa niya. Dahil sa sinabi ng mga ngaral, hindi naging maganda ang kalagayan sa hapag na iyon. Subalit ito ay hindi nagtagal, agad ding napawi ang hindi magandang kalagayan. Labag ba sa itinuturo ni Pablo ang ginawa ng mga ngaral? Dapat ba ay nanatili na lamang siyang tahimik at ininom na lamang ang inuming nakalalasing? Ako ay naniniwala na walang mali sa ginawa ng mga ngaral. Sang-ayon ako sa kanyang ginawa, naging tapat siya sa kanyang sarili. Sinabi niya kung ano ang nasa loob niya. Ginawa niya ito hindi dahil sa pagiging makasarili. Ginawa niya ito dahil sa pag-ibig at salig sa kanyang pananampalataya. Ibig ba ninyong sabihin na walang kalayaan ang ministrong iyon na uminom sa inuming nakalalasing na ibinigay sa kanya? Sa katunayan, malaya siya na gawin ito. Subalit, meron siyang patotoo na dapat panindigan, kaya hindi niya ito ininom. Maraming mananampalataya ang tahasang tumatanggi na gawin ang isang bagay dahil ito ang tuntunin na kanilang sinusunod. Sapagkat ginagawa nilang batayan ang kanilang sarili na ang mga bagay na hindi nila ginagawa ay dapat lamang na huwag gawin ng iba. Ang ganitong uri ng pakikitungo ay hindi nakabatay sa pag-ibig. Ang ganitong uri ng pakikitungo sa ibang tao ay nakabatay sa pagiging makasarili. Patuloy po nating basahin ang susunod na talata. Sa 20th talata ay ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Ang ibig kong sabihin, ang budhi ng inyong kapwa at hindi ang budhi ninyo. Maaring isa sa inyong mga katanungan sa pagkakataong ito ay ganito. Bakit sa ibang tao nakabatay ang ating pasya? At bakit sa mahihina pa nakasalalay ang ating mga gagawin? Ganito po ang sinabi sa 30th talata ng 10th kabanata. Bakit ako susumbatan dahil sa pagkain ko ng mga bagay na ipinagpapasalamat ko laman sa Diyos? Parang sinasabi ni Apostol Pablo na hindi naman yata makatwiran na hatulan ako batay sa budhi ng iba. Basahin po natin ang naging sagot ni Apostol Pablo sa kalagayang ito. Sa talatang 31 ay ganito po ang sinasabi. Kaya nga, kung kayo'y kumain o uminom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang ito ay isang kahangahangang panuntunan tungkol sa kalayaan ng mga mananampalataya. Isa sa mga panuntunang ito ay ang tulad ng kanyang sinabi sa talatang 23 na ganito, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ay nakabubuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ay nakatutulong. At sa talatang ito ay binanggit din ni Apostol Pablo ang isang panuntunan. Sinabi niya, kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ito ang panuntunan na nararapat ipamuhay ng bawat mananampalataya. Hindi ang mga katagang kailangan ko ba itong gawin? Ang marapat nating tanungin sa ating sarili bilang mananampalataya ay, kaya ko bang gawin ito para sa ikararangal ng Diyos? Masakit mang isipin, subalit may mga taong nagsasabi na sila ay mananampalataya, subalit hindi naman sila pumapasok at nakikita sa loob ng mga sambahan. Kung sila ay dumadalo sa sambahan, ay iba naman ang kanilang layunin. Ito ay upang pag-usapan at punahin ang iba. Kung ganoon din lang ang ating layunin sa pagsamba, sa aking palagay ay mas makabubuti na lang na manatili tayo sa loob ng ating tahanan. Ang mga mananampalataya na tinalakay ni Pablo sa mga talata na ating napag-aaralan ay para sa lahat. Hindi lamang ito para sa piling samahan. Basahin po natin ang talatang 32 na ganito po ang sinabi. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Grego, o ng mga kaanib sa loob ng iglesia. Sa talatang ito ay binanggit ni Apostol Pablo ang tatlong grupo ng tao. Ito ay ang mga Hudyo, ang mga Hintil, at ang mga kaanib ng iglesia sa Korinto. Ilan sa mga kabilang sa samahang ito ay may iba't ibang pananaw sa pananampalataya. Isang halimbawa nito ang hindi pagkilala ng mga Hudyo sa karni ng baboy na isang pagkain. Kawalang galang daw para sa mga Hudyo na anyayahan sila sa isang hapunan at hainan sila ng karni ng baboy. Para naman sa mga mananampalataya, sinisikap nilang gawa ng mabuti ang ibang tao upang huwag silang makapanakit ng damdamin. May mga hintil din na may kakaibang pananaw at katangian. Napakahirap unawain ang kalagayan ng iba't ibang tao. Subalit ayon kay Pablo, sinikap nating huwag maging sanhi ng ikatitisod ng iba. Kailan lang ay ginanap ang tao ng pagpupulong ng mga iglesia. Isa sa kanilang tinalakay ang nararapat na ikilos at maging anyo ng mga kasapi sa loob ng iglesyang iyon. Napakasimple ng ilan sa kanilang tinalakay. Isa sa kanilang ipinagbawal ay ang pagkukulay ng buhok. Matagal na nilang tinatalakay ang paksang ito. Ayon sa aking kaibigang pastor, sa pakiramdam niya ay nalulunod siya sa hiya dahil hindi naging sensitibo ang mga tagapanguna sa pagpupulong na iyon. Sa gawing likuran ay may babaeng iba ang kulay ng buhok. Buo ang kanyang paniniwala na dumalo ang babaeng iyon sa tao ng pagpupulong dahil nais niyang mapagpala mula sa salita ng Diyos. Nang palihim daw na lumingon ang aking kaibigang pastor sa babaeng iyon, ay nakita niya na nakayuko ito at pilit nilalabanan ang hiya na kanyang nararamdaman noong sandaling iyon. Marami pa silang tinalakay sa pagpupulong na iyon. Isa na doon ang uri ng damit na dapat isuot sa araw ng pagsamba. Alam ko na marami ang nasasaktan sa pagpupulong na iyon, subalit kung minsan ay sadyang walang pakialam ang ilang mga tagapanguna. Naging sumbungan ang aking kaibigang pastor ng mga kabataang may galit sa simbahan na kanilang pinanggalingan dahil parati na lamang daw sila ang pinupuna. Ito ay dahil sa uri ng kanilang kasuotan. Ayon daw sa mga matatanda ng iglesia, hindi daw dapat ang kanilang kasuotan ayon sa kanilang inaasahan sa loob ng iglesia. Itinanong nila sa kanya kung tama ba na punahin sila ng mga matatanda sa simbahan. Sinabi daw ng aking kaibigan na mali ang magkabilang panig sapagkat hindi sila kakikitaan ng pagmamahal. Hindi tama na punahin mo ang kasuotan ng kabataan sa harap ng mga tao. Sa kabilang panig naman, alam ng mga kabataang iyon na ang kanilang pananamit ay hindi tatanggapin ng mga matatanda, subalit patuloy pa rin nila itong ginagawa. Hindi mo kakikitaan ng pagmamahal ang kabilang panig. Pagmamahal na dapat nilang ipadama sa bawat isa. Sa halip ay ipinaglalaban ng isang bagay na inaakala nilang tama. Sinabi po ni Apostol Pablo, huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Griego, o ng mga kaanib ng Iglesia. Ang nais pong sabihin ni Pablo ay huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ng sinumang tao dito sa ibabaw ng lupa. Basahin po natin ang talatang 33 kaugnay sa mga tinalakay sa pag-aaral na ito. Ganito po ang sinasabi. Ang sinisikap ko namay, mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Sikapin natin na ang mga bagay na ating ginagawa ay para sa ikalulwalhati ng Panginoon. Maging sa inyong pag-inom, sa inyong kinakain at kahit na ano pa ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito para sa kapurihan ng Diyos. Ang isang mananampalatayang babae ay maaaring maghugas ng pinggan, magwalis ng sahig, at marami pang iba sa ikalulwalhati ng Diyos. At ang mananampalatayang lalaki ay maaring maglinis sa bakuran o di kaya ay maghukay ng basurahan para sa ikalulwalhati ng Panginoon. Ano man ang ating ginagawa, kung hindi naman ito para sa kapurihan ng Diyos, ay marapat lamang na huwag na nating gawin. Habang tayo ay nabubuhay sa daigdig, tayo ay isang patotoo. Sa pamamagitan natin ay mararanasan sana ng mga makasalanan ang kaligtasan. Kaibigan,
2: mas pagpapalain ka ng Diyos kung ang iyong buhay ay nagagamit para sa kaligtasan ng iba. Isang kwento ang aking nabasa tungkol sa isang mananampalataya na nagpapamudmud ng mga babasahin tungkol sa kaligtasan. Nabigyan niya ang isang lalaki ng babasahin ito. Ano ito? Wika ng lalaki. Isang magandang babasahin, wika ng mananampalataya. Hindi ako marunong magbasa, sagot ng lalaki. Subalit maaari kong unawain ang nilalaman ng babasahin ito, wika niya. Pagmamasdan na lamang kita kung tunay mong ipinamumuhay ang nilalaman ng babasahin ito. Kaibigan, marami ang patuloy na bumabasa sa uri ng ating buhay bilang mga mananampalataya. Mas mauunawaan nila ang tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng ating buhay kaysa sa mga babasahin na ibinigay natin sa kanila. Walang masama sa pagbibigay ng mga babasahin ito, subalit dapat din nating maipakita sa kanila ang uri ng ating buhay. Kinakailangan na ang nilalaman ng mga babasahing ipinamimigay natin tungkol sa kaligtasan at kabutihan ng Diyos ay makikita sa ating buhay. Ang unang talata ng kabanatang 11 sa aklat ng unang Korinto ay kabilang sa bahaging ito na ating pinag-aaralan. Tularan ninyo ako gaya ng pagtupad ko kay Kristo. Bihira lamang sa atin ang may lakas ng loob na sabihin ito tulad ng sinabi ni Apostol Pablo. Subalit buong tapang kong sinasabi ito sa bawat taong nakikinig sa akin, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Nais kong maging tagasunod kayo ni Kristo tulad ng kanyang pakiusap sa mga mananampalataya sa Filipos. Ganito po ang sinabi niya sa 3 kabanata, talatang 17-19 sa aklat ng Filipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayon luha ang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahya at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Kahanga-hanga ang patutong ito ni Apostol Pablo. Sa kabila nito ay dapat nating unawain na ang halimbawang ipinakita ni Pablo sa mga mananampalataya noon ay hindi madaling tularan. Ang uri ng pagsunod ni Pablo ay tulad ng tinuran ng ating Panginoong Hesus na naitala sa Ebanghelyo sang ayon kay Mateo, kabanatang 16, talatang 24. Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin." Kaibigang nakikinig, ang pagsunod sa ating Panginoong Hesus ay isang pagpapakasakit. Bagamat layunin ng bawat tao ngayon ang magkaroon ng maginhawang buhay kaya sila nagsusumikap, dapat nating isipin na kung nais nating makamtan ang buhay na walang hanggan, magpakasakit tayo sa pagsunod sa Panginoong Hesus. Gayahin po natin si Apostol Pablo tulad ng ginawa ng Panginoong Hesus, isang pagpapakasakit na maaring humantong sa kamatayan. Kaibigan, kumusta ka sa oras na ito? Handa ka bang magpakasakit para sa kaligtasan ng iba? Tayo po ay manalangin. Sa oras at sandaling ito, dakilang Ama, muli po kaming lumalapit dumudulog sa iyo. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Sapagkat Panginoong Diyos, patuloy mo kaming ginagabayan, tinuturoan ng iyong mga salita. Sa mga kapatid na nakikinig sa oras na ito, Panginoong Diyos, anuman ang kanilang kalagayan, Panginoon, dalangin ko po, Ama, tugunan mo ang kanilang mga pangangailangan, baguhin mo ang kanilang kalagayan, Panginoong Diyos, kung sila ay nagdadala ng mabibigat na suliranin, mga pasanin sa buhay, sa oras na ito, Panginoong Diyos, turuan mo silang magpakumbaba at lumapit sa iyo. Pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, ang mga kaibigan at mga kapatid. Marahil ay meron silang mga dinaramdam, Panginoon, saan man sila naroroon, sa pagamutan o sa mga tahanan, dakilang Ama, hipuin mo po sila ng iyong mga kamay. Marahil sila'y nawawalan ng pag-asa at nandulupaypay. Panginoong Diyos, bigyan mo sila ng kalakasan. Pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, ang aming bansa, sangayon sa pangangailangan, Panginoong Diyos, lalo na sa kapayapaan. Kami po'y umaasa na nanalig na gagawin mo ang bagay na ito sapagkat hinihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
3: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
4: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
5: Puri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier.
1: Magandang hapon mga kaagapay, ito ang programang Papuri. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon. Ako po si Charmaine Manalo Campanier.
2: Magandang hapon mga kaagapay, ito po si Dennis Campanier.
3: Magandang hapon po mga kaagapay, ako po si Tricia Denise Campanier. Ngayon nga po ay June 3, 2026. Ang bilis. Kumusta po kayo mga kaagapay? Nawa nga po sa hapong ito ay ramdam na ramdam nyo po na napakabuti ng Panginoon.
1: Yes.
3: Nananatili siyang tapat sa kanyang mga pangako.
2: Ay, totoo yan. Kaya magandang habit na magbasa po tayo ng Bible nang meron po tayong panghawakan na promise ni God. Salamat at ang Panginoon po natin ay hindi tumatalikod sa kanyang mga pangako. Matanong ko lang mga kaagapay, saan po ba kayo nakikinig ngayon?
1: Yes, saan po ba?
2: Sa ibang bansa po ba o dito rin sa Pilipinas? May mga nare-receive kami pagbati nagsasabing they're listening abroad. God bless po sa lahat ng mga Pilipinong nakikinig sa atin.
1: Yes, enjoy God's blessings. Saan man po kayo nakikinig ngayon? At nais kong i-share itong Psalm 33:12 sa Tagalog. Mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Yan nga ang pinangahawakan natin bilang mga Pilipinong mananampalataya.
2: God bless our nation.
1: Yes,
2: thank you, Lord.
1: Thank you, Lord.
2: Mapakikinggan rin ang programang Papuri sa Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay. Maaari niyo po ipadala ang inyong mga pagbati at song requests sa ating Facebook page. Mag-text sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675. Maririnig din ang Papuri Music sa iba't ibang platforms kagaya po ng Spotify.
1: At ito, nais kong basahin ang ilang mga messages na ipinadala nyo sa amin. Mga kaagapay, mula kay Neneth Cristobal, ang sabi niya, happy birthday sa aking anak na si Cyril Grace Cristobal sa Saturday, June 6. At happy birthday din kay Jean Rojas, yesterday, June 2. 1, 2, 3.
4: Happy birthday, Cyril and Jean! God bless you po!
1: God bless you po! At mula naman kay RD Alistair Abante, ang sabi niya, ang ganda ng Yahweh Elohim na inawit ni Kathy Go Umali, naging paborito ko yan ng concert ng Papuri 40th anniversary. At pwedeng pa-request ng any classic Papuri song composed by the pastors. Yes, RD, ipi-play namin
2: yes.
1: Mamaya yan. Mm-hmm. At mula naman kay Emmy Agustin Bugarin, ang sabi niya, watching here in Isabela. Si Jessica Jeng from Tarlac City naman. At si Len Agdon Reyes, nakikinig habang nagluluto sa Palayan, Nueva Ecija.
2: Happy yes, listening happy po! Listening po!
3: Happy listening po!
2: Ito po ang mga nakikinig din sa atin. Shout out kina Angel Villaflor Gorospe, Epifanio Salvador, Jeff T. Dizon, Petronia S. Barreno, Jose Verueco, Precious Ablazo, Rosalinda Ohano Manzano, Orlando and James Christian Ambagan, Perlita Hinahon, Takneng Novello, at kay Guy Santos. Magandang hapon po sa inyo lahat. Hello po!
3: Hello po sa inyo.
5: Thank you for your messages, mga kaagapay. Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Sa araw na ito ay tampok natin ang ating kapapuri na talagang malapit sa aming mga puso. Maririnig po natin ang kapapuri nating si Jonathan Manalo na magbabahagi ng kanyang kwentong papuri mamaya. Kaya tutok lang po kayo mga kaagapay. Pero konting throwback po muna tayo sa ngayon sa pakikinig ng mga classic papuri songs na ito. Simulan natin sa requested song ni RD Alistair Abante, Ang Si Kristo Ay Sapat Sa Akin, mula sa Papuri 7 na sinulat ni Pastor Philip Taroha at inawit din niya kasama sina Jim San Juan at Ali Castillo, at susundan ng panalangin ko na sinulat ni Andre Dionisio, inawit ni Tricia Amper Jimenez, ang Kahit Minsan na mula sa Song in Your Heart album na inawit ni Terry Javier, sinulat ni Gary Granada, at ang awiting Mangag-ibigan Tayo mula sa Papuri Choral Collection, inawit ng Papuri Singers, sinulat ni George Guerrero at ni Robert Sebastian. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy kayong nakikinig dito sa programang Papuri. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Dennis Campanier.
2: Ito naman si Charmaine Manalo Campanier.
3: At si Trisha Denise Campanier. Mainit na pagbati po saan mang panig kayo nakikinig ngayon at hayaan niyo pong samahan namin kayo hindi lamang sa radyo kundi pati sa online streaming ng febc.ph. Mag-sign in na rin po kayo sa inyong Facebook para inyong maipaabot sa amin ang inyong messages. Pwede rin mag-text sa mga numbers na ito sa Globe
4: 0916-296-6620
3: at sa Smart
4: 0999-223-5675.
2: Mga kaagapay, kung matagal na po kayong nakikinig ng Papuri, I'm sure meron po kayong ma-i-share na kwento tungkol dito.
1: Yes.
2: Kaya nais po namin kayong imbitahan muli na magpadala ng inyong kwento. Dito nga sa ating programa ay napapagpala tayo ng iba't ibang kwento ng Papuri singers, Papuri composers, at ninyo po mga Papuri listeners. Pwede nyo pong i-comment ngayon sa ating Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com kung paanong ang mga songs ng Papuri ay naging parte na ng inyong buhay. Pwede nyo pong i-share ang kwento kung bakit yon ang inyong paboritong Papuri song. Nang amin rin pong mabasa at ma-i-play na rin yung paborito nyong song na yan. Aantayin po namin nang maitampok dito sa Papuri program.
1: Maraming salamat po sa inyong ipinadadalang kwento, mga kaagapay.
2: Thank you!
1: Itatampok po namin yan dito sa program sa mga darating na araw. Pero sa araw pong ito, tulad na nabanggit ni Trish kanina, tampok natin ang isa sa ating mga kapapuri. Dalawang Wednesdays nga po natin siya makakasama dito at yan nga po ay walang iba kundi ang ating kapapuri na si Jonathan Manalo. Narito po ang kanyang kwento.
5: Hello mga kaagapay! Ako ang inyong kapapuri, Jonathan Manalo. Nakikigalak ako sa ika-78th anniversary ng FEBC Philippines. Sa darating na Sabado ay ating ngayong pagdiriwang ng sama-sama ang milestone na ito. Isang blessing na maging bahagi ng FEBC Ministry through its music arm, ang Papuri. Nagsimula ako makasama sa Papuri Music Ministry noong ako'y nasa elementary pa lamang. Si Ate Charmaine, si Kuya Dennis ay mga college na noong mga panahong yon. Kami naman ni Charity, ang bunso sa pamilya, ay parehong elementary students pa lang. Papuri Music po ang aking pundasyon.

0: bilang singer, songwriter at music producer. Mga kaagapay, hindi ko makakalimutan ang unang song na nakompose ko na pumasa sa songwriting festival para sa ikapitong salmo na nilaunch noong 1995. Ang title nun ay Aming Panginoon. That same year, nakasama sa Pamaskong Papuri album ang komposisyon namin uli ni Charity, pinamagatang Umawit ng Maligayang Pasko. Nakakatuwa na nasundan niya ng mga songs pa na maging masunurin the following year para sa Pambatang Papuri 6. Napakaraming papuri songs na gustong gusto ko mula pagkabata. Isa na dyan yung pinakamamahal kong bayan sa Papuri 13 noong 1992. Kaya nagpaalam ako sa composer nitong song kay Kuya Sock Villanueva kung maaaring gawan ko ng sariling version itong pinakamamahal kong bayan. At binigyan niya naman ako ng pagkakataon para makapag-record ng version ko nitong awit na to na sobrang nakapag-minister sa akin at alam kong makakapag-minister sa maraming mga Pilipino, mga Kristiyano sa nangyayari sa ating bayan ngayon. Nakakatuwa na yung version ko ng pinakamamahal kong bayan na nabigyan ng parangal sa 42nd Catholic Mass Media Awards bilang Best Secular Song. Ngayong nagdiriwang tayo ng FEPC Anniversary, isa sa mga unforgettable songs na nakasama ako ay ang Magkaugnay Tayo, ang theme song ng FEBC 65th Anniversary Album niya na isapanulat ni Kuya Dan Androcura at akin naman pong nilapatan ng musika at akin din pong inawit. Magkaugnay tayo sa bawat isa. Isa pa rin po yan sa mga pinakapaboritong inawit ko para sa FEBC. Napakarami ko pa pong kwento pero i-reserve ko na po para sa next Wednesday para magkasama po tayong muli ni na Kuya Dennis, Ate Charmaine at Trisha Denise. Tunay nga, sa Diyos ang papuri.
1: Si Jonathan nga po ang isa sa mga patotoo kung gaano ka-faithful ang Diyos. Ako po isaksi kung gaano lumago ang salita ng Diyos na natanim sa kanyang puso at nagbunga ng mga musikang kanyang inialay sa Panginoon hanggang sa ngayon. Kaya ito po, pakinggan na natin ang mga awiting na banggit ni Jonathan.
2: Simulan po natin sa Aming Panginoon mula sa ikapitong salmo, inawit ng Papuri Singers, na susundan ng Maging Masunurin mula sa Pambata Papuri 6, inawit ni Jello Gison at ni Camille Lucero. At ang Pinakamamahal Kong Bayan ay kasama rin po sa playlist inawit ni Jonathan Manalo, sinulat ni Sock Villanueva at ang song na Magkaugnay Tayo mula sa FEBC 65th Anniversary Album, inawit ni Jonathan Manalo na sinulat din niya, kasama si Dan Androcura. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

syempre sa mga frequently asked questions ng ating mga parents, ng mga young people natin, yung mga discussions na kailangan ng mga young people natin para ma-prepare din sila, 'di ba, sa practical life. At hindi pa rin nalilimutan siyempre yung mga values na tinuturo natin sa ating mga simbahan. So kung kayo po ay may mga question, mag-message po kayo sa ating Facebook, or kung kayo po ay medyo old school pa rin, gusto niyo pong mag-send ng text, meron po tayong

0: din po, just dropping by to say hello. Hi din po sa inyo. At siyempre, nandyan din, Pastor, yung ating isa pang kaibigan na taga Baguio City na kikinig ngayon at nakatutok, si Pastor Joseph Antulin. Good evening sa'yo.
1: Good evening, Pastor.
0: Good evening sa'yo, Lodi. Nag-send si Pastor eh. Sabi niya, good evening po, Lodi. Good evening din. O, sir, sana sa susunod, ikaw naman yung nandito para maging bisita namin. At yan po, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta po sa ating programa. At para sa pag-uusapan natin, kagaya ng nabanggit namin, dito po ay patuloy po tayong tumutugon sa mga katanungan po ng ating mga kaagapay. Meron tayo, Pastor, na isang question.
1: Alright.
0: Isang question dito para sa discussion natin. No? So, start tayo. Sabi nung kaagapay natin, Pastor, sabi niya, good evening po. Ayan, tungkol sa ano to, Pastor? Nabanggit ko kanina, Pastor, yung ating question. So, sabi niya nung kaagapay natin, I feel depressed about my situation. Sabi niya, down na down po ako. Every time na gusto kong i-cheer up yung sarili ko, hindi ko magawa. And I end up crying.

0: hindi pa naman nangyayari. Halimbawa, saan kaya ako kukuha? Yung anak ko ay mag-graduate na o mag-aaral na ng kolehiyo. Saan kaya ako kukuha ng aking pangtugon? Eh, nakita naman natin na nakapagtapos yung anak mo ng high school, papunta na. Hindi ka naman pinabayaan ng Diyos kung ikaw po ay isang Kristiyano, may takot sa Panginoon. So, yun yung anxiety. Yung depression po ay, it is a, ano po, consistent feeling of sadness and loss of interest. Meron po tayong tinatawag na clinical depression. Pagka medyo ayaw na ng maliwanag, gusto naka, ano lang sa kwarto, sa dilim, ayaw na nang nakikipagkwentuhan. So yung mga normal na ginagawa niya, hindi niya na ginagawa. Yung mga errands niya, so tignan po natin yon.
1: At saka ito, Pastor, kailangan ng clinical diagnosis.
0: Yes,
1: kasi
0: yes,
1: medyo may chemical imbalance na talaga to.
0: Tama. May mga dumarating pagka clinical depression, kailangan na po natin i-refer yan sa mga psychiatrist po natin. So kami po ng mga family counselor, we more on intervention. So assessment, tinitignan po natin kung ano yung kalalagayan ng tao. But when it comes sa pag-reseta na ng mga gamot, pagka dumarating na doon yung mga tao, so we need to refer that to the psychiatrist o psychologist. Na.
1: Or mga psychometricians, Pastor, na talagang nagre-reseta.
0: Sila yung ano, mga
1: tao. Saka siguro kasi, Pastor, maraming tao mahilig mag-self-diagnose.
0: Tama.
1: Diba?
0: Tama.
1: So, parang di ba dapat hindi tayo nagsis-self-diagnose? Tama. Lagi naman nating sinasabi yun dito, Pastor. Pero ano yung masasabi niyo, Pastor, doon sa mga tao na nagkakaroon agad ng fear?
0: Yeah. Yung fear kasi ay kapatid yan ng insecurity. Kumbaga magpinsan yan o magkapatid. So, one of the reason bakit tayo natatakot is because of our self-esteem. No? Mahina tayo when it comes sa pag-deal ng mga issues. Baka hindi tayo masyadong na-train when it comes sa pag-deal ng mga issues. Especially yung mga, maraming mga young people ngayon, no? Actually, sa history po ng atin pong bayan, this past years, few years, napakadami pong mga nagko-commit ng suicide. So, pwede po nating maiwasan yon. Balikan ko lang, Pastor, yung tanong kanina nung atin pong listener, yung atin pong kaagapay. Bata pa siya. Pero imagine, bata pa siya, pero yung kanyang nararanasan, no? Gusto ko lang ma-identify kasi ang dami-dami niyang concern doon. Concern niya yung nanay niya, concern niya yung kanyang kalusugan, concern niya yung mga nangyayari sa kanya, no, nararanasan niya. So, unang-una na akin pong nais na sabihin o kung maipayo ay identify mo ano ba yung source ng pinaka-source ng iyong stress, anxiety or depression. So,

0: ito ay nanggagaling dahil sa problema mo sa iyong mother, identify mo yon. So, isa-isahin natin, Samba, saan ba yung pinaka-source ng aking stress? Bakit ba ako may sakit ng, bakit ba ako may back pain, bakit ba ako mayroong mga ganito pang mga nararamdaman, tapos na napansin ko kasi parang yung mga symptoms iyon mga nagti-trigger, may mga triggering factors.
1: Bakit parang siguro, Pastor, yung kaagapay natin dun sa understanding ko, hindi niya ma-identify yung ano talaga niya, pinanggagalingan ng stress. Tapos, ang nangyayari pa sa kanya, stress na nga siya, ay intas tinatry daw niyang i-cheer up yung sarili niya. So ngayon, mas nakakadagdag pa dun sa worry niya kasi iniisip niya yung nararamdaman ng mother niya.
0: So
1: parang hindi naman yung mother na talaga.
0: Ting mga technologies, so kumbaga, mas madali nang mag-connect ngayon . So, ay bumabalik ako dun sa principle ng Bible na God created us for relationships . So, talagang hindi naman 'yun maibibigay lang ng technology. Iba pa rin yung kaharap mo yung tao na kausap mo.
2: Face to face,
0: o, kaharap mo yung tao, you can freely express.
1: Yes, Pastor.
0: 'Di ba? Yung damdamin mo, especially yung mga young people natin ngayon. So, yun, napakahalaga na connected tayo relationally. Kasi yun ang pagkakalikha ng Diyos sa atin . So, kung ikaw dumadaan sa mga depressing moments ng buhay mo, maghanap ka ng ano, baka nandyan yung mga kaibigan mo. Meron kang mga tao na mapagkakatiwalaan mo ng iyong damdamin. Pero unang-una sana yung mga pamilya, no, maayos. Kaya nga meron tayong topic din sa mga ginagawa natin talk sa mga youth, sa mga family, yung family connections na tinatawag o yung family relationships. Paano natin mapalakas yun between parents and children at yung pati yung relationship din ng mag-asawa. Kasi tinitingnan na model ng mga young people yun yung marriage din ng kanilang mga magulang.
1: Yes, Pastor. Siguro magandang point yan din, Pastor, dun sa question ng kaagapay natin. Sabi niya kasi hindi niya ma-identify bakit nakaka-feel siya ng depression. That's one good point, Pastor. Maybe yung relationship mo with the family.
0: Yeah.
1: Yes. Diba? Yun yung isa siguro nagiging source mo ng stress, ng depression, tapos wala kang connection sa ibang tao.
0: Tama.
1: Diba, lalo na ngayon, Pastor, dumaan tayo sa pandemic. Ang dami nating pinagdaanan . May mga dumadaan tayong mga pagsubok ngayon. May mga crisis tayo. Nag-iiba yung galaw ng mga tao. So, I think, Pastor, malaki yung impact nun kasi yung transition talaga, especially sa generation na to, Pastor, no? Yung mga bata sa generation na to, ang dami na nilang pinagdaanan sa maikling panahon.
0: Alam ko marami rin nakikinig ng mga parents, no? Pag napapansin natin itong mga anak, baka hindi lang naman nila kailangan yung pera . Kailangan din nila ng atin pong mga pakikipag-usap, pagtatanong, pagtatanong na naka-attend, naka-ano talaga sa kanila, naka-focus, hindi yung tatanungin mo tapos aalis ka na. So maraming mga young people ngayon, tatakbo talaga sila doon sa kanilang mga barkada. Sometimes yung mga barkada naman hindi din makapagbigay ng maayos na
1: advice
0: counsel, sa mga kabataan natin ngayon.
1: Kasi madalas, Pastor, tayo naturally pag young people hanap ka nung peer group na pareho nung pinagdadaanan mo. The problem with that, dahil pareho kayo nung pinagdadaanan, pareho kayo naghahanap ng sagot.
0: Kaya nag-end up nga na maraming mga young people ngayon, di ba? Nag-end up na yung mga teenage pregnancies ngayon, bunga yan ng walang matakbuhan yung kabataan, takbo siya dun sa boyfriend niya. So, medyo...
1: Tapos vulnerable sa Pastor. Tama. So, nagagamit yung kahinaan din. Tama. Diba, Pastor? So, I think magandang napag-uusapan natin to, Pastor, kasi minsan yung sagot simple lang naman talaga. Diba? Yung iba kasi, Pastor, naghahanap ng complicated answer dun sa simple lang naman talaga yung sagot dun sa mga pinagdadaanan natin, yung mga situations where we are. Kagaya nito, Pastor, alam ko yung mga nakikinig sa atin, yung mga kaagapay natin, parang alam ko na yan . Narinig ko na yan. Diba yung ganun, Pastor? Marami sa atin, ganun din naman. Diba na, dahil nga sobrang familiar tayo doon sa mga bagay na yan, parang hindi naman, nanineglect naman talaga natin yung value. Itong simpleng pakikipag-usap. Lagi namin kasi, Pastor, na pinopromote din dito sa program, para sa kaayusan ng mental health pa ng marami sa atin, i-keep talaga yung culture, Pastor, at home, na at least yung sabay-sabay kayo kumakain. Kasi malaki talaga yung impact nun, Pastor, sa value natin at saka yung sa paglaki ba ng bata, Pastor, habang tumatanda. Nakita niya na ang pamilya, takbuhan talaga. Kayang, kasi kapag hindi ka kasi, Pastor, nasanay na nag-open up ka sa family, Pastor, kasi hindi naman kami sabay-sabay kami kumain, Pastor. Di ba, Pastor, yung mga ganong klaseng pag-uusap nangyayari yan sa dining table. Naalala ko kasi ako growing up, malaking factor sa akin yung kung bakit nakita ko yung mga magulang ko as someone who listens. Kasi pag kakain kayo,

0: would really ask question. Yeah. Diba? Yeah. Doon ka nag-open up kahit na minsan nag ano kayo pa sir, 'di ba nag-aaway-away kayo, nagkakaroon kayo ng konting kiskisan, pero at the end of the day, yung yes. ganung discussion nagiging healthy pa din. Oh.
1: Sama-sama nga sila sa pagkain minsan, pero ang iba naman kaharap cellphone naman yung cellphone naman. So napakaganda noon, napakaganda ng sinabi ni Pastor Andrew na yung pag-uusap.
0: Mm-hmm.
1: Maraming iba, mga parents ay mas nauuna yung correction bago yung connection. Yes. Kaya maganda rin na before you correct, connect.
0: Yes, Pastor. Tsaka,
1: kailangan ngayon ng mga young people natin na yes, pinakikinggan sila.
0: Tsaka sabi nga nila, Pastor, isang bagay na natutunan ko rin sa mga mentors ko in the past, a relationship that don't talk, don't grow.
1: Yes.
0: So hindi automatic, Pastor, yung pag-grow ng relationship at home. Kasi kung hindi rin kayo nag-uusap talaga, walang connection eh. Walang nabibuild. Mas madalas pa nga, Pastor, di ba? Pag nandyan yung, bawa ikaw, anak, lalo pag teenager, Pastor, you struggle, di ba? Nag-struggle ka. Ayaw mong makita, makasalubong yung nanay mo, yung tatay mo, kasi feeling mo, pagagalitan ka lang, lagi nakikita sa'yo, mali. So, kasi hindi kayo nag-uusap talaga, hindi nasanay na nag-uusap kayo. Ganda, meron nga ako narinig kanina, Pastor, na isang graduation ng mga kindergarten, Pastor. Tapos meron isang speaker sa social media ko lang na napanood. Pinakinggan ko siya magturo and nagkwento siya ng story. Kwento niya bilang lumalaki siya na nag-struggle siya na wala siyang relationship with his father. Ganyan-ganyan yung mga magulang niya. Dumanas talaga siya ng hirap. So, ang encouragement niya dun sa mga nakikinig ng mga magulang na habang nandyan yung mga anak ninyo, habang bata pa sila, kailangan yakapin niyo sila. Yakapin at kausapin niyo sila. Kasi dadating ang panahon na hindi na nila gagawin yun kasi hindi niyo sila sinanay.
1: Tama.
0: Diba? So, sabi nga, train up a child the way they should go and when they are old, they shall not depart from it. So, kapag hindi mo sila kinakausap nung bata pa sila, tapos social media or yung mga gadget nila yung nagpalaki sa kanila, ano nga asahan mo pagdating ng panahon?
1: Yun din yung the same pattern na mangyayari sa pamilya nila in the future.
0: At saka,
1: posibleng mangyari.
0: Doon nag-struggle kasi, Pastor, kasi nga hindi tayo nag-create ng habit. Kasi nabanggit ni Mark kanina, habit is very important. Mahalaga yung habits natin eh. So kapag yung inumpisahan, naumpisahan na kultura sa loob ng bahay, walang pag-uusap, Pastor, may tendency talaga. Tapos meron pang Pastor, factor na may mga different personalities pa ang tao.
1: Yes.
0: 'Di ba? May mga extrovert, may mga introverts. So kung ikaw na nga lang yung available na resource ng anak mo na makausap, tapos hindi mo pa kinakausap. So mag-struggle talaga siya on their own.
1: Napakahalaga talaga ng pamilya.
0: Yes, Pastor. And isa yan, Pastor, sa advocacy natin. Alam ko, Pastor, nasa family.
1: Yeah, family enrichment.
0: Family enrichment
1: ka rin. Isa pa rin sa aking hinahawakan na ministeryo.
0: Kaya, Pastor, talaga magandang encourage yung mga young people natin na maging intentional tayo sa pag-build ng relationship din with our parents. Paano yun, Pastor? Kung hindi intentional yung mga parents natin, ano yung pwedeng gawin ng isang kabataan to build or to bridge that gap? Kasi, Pastor, pwedeng yung mga nakikinig sa atin, mga young people eh. At naririnig nila to kaya, Pastor, parang ang hirap. paano gusto namin yan? Gusto namin sabay-sabay kami kumain. Gusto namin kausap yung parents namin. Pero, hindi number one, Pastor, hindi nga sila nasanay. Pangalawa, hindi nila alam ano yung topic na pwede nilang pag-usapan or kung paano nila gagawin.
1: Especially kapag hindi naman ganun talaga yung pattern sa loob ng pamilya.
0: Yes, Pastor. And what can a young person do, Pastor?
1: Siguro, isa sa mapayo natin ay mag-create ka ng pattern na gusto mo. Ibig sabihin, kung ang pamilya mo ay ayaw ng pag-uusap kapag kayo ay pag kayo ay kumakain o may mga problema na dapat lutasin. So, pwede ka mag-create ng kultura o pattern na gusto mong gawin para maipanalangin mo.
0: Or pwede ba, Pastor, meron ako naisip. Pwede pa yun, Pastor, na mag-volunteer ka sa gawaing bahay.
1: Tama.
0: Diba?
1: Tama.
0: O kaya, Pastor, kung dati inuutusan ka, pinapagalitan ka ng magulang mo kasi parang tamad-tamad ka, hindi ka talaga mautusan, lagi kang nasa gadget. Bakit di mo gawin? Ibaba mo yung cellphone mo. Pagluto mo kaya?
1: Minsan ganun eh. Mas nakikita ng mga young people yung puro sila, no?
0: Yes, Pastor.
1: Pero hindi nila nakikita din yung kabilang side, yung effort naman ng mga magulang. Sinasabi ko kanina yung pattern eh. So tama yon, yung habit. No? In other words, mag-create ka ng something na
0: magugulat sila, Pastor.
1: Oo, na hindi mo nakikita sa pamilya mo. Uy, ang sipag-sibag mo. Ikaw naglaba ngayon, ha? Sipag-sibag. Hindi namin. parang magugulat sila eh, di ba? Na sabihin, parang himala na nangyari. Parang ikaw ba yan?
0: It so, could build, Pastor, a connection eh.
1: Tama.
0: A moment na pwede mong sabihin na natin na i-take advantage.
1: Oh, kasi sa mindset ng anak, ito yung gusto nila. Sa mindset ng magulang, ito yung gusto nila.
0: Mm-hmm.
1: So, sometimes magkaiba kayo ng gusto ng parents mo, tapos yung parents mo hindi naman nakikita din yung gusto mo. So,
0: pero na ako, Pastor, actually naniniwala naman akong walang magulang na hindi gustong mapabuti yung mga anak nila.
1: Yes, tama.
0: Or kahit naman yung parents siguro, Pastor, desire din na magkaroon talaga ng maayos na relationship with their children. However, yung reality din kasi, Pastor, na hindi lang naman yung mga anak ang may brokenness.
1: Tama.
0: Di ba yung mga magulang kasi natin, Pastor, we have to also understand na meron ding mga brokenness yung parents natin na hindi na lang nila na-deal, nakatandaan na lang, tapos na ipapass on na lang nila yung brokenness na yun, nang hindi nila realize.
1: I think, kung maalala ko, ang term namin dyan sa family counseling ay homeostasis, the pattern within the family system.
0: Yeah.
1: So, kung gusto mo pa rin yung ganong pattern sa pinanggalingan mong pamilya, kasi dala-dala mo yan eh, yung parents mo bunga yan ng pattern na meron sa pinanggalingan, pinanggalingan nilang pamilya. So, ganun din yung pinapasa ng mga parents mo sa iyo bilang mga anak. So, ngayon, magkikreate ka ngayon. Kung normal yon na ganoon sa parents mo, sa pamilya ng parents mo na pinanggalingan, you will create a new normal. Yan yung term na naalala ko na tinuro ni Pastor Harold din eh, Pastor Harold Cruz, yung isang mentor ko na host din dito before. Create a new normal, create a new pattern that would somehow change the history ng inyong pamilya. Na kung may mga pamilya na mga patterns na hindi maganda, so pwedeng baguhin yun by creating a new normal.
0: Yeah, we have to break the habit, Pastor, yung mga maling habits,
1: yung mga patterns then, and habits,
0: and create a new one, Pastor.
1: Yes, yes.
0: Na mga healthy habits.
1: Tama,
0: naman.
1: Tama.
0: Kasi pwedeng tama yun, Pastor, yung depression or yung stress na nararanasan mo, anxiety, bakit napoprolong? Is because merong pattern na mali.
1: Tama.
0: Merong pattern or habit na hindi tama.
1: Tsaka yan din yung pinanggagalingan eh, kung paano nag-respond yung mga pamilya mo dun sa mga stressful moments ng buhay nyo, buhay nila. So, dala-dala din yan. So, nakikita mo, ito yung pattern. Ganito mag-deal yung parents ko ng problema. Sumisigaw, nag-hysterical. No, kapag
0: yung examples problema na nakita mo.
1: So, ikaw din, ganun din yung magiging response mo. So, create a new normal.
0: And ano po, sir, yung magandang intervention? For example, kagaya niyan, sa mga families na ganito yung setup ngayon na nag-struggle. Pwede kasi yung nakikinig sa atin ngayon, sir, yung kaagapay natin, magulang. Pwede yung kaagapay natin, young people. And they are going through the same situation.
1: Yeah. It's a journey na kailangan pagdaanan ng isang pamilya. Hindi naman immediately yan eh, o parang miracle na magbabago ka agad. But as you journey together, no, sama-sama kayo bilang pamilya, actually, ang isang characteristic ng dysfunctional family, they don't talk, they don't express, they don't, hindi nila in-express yung mga sarili nila. Those are the characteristic of dysfunctional family. Pero yung mga functional families, kahit na mayroong problema yan, they talk. They, ano sila, nag-uusap sila kasi yun yung pattern nila na gustong when they have a problem, that's the way they deal, they talk. Pag-usapan natin. So, hindi tayo lalabas dito sa parang yung mag-asawa na kakilala ko na kapag nag-away sila, hindi lulubugan ng araw ang ating galit. Mag-uusap tayo.
0: Biblical din naman kasi yun, Pastor.
1: Yes, yes. Yeah. So, then they express, malaya sila. O sige, I'm here to listen. Sabi ng parents, malaya ka, you can freely express yung iyong damdamin. So, functional families, functional na relationships.
0: Meron ako naalala pa, sir, sa family conference. Merong activity na pinagagawa. Sa family retreat, pa, sir, yung tawag nila Zip It.
1: Alright.
0: Kung familiar ka, Pastor, dun sa Zip It, na yung time ng mga anak to speak out, tapos yung parents, kailangan nilang i-zip yung mouth nila. Hindi sila pwedeng mag-react. Ang kailangan lang nilang gawin, ipakinggan. Yung mga kahit gaano pa kabigat, kahit gaano pa ka-painful yung naririnig nila, hindi sila pwedeng mag-react dun sa sasabihin ng mga anak nila. Kasi that's the only opportunity for their children to really open up.
1: Tama. one of the very basic sa family counseling or in any counseling ministry ay yung empathy. Mm-hmm. Yung nilalagay mo, pinakikinggan mo muna, nilalagay mo yung iyong sapatos doon sa, kumbaga nilalagay mo yung sitwasyon mo, sitwasyon nila sa sapatos mo. So parang mm-hmm. you carry, pero hindi mo naman nangangahulugan na ikaw yung magiging savior. So mm-hmm. yung just being there to listen and to be with that person who are going through, kung family members mo o mga anak mo. So napakahalaga ng empathy eh sa buhay ng magulang, dumaraan anak, kaysa sigawan mo, eh, pwede mong, anak, pasok ka muna, mukhang basang-basa ka, mm-hmm. na late ka, ang lakas ng ulan sa labas. Hindi yung pagpasok, oh yan, kaya ka basang-basa, ginabi ka na kasi puro ka barkada. So yung mga ganon, hindi muna nadadama, kaya pala na-delay, kaya pala basang-basa kasi wala nang masakyan. So nataon na nandun siya sa puno lang ng mangga na ano,
0: wala. Kumbaga may valid reason naman pala, yes, pastor.
1: So mahalaga na, sige anak, ano ka muna? Pahinga ka muna, bihis ka bago damit. So we need kailangan natin ng mga empathetic na
0: kumbaga
1: mga,
0: sabi nila pastor, we have to listen to understand.
1: Yes.
0: Kumbaga hindi mo lang yung baka si pastor ba nakikinig naman pero hindi iniintindi.
1: Tama.
0: Hindi inuunawa.
1: Tama.
0: So parang yung sinasabi mo, pastor, yung empathy na kailangan within our homes is for us to understand.
1: Yes. Understand with your heart and listen with your heart and not just with your ears.
0: Hindi laging puro galit agad. Tama. Dahil merong tayong naramdaman na disappointment. Tama. Kasi kagaya nito, pastor, nung kaagapay natin. So feeling ko, isa sa nakakadagdag dun sa anxiety niya is yung feeling na madi-disappoint niya.
1: Tama.
0: Diba yung magulang niya? So parang imbis na naiisip niyang takbuhan yung magulang niya, mm-hmm. kasi alam niya na makakatulong sa kanya or pwedeng maging remedy.
1: Oo. Minsan kasi hindi na-develop talaga yung relationship, yung pag-uusap ng magulang at mga anak. So
0: yes.
1: Maganda ma-develop din yun.
0: That's right. Yeah. Kasi ito, pastor, nagmamanifest na sa kanya physically. Stress niya, yung sabi nga niya, depression niya. Pero ito naman kasi, pastor, self-diagnosis eh.
1: Yeah.
0: Diba yung depression niya? And binanggit nga natin kanina, pastor, na bago mo i-diagnose yung sarili mo na depressed ka, magpa-check ka talaga sa professional. Yeah. Kasi sila yung magsasabi that you are really depressed or not. Maybe you are going through a stressful situation, diba? Or pwedeng yung anxiety mo, kasi prolonged, pastor, eh, diba? Pwedeng may anxiety ka lang. Pero ang anxiety, pastor, di ba, namamanage yan?
1: Yes. It could be, may intervention naman tayo ng mga ginagawa dyan eh. Para matulungan yung atin pong mga kaibigan na dumadaan.
0: Pero pastor, pagdating dyan, paano natin i-manage yung anxiety natin? For example, pastor, kagaya ng kaagapay natin, wala siyang makausap about her situation or his situation. Pero siguro sa ngayon na-identify niya, pwedeng may anxiety nga ako. How can you deal with your anxiety? Practical things that you can do.
1: Ang isang ano natin dyan ay pwede kang mag-exercise.
0: Physical activity.
1: Physical activity. Pwede kang kumain ng tama. Yung nutrition, napakahalaga din nun eh kapag ikaw ay dumadaan sa anxiety. Kasi minsan pinababayaan mo na yung sarili mo.
0: Lack of sleep, pastor. Hindi man ang natutulog.
1: Matulog. So, yung mga ganong bagay, simple lang. Very basic. Pero minsan nakakaligtaan natin yun eh. Huwag mong kalimutan alagaan yung sarili mo. Mahalaga na alalahanin mo na mas mahalaga ka kaysa sa ginagawa mo.
0: Kumbaga babalik tayo, pastor, dun sa sinasabi mo kanina, yung self-worth mo.
1: Yes.
0: Kailangan yun yung ma-improve talaga. Yeah. And siguro kung idadagdag ko, pastor, bilang tayo yung mga lingkod ng Panginoon, pastor, it's very important for us to grow a personal relationship with the Lord.
1: Yes.
0: Kasi kung hindi man sa tao, pastor, manggaling yung encouragement mo, di ba? Lahat naman tayo, pastor, bagamat may pangangailangan tayo sa tao sa paligid natin, pero ang pinakamahalagang pangangailangan natin is yung personal relationship with God.
1: Yan, naalala ko din yung tinuro ng teacher namin, yung speaker natin, magiging speaker natin doon sa April 7. Sabi niya, baka may pagkakataon, pwede ka mag-inhale, exhale. Kapag ikaw ay may tinatawag na anxiety attack, o inisip mo na, sabi niya kanina kasi para nanginginig na yung katawan niya, idadivert mo lang yung attention mo. Kasi pag yun at yun ang nagiging takbo, naging mindset mo, yung pattern ng thoughts mo, may tendency talaga, kala mo may nangyayari na, nagtitrembling ka, nagtitrembling yung katawan mo. Pero deep inside, ikaw din makakagamot nun eh.
0: Mm-hmm.
1: No, so all you have to do is to isa sa bagay na pwede mong gawin ay i-divert mo yung iyong attention. So mm-hmm. kung ikaw ay may mga bagay na pwede mong gawin, baka ako pagka ako medyo may stress na anxiety, ginagawa ko, naglalakad-lakad lang ako sa mall. Mm-hmm. Iningatan ko lang pumunta dun sa may mga baso, may mga baka makabasag ako eh. So lalo pa ako na stress, Pastor Jan. No, so lakad lang ako, then pag-uwi ko, tulog na. So mm-hmm. dinadivert ko yung attention ko para ano. So pagkagabi naman, naranasan mo na you woke up late at night, then parang mabilis yung tibok ng puso mo, mag-inhale, try to inhale, exhale din.
0: Nakakatulong daw ba, Pastor, yung ano, pagbibilang? Pagbibilang ng tupa.
1: Pagbibilang ng tupa. So that could be ano, that could help pagka para ma-divert lang.
0: Kasi po sir, marami kasi nakakaranas ng ganyan because of overthinking.
1: Yes.
0: Iba
1: yes,
0: madalas yes. yung brain natin oh. dahil sobrang pag-iisip. So nawawala ka dun sa reality.
1: Tama.
0: And maybe
1: tama.
0: Yung physical activity, bakit importante? Kasi maybe yun yung tanong ng mga kaagapay natin. Bakit laging physical activity? Bakit kaya maglakad ka? Anong nagagawa
1: kasi
0: nun?
1: Nagkakaroon ng nare-release yung chemical, bad chemical sa mm-hmm. utak natin kapag tayo nag-exercise.
0: Yeah, pag so, nagpapawisan tayo, yes, Pastor, nade-detox tayo.
1: Nade-detox mm-hmm. yun. So, yun yung magandang term.
0: Oh, tsaka maganda daw, Pastor, kasi dapat daw pag may ganun tayong nangyari, kasi nawawala nga tayo sa reality. Yeah. Kailangan lang mabalik tayo dun sa realidad. And we have to make a way para yung mga senses natin mm-hmm. mabalik tayo dun sa realidad. Yeah. Parang meron nga isang psychologist, Pastor, sabi niya, di ba, ayun nga, mag-start ka, mag-inhale, exhale ka, breathe. Tama. Tapos, i-identify mo, mag-name ka daw ng limang bagay na nahawakan mo.
1: Yeah.
0: Di ba? Apat na bagay na naaamoy mo.
1: Yes.
0: Yan,
1: yes.
0: Tatlong bagay na nalalasahan mo. So, yun yung ano, para lang mabalik ka dun sa reality mo. Nakakatulong daw talaga siya.
1: Kasi pagka naging ganun yung ano mo, pagka gising ka ng umaga, parang feeling mo, atakingin ka sa puso. So, ginagawa lang namin. Pinag-breathing exercise lang namin. Mm-hmm. So,
0: saka madalas kasi, Pastor, habit talaga yan eh.
1: Habit.
0: Yung nadudulot sa atin nung mga bad habits natin, eh, may physical manifestation talaga.
1: Tama.
0: Na hindi natin mm-hmm. ni-realize, Pastor, napaka-basic nga nung sagot mm-hmm. talaga
1: tama.
0: Dun sa mga pinagdadaanan natin. Kasi nga, mali yung lifestyle mo eh.
1: Tama.
0: Mali yung kaya ka nalulungkot. Minsan, Pastor, yung tao nalulungkot, wala namang mm-hmm. kadahi-dahilan. Yung pala, kulang lang sa tulog.
1: Tama.
0: Diba, isang linggo ka na palang dalawang oras ang tulog mo. Tapos the whole time, nakatutok ka pa sa social media mo, browse ka ng browse, nakikita mo yung mga accomplishments ng mga tao sa paligid mo. Tapos ikaw, dahil nga wala ka nang tulog, browse ka pa ng browse, eh ikaw hindi ka accomplished.
1: Tama.
0: So ngayon parang di ba, Pastor, yun yung nagiging effect sa'yo eh. Parang nawawala yung self-worth mo. Magbabalik na naman tayo doon sa yung self-worth is mahalaga.
1: Yes. Kaya nga ako pagkapagod na pagod ako, talagang kumukuha ako ng pagkakataon na maka-power nap na tinatawag. Mm-hmm. Maka-idlip ka man lang ng konti.
0: So, balik ka sa basic, no, Pastor? Yes, magbago ka ng pattern.
1: Yes.
0: Yeah. Kumbaga, healthy pattern. Yep. Eating the right food.
1: Tama.
0: Yeah, sleeping yeah. ng 8 hours a day. Mm-hmm. Drink your mm-hmm. water.
1: Yeah.
0: Diba, Pastor? Mga basic yun eh.
1: Oo. Yun naman talaga yung kailangan natin eh.
0: Magpa-araw ka.
1: Pa-araw.
0: No, kasi marami nocturnal na, Pastor eh.
1: Oo.
0: Diba? So, hindi na naaarawan. I think that's good thing also. Yung maglakad ka nga daw, Pastor, ng nakaapak, malaking bagay din daw.
1: Tama.
0: Diba? Kasi yung connection mo dun sa reality, yung connection mo sa nature, it really brings healing to you. Plus, siyempre tayo, Pastor, kagaya ng nabanggit ko kanina, yung word of God, a daily dose of mm-hmm. God's word is very important also as an encouragement.
1: Yeah, naalala ko yung sinabi ni Jesus eh, diba? Do not worry. In the book of Matthew chapter 6, do not worry about anything.
0: Yeah.
1: Yung shinare ko kahapon,
0: yes,
1: nung nandun tayo sa, diba? I was wondering yung Lilies of the Valley, yung ginamit na illustration ng Panginoon. Lilies of the Valley, birds of the air, sabi niya. I was defining them as disposable.
0: Mm-hmm.
1: Kasi sabi ni Jesus, they are here today and gone tomorrow. So those are disposable things.
0: Yeah.
1: But they are very much valuable in the eyes of God kahit na mga ganun sila na mga bagay. Parang madali silang mawala. Sabi ni Jesus, how much more you? Are you not much more mm-hmm. valuable than them? So
0: yes.
1: If God cares so much for the lilies of the valley and birds of the air, which is here today and gone tomorrow, how much more you? Sabi ni Jesus, are you not much more valuable? Kaya sabi niya, he keeps on reminding people, do not worry about what you're going to eat, what you're going to wear. Those are what we're worrying about, eh, di ba? Mm-hmm. What we're going to wear, what we're going to eat, yeah, ano yung mga ano natin, ano yung mangyayari sa future. Sabi niya, your Heavenly Father knows all of them.
0: Amen, Pastor.
1: But seek first the kingdom of, yeah, God and His righteousness, and all these things will be added unto you.
0: So babalik tayo dun sa self-worth, Pastor. Bakit self-worth mahalaga?
1: Yeah,
0: yung self-worth.
1: Sabi ni Jesus, mas mahalaga kayo kaysa, mm-hmm, dito sa mga temporary things na ito, mm-hmm, na pinupurso ng tao.
0: Mm-hmm. So maraming tao kasi, Pastor, hindi nakikita yung kahalagahan nila. Kasi nga, yes, nakadepende dun sa, yeah, sinasabi ng mga tao sa paligid.
1: Yeah. Sometimes we define ourselves with what we have, what we do, and what people are saying about us.
0: Yes.
1: Instead of what our Heavenly Father, yes, is saying about us.
0: Kaya maraming, ano, Pastor, nakakaramdam ng insecurity kasi, yes, mas loud yung voice ng mga tao, mm-hmm, sa paligid. So mahalaga, Pastor, na tayo, mag-build talaga tayo, if I would conclude, mm-hmm, no, Pastor, mahalagang mag-build tayo, mm-hmm, ng unang-una sa lahat, relationship natin, mm-hmm, sa Panginoon, kasi yung confidence, mm-hmm, mo, Pastor, manggagaling dun sa sinasabi ng Creator mo.
1: Tama. Yes.
0: Diba?
1: Tama.
0: That we are all created fearfully and wonderfully, mm-hmm, and God has a good plan for all of us.
1: Tama.
0: Now, yung value natin, hindi defined ng mga tao sa paligid natin, ng failure natin, yeah, ng kamalian natin, na pag lumapit tayo sa Panginoon, Pastor, mm-hmm, eh ginagawa, mm-hmm, tayong bago ng Diyos.
1: Yes.
0: At,
1: yes,
0: niyakap niya tayo dun sa karumihan natin, Pastor. Tama. Hindi dahil maayos na tayo, di ba, Pastor? Talagang dun tayo gustong iligtas ng Panginoong Hesukristo. Mm-hmm. At kaya nga, si Jesus, Pastor, di ba, pumarito sa lupa para iligtas yung mga makasalanan. Mm-hmm. Lalo ngayon, Pastor, it's maraming Pastor, sa panahon ngayon, di ba, Holy Week.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Yes.
0: So, magandang opportunity to na makapag-reflect tayo. At I think malaking Pastor, kung, yeah, ano, Pastor, kung bibigyan mo ng kasi nandito na tayo, Pastor, halos sa dulo ng ating conversation, Pastor, ang bilis ng oras, isang kalahating oras na lang. So, Pastor, kung meron kang mga bagay na gustong ipaalala sa mga kaagapay natin para yung self-worth, ika nga, mm-hmm, ito maas or makita mo yung tunay na kahalagan, ano yung mga dapat gawin ng isang tao?
1: Naalala ko yung sinabi ng professor ko na yung one of the biggest factors that would help us overcome stress, anxiety, and depression, yung ating spirituality,
0: mm-hmm,
1: no, yung ating personal tayo. Ang ating definition dun is our personal relationship with the Lord. So napakahalaga nun. Kasi kung ano sinasabi ng Bible, ano sinasabi ng Panginoon about us, yun yung paniwalaan natin. Instead, mm-hmm, of hearing a lot of negative voices, no, na, yeah, sinasabi ng kaaway, na ganito ka, wala kang kwenta. So, alam naman natin na hindi yun, hindi galing sa Diyos yun, eh. So, mm-hmm, we need to stir up our faith at sabihin natin sa sarili natin, I am valuable, mm-hmm, mahalaga ako, kasi I'm created in the image of God.
0: Yes.
1: No,
0: kaya so, dapat hindi, Pastor, negative self-talk.
1: Yes,
0: ang,
1: yes,
0: tao.
1: Yes. So may mga pagkakataon na ganoon ang nangyayari, nag-negative, pero wag nating patagalin. Wag, mm-hmm, nating maging habitual na kapag mayroong mga negative na nangyari, sasabihin natin, hindi ko kaya 'to.
0: Mm-hmm. So, mahina ako.
1: Mahina ako. So gawin natin, ano ba 'yung I am created in the image of God. Kaya ko to. I am more than conqueror. Mm-hmm. So, God will supply all my needs. So, yung mga ganon.
0: He will never leave me nor forsake me.
1: Madaling sabihin, pero sa process, no, as we continue to grow in our relationship with the Lord.
0: Saka disiplina din kasi sa Pastor. You, yeah, really have to start somewhere.
1: Mm-hmm. Tsaka, may mga pagkakataon na yung mga alam mo nang hindi makakabuti sa iyo, yung pa rin gagawin mo, parang yung pa rin yung way mo para ma-overcome,
0: mm-hmm,
1: way mo para masolusyunan yung problema mo. Eh hindi naman talaga kaya, hindi naman talaga yun yung sagot.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan mo talagang iwasan na yung mga bagay na iyon.
0: Yes, so kailangan maging intentional ka din talaga if you really wanted, yes, to grow or outgrow. Tama. Ano man yung pinagdadaanan mo.
1: Tama.
0: So yung solusyon madalas, Pastor, nasa atin din talaga.
1: Tama.
0: Kasi kahit anong ganda nung sinasabi ng mga tao sa paligid natin, kahit ang dami nating libro na nabasa na makakatulong sa atin, mm-hmm, kung hindi tayo magde-decide,
1: tama,
0: mahihirapan pa rin talaga tayo, mag-struggle pa rin talaga tayo. And how about you, Mark? What words of encouragement would you like to share to our listeners to overcome their loneliness? How can one a person...
2: Yeah. Yeah, a couple of comments. I kind of understand Taglish.
1: Yes.
2: So I'm doing pretty good. Jordan Peterson's book, 12 Rules for Life,
0: mm-hmm,
2: you may have read it, especially for young men, is an excellent way to start to get yourself under control, mm-hmm. right? And one of the first things he says to do is clean your room. Mm-hmm. And as soon as you start to do exactly what you're saying, something tangible, useful, then the depression begins to leave, the confusion begins mm-hmm. to leave. So that's all really helpful, and of course, for young women too. The second thing is, and this is a huge responsibility and vision for the PCC Singles Commission, mm-hmm. is that your identity, as you were talking about, as a person, must be grounded in Scripture.
0: Mm-hmm. Amen.
2: And there is a biblical theology of singleness that mm-hmm. Pastor Anthony will be advancing through the discipleship program. And the core to that biblical theology of singleness is your identity. Every human is an imager of God. Mm-hmm. That is rock bottom foundational truth. And when you understand that, then you have a starting place. Mm-hmm. To grow spiritually. Mm-hmm. And of course, there's multi layers to that. The other comment I would like to make to parents, because you're talking to your youth demographic up to the age of 30 or so, parents need to understand a biblical theology of singleness, and I suppose a biblical theology of youth. Mm-hmm. And one of the biggest stresses to single persons is the pressure from society and from their parents. Yeah. You have to get married, mm-hmm. and we want grandkids.
0: Yeah.
2: And so if you're 30 years old and you're not married or there aren't prospects for marriage, then you are stigmatized.
0: Yeah. Mm-hmm.
2: And then, of course, then you spiral into this whole world of depression and confusion. So to parents who are listening tonight, learn what a biblical theology of singleness mm-hmm. is. Learn that your child is a unique imager of God, where they are, how they were created, where they're at this point in mm-hmm. time. And then empower them mm-hmm. in that. And that's transformative mm-hmm. to do that.
0: That's a very good advice, Mark, to really understand the biblical perspective.
2: Yeah.
0: Of being a single person, being a young person, because the Bible always has the answer,
1: mm-hmm. right. yes. Yeah.
0: And guidance, of course.
1: Yeah.
0: And how about you, Pastor John?
3: Wow, grabe, ang dami kong takeaway dito, Pastor.
0: Parang ano, isa ka sa ano, Pastor, no? O estudyante.
3: Yes, isa ako sa mga libre pong nakapakinig ng mga lessons today.
0: Classmate.
3: Right, yes, yes. So, isa po sa na-takeaway ko, Pastor, no? You have to make a conscious effort. Mm-hmm. Kung ikaw itong nade-depress, meron kang anxiety, meron kang stress, you have to move outside of that box you made for yourself.
0: Mm-hmm. Kumbaga bawat season, Pastor, maririnig mo, meron talagang dahilan para ma-depress eh. Diba,
3: yes,
0: yung mga
3: right.
0: tao?
3: Totoo po yan, Pastor. So, you have to step out and look for somebody na pwede mong ma-sharean, accountability group. Mm-hmm. Someone who will become accountability.
0: Trusted.
3: To you, yes, trusted.
0: Safe space, Pastor.
3: Right. And also, itong industrial revolution that has not been very good, quiet lately, di ba? Na you have to put moderation to it using your gadget, mm-hmm. your devices para, alam mo yon, magkaroon ka ng totoong oras mm-hmm. sa sarili mo, sa pamilya mo, and you can connect to real people directly. So, at the same time, yun, sabi ni Pastor, you have to make your new normal. You have to make your own pattern sa pamilya mo. So, kung wala sila nung hinahanap mo na standards and quality na para magkaroon ka ng connection, you start. As a young people, you start a new normal, a new system sa pamilya mo. Para, alam mo yon, kung nakikita mo na yung situation mo is already beyond help, mm-hmm. you make an opportunity for yourself.
0: Mm-hmm. That's right. Yes. And yung intentionality talaga,
3: right,
0: Pastor, very important.
3: Yes,
0: at isang bagay siguro, Pastor, na matututunan natin sa Panginoon, walang problema or pinagdadaanan ng tao na hindi kayang solusyonan.
3: Amen.
0: Laging
3: yes.
0: merong sagot eh. Huwag
3: yes.
0: kang mag-isip na ano ka na nasa sitwasyon ka na walang solusyon.
3: Right.
0: Kasi
3: yes.
0: God offers all the solution.
3: Yes.
0: Naniniwala ako doon, may wisdom ang Panginoon. Minsan, hindi natin gusto yung solusyon eh.
1: Yeah.
0: Pero yun nga, magkaroon lang tayo ng teachable heart.
3: Right.
0: At matuto tayong makinig, matuto tayong humingi ng payo. At mahalaga na tayo po ay magtulong-tulungan talaga, Pastor. And bago tayo mag-end, Pastor, again, gusto mong imbitahan yung ating mga kaagapay sa darating na April 7 and April 8.
1: Alright, again, we would like to invite everyone, open to all po yung atin pong First National Mental Health Awareness Conference on April 7 to 8. It will start from 8 o'clock. Yung on-site registration natin po ay mag-start ng 7 o'clock on the first day on April 7. So, it's a great opportunity for you to learn, to grow, and
0: sino, Pastor, ang pwede nilang kontakin para sa tickets?
1: Ang pwede nilang kontakin ay si Cherry. Actually, nakalimutan ko yung kanyang number.
0: Astillero.
1: Yeah, Pastor. Astillero. So, just contact Cherry.
0: Or meron
1: so,
0: ba, Pastor, na Facebook page that they can reach
1: yes,
0: out to?
1: Yes, meron po tayong Facebook page, yung Association of Filipino Youth for Civic Action. Yan. So,
0: pwede po nilang i-message yung page i-message. Para yes, po yes, sa mga interested na maka-join po.
1: Napakaganda po nito. The Silent War, Overcoming Stress, Anxiety, and Depression.
0: Saka magandang panawagan to, Pastor, na patuloy tayong magkaisa, lalo sa panahon
1: tama
0: ngayon.
1: Po.
0: Diba? Magtulong-tulungan po tayo. I-save natin yung generation na to para tama sa kapakanan po ng susunod pa na mga generasyon ng mga leaders. At siyempre, pag naging sabi nga, Pastor, ang kabataan, sabi ni Gato Jose Rizal, di ba, Pastor, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So, pag nag-invest tayo sa mga young people at tayo mga adult, naging interesado talaga to really take part in helping yung mga kabataan natin. Magtulungan po tayo. Minsan pa, ito po ay panawagan para sa lahat na magkaisa po tayo para sa kapakanan po ng ating bayan, kapakanan ng ating mga pamilya, kapakanan ng ating mga kabataan. And siguro Mark, would you like also to encourage them to support the Singles Initiative? Because this is new.
2: Yes.
0: This is a new advocacy for PCEC.
2: Yes. So for those of you who are single persons, and single again persons, be sure to connect with Pastor Anthony and the Philippine Council of Evangelical Churches, New Singles Commission. We estimate about 5 million, which you mentioned before, 5 million evangelical singles in the Philippines. Who knows how many others, certainly in the Catholic demographic, there'd be 7 or 8 times that. And many of them have, of course, I guess we all do have the same issues, right?
0: That's right.
2: So yes, please watch for the events, and on Anthony will be working through all of those issues.
0: All right,
2: upcoming.
0: Yeah, thank you so much, Mark. Thank you so much for your heart.
2: One other thing, we mentioned this at the beginning. I better hurry up. The Philippines is an extraordinary example to the rest of the world. Certainly in the evangelical world. And so everything that you do with your radio broadcast, that FEBC does, that the PCEC Singles Commission is extremely valuable because the rest of the world looks for a model. And in my role from the WEA, I say, if you want to know what to do for single persons or youth counseling, look at the Philippines, and there'll be a great model.
0: Yes. Thank you so much, Mark.
2: We really
0: appreciate your heart for the Filipinos.
2: Yes.
0: And Pastor, bago tayo magwakas, pwede bang manalangin muna tayo as we end?
3: Sige po. Tayo po ay manalangin sa mga oras na to. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Panginoon, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa aming po mga napag-usapan. Panginoon, dalangin po namin na yung aming po mga kaagapay na dumaranas ng stress, ng anxiety, ng depression, Lord, free them. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng kapayapaan.
0: Yes,
3: dalangin namin, Lord, na magkaroon sila ng kalakasan to overcome what they're going through right now.
0: Amen.
3: And Lord, let them know that they are not alone. There are people na pwede nilang malapitan. There are people, there is a community na pwede nilang puntahan, so that they would ease this loneliness, Lord God, that they feel inside. So Lord, I pray na itong aming mga kaagapay ay matagpuan nila itong pagmamahal mo through these people, Lord
0: Amen.
3: God. Lord, I'll also pray sa aming mga bisita. Salamat, Lord, sa mga organizations na ito na patuloy, Lord God, they are working 24/7, Lord God, to expand your kingdom and to help those people in need, yung aming pong mga kapatid sa pananampalataya. So Lord, salamat. Bigyan mo sila ng kalakasan at patuloy mo po sila, Lord, pagpalain ng siksik, liglig at nag-uumapaw pa. Lord, we thank you for a wonderful
0: Lord.
3: Topic that we shared. Lord, sa iyo po lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. This is our prayer in Jesus Christ. Amen.
0: Amen. Amen and amen. Again, maraming salamat for joining us today, Pastor Anthony and Mark. We are really glad to have you in our program. At inyo pong napakinggan, mga kaagapay, ang programang Heartline Youth Edition dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, dito po sa Ortigas Center, Pasig City. At kami nga po ay membro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maraming maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. God bless you.

0: barkadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing.

Yes, hello, hello, and isang mapagbalang hapon sa'yo, ka-Express Mate. Ikaw ay nakikinig sa himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, KR104.3 DWAY-FM, the station that cares. And syempre, yan, ikaw ay nakasakay dito sa ating programang UV Express, the ultimate vibes express, kasama ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aizod. Gaya, hello, hello po sa inyo. Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan habang kayo ay on your way home na. Kaya naman, habang kayo ay nag-aayos ng inyong gamit dahil kayo ay may pupuntahan pang ibang lugar. Ang mahalaga, kasama natin kayo dito sa ating programa. Kaya shout out sa bawat isang ka-Express Mate natin dyan, sa mga nakikinig sa kanika-nila mga PM radios. Hello, hello rin syempre sa mga nakatutok sa ating Facebook Live. Pati na rin sa mga nakasubaybay sa ating online streaming. Yan, hello, hello po sa inyo. Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. Syempre, shoutout rin pala sa ating mga ante na nakikinig ngayong hapong ito. Yan, kami ay nagkukwentuhan kanina pa ng mga drama sa buhay. Pero anyway, syempre sa'yo rin ka-Express Mate, ikaw na nakikinig ngayon. Shoutout sa'yo, sana ikaw ay alive and kicking and doing well. Kung ikaw man ay may konting struggle sa buhay ngayon, yan, hayaan mong pagaanin yan kahit konti lang ng ating programa. Kung nais mong mag-send ng messages, shoutouts, pwede ka mag-text sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-comment ka sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Pwede ka rin mag-subscribe at mag-follow sa ating YouTube and Instagram account. That's FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. At syempre, kung ikaw naman ay palaging connected sa internet, no? Kung ikaw ay palaging may mobile data, o kaya naman kung ikaw ay connected sa inyong Wi-Fi palagi, yan, pwede kang bumisita sa ating online streaming site na bit.ly/thewayfm. Siyempre, meron din tayong group chat sa Messenger, that's Kirian's Official GC. Shoutout sa mga Kirian's at ka-Express Mate nating nakatutok ngayong hapong ito. And by the way, nakalimutan natin batiin yung mga nag-comment kahapon sa ating Facebook Live, no? Yan, hello po sa inyo.

Nyo Ate Virgie. Nag-request din siya kahapon ng kantang Rooftops. Pero hindi natin nasama or hindi natin na-play. Kaya ngayong hapong ito, dito natin siya papatugtugin. And nag-request din si Ate Virgie ng kantang Gratitude at the same time. Ayan, so mamaya no sa ating Roots on Request, saka natin yan papatugtugin. Shoutout rin syempre kay Teacher K na nag-request ng kantang My Heart by Paramore. Kaya huwag na natin patagalin pa, no? Alam kong excited na kayo sa biyaheng ito. Kaya buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

0: And may nagpapabati dito sa atin. Hello, hello kay Pastora Jiden De Isog. Sabi niya dito sa ating Facebook Live, hello Alvis, blessed Wednesday, shout out at pag-greet ng ating solid listener na si Mayeth Gragueda sa Mayeth Salon ng happy, happy birthday. Uy, pwedeng-pwede magpahatid ng merienda sa Diway. Welcome na welcome ang Mahablanca niya na super yummy. Wow, hello po sa inyo kay Mayeth Gragueda ng Mayeth Salon. Yan, isang maligayang kaarawan po sa inyo. And thank you so much po sa inyong pakikinig dito sa ating himpilan. May you have a blessed day ahead. And syempre sa mga ka-express mate din natin na nagse-celebrate din ng kani-kanilang mga birthdays and special occasions. Yan, isang maligayang kaarawan, isang maligayang araw po sa inyo. At syempre nga, dito na tayo dumadako sa ating ikalawang yugto ng ating biyahe na kung saan ibibigay ko na muna sa inyo ang manibela ng ating oto dahil dito natin patutugtugin ang mga song requests ninyo. And dahil kahapon nga, hindi natin nasabay yung song request ni Ate Virgie na Rooftops and Gratitude, dito natin siya patutugtugin. Kasama ng song request ni Teacher K, ang kantang My Heart by Paramore. At kung nais mo pang magpahabol, tingnan natin kung kakasya pa ang iyong song request dito. Pwede ka mag-text sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-comment sa ating Facebook Live FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Subscribe ka na din sa ating YouTube and Instagram accounts FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At makinig ka na rin sa ating online streaming na bit.ly/TheWayFM. Pwede ka rin mag-message sa ating Kirian's official GC. Kaya ano pang inaantay nyo ka-express mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara! Sakay na!
1: Roots on Request.

0: Yes, at tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express. And tuwing ikatlong yugto ng ating biyahe, dito tayo nagpapatugtog ng mga awiting umiikot sa iisang tema. Kaya para mabigyan kita ng konting ideya kung ano ang tema natin ngayon, mag-umpisa muna tayo sa isang simpleng kumusta ka, ka-express mate? I know that some of us might have been experiencing struggles lately. Alam kong yung iba sa atin ay pagod na. At alam ko din na yung ilan rin sa atin ay parang gusto na lang sumuko. Minsan nga ang nagiging response natin, di ba, pag tinatanong tayo kung kumusta ka, is ang hindi mamatay-matay. At minsan hindi ka rin sure kung totoo nga ba na okay lang. Okay ka lang ba talaga, ka-express mate? Alam mo, it's okay to not be okay sometimes. And I think people are also learning na may mga pagkakataon talaga sa ating buhay na it's not about fixing things, but more of whether ikaw ay okay or hindi, palagi mong tatandaan na nandito lang ako at hindi kita pababayaan. I think that's more accommodating, di ba? Tipong okay lang para sa isang tao na hindi ka maging okay or hindi ka okay as of the moment. Dahil hindi din naman natin hawak-hawak lahat ng solusyon, but they promise that they will be there through thick and thin. Kaya ka-express mate, whether ang sagot mo sa tanong ko ay okay ka lang or hindi, palagi mong tatandaan that eventually things will get better. And there will come a time na pag nagsabi kang okay ka lang, eh magiging buong-buo ito para sa'yo. And that's right, ka-express mate. I'm talking about the word okay. Yan ang tema natin ngayong hapong ito dito sa ating programa. Kaya huwag na natin patagalin pa, no? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!
1: Theme Tracks.

Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord God, kami po ay nagpapasalamat sa araw pong ito dahil nagkasama-sama po kami ng aming mga ka-express mate. Ingatan niyo po nawa ang bawat isa as each of us heads home and naway makapagpahinga po ang bawat isa ng maayos, Lord God. Lord, you know, the struggles of each of us, at alam niyo po kung ano po yung mga bigat na dinadala ng bawat isang ka-express mate po namin. And I humbly ask and pray, O Lord, may you comfort each one of us so that there will come a time na pag nagsabi po kaming okay lang, tunay po talaga sa aming mga puso that we are doing good, doing well in you. Panginoon, maraming salamat po at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Madiliman ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Isang magandang gabi po sa bawat isa. Ngayon po ay araw po ng Wednesday at ako po inyong makakasama ang Church of Soldiers of Jesus Christ Community Christian Ministry. Ito po si Ruel Rejuela. At magkakasama po tayo sa loob po ng 30 minutes hanggang alas 7 po tayo ng gabi. Dito pa rin po sa ating pong tanglaw sa daan ng buhay. Ang programang nagbibigay sa atin ng inspirasyon mula sa salita ng ating Panginoong Diyos. At kamusta po kayo, no? Kamusta po ang inyo pong maghapon? Kamusta po ang inyo pong pag-uwi? At kumusta naman yung mga nasa bahay? Kumusta po yung naka-prepare na ba ng mga ng hapunan o ng gabihan, ng dinner? No po ang ating pong mga nanay diyan. At habang po kayo ay nagpapahinga, hayaan nyo pong ako ay samahan po ninyo sa ating pong programa. Ano po, at ngayon po ay ating pong pag-uusapan ngayon ay yung believer's residency. No. Alam nyo, itong buhay po natin sa kahit sa panahon po natin ngayon, pag pumunta ka sa ibang bansa, no, eh meron kang nakalagay doon from may pipilapan ka diyan eh, no. Ito requirements 'yan. Bago ka pumunta sa isang lugar o sa isang bansa o sa isang pupuntahan mo, na doon ka magi-stay, ay magpi-fill up ka. Ilang araw ka doon, anong address nung iyong lilipatan, ano yung pupuntahan. Ayan, hindi pwedeng wala noon, ano. Kinakailangan may record mula doon sa pinanggalingan mo patungo doon sa iyong pupuntahan at pag-i-stay yan. So, ganun po, ano. Ngayon, ang tingnan po natin ay ang ating pong tatalakayin ngayon ay yung believer's residency. Matapos tayong tumanggap sa ating Panginoon, ano na, no? Ano ba tayo? Ano ba ang kalagayan natin? So, sa Galacia chapter 2, verse 19 to 20, ito po ang ating pong babasahin ngayon. Galacia chapter 2, verse 19 to 20, ito po ay sa Tagalog na pagkakasalin ng Biblia. Sa katunayan, sa pamagitan mismo ng kautusan, nalaman ko na wala nang kapangyarihan ang kautusan sa akin. Kaya malaya na akong mamuhay para sa Diyos. Namatay akong kasama ni Kristo. Sa krus, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa pagkabasa ng iyong salita sa gabi pong ito. Sama mo po kami sa aming pong pag-aaral ng iyo pong mga salita at bigyan mo po kami ng kalakasan, bigyan mo po kami ng kaliwanagan at ibigay mo po, Lord, sa amin ang kahulugan at tamang interpretasyon ng mga salita mong maiintindihan po namin. Salamat po, Banal na Espiritu, at ikaw, Panginoon, siya pong magbigay po sa amin ng karunungan at kaalaman sa oras pong ito. Pagpalain mo bawat isa at higit ang aming po mga tagapakinig at kasama sa pag-aaral ng iyong salita sa gabi pong ito. Mangusap ka nga.

Apo, Panginoong Diyos, sa bawat isa po sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Ayan, dito po ay ating pong balikan, ano yung ating pong binasa. Sabi nun, sa katunayan, sa pamamagitan mismo ng kautusan, naalaman ko na wala ng kapangyarihan ang kautusan sa akin. So dito po ay inilinaw sa atin po, na wala ng kapangyarihan ang kautusan sa akin. Yun ang malaking question mark din sa ilan at sa iba, na ipapano yung kautusan ng Old Testament. So kung wala na siyang kapangyarihan sa atin, anong sitwasyon, anong estado na natin, no? Kalagayan natin sa Diyos kung ang sinasabi dito ay wala ng kapangyarihan, quote unquote, kapangyarihan ang kautusan sa atin. Kaya sabi doon, kaya malaya na akong mamuhay para sa Diyos. Ayan. Minsan yung salitang malaya na at yung salitang wala ng kapangyarihan ng kautusan at ako'y malaya na, paano yun? Dito po sinasabi, ito po ang pakahulugan ni Pablo, but what does Paul mean by saying, I died to the law. Ako ay namatay na doon sa kautusan. Kaya sabi doon, sa verse 20, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Dito po ay inililinaw ni Pablo yung salitang I died to the law. Ako'y namatay na sa kautusan, no? To die to the law is to stop trusting in rule keeping as our means for being acceptable to God. So ang sabi doon, yung kamatayan mo, yung ikaw ay namatay na doon sa kautusan, no, ay yun ay is to stop trusting doon sa rule keeping, no, sa rule keeping as our means for being acceptable to God. Kasi nung una, talagang babatay ka doon sa batas. Yun nga, rule keeping, no, doon sa batas na kung saan doon mababatay kung ikaw ay pinatawad ng Diyos, kung ikaw ay nagkasala, kailangan ganito ang ihandog mo sa Panginoon para mapatawad ka. So marami kang gagawin, maraming bawal na gagawin ka, at pag hindi mo natupad isa doon ay delikado, ikaw ang buhay mo. Yan, ngayon nasabi doon, the new begins with our identity with Christ. Kaya sabi doon ay the old I and the new I, the old self and the new self, no? The new begins with our identity with Christ. Dahil sa luma natin pagkatao, tayo wala na, tayo ay binago ng Diyos. Kaya nga lagi natin binabanggit, all things shall pass away and all things become new. Yun, na tayo po ay binago na ng Panginoon. Yun po ay ating pong dapat din pong lagi pong naiintindihan araw-araw na ikaw ay bago ng nilalang. Nung matanggap mo ang ating Panginoong Hesukristo, ay dapat may bago ka ng residency, tirahan, o kung saan ka na, kung anong pamilya mo o residency mo, no? Saan ka na, ano ba yung pag-iistayan mo? Yan. Kaya sabi doon, sa Romans chapter 6 verse 2, Aba, sabi doon, Aba, hindi maaari na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala, dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Dito po nakasaad sa Romans 6 verse 2, hindi maaari na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala. Hindi na maaari magpatuloy pa tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Pero kung isipin mo, di po ba? Dahil malaya na tayo, no? Kay Kristo, no? At ang sabi doon ay hindi na maaari magpatuloy tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. So paano hindi ka na magpapatuloy kung ganong tinanggalan ka na ng kapangyarihan ng
yung batas doon sa kautusan. So ibig sabihin, kahit anong ginawa mo, wala nang rule keeping, no, yung wala nang batas na itatapat sa ginagawa mo, kaya malaya ka na eh. Walang iahatol sa iyo eh. So ibig sabihin, baka ang mangyari noon ay masigit kang gumawa ng mga bagay na ipagkakasala mo. Eh yun nga po eh. Yung mga bagay na ipagkakasala mo, kaya mo na lamang nagkasala ka, gawa doon sa kautusan. naka-violate ka ng kautusan. Kaya nagkasala ka. Eh ngayon, iniba ng Panginoon yun eh. No? Tayo pinalaya ng ating Panginoong Diyos. Amen. Pero ito ang dapat po nating tandaan. Hindi po dahil tayo ay pinalaya na doon sa kautusan, ay hindi ka na magkakasala. Oo. Yun nga lang, no? Ang mga bagay, isa lamang ang dapat natin gawin dahil alam mo yung kalooban ng Diyos, yung mga bagay na ayaw ng Diyos, no? Ay meron ka ng batayan na hindi mo nagawin yun. Sapagkat bago ka nang nilalang. Pag sinabing bago ka nang nilalang, ikaw ay nasa Diyos na, wala ka na sa ilalim at kapangyarihan ng kautusan, no? Na nagbigay ng kasalanan sa atin. Yun nga lang, lumipat ka sa isang pamilya na kung saan ikaw ay niredeem ng Lord, ikaw ay pinalaya ng Panginoon, at ikaw ay nasa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, sa tuwing tayo'y nagkakasala, sa tingin natin nagkakasala tayo, sapagkat naandun pa rin yung anino nung Old Testament, nung batas ng Old Testament, eh siyempre may guilty feeling ka pag nakakagawa. Kaya nga may 1 John 1:9 eh, na nagsasabing nga, kumpisal mo ang iyong kasalanan sa Diyos at nagpapatawad ng Panginoon sa atin. Romans chapter 6 verse 6. Ano po ang sabi doon? Alam natin ng dati nating pagkatao ay ipinako na sa krus kasama ni Kristo para mamatay. Kaya hindi na tayo dapat alipinin pa ng kasalanan. Eh andun pa rin po yung sa verse 6 ha, ng kapitulo 6 ng Roma, na nagsasabi, nagpapaalala sa atin, alam natin ng dati nating pagkatao ay ipinako na nakasama ni Kristo para mamatay. So ibig sabihin, tayo po nung ating pong tinanggap natin si Jesucristo bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay, hinayaan natin ang ating sarili makasama ng ating Panginoon, no? Nung siya napako sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago, ay tinanggap natin ating Panginoon, nakasama na ron sa pagtubos ng Panginoon sa atin. Kaya tayo po ang sabi doon, kaya hindi na tayo dapat alipinin ng kasalanan. So iba yung salitang alipinin ng kasalanan. Kaya nga po yung salitang makasalanan at yung salitang nagkakasala ay magkaiba. Pag ikaw ay makasalanan, estado mo, estado 'yon, no? Yung iyong kalagayan, ikaw ay makasalanan. Pero nung tanggapin mo ang Panginoon bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay mo, at nasa mundo ka pa, hindi naman pwedeng ikaw ay hindi nagkakamali at nagkakasala. Pero, ang sabi doon, ay nagkakasala ka. Pero hindi ka makasalanan. Hindi ka na makasalanan. Sapagkat tinubos ka na sa estado ng pagiging makasalanan, ikaw ay malaya na. Bagamat ikaw ay nagkakamali pa rin, sapagkat nasa mundo pa rin tayo, o sapagkat may mga nakasaad sa New Testament na dapat natin sundin at hindi mo minsan ay nasunod, eh ikaw naman ay nagkasala. At yung nagkasala ay malaking pagkakaiba doon sa salitang makasalanan. O kaya kung nagkasala ka, eh merong katapat doon na ay hingi mo ng tawad sa Panginoon. When someone moves, ito po ang nililino po natin kanina, when someone moves, they must show proof of residency before they are officially considered part of that place, no? Kailangan daw po na may ipakita mo yung proof of residency, no, before you are officially considered part of that place. Kahit naman dito sa ating paglipat mo, kailangan may proof of residency kay. In the same way, a person become part of Christ's family only through faith in him. This belonging means being united with Christ. There is no salvation without it. No? Sabi doon, bilang bahagi tayo ng pamilya ni Kristo. Paul explained this using the idea of the cross. To follow Christ means
turning away from self and sin, and living under His way instead. So bago na yung residency mo. In-explain po ni Paul yan, na yung idea yon dun sa cross ng Kalbaryo, ang pagsunod kay Kristo, ibig sabihin ay turning away from self and sin, sa pagkakasala at sa luma mong pagkatao. Kaya ikaw ngayon ay bago ng nilalang. So yun po yung ano, yun po yung maikling ating pag-uusapan dito pa rin po sa Galatia 2:19-20, na nagsasabing sa katunayan, sa pamagitan mismo ng kautusan, naalaman ko na wala ng kapangyarihan ang kautusan sa akin. Kaya malaya na akong mamuhay para sa Diyos, namatay akong kasama ni Kristo sa krus, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinamumuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Ayun po ang napakaganda nun. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Kaya nga po dapat ang ating buhay, ang ating pagkatao, matapos tayong tumalikod at itinakwil natin lumang pagkatao, may masamang espiritu na lumabas. At ang sabi doon ay siya'y gagala at bibisita uli sa pinanggalingan kung ito'y malinis at walang nakatira. Eh dapat ang nakatira po dito ay walang iba sa ating sarili, si Kristo sa ating pong buhay. Upang magkaganon, itong masamang espiritong ito na umalis sa iyong buhay nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, pag siya'y nagbisita, hindi na siya makakapasok. Sapagkat si Kristo na ang makikita sa loob mo at wala nang kapangyarihan ang diablo sa iyo, sa bawat isa atin. Sapagkat si Kristo na ang siyang naninirahan sa atin. At tayo na ay nasa pamilya na ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ayun po. No? At muli, maraming salamat. At ako po ay magbabalik. Sa ating pong pagbabalik ay tayo po ay mananalangin.

Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli salamat po Ama sa iyong kabutihan sa bawat isa po sa amin. Salamat o Diyos sapagkat kami po ay binigyan mo ng kalayaan sa kamandag at kapangyarihan ng kasalanan mula sa kautusan ng lumang tipan na siyang nagbihag at nag-alipin sa amin, na siyang nagbigay sa amin ng kalagayan kami ay walang puwang sa langit. Pero salamat o Diyos, sapagkat ikaw o Diyos ay bumaba dito sa lupa na katawang tao para sa amin. At kami po ay muli mong kinuha, iniligtas sa kamay ng Diablo at sa kamandag ng kautusan. Kaya Lord, kami ay narito, bagamat nagkakamali, minsan nagkakasala, ay sa kadahilan ng kami ay nasa mundo at minsan may pagkakamali kami. Subalit, kami po ay nasa ilalim na ng iyong grasya at ng iyong pagmamahal, Panginoon, na lagi mo ipinapaalala sa amin na sa aming pagkakamali ay tanggapin namin ang aming pagkakamali at humingi ng tawad at tanggapin namin ang kapatawaran nagmumula sa iyo. Bagamat kami po ipinatawad mo na sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago, pero Lord, sa bawat araw ay dapat po pa rin naming pahalagahan ang aming nagagawa sa buong maghapon. At bago kami matulog, ay magpalinis kami. Sapagkat ang aming kasuotang Kristiyanong, maputing kasuotang Kristiyano, ay nababahira at natitilamsikan ng dumi ng mundong ito. Kaya Lord, marami pong salamat sa oras pong ito. Pagpalain mo ang bawat isa sa aming pagtulog. Give us a quality sleep. Maayos na pagtulog, Panginoon, at may kalinisan ang aming pong buhay sapagkat kami ay nanalangin sa iyo. Nagpasalamat at hiningi namin ng tawad o Diyos ang aming mga nagawang pagkakamali sa buong maghapon. Lord, salamat sa iyong pagmamahal, salamat sa protection.

mga nakinig po at sa mga nasa radyo ngayon na nakikinig, maraming pong salamat sa inyong pong pagsama. At sa mga nasa Facebook Live, hindi ko na po yun na may isa-isa sa mga nagpaabot ng message sa ngayon pong gabi ay maraming salamat po. Muli, pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. At sa oras na ito ay ang Panginoon lamang ang ating pong dapat asahan, lalo na po ang mundo natin po ay pasama na ng pasama. Ano po? Ang mundo natin ay pahirap na ng pahirap. Kaya marami pong salamat sa sumubaybay po sa atin sa loob po ng 30 minuto dito pa rin po sa ating pong programa sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. Muli po ay ako po ay pansamantalang magpapaalam at ang inyo po nakasama sa araw pong ito ng Miyerkules, ang Wednesday edition po ng Tanglaw sa Daan ng Buhay ay walang iba kundi ang Church ng Soldiers of Jesus Christ Community Christian Ministry. At ang nakasama po natin sa technical, walang iba kundi si Don Alfonso. Muli po, ang pagpapala po ng Diyos ay sumaatin sa bawat araw. Goodbye and good night. God bless.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Mayroong ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numero.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahing papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahing papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804 at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig. Ito ang CARE 104.3 The Way FM.

0: Igan, saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.
1: Job, Kabanata 7. Ang buhay ng tao'y punong-puno ng pagod, tulad ng kawal at manggagawang pilit na pinaglingkod. Siya'y tulad ng alipin na naghahanap ng hilim. Tulad ng manggagawa, sahod ang ninanasa. Buhay ko'y wala ng kahulugan sa paglipas ng mga buwan. At tuwing sasapit ang gabi, ako ay nagdadalamhati. Ang gabi ay matagal, parang wala ng umaga. Di mapanatag sa higaan, hanggang umaga'y balisa. Itong buo kong katawan ay tadtad ng mga sugat. Inuuod, kumikirot, ang nana ay lumalabas. Mga araw ko'y lumilipas ng walang pag-asa, kay bilis umikot parang sa makina. Alalahanin ninyong ang buhay ko'y isang hininga lamang. Hindi na ako muling makakakita ng kabutihan. Kaunting panahon na lang at ako ay papanaw. Di na ninyo ako makikita at di na matatagpuan. Tulad ng ulap na napapadpad at naglalaho, kapag namatay ang tao, di na siya makakabalik sa mundo. Hindi na siya makakauwi kailanman. Mga kakilala niya, siya'y malilimutan. Kaya ako'y hindi mapipigil na magbuka nitong bibig upang ibulalas ang pait sa loob ng aking dibdib. Bakit ako'y inyong binabantayan? Ako ba'y dambuhalang mula sa karagatan? Ako ay nahihiga upang ako'y magpahinga, upang kahit sandali, sakit ko ay mapawi. Ngunit maging sa pagtulog, ako'y iyong tinatakot, nasasamang panaginip, pangitain at mga bangungot. Kaya, nais ko pang ako ay mabigti, kaysa mabuhay sa katawang may pighati. Ako'y hirap na, ayaw ko nang mabuhay. Iwan mo na ako. Buhay ko'y wala rin lang saysay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? Bakit pinapansin mo ang kanyang mga galaw? Tuwing umaga, siya'y iyong sinusuri. Sinusubok mo siya sa bawat sandali. Kahit saglit, ilayo mo sa akin ang iyong tingin. Nang ako'y magkapanahon na laway ay lunukin. Kung ako'y nagkasala, ano ba naman iyon sa'yo? Ikaw na tagapagmasid ng mga tao. Bakit ba ako ang napagbubuntunan mo? Ako ba ay isang pabigat sa'yo? Bakit di pa patawarin ang aking kasalanan? Bakit di pa kalimutan ang aking pagkukulang? Ako rin lang ay patungo na sa huli kong kantungan. Ako'y iyong hahanapin, ngunit di matatagpuan.

Diyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

Mas nagpatibay ba ng iyong pakikinig ng marahay na bareta ang iyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kang makibahagi ng iyong realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming FB page na Care 104.3 The Way FM.

0: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tungtuhod at daliri ko! Parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
1: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
0: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
1: Magsalabat ka! Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
2: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
0: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
1: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
2: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
3: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
4: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
3: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
5: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
6: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
2: Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, CARE 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
7: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

0: Pilipinas!
1: Magandang umaga po sa ating lahat. Hunyo na po. Nakakalahati na po tayo ng taon at salamat sa unang Webes ng Hunyo na tayo po ay magkakasamang muli sa pagdulog sa Panginoon sa mabungang panalangin ng CARE 104.3 D-Way FM. Ako po muli si Pastora Emmy Manzano Baligwat ng Our Father's House Temple of Praise na makakasama nyo sa himpilang ito at sa pagdulog sa Panginoon na umaasang magiging mabunga ang ating panalangin dahil tayo ay mayroong Diyos na makapangyarihan, nakikinig palagi at tumutugon sa tuwing tayo'y lalapit at dudulog sa Kanya. Pasimulan po natin muli ang ating pagsasalo-salo sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng Kanyang mga salita. Katulad po ng sinabi ko, apat na serye po ng mga istorya yung ating pag-aaralan, no? At ngayon nasa pangalawang istorya na po tayo kung saan ang tema ng pagpapakumbaba at lubos ng pagsunod sa ating Diyos ang pinaka-emphasis po. At ito po ay alam na alam yung istorya. Hindi po natin mababasa ang buong kwento pero familiar na familiar po kayo kay Jonah. At ang ating magiging tuon ay ang naging selfishness and rebellion niya sa Panginoon po. Minsan po, madali nating makita yung itong mga pangyayaring ganito kapag sa iba, no po, nagrebelde, selfish, pero pag sa atin, hindi natin masyado nakikita. So samahan po natin si Jonah sa kanyang karanasan. Bakit siya nagkaroon ng ganitong mga damdamin sa gitna ng kanyang pagsunod at paglilingkod sa Diyos bilang kanyang kinikilalang makapangyarihang Diyos. Ayan. Dahil ito po ay aklat, no po, buong aklat ng Jonah, umaasa po ako na familiar kayo sa istorya niya. Alam ko po, familiar tayo sa big whale, no po, doon sa lumunok kay Jonah. At somehow, no po, we'll just go through the story, no po, para mas maunawaan natin. Yan. Gusto ko lang po mabigyan ng tuon mamaya ang Jonah chapter 4 verses 9 and 10. Sa contemporary English version, ito po ang sinasabi. But the Lord asked Jonah, "Do you have the right to be angry about the vine?" "Yes, I do," he answered. "And I'm angry enough to die." But the Lord said, "You are concerned about a vine that you did not plant or take care of, a vine that grew up in one night and died the next. In that city of Nineveh," nasa talatang 11 po ako, "there are more than 120,000 people who cannot tell right from wrong, and many cattle are also there. Don't you think I should be concerned about that big city?" Napaka-rhetorical po ng question na ito ng Panginoon kay Jonah, no? Ano ba ang pwede maging sagot ni Jonah sa pagkakakilala niya na ang Diyos ay mahabaging Diyos, no po? Siyempre, ang magiging sagot niya ay talagang mahabag ang Diyos. Yung nga ang dahilan kung bakit siya tumakas sa utos ng Diyos. Alam po natin yung kwento, tinawag siya ng Diyos para pumunta sa Nineveh. Pero dahil galit siya sa mga Ninevites, no po, dahil napakasama ng bayang ito, no po, at grabe ang ginawa nila mga kasulasulasok sa Tagalog, no po, kasulasulasok ang mga kasamaang ginagawa nila laban sa Israel, kung kaya ayaw po niyang maligtas ang bayang ito, no po. At pero inutusan si Jonah ng Panginoon para pumunta doon at mangaral. Napaka deliberate ng pagsuway ni Jonah, nagpapakita ng rebellion of a heart of a messenger of God, no po, na kabaliktaran ng utos niya ang ginawa ni Jonah. Instead of going south, nagpunta siya sa west, no po. O kung papuntang north, nagpunta siya, oops, mali. Papuntang south, nagpunta siya sa north, at papuntang east, nagpunta siya sa west, no po. Sinuway niya talaga ng tahasan ang Panginoon. At anong nangyari? Kinailangan pa magpadala ng Panginoon ng grabing bagyo sa gitna ng karagatan para magkaroon ng point of realization si Jonah sa kanyang ginawang pagtaka sa Panginoon, na ang mga tripulante, ang mga pasahero doon sa barko ay nadadamay dahil sa kanyang pagsuway sa Panginoon. At dahil doon nga inamin niya ang kanyang kasalanan, ang pagtakas niya sa Panginoon, at inutusan niya sila, ang mga nandoon sa barko, na siya itapon sa dagat. Pero tingnan mo po kung gaano ang biyaya ng Diyos, grabe. Ang habag niya, grabe.

magbalik loob sa Diyos, magpakumbaba sa Diyos at kilalanin kung paano siya tahasang sumubay sa Diyos. Sa chapter 2, verse 2, sabi po ni Jonah, "In my distress, I called to the Lord, and He answered me. From deep in the realm of the dead, I called for help, and you listened to my cry. You hurled me into the depths, into the very heart of the seas, and the current swirled about me. All your waves and breakers swept over me. I said, I have been banished from your sight, yet I will look again toward your holy temple. Yet I will look again toward your holy temple." At ginawa ng Diyos ang pagliligtas sa kanya. Hindi na po natin mabasa ang lahat no po ng kanyang pananalangin, pero dito po ay nagpakumbaba si Jonah, at sa bandang huli ng kanyang pananalangin sinabi po niya ay, "What I have vowed, I will make good. I will say, salvation comes from the Lord." Ayan, buuin ko po ang pagbasa ng talatang 9, no? "But I, with shouts of grateful praise, will sacrifice to you. What I have vowed, I will make good. I will say, salvation comes from the Lord." Amen. Salvation comes from the Lord. At ito ay naranasan hindi lang ni Jonah, kundi dahil sa pagsunod niya, naligtas ang Ninibe, no po? Naligtas ang Ninibe at sumama na naman ang loob ni Jonah. Ano po? Nagpapakita hindi pa talaga tapos o lubos-lubos ang kanyang pagsuko sa Panginoon, dahil nang nakita niya ang pagliligtas ng Panginoon, para ba siyang nagtampo at umupo sa isang sulok, at habang siya doon sa ilalim ng sikat ng araw ay nagsishelter doon sa vine na nasa uluhan niya. Nagpadala naman ng Panginoon ng panibagong pagsubok para talagang ilabas, i-reveal kung ano ang nasa puso ni Jonah. At na, dahil sa uod, no, na tuyo ang vine, at naramdaman ni Jonah ang init ng araw. Kung kaya, nagreklamo naman siya at gusto na niyang mamatay. No, po. Pero doon sa pagkakataong yun, no, yung binasa nating talatang 9 hanggang 11 kanina, ay humamon kay Jonah nang iniisip lang niya ang sarili niya. Pero ang Diyos, nagalit siya nang parang na-frustrate siya doon sa ginawa ng Diyos sa kanya. Samantalang ang Diyos, napakarami ng mga tao na gusto niyang iligtas. At napansin niyo ba po sa sinabi doon sa talatang 10 kanina, 10 at 11, hindi lang yung mga tao ang concern ng Panginoon, pati yung mga cattle, ang mga living things, no po, ay inaalala ng Panginoon. Concern siya doon. At may mga times po tayo, dahil nga nakikita natin kung gaano kasama ang nangyayari sa mundo, no? At pag-usapan pa po natin ang ating bansang Pilipinas, ay napakasakit sa puso. Sabi nga nila, ang hirap mahalin ang ating bansa dahil sa sobrang kasamaan ng ating mga leader sa gobyerno sa iba't ibang sektor, sa tatlong mapa-executive, mapa-legislative, mapa-judiciary, para meron tayong mga reklamo. And yet, alam ng Diyos yun, na minsan gusto na natin isuka yung ating mga leaders ng gobyerno. Pero ang utos po sa atin ng Diyos, 2 Chronicles chapter 7 verse 4, po ang sabi po ng Panginoon, "At kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpapakumbaba, mananalangin, dumulog sa akin at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan at pagpapalain kong muli ang kanilang lupain." Hindi man po political ang ating at hindi man po government ang ating focus ng pananalangin. Pero alam natin, no po, kitang-kita natin na anumang mga nangyayari sa ating politics, affected po ang ating bansa, affected po ang ating pamilya, no? Tayo po ang nagsasuffer, tayo po ang nahihirapan. Kaya kung merong kaguluhan sa ating gobyerno, sa ating mga leaders, napakahalaga po na ma-realize natin talagang wala tayong magagawa para mapagbago ang mga nakaupo sa kapangyarihan. Ang tanging magagawa po natin, dumulog sa Diyos. Siya lang ang ating pag-asa. Siya lang ang ating malalapitan. Siya lang ang pwede nating pagkatiwalaan, dahil siya lang ang tapat, siya lang ang totoo, siya lang ang matuwid. Ang lahat, hindi mo na alam kung sino pagtitiwalaan mo. Pero meron tayong Diyos na nakakaalam ng lahat. And in His justice, He will act. Meron siyang kaparaanan para gawin ang mga paghahatol sa mga taong tahasang gumagawa ng kasalanan, at tayo

Huwag naaapektuhan, pero ang utos po sa atin ng Panginoon na huwag nating tatalikuran, kundi with open heart, let us embrace our nation and pray for the Philippines. Kailangan po ng bansa natin ang mga intercessors para idulog ito sa Kanya at ipagkatiwala ang lahat ng ating mga concerns. At kaya po ngayon, habang ninanamnam na naman natin ang mensahe ng ating devotion po, ay namnamin din natin, damahin din natin ang hamon ng awiting The Mission. Meron po tayong misyon na dapat gampanan sa ating bayan.

0: At muli, pangungunahan po tayo ni Pastora Elsie Cagumbay para sa ating pananalangin.
1: Magandang umaga po sa bawat isa na nakikinig sa umagang ito. Patuloy po tayong magkaisa sa panalangin sa oras na ito. At ang ating pong idudulog sa ating Diyos na banal na ang bawat pamilya ay ma-restore according sa kanyang kalooban. At tunay nga na ang bawat pamilya ay magkaroon sila ng kagalakan na magpuri at magpasalamat sa Diyos. At tunay nga na ang bawat tatay ay mailid at makapag-provide sa kanyang pamilya at iparanas ang pagmamahal sa kanyang pamilya. At magiging po ang asawa na makatulong na mag-manage at magpasakop sa kanyang asawa. Kaya Aba, patuloy po kami dumudulog sa iyo sa oras na ito. Kami ay patuloy nagpapakumbaba. Patuloy po, Diyos, kami nag-re-repent sa lahat po na aming pagkukulang sa aming pamilya bilang mga magulang. Turuan niyo po kaming makaganap ayon sa iyong kalooban na kami po ay magkaisa sa aming pananampalataya sa iyo at kami lahat ay makadulog sa iyo. Natunay nga na makita sa amin ang likeness and image na, na kami ay iyong altar, kami ay iyong presence, kami ay iyong mga anak sa mundong ito. O Diyos, patuloy namin dinadalangin ang mga tatay, Panginoon, ay tunay nga na maipakita nila ang pagmamahal, mailid nila ang kanilang pamilya, and ma-provide nila, O Diyos. Sinabi mo nga, Panginoon, na ang mga lalaki ay iyong corona. At ang corona naman ng mga lalaki ay ang kanilang wife. Kaya, O Diyos, aming dinadalangin sa oras na ito na ang mga asawang babae, O God, makatulong na mag-manage at maipakita ang tunay na kagalakan sa kanyang buhay at patuloy nga siya, O God, na maging modelo sa kanilang pamilya. At ang mag-asawa, O God, ay patuloy po namin dinudulog sa iyo na magkaroon ng restoration. We declare restoration, O God, sa bawat pamilya, sa bawat mga anak, sa bawat, O Diyos, sambayanan. Panginoon, magkaisa po kami na mayroong pananampalataya sa iyo. At tunay nga na ang kapayapaan sa bawat tahanan ay makamtan. We declare, O God, blessing upon blessing, O God, sa bawat family. At tunay nga na ang mga anak ay makinig at sumunod sa kanilang mga magulang. At tunay nga na ang mga kabataan, O Diyos, ay makapaglingkod sa iyo. Alisin niyo po sa bawat pamilya ang anumang, O God, pagtatalo, ang anumang, O Diyos, mga bagay na labag sa iyo. At aming Panginoon, dinadalangin ang pagkakaisa ng bawat pamilya sa oras na ito. Magampanan po namin ang bawat tungkulin sa bawat isa. At tunay nga, O God, ang lahat ng pangailangan ay makamtan ng bawat pamilya at ang lahat ng may mga karamdaman sa buong pamilya. We declare healing upon healing right now. In the name of your Son, Yeshua HaMashiach Adonai, na tunay nga na ikaw ang Diyos na kailangan namin ngayon, bukas, magpakailan pa man. Salamat, O God, sa oras na ito na kami nakakapanalangin sa iyo na mayroong pananampalataya at pagpupuri. Sa iyo lamang, O Diyos, ang kapangyarihan. Ikaw lamang, O God, ang Diyos na aming kailangan. We bless your name. We glorify your name. Amen.
0: Maraming salamat po, Pastora Elsie. God bless you po sa iyong bahagi bilang intercessor. At muli po, dudulog po tayo sa Panginoon ng may pananampalataya at pag-asa na ang Diyos ay may magagawa. At maging focus po ng ating panalangin ngayon ang hinaing ng buong bansang Pilipinas na nagmamahal sa Pilipinas, sa mga Pilipino, po, ang ating bayan na nakakaapekto sa ating sambahayan. Tayo po'y dumulog sa Panginoon sa panalangin. Amang Diyos, kami po'y muling lumalapit sa iyo at nagpapasalamat. Alam mo po, hindi mabibilang sa mga daliri namin ang dami ng mga taong gustong ipanalangin ang bansa namin. Minsan ang content ng panalangin ay para bang paghuhukom o petition for punishment to the leadership of our land. But then, dear Father, we know na hindi ito ang nais mo. Nais mo, Lord, that in behalf of our land, we come to you with a humble heart. Knowing na wala talaga kami magagawa para iligtas ang aming bansa at tugunan ang mga suliranin ng bansa namin sa politika, sa executive branch, Panginoon, sa legislative branch, Panginoon, maging sa judiciary. Dinudulog po namin ang mga ito sa iyo, Panginoon, dahil anumang mga pagkakamali nila at kaguluhan nila, O Diyos, ang nagsasuffer ay ang mga mamamayan na pinapuno, na kabilang ang aming mga pamilya. Kami, Panginoon, ang membro ng mga kanya-kanyang pamilya, O Lord, nagsasuffer. At masakit sa puso namin na ganito ang nangyayari sa aming bansa. Kaya, Panginoon, dahil ikaw lang ang mayroong kakayanan para gumawa ng mga himala, abutin mo ang bansang ito, O Diyos. Mahabag ka, Panginoon. In behalf of the Philippines, Lord, I pray that you will just bring conviction, deep conviction to the hearts of its citizens, O God, lalo na sa leadership namin, sa gobyerno namin, para kami po ay manikluhod sa iyo. Pero unang-una na nga po ang iyong mga anak na tinawag mo, O God, at inutusan mo, inatasan mo para mag-intercede para sa aming bansa. Kilusin mo po kaming lahat para huwag kami manghinawa. Huwag po kaming tumalikod sa panawagan namin, O Diyos, anuman ang nararamdaman naming laban sa mga taong yun na gumagawa ng kasamaan, O God. Tulungan mo po kami, Panginoon, na isuko yun sa iyo para lubos naming maidulog sa iyo ang pangangailangan ng aming bansa. Dahil walang ibang makakatugon dito maliban sa iyo. Kilusin mo po ang bawat anak mo, O Diyos, na mayroong magagawa, makakaabot doon sa mga nasa leadership ng bansa namin at dadala sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan para ang kaligtasan maranasan nila, Panginoon, at magkaroon talaga ng righteous rulership sa aming bayan. Imposible po ito sa aming kakayanan, pero walang imposible sa iyo. Kaya pinagkakatiwala po namin sa iyo ng buong puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat muli sa inyong pagsama sa panalangin. Umasa po tayong may mabungang panalangin dahil ito'y dinulog natin na may pagpapakumbaba at pagsunod sa kalooban ng Panginoon. God bless you all po.

0: Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay, narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Isang magandang umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Webes, ika-apat sa buwan ng Hunyo 2026. Ako si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, SSS E-Wheels dinala ang mga serbisyo sa Manito, Albay. Regular na araw at oras ng pagtatrabaho sa mga pang-gobyernong opisina, ibabalik na sa Lunes. Brigada Eskwela formal na ang inilunsad sa Bicol Region kahapon. At kauna-unahang Albay Barangay Information at Outreach Network Summit isinagawa. At ngayon sa mga detalye, mas pinalapit ng Social Security System o SSS ang kanilang mga serbisyo sa mga miyembro at pensioner sa bayan ng Manito sa pamamagitan ng SSS Nationwide E-Wheels Program. Layunin ng programa na mabigyan ng mas mabilis, madali at maginhawang akses sa mga serbisyo ng SSS ang mga residente mula sa 12 barangay ng Manito. Sa pamamagitan ng Mobile Service Caravan, hindi na kinakailangang bumiyahe pa ng humigit kumulang 41 kilometro patungong Legazpi City ang mga miyembro at pensioner upang maproseso ang kanilang mga transaksyon. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob, ang pagpaparehistro ng account, pag-update ng records, aplikasyon ng benepisyo at iba pang transaksyon kaugnay ng SSS. Ayon sa SSS, bahagi ito ng kanilang patuloy na pagsisikap na maabot ang mga komunidad sa malalayong lugar at matiyak na ang mga miyembro at pensioner ay may madaling akses sa mga serbisyong panggobyerno. Sa pamamagitan ng SSS Nationwide E-Wheels, patuloy na isinusulong ng ahensya ang mas inklusibo at mas epesyenteng paghahatid ng serbisyo publiko sa mga mamamayan ng Bicol.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa kaugnay na balita, inanunsyo ng Philippine Social Security System o SSS na mas maaga nitong ipapatupad ang ikalawang yugto o second tranche ng Pension Reform Program ngayong Hunyo 2026 sa halip na sa Setyembre. Ang hakbang na ito ay bahagi rin ng mas malawak na direktiba ng Administrasyong Marcos na unahin ang kapakanan ng mga sektor na pinaka-natamaan ng inflation. Ayon sa Malacanang, ang maagang pagpapatupad ng Pension Reform Program o PRP ay patunay ng commitment ng kasalukuyang gobyerno na maghatid ng mas mabilis, maasahan at agarang ginhawa sa mga retiradong Pilipino upang hindi na nila kailangang maghintay pa ng ilang buwan para sa dagdag kita.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, ibabalik ng Provincial Government of Albay ang regular na 5 araw ng trabaho sa isang linggo. Ito ay magsisimula sa Lunes, Hunyo 8, sa ilalim ng Executive Order Number NER-037 na ipinalabas ni Albay Governor Noel E. Rosal. Matatanda ang binawasan ang araw ng pagtatrabaho ng mga manggagawa bilang tugon sa administrative at operational considerations. Ayon sa mga opisyal ng probinsya, sa isinagawang pagsusuri ng kasalukuyang pangangailangan sa gobyerno, ay nakita na ang pagbabalik sa nakatakdang araw ng trabaho ay makatutulong upang mas maging epektibo ang paghahatid ng mga serbisyo sa publiko. Ayon kay Rosal, ang pagbabalik ng regular na bilang ng araw ng trabaho sa isang linggo ay mas magpapabuti sa pag-access sa mga serbisyo ng gobyerno at pagsisiguro na maibibigay sa tamang oras ang mga ito. Sa ilalim ng Section 1 ng Executive Order Number NER-037, lahat ng opisyal at empleyado ng Provincial Government of Albay ay inaasahang babalik sa regular na trabaho at sundin ang opisyal na oras.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, formal na inilunsad sa Labo Elementary School sa Camarines Norte ang Brigada Eskwela 2026 para sa Bicol Region kahapon, Hunyo 3. Ito ay pinangunahan ni Department of Education Region 5 Regional Director Gilbert Sadsad kasama ang mga Schools Division Superintendent mula sa iba't ibang lalawigan at lungsod sa rehiyon. Dumalo rin sina Camarines Norte Governor Ricarte Padilla, Labo Mayor Jojo Francisco at Board Member Arnold Balane bilang pagpapakita ng suporta sa programa. Kasama sa Brigada Eskwela ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno upang magbigay ng tulong at donasyon sa paaralan ngayong muling magbubukas ang pasukan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Matagumpay na naisagawa ang kauna-unahang Albay Barangay Information and Outreach Network o BION Summit sa Legazpi City noong Lunes, June 2, 2026. Sa naturang aktibidad ay opisyal na nahalal at naitalaga ang unang batch ng mga opisyal na mangunguna sa pagpapalakas ng daloy ng impormasyon hanggang sa antas ng barangay. Sa kanyang mensahe, sinabing o binigyang diin ni Albay Governor Noel E. Rosal ang kahalagahan ng tama at napapanahong impormasyon sa pagpapalakas ng mga komunidad. Anya, mas nagiging handa at makabuluhan ang mga desisyon ng mga mamamayan kapag meron silang sapat at mapagkakatiwala ang impormasyon. Nagpahayag din ng suporta si Legazpi City Mayor Hisham Ismail sa pamamagitan ni City Administrator Grace Bachelier sa layunin ng BION higit pang mapalawak ang abot ng impormasyon sa pamayanan. Ang BION ay isang inisyatiba ng Presidential Communications Office o PCO sa pamamagitan ng PIA o Philippine Information Agency na naglalayong palakasin ang grassroots communication at hikayatin ang sama-samang pagkilos para sa mas matatag, mas matalino at mas makabuluhang komunikasyong pangkaunlaran.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, mahigit 19,000 natupad beneficiaries ang nakiisa sa Brigada Eskwela 2026 sa Bicol. Aabot sa 19,348 na beneficiaryo ng Department of Labor and Employment o DOLE Tupad Program ang nakibahagi sa Brigada Eskwela sa buong rehiyong Bicol bilang paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Ayon kay DOLE Bicol Regional Director Imelda Gatinao, mahigit 104 million pesos ang inilaan ng ahensya para sa implementasyon ng tupad sa rehiyon. Ayon kay Gatinao, bawat beneficiaryo ay tatanggap ng 4,550 na kapalit ng 10 araw na trabaho. Maliban sa pagtulong sa paglilinis at pagsasaayos ng mga paaralan, makatutulong din ang ayuda sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya, lalo na sa pagbili ng mga school supplies ng kanilang mga anak para sa darating na taong ito ng school year 2026-2027. Isinagawa ang regional launch ng Brigada Eskwela kahapon, Hunyo 3 sa Labo Elementary School sa Camarines Norte.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat naman ang pamunuan ng Gogon Central School sa pangunguna ni Ma'am Menchie Espenida sa lahat ng nakiisa at tumulong sa matagumpay na pagsisimula ng Brigada Eskwela 2026 nitong Hunyo 1, 2026. Ayon sa punong guro, bukas at malugod nilang tinatanggap ang anumang tulong mula sa mga volunteer at iba pang stakeholder upang higit na maipa o maihanda ang paaralan para sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa Hunyo 8, 2026. Ang patuloy na suporta at pagtutulungan ng komunidad ay malaking ambag sa paglikha ng ligtas, malinis at maayos na kapaligiran para sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Ayon naman kay Gogon High School Assistant Principal Delphine Bolaños, taos-puso ang pasasalamat ng pamunuan ng eskwelahan sa lahat ng nakiisa, tumulong at patuloy pang suporta sa o susuporta sa Brigada Eskwela ngayong taon. Anya, ang matagumpay na pagsisimula ng programa ay patunay ng matibay na pagkakaisa, kooperasyon at malasakit ng paaralan at ng mga stakeholders sa komunidad para sa kapakanan ng mga mag-aaral at ng institusyon.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa kaugnay na balita, binisita ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail ang Gugon High School para sa opisyal na pagbubukas ng school year 2026-2027 nitong Hunyo 1. Sa kanyang may naging mensahe, sinabi ng alkalde na naglaan ang city government ng 100,000 pesos na pondo para sa 56 na paaralan sa lungsod upang matugunan ang kanilang pangangailangan para sa brigada eskwela. Dagdag pa niya, maglalaan din ang LGU ng 500,000 pesos sa bawat 56 na pampublikong paaralan upang masuportahan ang kanilang mga infrastructure projects.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, kabuuang 214 na health workers mula sa iba't ibang pasilidad pang kalusugan sa Bicol Region ang nakilahok sa Caring for Carers. Ito ay isang aktibidad na nagbibigay suporta sa mental health at psychosocial na isinagawa ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Isinagawa ang programa sa 7 batches upang matiyak ang mas epektibo at mas malapit na pakikipag-ugnayan sa mga frontline health workers. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ni DOH Bicol OIC Regional Director Dr. Rosa Maria Rempilio at pinangasiwaan ni Regional Mental Health Program Manager Wendalyn Baluis. Layunin ang aktibidad na tulungan ang mga health service providers na matukoy at mapangasiwaan ang mga senyales ng stress, burnout at compassion fatigue na karaniwang nararanasan sa kanilang trabaho. Sa pamamagitan ng mga talakayan, coping strategies at self-care exercises, nabigyan ang mga kalahok ng mga praktikal na paraan upang mapanatili ang kanilang mental na kalusugan habang patuloy na naghahatid ng dekalidad na serbisyo sa mga pasyente. Binigyang diin din sa programa na ang pag-aalaga sa kapwa ay nagsisimula sa pag-aalaga sa sarili, isang mahalagang prinsipyo upang mapanatili ang matatag at mahusay na hanay ng mga manggagawang pangkalusugan. Ayon sa DOH Bicol, bahagi ito ng kanilang patuloy na pagsisikap na pangalagaan ang kapakanan ng mga health workers bilang mahalagang haligi ng epektibong serbisyong pangkalusugan sa rehiyon.
1: Paretang Bicolandia.
0: Samantala, target na itaas ng pamahalaang lokal ng Albay ang arawang sahod ng mga nurses sa mga Provincial Government of Albay Managed Hospitals pagsapit ng taong 2028. Ayon kay Albay Governor Noel E. Rosal, target na itaas sa 900 pesos ang daily wage ng mga nurses mula sa kasalukuyang 800 pesos sa susunod na taon. Bago naman anya sumapit ang taong 2028, ay target nilang itaas na ito sa 1,000 pesos. Layunin anya ng nasabing aumento sa sahod na gawing competitive o makasabay sa minimum wage o entry level rate ang daily rate ng mga nurses sa 8 PJA-operated health facilities. Dagdag pa ng opisyal na layunin din itong itaas ang moral ng mga manggagawa upang makapagbigay ng mas dekalidad na serbisyo sa mga pasyente sa buong lalawigan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Bagong bahay iginawad sa isang pamilya sa Camarines Norte sa tulong ng kapulisan at mga stakeholder. Muling naging katuwang ang kapulisan ng Bicol at mga stakeholders nito sa pagbibigay ng maayos at ligtas na tahanan para sa isang pamilya sa Barangay Bagong Bayan, Paracale, Camarines Norte. Nitong ikalawa ng Hunyo 2026, opisyal na na-turn over ng Paracale MPS, Camarines Sur PPO, Green Gold Eagles Club, mga stakeholders at ng lokal na pamahalaan ang isang bagong bahay para kay Smith at sa kanyang pamilya. Ang proyektong ito ay nais katuparan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga nasabing ahensya at organisasyon. Nasabing inisyatibo ay isinagawa sa ilalim ng Project GOLDS or G-O-L-D-S o ang God-Fearing, Oriented, Law Enforcer, Serving the Community na naglalayong tugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga benepisyaryo sa komunidad sa pamamagitan ng aktibong pakikipagtulungan ng PNP at ng mga partner stakeholders. Ang proyekto ay bahagi rin ng pinalawak na implementasyon ng PNP-focused agenda, partikular sa community support na naglalayong palakasin ang ugnayan ng kapulisan at komunidad sa pagbuo ng mas maayos, ligtas at mapayapang pamayanan. Lubos ang pasasalamat naman ng pamilyang benepisyaryo na itinuturing nilang bagong simula tungo sa mas maunlad at mas maayos na kinabukasan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, matagumpay na ipinagdiwang ang Solo Parents Day 2026 na isinagawa kamakailan sa Farmers Auditorium sa Camalig, Albay. Ito ay sa pangunguna ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO bilang pagkilala sa katatagan at mahalagang papel ng mga solo parents sa lalawigan. Kabilang sa programa ay ang wellness activities kung saan nagkaroon ng libreng manicure, pedicure at massage services upang mabigyan ng pagkakataon na makapag-relax at mapaglaanan ng oras para sa sarili ang mga dumalo. Nagkaroon din ng mga learning session patungkol sa positive parenting, personal development, katatagan at pagharap sa mga hamon ng kanilang pagiging magulang. Tampok din ang boses ng katatagan, kwento ng isang huwarang solo parent video presentation contest na nagbigay pugay sa mga kwento ng pagsisikap, sakripisyo at pagmamahal ng mga solo parent na ibinahagi rin sa Facebook page ng PSWDO. Nagtapos ang programa sa pagkilala sa mga natatanging solo parent sa pamamagitan ng huwarang Solo Parent Award.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nagkaroon naman ng pagtitipon ang Committee on Agriculture and Fisheries na pinangunahan ni 3rd District Board Member Wilfredo Maronilla para sa committee hearing kamakailan sa bagong PSA Conference Room. Tinalakay ng committee ang City Ordinance Number 9043 Series of 2026 na may pamagat na Tabaco City Agri-Pinoy Trading Center Ordinance na naglalayong mapatatag ang Fatima Fish Port bilang Tabaco City Agri-Pinoy Trading Center o TAPTC at para magbigay ng mga alituntunin at regulasyon sa pagpapatakbo nito. Sakop ng mga panukalang hakbang ang pamamahala at regulasyon ng mga aktibidad ng trading center kasama ang pagdating ng mga nasisirang produkto, pagdaong ng mga sasakyang pangisda, pagpasok ng mga sasakyan, mga pagsubasta at ang paggamit ng pasilidad sa loob ng Fatima Fish Port.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, mas pinaigting pa ng Provincial Government of Albay ang pagpuputol ng mga sanga sa mga kahoy sa buong probinsya. Ito ay bilang bahagi ng paghahanda sa pagdating ng mga kalamidad at maging ng mabawasan ang posibleng malalang epekto ng bagyo bago pa man dumating ang panahon ng tag-ulan. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO na nagsimula kamakailan. Ito ay isasagawa ng 2 beses sa 1 linggo sa susunod na 3 buwan sa buong distrito ng Albay. Ayon kay APSIMO Head Oscar Robert H. Cristobal, ang naturang inisyatibo ay naglalayong mabawasan ang panganib na posibleng dalhin ng masyado ng malalaki o mahihina ng sanga sa panahon ng malalakas na pag-ulan at malalakas na hangin. Dagdag pa ni Cristobal na ang pagpuputol ng mga sanga ng mga kahoy ay para maiwasan ang mga ito na mahulog sa kalsada, sa mga bahay, linya ng kuryente at iba pang mga pampublikong imprastruktura na nagpapabawas din sa posibleng aksidente, pagharang sa kalsada at pagkawala ng kuryente sa panahon na may masamang panahon. Dagdag pa ni Cristobal, ang pagpuputol ng mga sanga ng mga kahoy ay naglalayo na maiwasan ang mga ito na mahulog sa mga kalsada, bahay, linya ng kuryente at iba pang mga pampublikong infrastruktura na magpapabawas din sa posibleng aksidente, pagharang sa kalsada at pagkawala ng kuryente kapag may masamang panahon. Anya, ang naturang aktibidad ay naglalayong ding masiguro ang kaligtasan ng publiko, proteksyonan ang mga komunidad at palakasin ang kabuuang paghahanda ng probinsya sa panahon ng kalamidad. Ang naturang operasyon ay isinasagawa sa pakikipag-ugnayan sa Department of Public Works and Highways, 2nd District Engineering Office, Alba Electric Cooperative, Philippine National Police, Provincial Environment and Natural Resources Office, Department of Environment and Natural Resources, Provincial Engineers Office at ng Provincial General Services Office.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, mahigit 85,300 na residente sa Brias Island sa Masbate, kasama na ang mga bayan ng San Pascual at Claveria, ang maari nang maka-access sa mga programa at serbisyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 sa Bicol Region. Kasama sa mga programa at serbisyong ito ay ang medical and funeral assistance na doon mismo sa isla makukuha sa pamamagitan ng bagong bukas na crisis o Crisis Intervention Section o CIS na tulong para sa mga individual sa panahon ng krisis, sa Assistance to Individuals in Crisis Situation or AICS Satellite Office. Kamakailan lamang ay pinangunahan ni DSWD Bicol Regional Director Norman S. Laurio ang inaugurasyon ng CIS AICS Satellite Office na matatagpuan sa Claveria Municipal Hall Compound. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni R.D. Laurio ang kahalagahan ng pagpapalawak ng akses sa mga serbisyo sa mga islang munisipalidad na nakaugnay sa misyon ng ahensya na ilapit ang mga programa at suporta ng gobyerno sa mga nangangailangan. Noong 2025, kabuang 3,938 na kliyente mula sa dalawang munisipalidad ang naserbisyuhan sa pamamagitan ng iba't ibang satellite offices.
1: Paretang Bicolandia.
0: Isang magandang balita naman para sa mga manggagawa. Sa araw ng kalayaan, may isa ka pang kailangang ipagdiwang. Ang kalayaang pumili ng trabahong makatulong sa pagbuo ng mas magandang bukas. Ito ay sa pamamagitan ng gaganaping job fair na may temang Dole Trabaho Agad Jobs Fair Araw ng Kalayaan 2026. Ang naturang job fair ay kasabay na gagawin sa Araw ng Kalayaan sa June 12, 2026 sa 3rd Level Services Hallway sa likod lamang ng SM Cinema sa SM City Legazpi simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Hinihikayat ang mga interesadong aplikante na magdala lamang ng mahalagang dokumento sa paghahanap ng trabaho.
1: Mayon Updates.
0: At para naman po sa ating Mayon Updates, patuloy pa rin na nakataas ang Alert Level 3 sa Bulkang Mayon. Naitala pa rin ang pagdaloy ng lava sa mga sumusunod na gali sa Basod, 3.8 kilometers, sa Bunga, 3.2 kilometers at Miisi sa 1.8 kilometers na may panakanaka at mahinang Strombolian activity. Para naman po sa mga naitalang volcanic earthquakes, nagkaroon naman ng 25 volcanic earthquakes kabilang ang 16 na volcanic tremors na tumagal ng 12 to 60 minutes ang haba. Meron namang 223 rockfall at 2 pyroclastic density current signals o USON. Patuloy pa rin na nakikita ang banaag sa tuktok ng Mayon. Nagkaroon naman po ng 2,240 na tonelada ng sulfur dioxide flux. Nasa 750 metrong taas naman mula sa crater ang naitalang plume at katamtamang pagsingaw na napadpad sa silangan-hilagang-silangan at hilagang-hilagang-silangan. Panandaliin naman na pag-impis ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa hilagang-silangang bahagi nito ang naitala. Patuloy pa rin po ang pagbabawal sa pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong radius permanent danger zone pagpalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Maaari pa rin maganap ang mga sumusunod: pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava, uson, katamtamang pagputok, at pag-agos ng lahar kung may matinding pag-ulan.
1: Salita ng pag-asa.
0: At para naman sa ating salita ng pag-asa na mula sa aklat ni Isaiah 41 verse 10, "Huwag kang mangamba sapagkat kasama mo ako. Huwag kang malungkot sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan. Aalalayan kita sa pamamagitan ng kamay kong nagliligtas." At yun na po ang kabuuan ng mga balitang lokal na inatid namin sa inyo sa araw na ito ng Huwebes, ika-apat sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumain niyo ang Baretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

Ikaw ba ay isang pet owner na mayroong napaka-clingy at maharot na aso o pusa? Bagaman ito ay kanilang natural na pagpapakita ng kanilang sweet gestures, mahalagang tandaan ng ating mga mahal na fur babies ay may kagat na maaaring magdulot ng sakit at trauma. Bukod pa dito, ang simpleng kalmot ng ating mga alaga ay maaari ring magdala ng panganib sa ating mga kalusugan. Kung sa hindi inaasahang pagkakataon ay mangyari ang insidenteng ito sa inyong tahanan o sa iyong kakilala, narito ang mga dapat na gawin. Unang-unang dapat gawin kung sakaling ikaw o ang iyong kapamilya o kakilala ay makagat o makalmot ng aso o pusa ay agad na hugasan ang parteng nakagat o nakalmot sa dumadaloy na tubig at sabunin ito. Pangalawa, hugasan ng 10 hanggang 50 minuto upang matiyak na natanggal ang laway ng aso o pusa. At pangatlo, linisin ng alcohol gaya ng povidone iodine o iba pang antiseptic ang iyong sugat. Panatilihin itong malinis at huwag takpan. Gaano man kalambing ang ating mga alagang aso at pusa, huwag pa rin kalilimutang maging maingat sa pag-aalaga at pakikilaro sa kanila para sa iyong kapakanan, ng iyong fur babies at ng buong mong pamilya. Ang paalalang ito ay hatid sa iyo ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng CARE 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga. Ingat! Pagmaan! Take care, kakaryan!

0: Summer na naman! Nakapag-swimming na ba ang lahat? O hanggang sisi na lang talaga? Kung uso ngayon summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, nakilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury. Kakerian, alam mo bang naipapasa rin ito? Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo ay nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pangapat, pagdidikit ng talukap. At panglima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na senyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pangapat, magsuot ng salamin. Panglima, gamitin lamang ang sariling gamit. At pang-anim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vella? Why are you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, kakerian! Palalanghatid ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.
1: Senador Francis Escudero na siyang nagbigay daan para maituloy ang sesyon pagkatapos ng dalawang araw na pagkakaantala. Kasunod nito, inaprubahan ng mayorya ang mosyong ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado, dahilan upang ituring nilang naalis na sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Kasabay ng balasahan sa liderato, nagkaroon din ng malawakang pagbabago sa pamumuno ng mga komite. Itinalaga si Senator Joseph Victor Ejercito sa Committee on Finance, Senator Vicente Soto III sa National Defense, at Senator Panfilo Lacson sa Public Order and Accounts. Hahawakan naman ni Senator Erwin Tulfo ang Blue Ribbon at Social Justice, habang si Senator Rafael o Rafi Tulfo sa Public Services. Si Senator Paulo Benigno o Bam Aquino IV ang mamumuno. Sa Basic Education, si Senator Francis Pangilinan sa Agriculture, Senadora Risa Hontivero sa Health, Lito Lapid sa Games and Amusement, Francis Escudero sa Urban Planning at Juan Miguel Zubiri sa Foreign Relations at Rules. Gayunman, mariing iginiit ni Cayetano sa pamamagitan ng kanyang Facebook Live na siya pa rin ang lehitimong pinuno ng mataas na kapulungan at tinawag na illegal na coup d'etat ang nangyari kahapon. Nagpalabas din ng dokumento si Senator or si dating Senate Secretary Jose Luis Montales na nagpapakitang nagdeklara na si Cayetano ng sine die adjournment at sa Hulyo 27 pa magbabalik ang sesyon.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Naglabas ng magkasulungat na pahayag ang bagong mayorya at si dating Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay ng nakatakdang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Umanoy Flood Control Scandal. Ayon kay bagong Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo, hindi matutuloy ang pagdinig ngayong araw at ipagpapaliban ito hanggang Hunyo 8 o sa susunod na Lunes. Sinabi ni Tulfo na wala nang bisa ang planong pagdinig ni Cayetano dahil mayroon ng bagong chairman ng komite at idiniklara ng bakante ang mga dating posisyon sa Senado. Ngunit iginiit ni Cayetano na tuloy ang pagdinig at mananatili siyang Senate President. Aniya, mahalagang marinig ang testimonya ng mga inimbitahang testigo kaugnay ng issue. Nagbabala rin si Cayetano laban sa anumang hakbang na maglilimita sa pagpasok sa Senado at sinabi niyang personal siyang pupunta sa gusali upang tiyaking matuloy ang pagdinig. Samantala, ipinagtanggol ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang naging pagbabago sa liderato ng Senado. Ayon sa kanya, may legal na batayan ang kanilang hakbang at sila na ngayon ang bumubuo sa mayorya ng kapulungan. Kaugnay nito, pinayagan ni Gatchalian ang work from home setup para sa mga opisina ng Senado ngayong araw. Ayon sa memorandum na inilabas ni Gatchalian, walang nakaschedule na opisyal na gawain ngayon at kailangang bigyang daan ang reorganisasyon ng mga komite sa ilalim ng bagong chairman.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Samantala, naghain ng reklamong obstruction of justice ang grupong Tindig Pilipinas at ilang human rights advocates laban kina Senate President Alan Peter Cayetano, Senador Robin Hood Padilla at suspenditong Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kaugnay ng pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa noong nakaraang buwan. Ayon sa mga nagreklamo na pinangunahan ni Tindig Pilipinas Chair Francis Aquino D, hinadlangan ng tatlo ang pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay De La Rosa na harap sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Iginit ng grupo na inilagay ni Cayetano si De La Rosa sa tinatawag na Senate Protective Custody na naging hadlang umano sa pag-aresto sa senador. Binanggit din na ang pagpapaputok ni Aplasca ng warning shots sa loob ng Senado ay nagdulot ng kalituhan at ang pahayag ni Senador Padilla na siya ang naghatid kay De La Rosa palabas ng Senado patungong Makati. Hanggang ngayon ay hindi pa rin naaaresto si De La Rosa matapos umalis sa Senado noong Mayo 14. Samantala, sinabi naman ng Department of Justice na magpapatuloy pa rin ang kanilang fact-finding investigation sa mga nangyari sa Senado sa kabila ng reklamong inihain sa Office of the Ombudsman.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
3: Presyo ng langis bumaba ng 5 piso kada kilo ngayong Hunyo. Ito at iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
4: Asahan ng mga consumer ang bawas presyong 5 piso kada kilo sa liquefied petroleum gas o LPG ngayong buwan. Ipinatupad ng Petron ang 5 pisong bawas kada kilo sa lahat ng Petron Gasul at Fiesta Gas household cylinders simula Hunyo 2. Habang epektibo na ngayong araw ang 5 pesos rollback sa 11 kilogram LPG tank ng Suling. Dahil dito mababawasan ng humigit kumulang 55 pesos ang presyo ng isang karaniwang 11 kilogram LPG cylinder. Sa iba pang balita, humilingan Department of Agriculture o DA ng mas malaking pondo para sa pananaliksik at pagpapalakas ng produksyon ng ube dahil sa tumataas na demand nito

0: pagsapit ng 2027 upang suportahan ang mas malawak na produksyon at pag-export ng ube. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 71 centavos sa US dollar, 44 pesos at 59 centavos sa Canadian dollar, 48 pesos at 25 centavos sa Singapore dollar, at 16 pesos at 44 centavos sa Saudi Riyal. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulan, panahon.
2: Southwest monsoon o habagat ang patuloy na umiiral sa Northern Luzon, Central Luzon at Western section ng Southern Luzon. Ang Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga ay magkakaroon ng paminsan-minsang mga pag-ulan na dala ng habagat. Ang Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa at ang natitirang bahagi ng Central Luzon ay makararanas din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog-pagkidlat dahil pa rin sa habagat. Habang ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms bunsod ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.3 hanggang 31.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5:26 at lulubog dakong alas 6:26 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Pilipinas bigong makakuha ng pwesto bilang non-permanent member ng United Nations Security Council.
3: Isang big fish at ilang opisyal sa Bulacan kakasuhan sa Office of the Ombudsman kaugnay ng maanumalyang flood control projects ngayong araw.
2: At sa palakasan, Gilas Pilipinas Women tinalo ang Italy sa FIBA 3x3 World Cup.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nabigo ang Pilipinas na makakuha ng pwesto bilang non-permanent member ng United Nations Security Council o UNSC sa isinagawang botohan na naig ang Kyrgyzstan laban sa Pilipinas matapos itong makakuha ng 142 votes kumpara sa 49 ng bansa. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makauupo ang Kyrgyzstan sa Security Council. Kasama rin sa mga bagong halal na non-permanent members ng UNSC ang Zimbabwe, Austria, Portugal at Trinidad and Tobago. Matatandaan na bago ang botohan, personal pang hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga miyembro ng United Nations na suportahan ang kandidatura ng Pilipinas. Aniya, handa ang bansa na magsilbing tinig para sa balanseng pag-uusap tungo sa kapayapaan sa pandaigdigang komunidad. Sa kabila ng pagkabigo, iginiit ng Pangulo na nananatiling matatag ang record ng Pilipinas sa pakikipagtulungan sa United Nations, kabilang ang pakikilahok sa mga peacekeeping mission at sa iba pang pandaigdigang mga tuntunin.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio, hindi opsyon na i-dismiss lamang ng Senate Impeachment Court ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong. Narito ang ulat ni Eddie Galvez.
4: Isang opsyon ay dismiss lamang ng Senate Impeachment Court ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Nakatali sa konstitusyon na ibigay ang hatol matapos na ipagpalagay ang jurisdiksyon sa paglilitis. Ang sabi ni House Trial Spokesperson at Lanol del Sur Representative Z. Alonto Adyong, alinman sa ipawalang sala o hatulan ang maaaring ibigay na hatol ng mga senator judges kay VP Sara. Nagbigay ng pahayag si Adyong sa gitna ng patuloy na pagsisikap ng defense team ni VP Sara na questionin ang bisa ng impeachment process at layong i-dismiss ang kaso. Aniya, ang desisyon ng pangalawang

0: Pangulo na sagutin mismo sa impeachment court ay nagpapakita ng pagkilala sa proseso. Hindi rin anya maaring kilalanin lang ang constitutional duty ng Senado at pagkatapos kukwestiyonin ang proseso kung paano ito napunta sa Senado. Nagpahayag ng kumpiyansa si Adjong na nauunawaan ng mga senador ang kanilang constitutional role sa impeachment proceedings at gagawin nila ang kanilang tungkulin. Paliwanag pa ng mambabatas sa pagkilala sa autoridad ng Senado para litisin ng kaso, ibig sabihin kinikilala nito ang constitutional authority ng House of Representatives na magpasimula ng impeachment proceedings. Nagkaroon na anya ng kamalayan ng Senado sa Articles of Impeachment matapos na mag-convene ito bilang impeachment court. Samantala, hindi alintana ang pagpapalit ng liderato sa Senado, sinabi ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na nananatiling nakatuon ang prosecution team ng paghahanda sa kaso at ipresenta ang ebidensya sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Redon, isang internal matter ang kanilang co-equal chamber ang pagpapalit ng liderato sa Senado at nirerespeto nila ang desisyon at karapatan ng mga senador. Ikinagalak naman ni dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang pagsibol ng bagong Senate Majority na ayon sa kanya makatutulong matiyak ang pagpapatuloy nito na maisagawa ang kanilang constitutional mandate. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nakatakda namang pangalanan at haina ng panibagong kaso ngayong araw ni Department of Public Works and Highway Secretary ang mga sinasabing sangkot sa flood control project anomalies. Sinabi ni Dizon na ilang opisyal sa Bulacan at isang big fish ang kakasuhan ng Office of the Ombudsman. Anya, iahain ang mga kaso sa Regional Trial Court sa Malolo City, Bulacan, ngunit hindi naman pinangalanan ni Dizon ang mga sangkot. Ang anunsyo ay matatandaang kaugnay ng naunang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may mga kasong may kaugnayan sa flood control projects na isasampa laban naman kay Senador Joel Villanueva. Nauna nang naharap sa reklamong plunder at graft si Senador Jose Ojingoy Estrada, kaugnay na rin ang naturang usapin. Kabilang din sa mga sinampahan ng kaso sina dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at dating Acobi Bicol Party List Representative Zaldi Co na kasalukuyang pinaghahanap pa rin ng mga otoridad.
1: Bagong araw, balitang bayan.
3: Bilang ng mga nasawi sa gumuhong gusali sa Pampanga, umabot na sa 27. Ito at iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekinah Abalon.
4: Umabot na sa 27 ang kabuuang bilang ng nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Dahil dito lumagpas na sa unang tala na 20 nawawalang construction workers ang bilang ng mga na-recover. Ayon sa mga otoridad, posibleng kasama ng ilang manggagawa ang kanilang pamilya sa construction site nang mangyari ang insidente. Sinabi naman ni Angeles City Public Information Office Head Jay Pelayo, tuloy-tuloy ang search at clearing operations sa posibilidad na may iba pang biktima sa ilalim ng mga guho. Sa ngayon, nasa 20% pa lamang ng clearing operations ang natatapos. Samantala, naitala ang isang minor phreatomagmatic eruption sa main crater ng Bulkang Taal kaninang 1:02 ng umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nagbuga ang bulkan ng Usok at Abo na umabot sa taas na 900 meters mula sa bunganga nito. Nananatiling nakataas ang alert level 1 na nangangahulugang may mababang antas ng volcanic unrest, bagay na binabantayan ng mga otoridad. Sa iba pang balita, makakatanggap ng kabuuang 310 milyong pisong pondo ang limang bayan sa Antique para sa mga proyektong magpapalakas ng paghahanda sa sakuna. Bahagi ito ng programang Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o kalahi CIDSS ng Department of Social Welfare and Development. Kabilang sa benepisyaryo ang mga bayan ng Pandan, Caluya, Tibiao, Valderrama at San Remigio. Ayon sa DSWD, maaaring gamitin ang pondo para sa mga proyektong tulad ng flood control, farm-to-market roads at mga programang pangkabuhayan, depende sa pangangailangan ng bawat barangay. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekina Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Tinalo ng Gilas Pilipinas Women ang Italy 17-13 para sa kanilang kauna-unahang panalo sa FIBA 3x3 World Cup. Pinangunahan ni Camille Clarín ang koponan sa 8 puntos habang nag-ambag si na April Bernardino ng 4 points, Mika Katchon sa 3 points at Casey De La Rosa ng 2 points. Bagamat nagtapos ang Gilas na may isang panalo at tatlong talo, naging makabuluhan ang kampanya dahil sa unang tagumpay ng bansa sa nasabing torneo.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Nakuha ng Barangay Ginebra ang Game 1 ng PBA Season 50 Commissioner's Cup Finals matapos talunin ang TNT sa score na 102-100. Nanguna si RJ Abarrientos sa kanyang 24 points kabilang ang dalawang magkasunod na 4-point shots sa huling minuto ng laro. Malaki rin ang naging ambag ni Justin Brownlee sa kanyang 23 points, muntik namang makabalik ang TNT matapos mabura ang malaking lamang ngunit nanaig ang jinking sa dulo. Dahil dito, hawak na ng Ginebra ang 1-0 lead sa best of 7 final series.
2: Antabayanan sa ating pagbabalik dito sa Bagong Araw, Anti-Political Dynasty Bill, aprobado na sa Kamara sa ikatlo at huling pagbasa.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakipagpulong sa dalawang bagong ambassadors sa Pilipinas.
2: At sa Ibayong Dagat, 12 dayuhan kabilang sa mga nasawi sa sunog sa isang hotel sa New Delhi, India.
1: Bagong Araw, Bagong Balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Balik-balitaan tayo, inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang Anti-Political Dynasty na naglalayong limitahan ang sabay-sabay na pagtakbo o paghawak ng pwesto ng magkakamag-anak sa iisang lugar. Sa botong 267 na pabor, 20 tutol at 7 nag-abstain, ipinasa ng mga mambabatas ang House Bill 8389. Sa ilalim ng panukala, hindi maaring tumakbo o manungkulan sa parehong nasasakupan ang mga magkakamag-anak hanggang sa ikalawang antas ng pagkakamag-anak o affinity. Ayon sa mga taga-suporta ng panukala, mahalagang simula na ang reforma upang mabawasan ang dominasyon ng mga political dynasties sa bansa. Gayunman, may ilang mamabatas na tumutol sa panukala. Ayon kay Representative Chel Jocno, hindi sapat ang mga probisyon nito at maaari pa ring manatili ang konsentrasyon ng kapangyarihan sa iisang pamilya. Nakasaad sa 1987 Constitution na dapat ipagbawal ang political dynasties ayon sa itatakdang batas. Ngunit hanggang ngayon ay wala pang naipapasa. Kabilang sa mga pangunahing may akda ng panukala ay si House Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos at House Speaker Faustino D. III.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang credentials ng dalawang bagong talagang ambassadors sa Pilipinas sa Malacañang kahapon. Unang nagpresenta si Carmen Del Rocio Azorin Araujo o Araujo ang bagong Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary ng Peru sa bansa. Sumunod naman si Maria Lourdes Bernadette Banson ang kinatawan ng Sovereign Military Hospitaller Order ng Rhodes at Malta. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang muling pagbubukas ng Embahada ng Peru sa Maynila noong 2025 na nagsilbing mahalagang hakbang sa pagpapalalim ng ugnayan ng dalawang bansa. Samantala, tinalakay rin ng Pangulo ang posibilidad ng mas pinalakas na ugnayan ng Pilipinas at ng Sovereign Military Order of Malta, partikular sa mga programang humanitarian at social initiatives. Ayon sa Malacanang, patuloy na lumalalim ang relasyon ng Pilipinas sa Peru na umaabot na sa mahigit 5 dekada, gayon din ang Sovereign Military Order of Malta na mahigit 60 taon.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang balita, iniimbestigahan ngayon ng National Task Force for the West Philippine Sea ang mga ulat tungkol sa umano'y bagong istruktura sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Ayon sa NTF-WPS, kasalukuyang isinasagawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang beripikasyon upang matukoy ang katotohanan, uri at ang pinagmulan ng mga ulat. Gamit ang surveillance at monitoring system, siniguro ng otoridad na makabubuo ng malinaw at batay sa datos na pag-aaral sa sitwasyon. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, pinaalalahanan ng publiko na umiwas sa mga haka-haka at umasa lamang sa opisyal na impormasyon mula sa pamahalaan. Binigyang diin ng task force na seryoso ang pamahalaan sa anumang pangyayaring maaring makaapekto sa soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
3: Bababa sa 21 katao ang nasawi, kabilang ang 12 dayuhan sa sunog na sumiklab sa isang hotel sa New Delhi, India. Nagsimula ang sunog sa isang 4 na palapag na gusali sa Malviya Nagar, pinaniniwala ang nagmula ito sa isang restaurant. Kabuang 49 ang isinugod sa mga ospital habang 8 ang nakalabas matapos mabigyan ng lunas. Nagpahatid ng pakikiramay si Indian Prime Minister Narendra Modi sa pamilya ng mga sawi at tiniyak na patuloy ang tulong sa mga naapektuhan ng trahedya.
1: Bagong araw, balita pantay.
2: Naiulat ang inilunsad na airstrike ng Israel sa southern Lebanon na nagresulta sa pagkasawi ng hindi bababa sa 9 katao. Sa gitna nito, nagpapatuloy ang pag-uusap sa Washington para sa posibleng kasunduan ng dalawang panig. Gayunman, iginiit ng Hezbollah na hindi sila tatanggap ng bahagyang ceasefire at patuloy ang kanilang pagtutol sa kasalukuyang usapan.
1: Bagong araw, bagong diwa.
2: Mula po ito sa mga mangangaral 3:17. Sa loob-loob ko'y hahatulan ng Diyos ang masama at ang mabuti sapagkat may itinakda siyang panahon para sa lahat ng bagay.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong A4 sa buwan ng Hunyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
3: At Phil Lagtapon.
2: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang tamang oras, 6:57 ng umaga.
5: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na. Simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida. Ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin? Maaabala ka pa. Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal, wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
6: Akuin mo na.
5: Akuin mo na. Diba?
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
8: Ang tamang oras, alas 7:01 ng umaga.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos marhay na aga, Bicolandia.
1: Good morning po sa Indo Gabos.
0: Kumusta ba ang inyong gising ngayon? May tumutunog. Kumusta ba ang inyong mga gising, ang inyong mga tulog kagabi? Kumusta ba?
1: At kumusta din ang inyong pakikinig sa mga
0: balita? Kayo ba ay napapalagay pa?
1: Ay nako. Diyos ko, Lord.
0: Ano na ba ito?
1: The Lord, ha? Kailangan ng intervention na.
0: Oo. Mamaya, pag-usapan natin yan. Good morning, Tabi sa Indo Gabos. Araw ngayon ng Webes, June 4, 2026. Kumusta po kayo?
1: Kumusta po ang samuya mga paradangog? Gising na po.
0: Gising na po. Apat ang ating sa katatulo kita.
1: Dahil sarong sa dadagiling.
0: Ay, bata, marata pero, na ka mo.
1: Ay, pero ma, yan na baga. Sige na baga.
0: So, pakishare tabi. Basta pagbukas din yun,
1: automatic. Pakishare na share. Sige, bagantaan. So, liraw na.
0: Buenos dias, mis amigos y amigas, mis hermanos y hermanas in todos Bicolandia.
1: Matindi ang kan mo, sir. Spanish.
0: Spanish. At siyempre gusto rin natin na batiin ang mga listeners natin sa radyo na inabot po ng signal ng ating stasyon sa buong Bicolandia, magin man po sa labas ng Bicolandia, dyan sa Romblon at Samar. Magandang umaga po.
1: And dyan man sa parting Masbate, ha, sa tulong isla po rin Masbate, mayroon bundag sa indong tanan.
0: May bundag. At siyempre sa mga nandito sa mainland, ha, magandang umaga sa Sursogon, Albay, Kamsur, Asin, Kamnorte. Magandang umaga. Diyos maray na pagkaagatan.
1: Ayan, sa mga listeners na po digding, dyan sa Mayon, and particular dyan po sa iba dyan, sa Inarado, sa Balinad, sa Piña, Francia, sa Banyadiro. Nakulong kita sa mga listeners dyan.
0: Ayan, good morning Tabi, sa Indo Gabos dyan. At siyempre, mga listeners natin dyan sa Katanduanes, maray na pag-aaga Tabi sa mga Katanduanon.
1: And dyan man sa Rapu-Rapu. Kung naabot man po kita dyan, good morning po sa Indo.
0: At siyempre, batiin natin ngayon ng Feliz Cumpleaños. Lahat na may mga birthdays kung yan aldaw, June 4, 2026. Una-una na nating batiin ang ating kasama. Kamagagawa, Pastora Loy Roscuata, happy birthday po, Pastora
1: Happy
0: Loy.
1: Happy birthday, Pastora.
0: Happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Siyempre gusto rin nating batiin ng happy birthday si Pastora Gigi Napolis din. Happy birthday. Happy birthday, Mrs. Gigi Napolis, happy birthday. At siyempre happy birthday din kay Doktora Jaira Garcia. Happy birthday, Jai. Yan sa Katanduanes. At kung sino pa po may mga birthdays ko niyan,
1: pa-shoutout na lang po
0: para mabati ho natin. Yan, bago tayo magtuloy-tuloy, ay, hindi pa pala tayo nagbaratian na kita. Oras na naman para bumangon, mga tugang.
1: Oras naman para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman na harapin natin ang araw na ito na may pag-asa. Kahit na grabe ang nangyayari sa ating kalapaligiran, may pag-asa tayo kay Kristo.
1: Maski grabe po ang kaguluhan, ano po, gumawa po kita kimaraisa sa tuyang kapwa.
0: Ayun. Ini po ang programang Oras na Pilipinas,
1: Bicolandia.
0: Ang programang may hatid na mga impormasyon siyempre, at siyempre kasama na doon ang mga
1: inspirasyon.
0: Kasama natin ngayon sa technical side ang ating Chief Tech, Don Alfonso. Kayo po ang inyong mga kasama, kalmusalan ko niya ng pagkaaga. Ang hindi nagbabagot, laging nag-iisa, El Solamente, Rico Jelit.
1: At ako naman po nagsusulong Guapito, Ronnie Rizales.
0: Bago kita magdagos-dagos, tamasalimuot bagangon yan. Magbasa muna tayo ng salita ng Diyos.
1: Sa ikalawang kronika, Second Chronicles chapter 7 verse 14. Isa sa very popular verse. Pero ito ay tama-tama. Ano? Ngayong umaga. Sabi po dyan sa Second Chronicles chapter 7 verse 14, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin. Hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain.
0: Napakaganda. Sa mga English speaking na hindi nakakaintindi ng Tagalog. Meron mga ganun eh.
1: Meron nga.
0: Sabi dito sa 2 Chronicles 7:14, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and I will heal their land." Mga tugang, napakaliwanag po nito. Actually, napaka very familiar verse ito. Sa panahon ngayon, mga kapatid, ito yung ating kailangan eh. Hindi reklamo, hindi kung ano-ano, kasi napakagulo talaga. Alam mo, mamaya-maya lang, pagbukas ng, di ko alam, mga hapon siguro yan, ano, or mga alas 10.
1: Mamaya, pag working hours na, mag-open yun.
0: Dalawa kasi na ngayon, alam nyo naman yun eh, sa mga nakakabalita. Dalawa ngayon ang Senate President.
1: Pro tempore. Yung isa pro tempore.
0: Oo.
1: Yung isa.
0: Acting. Acting president yung isa. President ang isa. Magkaiba pa din ang kanilang deklarasyon.
1: Work from home.
0: Oo. At saka ang isa.
1: May trabaho.
0: Dalawa ang blue ribbon. Chair.
1: Iguang masunod mo niya na hearing.
0: Igwa may hearing mo niya. Igwa sa Lunes.
1: Matindi.
0: Anong klase na iyan na sinay ito?
1: Pero
0: wala man tayong magiginibo kayan kasi sila nakakaalam ng batas. Alam nila kung ano ang quorum, ano hindi. Sa lahat ng nakakaalam, sila ang hindi nakakaalam.
1: Nako. Alam nyo po, dito sa verse natin, hindi lamang po simpleng manalangin lang na mawala ang mga problema sa ating bansa. Mm-hmm. Ang pangunahing diin po dito ay ang spiritual at moral na pagbabago ng
0: Correct.
1: Bayan.
0: Mm-hmm.
1: Napakahalaga po, kaya nga sabi dyan, kung ang aking bayan, nagsisimula yan, magsimulang magpakumbaba. Alam nyo po, sa panahon ng matinding debate at pagkakahati-hati, kailangan po dyan yung pagpapakumbaba.
0: Kaya lang, nakikita mo naman karoon eh. Walang pagpapakumbaba talaga eh.
1: Yun na nga eh. Kaya nga sabi doon, hindi lang magpakumbaba, manalangin at hanapin
0: ang Panginoon.
1: Hindi ba't sila yung nagsisimula din sa panalangin?
0: Yun na nga eh.
1: Diba? Nananalangin
0: yan
1: din.
0: Yan ang ano natin. Wala naman na walang nagsasabi na sila ay walang na illegal yun para sa mga ano. So kabila, nagsasabing illegal. So kabila, legal. Sila nga yung mga abogado, medyo hirap interpretaron ang mga nangyayari. Tayo pa kaya na mga ordinaryong mamamayan. Ang magagawa lang natin, mga kapatid, ngayong umaga, habang nakikinig at nanonood sa kanila, ay manalangin.
1: Tama.
0: Kasi tayo po ay naniniwala na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Siya pa rin na may control.
1: At tayo po ang siyang lumuhod sa ating mga liderato. At alam naman natin na ang Diyos ay hindi natutulog. At pinapakinggan yung mga panalangin ng mga righteous. At ngayong umaga, manalangin po muna tayo.
0: Karoon eh.
1: Panginoong Diyos, sa oras pong ito, nakikita niyo po ang aming sitwasyon ng aming bansa. Hindi po namin alam, Panginoon, kung saan tutungo, patungo ang nangyayari. Pero hindi po ito lingid po sa iyong kaalaman o Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, na sana po ay sa bawat galaw at magiging desisyon ay maging maayos po at ito ay makatutulong sa mga tao at hindi po makaapekto sa buong bansa. Dalangin ko, Panginoon, na please, Lord, intervene. Ilagay niyo po sa kanilang mga puso ang pagkakaisa, ang paglilingkod na makatao, paglilingkod na makadiyos, at ang paglilingkod na hindi po makasarili at hindi sana umiral ang pansariling interes. Ay sa inyo po kami umaasa, Panginoon, sapagkat ikaw po ang siyang nagakda at naglagay sa mga taong ito. Sana po manumbalik at patuloy na makakilala po ang mga taong ito upang nang sa gayon, kalooban mo, Panginoon, ang siyang nagagawa at nasusunod. Pagpalain niyo po ang aming bansa. Kahit man po maraming nangyayari ngayon, umaasa po kami, Panginoon, na maayos sa mga bagay na ito upang sa ikabubuti po ng iyong bansa. Pagpalain mo po ang Pilipinas, Ama. at ang mga naglilingkod sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Yan, nagsagos na kita mga tugang sa ating program ng oras na Pilipinas, Bicolandia, 7:12 in the morning. Good morning po sa mga nandyan na sa Facebook Live. Kasama na natin ngayon na pagkaaga. Salamat tabi sa... Ano ini?
1: Salamat tabi sa...
0: Sisinta.
1: Sa kuya, iba man sa...
0: Pira man sa ima.
1: 80.
0: 80. Sige, salamat.
1: Ah, salamat tabi sa Indo.
0: Uh-oh.
1: Ah, panagdag na, pa-share man tabi para mas dakul kitang mabot ngunyan.
0: Ayo.
1: Ah. Mm-mm. Magandayo na tiyan sa tuyang didiskutiron.
0: Oo. Magparali ka muna.
1: Iyo.
0: Maray na itong malaman kang taong bayan ang damdamin natin.
1: Igising nito. Sa Michael Quintana, pasensya na, nalingawan ko kaso hapon.
0: Oh, duble ka na ngunyan.
1: Duble. Ah, pag nanggana ka ngunyan, duble ka.
0: Duble ka na.
1: Pero sure yan, isisend ko sa iyo yung kahapon na.
0: Good morning, tabi, Sister Weng Lucenario. Hey, handsome pastors after God's own heart. Hallelujah, morning. Salamat sa imo, tabi, Sister Weng. Very early kang unyan kahapon, bagawara ka.
1: O, yung ani.
0: Iyo.
1: And, oy, Sister Raizel Mercado, na-miss me ang sa imong mga chats sa Sister Raizel.
0: Mm-hmm.
1: Blessed morning po, Pastor and Bishop. Tune in din po sa radio. Thank you po.
0: Mm-hmm. Buenos dias, the pastores Carian sa iyo.
1: And Kuya Tony Despe, yes. Baladeras, lagi ko namang sinishare ang program araw-araw. Salamat Kuya Tony.
0: Salamat tabi, Brother Tony. Michael Quintana, mapagpalang umaga mga guwapo at puging pastor. Good morning, mayunaga sa Michael sa Tikaw Island.
1: And yung nag-birthday.
0: Si 18th birthday.
1: Day lamang. Nag-
0: day lamang, paramdam.
1: Para lamang paramdam.
0: May lamang.
1: Ah, sabi niya, amazing morning mga guwapong parabon. Para buni este pastor sa matindi.
0: Pinagayon gayo nga namin matindi, ang sa imo. Ang bati mi sa imo. Ang sabi namin sa imo, ikaw ay debutant. 18th birthday.
1: Day mo lang pag-isabay so.
0: Yeah, the beautiful.
1: Oh, the beautiful.
0: Debutant meaning the beautiful.
1: Iyo.
0: Kita pa naman. Tapos aarugon mo ka magkaya. Wala kang heart.
1: Ang apot nga ni, pira na si Ate Tir.
0: 18 nga.
1: 18.
0: Mm-hmm. Wow. Ang natitirang itom na buhok.
1: Ah, 18 na. 18 na lang.
0: Lang. Sister Grace Cayetano, good morning tabi. Sister Grace.
1: Good morning tabi.
0: Good morning.
1: Sa mga paradangog tabi dyan, na mag-share po kamo, na tsaka mag-comment po para mabati mo po kamo. No? And ilingon ta daw sa kanila.
0: Sabi ni Sis Wing, salamat Sis Wing tabi pinag laban mo kami.
1: Kaya nga ni, maray pa ni Sister Wing.
0: Sabi ni Sis Wing, mababait tabi 'yan.
1: Tama. Dahil lamang kami ma-disagree kaya na.
0: Iyo. Gwapo na mabuto.
1: Iyo.
0: Maray. Anong masasabi mo diyan? Ano?
1: Tere.
0: Makontra ka pa.
1: Dahil ang gad. Ano sabi niya? Sabi niya,
0: na?
1: Madit kita, pastors.
0: Buko daw.
1: Ah?
0: Urin, ha?
1: Urin.
0: Sabagay, pwede man.
1: Pwede man baga?
0: Eh, binawi pa man ni Siswe.
1: Ano man sabi dyan?
0: Pagturog lang daw kita mabuo. O ano
1: man. O ano man, rugmaho naman ko.
0: Rugmaho na kita. Pandira
1: man, binawi mo pa. Una milabang, kakampi mi man ikao. Garo man pala, minabaliktad ka man tulos man.
0: Oo.
1: Huna,
0: may destado kita.
1: Una, minasa majority ka.
0: Ba't ka lumipat niyo majority?
1: Una, may man lamang.
0: Oh. Oh, at siyan kayo duwa ng Senate President.
1: Yay, sabi niya, namata na kaya, Sirs, nabubuot.
0: Oh, yeah. Sirs.
1: Sirs, nabubuot. Iyo.
0: Ora chan tabi mga tugang, pag-urulayan ta. Maghanda na kamo ta. Ang sa tuyang pag-urulayan at chan.
1: Aha.
0: Ano ang sa inyong saloobin? Saloobin ha?
1: Yun. Saloobin.
0: Ano ang saloobin nyo sa nangyayari sa Senado?
1: Yun.
0: Bilang mga Kristiyano.
1: Tama ha. Bilang mga Kristiyano.
0: ano ang saloobin nyo?
1: Mm-hmm. Yan po ang satuyang hapot sa damdaming bayan. Pwede na kamong magpuon. Pwede na kamong mag-construct.
0: Oo, sa loobin lang ha.
1: Simbag. Oh, sa loobin lang ha. Huwag yung...
0: Dahil man kita mangingialam sa kanilang mga political affiliation.
1: Ayan, huwag maging partisan.
0: Oo, alam mo kasi itong si Senate President Alan Peter Cayetano at si Acting Senate President
1: Win Gatchalian.
0: Pareha siya mananampalatay.
1: Kaya nga.
0: Iyon ang burudalan sa Senado.
1: Iyon ang nangani.
0: Mga brother in
1: mga
0: Christ.
1: Brother.
0: Makalungkot.
1: Actually, anyway. Yan ang pinagpiprita nga ni. Actually, pinagpiprita na sana nga ni may tumindag ng mga Kristiyano.
0: Iyon
1: na. Kailang nadadara sa pressure na.
0: Ay, iyon man kaya yung mga Kristiyanong iba. Iyon man nagkarampihan ng mga pastor pati.
1: Iyon na nga ni.
0: Ini man ang mga pastor, makarulugon ka mo sa payo. Ah, dapat, dahil kitang karampihan. Duman kita sa prayer, duman kita sa pagbago.
1: Duman kita sa pagpamipi.
0: Bago yung nag-aside ka mo sa sarong tao.
1: Iyon na nga ni. Ay, sabi na. Sabi ni Pastor Abel. Manzanilla, good morning tabi Pastor Abel. Good morning. First time tayo magkigawang duwang Senate President.
0: Parehas pang iyon na nga ni. Agoy.
1: Pinagpala ako ta kita. Parehas pa believer.
0: Tapos sabi ni Sis Wayne, parehas Christian sa agoy. Iyon ba ka? Pasupog na ba?
1: Nakaposisyon ako ta ang katotohanan.
0: Pero ano nangyari?
1: Nako!
0: Ay, politika. Yan po talaga. Ang samuyang haputan sa inyo. Ano tabi ang sa inyong damdamin yan? Ano ang sa inyong, tanong takangina?
1: Ano po ang sa inyong
0: saloobin
1: bilang Kristiyano
0: sa nangyayari sa ating Senado? Mag-construct na tabi ka mo, taura tiyan basahon ta po yan. 7:99 in the morning, madama na kita sa Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.
0: Mga kapatid, makaturo-triste ang nangyayari ngayon sa Senate of the Philippines. Ano? Makaturo-triste, nakakasad. Ano? Kasi first time, sabi nga ni Pastor Abel, first time mangyari. Nangyari na, Karoli.
1: Nangyari na ini, doon sa panahon ng 1949.
0: Pero nangyari na 12 ang naging kurom. Pero hindi naging kurom. Kasi nga, wala yung isa.
1: Mm-mm.
0: Okay? Sa yun daw nangyari, wala
1: 23 pa minus 1.
0: Oo, minus 1. Ngayon, dahil taaram kong dapat kanin magsalitaan na siguro ang Supreme Court. Ano?
1: Actually nga ni sir, iguan na sindang basihan. Ngunyan, ang apot daa kung itong 1946 is applicable sa 1987 Constitution.
0: Ayun na nga. Kasi matagal na yun.
1: Oo, 1946 pa nangyari.
0: Saka kahit naman grade 2 karon alam mo ang pag sinabi majority ng 24.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Ang majority ng 24 ay 50% plus 1 yan.
1: 13.
0: 13 yan.
1: Oo.
0: So, paano naging majority? Ang 12...
1: 24 minus 2 nga ni da, sir.
0: Da, iba man nga ni declared ang duwan na hindi na yung senador.
1: Actually, yung panahon din ni kang ni si Senesum, saro pa ang Senate President, na nagkaiguaman kay Arog Kayan, sir, na 17 lang ang nagayaon.
0: Oo, pero 17 yun. Ang present.
1: 17 ang present.
0: Ito kasi ang present, 12.
1: 12.
0: 12.
1: Ang quorum.
0: Kailan man naging quorum ang 12 sa 24?
1: Sabagay.
0: O, di ba?
1: Kaya mahiling tayan.
0: Mahiling tayan, chan.
1: Dahil man kita masyado matatao sa mga interpretasyon kaya.
0: Pero sa palagay ko, as early as possible,
1: dapat
0: mangialam ng Korte Suprema being the final arbiter of the law.
1: Tuwara man sir, dapat kaipuhan nindang magsangguni isa sa...
0: Kaya nga, mag-file na sila.
1: Dahil man pwedeng makiaraman sa...
0: Mag-file na sila.
1: Kasi may co-equal branches sila.
0: Mag-file na ang nagmagreklamo na magreklamo. Kasi
1: tama.
0: Dahil man pwedeng araw dapat, ka yan.
1: As soon as possible, nga nang maarama na...
0: kung sino kasi, sa dalawa, kasi, nagkiklaim eh.
1: Parehas kasi sir, baka man pagbaburutubuhan pa mampatiyan kang Supreme Court, baka lang sa kung tao ang nagdidesisyon mampati dyan sa Supreme Court.
0: Kaya lang sa totoo lang mga tugang, ay hindi ko tinitingnan ko, guluin ni Achan, taipapadlak ang Senado ng bagong leadership. Malaog ang lumang leadership. Hindi pa nga luma eh. kasi sabi ni Senador Alan Peter Cayetano, ako pa rin ang lehitimong Senate President. Ngayon, sabi naman ni Senador Marcolita, huwag kayong kukurap. At may Blue Ribbon Committee hearing mamaya.
1: Sabi ni Terry, matindi si Terry, biblical.
0: Ano sabi ni Terry?
1: Naniniwala kasi sila both sa Ecclesiastes chapter 4 that two are better than one.
0: Ano man? Ano yan? Love life? Kambira ka man eh. Ano?
1: Two are better.
0: Ano yan? Love life?
1: Ah, ambira eh.
0: Hindi ka magpara sa bagay.
1: Misquoted tabi.
0: Ano lang yan? Sa love life yan?
1: Sa kanyan. Sa love life yan.
0: Sa mga decision makers, two are better than one.
1: Pero kung sa leadership,
0: ay pwedeng to ang bitter.
1: Magbabanggaan yan.
0: Sabi ni Pastor Rabel, sana ang division kang duwang Senate Presidents dahil magbaba sa mga denominations, churches at organizations.
1: Sana.
0: Yun, sana nga.
1: Pero sumimbag tabi ka mo, tanasa damdaming bayan na kita. Ang sa tuya pong hapot,
0: ano ang iyong
1: saloobin
0: sa nangyayari ngayon sa Senate?
1: Yeah, magsimbag po ka mo, taigwa po ining premyo.
0: Ang saloobin, nasasad ako. Ako'y natutuwa. Ako'y nalulungkot.
1: Ako'y nagugulumihanan. Pero may rason.
0: Yan, ha? Ay, ngunyan nga ni talaga, Karoni, nakakatristi. Kasi kuha niyong mga pastor nagsaside.
1: Ayun na nga.
0: Pangit yun. Dapat mga pastor, huwag tayong sabagay. Istan Manila eh. Kaya nakakasad lang. That start of division, sabi nga ni Pastor
1: Bell. Sana lang, ang sa indong mga personal na pananaw, kaya madaratabi sa pulpito. Ano na maka-influence sa pagkita-kita tao.
0: Sabi ni Pastor Abel, naging araw kaya ng Senate ngayon dahil kay Cheese. Dahil kay Cheese. Si Cheese ang naging palaman. Iyon nga, Cheese na ini. Naging palaman ng dalawang pandesal.
1: Ikaw ang bagay sa paliwanag. Ang paliwanag. Nagluwas bagay sa
0: paliwanag niya. Dahil nga niya ini sa politika.
1: Iyon. Hindi sa politika. Hindi sa posisyon. Kundi sa trabahong sinado.
0: Bako sa kaso.
1: Sabi ni unless, sabi ni Sister Wing, nakaposisyon. Pati, just like Tita Clor, aprobado niya kahapon na wala daw na nilabag na batas ang bagong disciples.
0: Talaga? Pati, siyempre, sasabihin niya ni Claire, ni Secretary Claire Castro, kasi kalyado niya. Ang gusto kong mapakinggan, hindi yung mga political sides. Ang gusto ko nating mapakinggan, ang sasabihin ng Supreme Court.
1: Kasi iyo ang arbiter tango niyan.
0: Alam mo yun, hindi mo na maasahan ang Senate ngayon dahil magkaiba nga eh.
1: Uy!
0: Oh.
1: Na, sige sir, magayon nun ining sinabi ni Terry. Ang manggagana ngunyan, na aldaw. Ang manggagana ngunyan na aldaw, ang premyo, bako 50. 200.
0: Tumataginting na 200 pesos.
1: Dapat sir, saro lang ang konon ta para mamatian niya ang...
0: Hindi. Igwa pa rin kitang 50, tig 50 sa tuya. Igwang 200.
1: Igwang 200.
0: Tapos yung ibig sabihin, 300
1: mo niyan. 300! Yan. Sige.
0: Ang magayunon ng simbag mo niyan, 200.
1: 200.
0: Cash.
1: Tama.
0: Cash yan. Yan tabi. Sige, sirimbag na kami.
1: Sumimbag na tabi ka mo. Taigwa na 200 mais 50.
0: Ayun. Tulo ang manggagana ko yan. Duwang 50. Duwang tigsi 50. Sarong 200. Hali tabi yan kay birthday girl. 18th birthday. Debutante.
1: Dahil makita pinaka. Hindi. Magkuha na
0: ano siya. Ibig sabihin ng debutante?
1: Debutiful.
0: May bago pa.
1: Ika na magtanong.
0: Ang ibig sabihin ng debutante ay hindi nakarehistro sa COMELEC.
1: Bakit?
0: Hindi botante.
1: Tapos ka. Ah, Ate Tere. Ah, Sister Rey. Dahil ka nang gan makabuto. Bata, importante yun ang buto mo.
0: Dahil ka makabuto. Dibutante ka.
1: Ang buto mo pati, yun nakasalalay.
0: Iyo.
1: Ah, nakasalalay kung si Sem magiging presidente sa sunod.
0: O kaya, ano ka, the debutant. The beautiful. The beautiful, yeah. Lalo na kung gibonin ni Kinyintos. Ah? Ay, very beautiful.
1: Wow. Ang apunta ka yan, yayamanin.
0: Yayamanin. Ay, yayamanin man talaga ini si Tere.
1: Yung nga ni.
0: Kaya kung ini, executive ini kang I am.
1: Matindi nga ni sir. Atayar pa sana.
0: So,
1: di mo lamang mapagkamalan. Di nga ni mapagkamalan. Nahali na lamang sa poor. Mm-hmm. May niluwas baga sir?
0: Diyo.
1: Na census na mga kung ano ang kategory kang mga tao o kang sa
0: poor. Di mo na pag-mention nun ta. Lulabas na kita makairak.
1: Eh, yun na nga ni.
0: Eh, day ka na kaya.
1: Nakalaag baga duman, 19,000.
0: Igwa ka kayan.
1: Pababa.
0: Oo. O, igwa ka kayan.
1: Poor.
0: Very poor ka. Tapag 19,000
1: pababa.
0: Oh,
1: duman ako sir sa pababa.
0: Kaya nga di very poor. Bakaw ka lamang karo ni poor.
1: Bakaw lamang poor.
0: Ikaw ay nasa ano ka, nasa kagubatan ka.
1: Ang apod ka sir, poor.
0: Hindi ang kagang kana doon ka sa kagubatan.
1: Ado.
0: Forest.
1: sa poor of the poorest. Pambira yan.
0: Oh, sabi ni Gcash ko sa imo pas. Huwag na sa akin, ikaw na lang magpadala mamaya.
1: Iyo para
0: feel na feel.
1: Ma-feel nila. Oy, sumimbag tabi ka mo. Tayo kitang oras para mabasa mi. Takong malit na, wara na.
0: Uy, guda ang 500.
1: Ha?
0: Guda. Ay, talaga very beautiful ka.
1: Ara mo mas makusog kung 1,000.
0: Dai, arong nila kani. Iyo Tere, 500.
1: Iyo.
0: 200 ang ibibigay
1: 200 mo lang mo na Tere. Dahil tapag ubusun mo
0: ang 300, uh-huh. Ipadara mo sa mo, ta uural daon mo.
1: Yan. Sige, 200 lang muna.
0: Iyo.
1: Good. Matindi.
0: Talaga, oo.
1: Igo ay ng budget.
0: Igo, ta very beautiful.
1: Isipon mo nga ning i-date kita.
0: Iyo baga. Bukod pa yan sa date.
1: Uy, matindi. Sige.
0: Sabi niya, good morning tabi sa ating kuyang brother Lito.
1: Ano sabi?
0: Wala, nanonood lang siya.
1: Masimbag yan.
0: Masimbag yan.
1: 200.
0: Iyo.
1: Ay, salamat
0: na tabi mga simbag ninyo.
1: Iyan baga, wala baga may nagsimbag.
0: Wala lamang ka mo makakuha ang 200 ngayon.
1: Ay, sige. Bahala ka mo. Takunda eh, dadagdag mo yan sa aga.
0: Sabi ni si Swing, arbiter ang Supreme Court.
1: Tama.
0: Ang executive, wow. Connect the dots. It's all about concealing the main subject. Flood ko. Iyo nga ni. Totoo yan. Mm-mm.
1: Kaya nagsasara nga sa nga nabaga mga issues.
0: Dahil dyan.
1: Dito na nga ni. Basta, alatunta na sana po magiging kaluwasan ngunya na aldaw.
0: Sige.
1: Magkakigaw yung development
0: ngunya. Ora chan. Dahil na nakita ka nito.
1: Abangan po rin daw ha. Pero sa tuya po, bilang mga Kristiyano tabi ha. Ang sa tuya. Padagos na pong ipagpangaji. Kasi kung ano man ang magiging desisyon na tiyan, magkakaigwayan ki, kumbaga, anong apod kayo ni?
0: Ripple effect. Ayan, basahin mo na ang sinabi ni Michael Tagaro, may nanalo na naman.
1: Sige, sabi ni Michael, nakakalungkot na po ang nangyayari. So, ang kanyang saloobin, nakakalungkot. Sabi niya, nakakalungkot na po ang nangyayari sa ating bansa, sa aking palagay, dapat wala kasing pinapaboran ang mga leader natin.
0: Tama.
1: Nagsimula po ang malaking gulo dahil sa kampi-kampihan. Halata naman kasi na may kinakampihan si Senador, si CSP, Alan Cayetano. Dapat sana siguro hinayaan na lang na umusad ang investigasyon ay bato at ang problema after na bumuto si Bato, nagtago na ulit. At ngayon, hati na rin ng Senado dahil dalawa na ang Senate President. At malalaman natin yan mamaya pag natuloy pa rin ang gagawin nila ni Alan Cayetano.
0: Ayun. Ayan kakalungkot ang, daw. Ngayon ang ano, saluobin yan eh. Irespeto natin.
1: Irespetuin natin.
0: Sabi ni si Sweng, Diyos ko mamibig talaga iyo. Iyon na lang ibuho natin. Si Sir Faye Adano, good morning po sa mga gwapong pastor. Sa akin po, nakakalungkot ang nangyayari. Siguro po, nagkaroon ng amnesia ang lingkod ng Diyos na senador na Kristiyano. Ayun.
1: And Sister Jocelyn Aydalia, nakikinig daw sila sir diyan sa anong parte dito sa may dita? May isa rin dyan, San Joaquin.
0: San Joaquin.
1: Oy, sumimbag katabi, Sister Jocelyn Aydalia. Nagmamatidasin na sa radyo mo niyan.
0: Para naman na meron tayong mabigyan ng ating biyayang natanggap ngayon.
1: Pag nagsimbag ka, Sister Jocelyn, maski sa chat, na personal, babasahin ko po yan digdi.
0: Ayan. Off the ministry na daan si Swing. Si iiwanan mo na naman kami.
1: Naman. Duwa pa sana po ang nagsimbag.
0: Napuron po. Pasanangan kita.
1: And sa buya po ang papaganahon mingon yan, Tulo. Sa Rosa Magayon na simbag, duwa sa Medyo Magayon ang simbag.
0: Ayan. Kaya lang dahil 7:30 to 9 in the morning, dahil na kita magpaparahala, ma-announce na kita kang ganang.
1: Sige.
0: Ang ganang gana tabi, ki 200. I-announce ta. Tapos dahil isa man lang, duwa man sana, susaro, sanggatos.
1: Sanggatos, okay.
0: Susaro, 200, susaro, sige. Sanggatos. Iyo. Uri na tabi ang nanggana kay 200 bruto yung by 3. The debutant. Yodoy, ang siyempre doon kita sa ano. Oh, si Michael Quintana.
1: Yung!
0: Michael Quintana, igwa ka ding 200.
1: Ayos ka, Michael.
0: Itao mo tabi ang numero kay Tere. Kasi si Tere ang bala.
1: Itao mo kay Tere. Tapos may makukuha ka pa sa kuya kasuhapon.
0: Mayayamanin. O sisay, makakuha tabi kisang katon.
1: Ang masunod na makakuha kan sang katon, warang ibang nagsimbag. Sister Fiadana.
0: Ayun.
1: Sister Fiadana, pakisinta
0: po yan. Congratulations tabi sa itong doon.
1: Ikaw po ng gana, Sister Fiadana, kisang gatos.
0: Pesos. Oy, salamat tunon ng tabi, 7:34 the morning. Dagos-dagos na kita. Maduman na kita sa Kasabay sa Bagayo.
2: Kasabay sa Bagayo.
0: Sa kasabay sa paghayo, gusto tang pasalamatan ang sa tuyong mga supporters. Salamat tununon sa Indogabos from the bottom of our hearts. Sa ngalan po ng Far East Broadcasting Company Philippines, Tigris sa Bicolanya, Care 104.3 FM. Sa ngalan po ng pamuno nito ni SM Ebet Pao. At lahat po ng sa aming sa pamilya natin, nagpapasalamat po kami sa Indo. Unang-una na sa inyong mga prayer support, salamat po. At patuloy po naming hinihingi ang inyong mga panalangin, maging personal man yan o corporate prayer. Patuloy niyo kaming suportahan sa pamagitan ng inyong mga panalangin.
1: Ang ating pong istasyon ay naghahanap at nangangailangan po ng mga volunteer. Kung ikaw po ay may puso ng paglilingkod, lalo na po dito sa radio, makipag-ugnayan po kayo sa ating mga staff. Ano po, at para naman tayo ay makatulong sa ating pong istasyon, ano po, ano man po ang inyong may paglilingkod ay so much appreciated po. And inaantay po namin kayo ang inyong pag-volunteer.
0: Siyempre patuloy ho tayong nag-iimbita sa inyo na imbitahin nyo kami para sa promotion. Ano ang kahalagan ng promotion para malalo nyo makilala ang FEBC Bicol at maintindihan ho ninyo kung paano tayo magkakatulungan. Invite us anytime, text us, let us know kung meron ho kayong mga gathering na pwede kaming makapag-promote tabi sendo.
1: At palagi po kaming kumakatok sa inyong mga puso. Ang ating pong istasyon ayan, palaging nag-on air. At ito po ay dahil sa biyaya ng Panginoon sa mga taong tumutulong po sa ating stations. Wala po tayong mga advertisement, wala po tayong mga supporters galing po sa mga advertising. Kaya naman po ang ating po mga supporters ay support ay nanggagaling po sa mga taong may puso ng pagsusupport. Kaya naman po, kumakato kami sa inyong puso, pwede po kayong maging donors namin. Pwede naman po kayong mag-ipon ng mga barya sa pamamagitan po ng coin bank. Mayroon po tayo mga coin bank. Makipag-coordinate na lang po kayo. At doon po sa may mga puno na po ang coin bank na nandyan po sa inyo, please pakidala po dito sa ating stations or makipag-ugnayan po kayo kung saan po kukunin upang nang sa gayon pa imagamit po natin ito sa expenses natin.
0: Ayun, Diyos mabalos tabi sa Indogabos at naway lalo kayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Pag-usagos na kita, makakadango muna kita ng mga paalala mula po sa ating stasyon.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha

Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.

0: Maraming salamat po sa mga paalaalang yan mula po sa ating dating presidente Dan Andrew Cura.
1: At napakagandang paalala.
0: Nag-ano na tayo, nawawala na tayo sa landas.
1: Isang magandang pagmumuni-muni yung ating mga narinig. Ang atin po sanang lalo na tayong mga mananampalataya, panalangin.
0: Ang tawag doon karo ni desensitization. Parang nawawala na tayo ng panlasa sa moralidad. Ang immoral noon, moral na ngayon.
1: Sabi nga, ito sabi ni Sister Jocelyn, gusto ko lang idagdag, napakaganda po. Sabi niya, where the church goes, the nation goes. Sana may God continue to intervene to our beloved country and to all the Filipinos all over the world. At sana po nangyayari daw sa atin ay maging eye-opening nawa ito sa lahat ng mga tunay na born-again Christians, sapagkat maging sa ating body of Christ ay nakikita rin po natin ang pagkakaroon ng division.
0: Talaga, grabe yan. Lalo na ngayon na ang nangungunang nangungunang division sa Senado, mga mananampalataya eh. 'Di ba? So medyo nakakalungkot 'yan, ano, na paano nangyayari sa na ganyan. Ay, nako. Tagus-tagus kita mga tugang, maduma na kita sa ating servisyong karyan.
2: Servisyong karyan, tatak karyan.
0: Ngayon tabi isang sa ating servisyong karyan ay marami na naman tayong matututunan at excited tayong makapanayam ang PIO ng SSS Legazpi Branch, no? At wala pa pala siya. Pero ang tabayanan po natin maya-maya, no, makakapanayam po natin ang mula po sa SSS mismo. Alam ko na marami tayong mga katanungan dyan. Hindi na uubos ang katanungan natin sa social security system. Siyempre, lahat ng mga Pilipinong hindi naman nagtatrabaho karoon ni sa gobyerno.

0: nandyan tayo sa SSS pension ano natin, dyan tayo naghuhulog para sa ating namang mga sarili. 'Di ba? Para may pension naman tayo, 'di ba? Ikaw ba, Karone, ay naghihuhulog ng iyong SSS?
1: Meron.
0: Meron.
1: Active tayo dyan.
0: Yeah. Kasi pagdating ng araw, wala naman tayo.
1: So, yun lang naman ang ating aasahan.
0: May pambakal lamang kitang amaludipin.
1: Tama. Ego lamang pambakal kikating ko.
0: Iyo.
1: Pag-inot na lamang.
0: Sa lumpas.
1: Iyo. pambakal kimidyas, kung piglilipot na.
0: Iyo, araw talaga. Alam mo, pag ika nagtuturog ng nakamidyas,
1: ay,
0: aram na.
1: Aram na.
0: Ay ka na maghapot.
1: Aputon mo si Tere.
0: Iyo.
1: Kung nakamidyas na.
0: Iyo na yan. Iyo. 18 na.
1: Ay, salamat abi. Tere, isa sa imong mabugbog
0: niya nandaan.
1: Sabi, nagpasalamat abi si sabi ni Michael Cantana. Salamat po sa pa-premium na load. Nakakatuwa po. At ito po yung number niya. Salamat po sa inyo, Care 104.3 The WFM.
0: At pasalamatan mo rin siyempre si
1: donor. Si donor, sa pasalamatan.
0: Pasalamatan mo si Tere Maria Teresa Sinyo Caliada. Ang debutant. Tere, kung nandiyan ka pa, kunin mo na lang tabi ang number ni Michael Quintana. Nakalagay dyan sa GCash niya si Melody Lugroño. Ano, Don Alfonso, wala pa tabi?
1: Wala pa.
0: Siguro ang aram ninda, alas 8, ano?
1: Sige.
0: O, tagus-agus ang kita mga tugang, dilisa to yung programa. Medyo, alam mo, magiginibot ka ni Karone. Pag mag-pray kita, ngunyan, ano?
1: Mm-hmm.
0: May prayer vigil baga sa Senado ngunyan?
1: Igo baga?
0: Alas 10, oo.
1: Madarangan eh. Ang gagigibuhon da, pagdai palaugon, mga prayer vigil sa luwas.
0: Oo, tapos dumanda sinama blue ribbon sa luwas.
1: Ano gagamito na mic? So, kayaan, so, ano nga po gini? Sabi ka gamit na buka.
0: Hindi ko maintindihan yan. Kasi bago na ba ang ano? Nag-turnover na ba ng tawag dito? Ng Sergeant at Arms?
1: Bago na, sir.
0: Pero bago nga ni sa pangalan. Pero nag-turnover na ba? Binakate na ba ni General Laplasca yung...
1: Binaguhan nga ni sir. Kasi ang sabi daw kahapon, narugin ang pangyayari nga ni. Hindi may nagmusyon na evacuate ang gabos na posisyon. Pati sir, so Sergeant at Arms and Secretary.
0: Iyon na nga ni yan. Kaya nagluwas man baga giraray ning memo ang Secretaring Luma.
1: Secretaring Luma.
0: So ibig sabihin, hindi sila naniniwala na wara na sila sa posisyon.
1: Kaya ngunyan tamara. Man. Ang apot nga ni, kung si Saya magiging arbiter ngunyan,
0: ngayon na nga niya.
1: Na iyo ang dapat nahalatunta. Ta, kung tingnan. Iniparihas, may...
0: Gulo nga ni iyan na siya. Tingnan mo ha. Dalawa ang nagkukuman. Dalawa ang Sergeant at Arms.
1: Dalawa ang Secretary General.
0: Gabos duwa. Gabos duwa.
1: May minority, may majority. So minority, gusto maging majority.
0: Parehas man minority. Parehas majority. Majority. Parehas 12.
1: Parehas majority, parehas minority.
0: Oh, kasi parehas 12.
1: Kaya relibong ang bariraw.
0: Relibong ini. Kaya dapat ini talaga. Di man pwede mang ialam ang executive.
1: Dahil man pwede sindang.
0: Dahil mga ilam. Ngunyan, mahalawig ining gulo na ini.
1: Iyon na nga ni.
0: Kung hindi sila mag-file ning preklamo sa Supreme Court.
1: Tama. Dapat as soon as possible, mag-file na nga ning maaraman ang interpretation kang Supreme Court.
0: Siyempre, araman din ini, lalong-lalo na si Senate President Alan Peter Cayetano, abogado. Si Senador Marcolita, abogado. Si Say pa dyan ang mga abogado. Si Francis Pangilinan, abogado.
1: Mga abogado yan. Oo. Si Gatchalian siguro, abogado
0: Day
1: din.
0: Dahil man yan, abogado.
1: Abogado.
0: Si Gatchalian.
1: Si Lito Lapid.
0: Abogades. tatlo lang naman siguro ang abogado dyan.
1: Pero
0: sa
1: sabi
0: Senate.
1: Niya, nagkaroon baga siya, sir. Ako ngayon, ang committee ko, Committee of the Silence.
0: Tapos, ang binitawan niya lang sa Senate. I love you.
1: Para malaman mo.
0: Mahal kita.
1: Na mahal yeah. kita. Matindi ay, talaga si Leon Guerrero.
0: Ibang klase talaga ni si Supremo.
1: Yan na. Yan na dahil sa tuyang.
0: Ibang klase ka talaga, Supremo. Sa'yo mo nagmana si Karone. Puro I love you,
1: puro I love you. Mahal kita. Isipin mo, bulan-bulan nagpapadara.
0: Oh, okay. Ano nga ito?
1: Ano ito?
0: Ano ito? May padara.
1: Kuchinta gaya dito?
0: Bakaw.
1: Kaya ito? Malagkit? Basta.
0: Basta.
1: Kakanin. Kakanin.
0: Basta.
1: Ay, maha.
0: Maha. Maha blanca.
1: Maha blanca.
0: Bulan-bulan.
1: Bulan-bulan.
0: Dahil mahal kita. Matindi ko talaga si Prime. Matindi ko talaga. O, nasa ako sa kita mga tugang sa Servisyong Korea. O, natabi ang satuyang guest ko niyan. Ang PIO, ano, pa, Information Office, Public Information Officer ng Social Security System ng GASB. Walang iba po kundi si Miss Jeanette Toralio Mapa. Good morning po, Ma'am Jeanette.
1: Hello, Ma'am. Good morning po. Medyo
0: wala kang
1: walang sound.
0: Sounds, Ma'am. Di ko alam kung sa amin o sa iyo. Ayan. Kanino ba yan?
1: Sa Inda? Sa Tuya.
0: Sa atin. Tuya? Sa Inda?
1: Sa kanila.
0: O sa imo databi, Ma'am Janet. Wala ka pa rin ng audio. Pero napakaganda ng iyong video. Ayan. Nagmumukha na naman kaming Jalalay.
1: Nagmumukhang Gones. Sesarong artista.
0: Ayun. Kung si attorney Francesco si, naman, mukha kitang itang, kuya.
1: Kay ma'am.
0: Kay ma'am.
1: Mukha kitang
0: Jalala. Goons kita. Pambira.
1: Pambira.
0: Magkaro kita goons ka naman. Dahil lamang kita nagmukhang Prince Charming.
1: Sige.
0: Ma'am, yan ka pa ba?
1: Ayun na. Ayun na, ma'am.
2: Okay na.
0: Good morning, Tabi, ma'am. Pinag-uurulayan, minigdi ang samuyang kalagayan.
1: Pag nasa tahaw, may ka, ma'am.
0: Nagmumukha kaming goons.
2: Hindi naman ata, sir.
0: Ay, ganun eh. Tignan mo naman yung, arrivals natin. Oh, sige, magayon na lang sa iyong arrival, ma'am. Good morning, Tabi.
2: Yes, good morning po ulit, Sir Rico and Sir Ronnie. At sa lahat po nakaantabay ngayon sa Care 104.3, The Way FM. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Mm-hmm. Magayon nun, Tabi, mamang satuyang pag-uralayo ngayon. Dahil nabalitaan ko itong ginawa ng SSS sa Manito ba yun o Malilipot? Oo, yung,
2: sa Manito Albay.
0: Sa Manito Albay. Nabalitaan ko yung kahapon. At yun ang pag-uusapan na po natin ngayon. Ha? Ma'am, ano po tabi itong SSS e-wheels o palinki caravan? Ano ang laman nito? Paki-ano tabi? Educate ang ating mga listeners.
2: Yes, Sir Rico. So ito pong tinatawag nating e-wheels or palengke caravan. Ito po ay isang mobile service initiative ng SSS kung saan po dinadala ang mga frontline services ng SSS sa mga palengke at mga komunidad upang mas mapalapit po yung ating mga serbisyo para po sa ating mga membro at mga mamamayan. At nabanggit nga po ni Sir Rico, last May 27, nagpunta po tayo sa Manito Albay kung saan po nagkaroon tayo ng e-wheels. So, ang kaanuhan nito kasi di na kailangan pumunta dito ng ating mga miyembro.
0: Mm-hmm.
2: Kami na po mismo yung lumalapit ng mga serbisyo sa ating mga miyembro.
0: So, pag sinabi mong e-wheels, talagang nasa truck kayo, meron kayong moving talaga yung opisina.
2: No, parang ganun po, Sir Rico. Kumbaga, yung mga services namin ay nilalapit na po namin mismo dun sa komunidad.
0: Mm-hmm. So, ano pong mga services ang bit-bit ng e-wheels?
2: Yes, pa mga serbisyo po na kalaki po dito, syempre pwede po sa tayo mag-register ng ating SSS number.
0: Mm-hmm.
2: Pwede po tayong magtanong or mag-verify ng ating accounts kung hinuhulugan ba tayo ng ating mga employers.
0: Okay.
2: Pwede na rin pong mag-comply ng annual confirmation of pensioner para po sa ating mga pensioners. So no need na po pumunta dito sa opisina. Kahit po doon lang po sa ating e-wheels station ay pwede na po silang makapag-comply dito sa AKOP. Pwede na rin pong mag-submit ng member data change request kung may mga pagbabago po tayo sa ating
0: mga bagong kasal, ano, ma'am?
2: Status, yes po, or mag-update po tayo ng surname, mag-update tayo ng mga beneficiaries. Kung meron pong mag-update ng contact information kagaya ng ating cellphone number o kaya email address, pwedeng-pwede na po dyan. Mm-hmm. At pwede na rin pong makapag-transact online. So, pag-register ng ating my.sss account, mag-reset po ng password kung nakalimutan mm-hmm. na, paggawa po ng payment reference number para po sa ating pagbabayad ng contribution. Even po yung pag-apply ng ating pension loan, kaya po ng salary loan, emergency loan, pwede na rin po dyan.
0: Pwede.
2: At yung ating mga benefit claim application, kagaya po ng funeral claim, pwede na rin po dyan.
0: So, mas ano siya, mas tawag dito, mas users-friendly. Kasi dahil na sila magpaparamadig di pa sa Legazpi, ano?
2: Yes, tama ka po, Sir Rico. So, specifically nga po, katong May 27, nagpasiring kita sa Manito, wherein 43 kilometers away from Legazpi po iyan. Kaya kung magandain na ninda kay Fuhan, magbiyahe, pasiring digdi, magpila sa tuyang opisina. Kasi kami na po mismo ang nagrarani para po maservisyohan ang sa itong mga miyembro.
0: Wow. So, dumantabi ma'am sa, ano, sa dito, mga ilan ang naservisyohan natin?
1: Mm-hmm.
2: Around 200 plus po, Sir Rico, ang naservisyohan natin dun sa Manito Albay.
0: Mm-hmm. E doon tabi ma'am sa mga, libaw, maglo-loan, di ba ang dami niyang requirements? Doon ba sa pag nag-apply, paano pag wala pa silang mga requirements na bit-bit doon sa pag nag-apply sila ng loan?
2: Yes po. Actually, if ever po may mga kulang na requirements at hindi kayang i-comply on the spot, ina-advise na lang po natin sila ng mga requirements para sa susunod po na makikitransact sila sa SSS ay kumpleto na po ang kanila pong mga requirements. Specifically po sa loans, kapag mag-a-apply po tayo ng salary loan, ang kailangan lang naman po talaga dyan ay naka-register na tayo sa SSS website. So, yun lang po actually.
0: Tsaka di ba pag salary loan, meron diyang parang perma yung ano yung employer?
2: Since po ngayon Sir Rico ay online na ang application ng salary loan, ang kailangan na lang po ay certification ng ating employer through online. So hindi na kailangang humingi ng perma dun sa ating employer. So through online po within 5 days upon application, kailangan i-certify po yan ng ating employer through online para po ma-process ng aming ahensya.
0: Mm-hmm. So, napakaganda nitong programa nito, ma'am. Ano, kasi nilalapit nyo talaga ang serbisyo ng SSS sa taong bayan. Kayo po ba ay may planong ituloy-tuloy yan sa iba pang mga bayan?
2: Yes, tama ka po, Sir Rico. Actually, kumbaga, ito ay programa na po talaga ng SSS na isinasagawa even before and continuous program po ito. Ibig sabihin, may mga naka-line up pa rin po kami, mga e-wheels na pupuntahan. Actually, kahapon nasa Humapon kami at bukas nasa Ligao City kami. Mm-hmm. Kaya tuloy-tuloy po itong ating serbisyo para mas maging produktibo at maging aktibong miyembro ang ating mga nasa komunidad.
1: Ma'am, paano po nila malalaman ang mga schedules ninyo, mga upcoming schedules para naman po sa ating mga doon sa mga lugar na inyong bibisitahin at lalagyan po ng e-wheels at palinki caravan?
2: Yes, magandang katanungan yan Sir Ronnie. Usually po may mga partner agencies po tayo na para dito sa ating e-wheels. Ngayon po yung mga isinasagawa nating e-wheels ay meron po tayong tie-up or coordination with DILG through their servicio caravan. Kaya ang coordination po nito nasa LGUs and mga barangays. Kaya tumutok lang po at kumbaga, pwede po kayong mag-update sa inyong mga barangay or mga LGU kung meron na po nakaschedule na e-wheels ang SSS. At pwede din naman pong mag-request if ever po hindi pa namin napupuntahan, pwede po kayong magpadala ng letter request para kayo naman po ang susunod namin bisitahin.
0: Eh ma'am, doon po sa mga bibisitahin ninyo, para sa impormasyon in advance na ating mga listeners, ano po yung mga available na loans na pwede nilang pakinabangan?
2: Sa ngayon po, yung available loan po natin ay yung tinatawag na salary loan program wherein kailangan po ng at least 36 months na contributions. 6 months of which dapat nandun sa 1-year period prior to the month of filing up to 40,000 pesos.
0: Okay.
2: Pangalawa, meron din po tayong ino-offer na emergency loan program. So, mas pinababa na po natin yung requirement. No? So, 18 months na lang po yung required contributions. At meron din po tayong ino-offer na pension loan program para naman po sa ating mga pensionado. Yung ating mga retiree pensioners, up to times 12 ng kanilang monthly pension or 300,000 pesos. Wow.
0: Pwede na tayo, Karoni, mag-loan.
1: Pwede.
2: And para naman po sa ating mga surviving spouses, yung mga namatayan na mga widowed, na mga asawa, no? So, pwede po sila makaklaim din ng pension loan up to 150,000 pesos. So, yan po yung ating mga available loan programs na ino-offer ngayon sa ating mga miyembro at mga pensioners.
0: Doon, Ma'am Tabi, isa emergency loan. Paano sila maging qualify? Anong klaseng emergency?
2: Actually, ngayon, Sir Rico, since meron po tayong relief program na na-discuss po natin last time.

0: at least meron tayong 18 monthly contributions,
1: mm-hmm.
0: 6 months of which dapat nandun po sa 1-year period prior to the month of filing. And ang maximum amount po nasa 20,000 pesos depending on the last 12 monthly salary credit.
1: Mm-hmm. So, depende. Pero yes, 20,000 pataas or pababa?
0: Maximum amount is 20,000 pesos.
1: Ay, maximum amount ang emergency loan. So, pag sobra sa 20,000 kailangan nila, eh wag sa emergency loan. Doon sa ibang klaseng loan. Pwedeng salary, pwedeng salary loan o ibang mga loans.
0: Yes, but actually, ang strategy dyan, Sir Rico, pwede po silang mag-apply muna ng salary loan. So, that is up to 40,000 pesos.
1: Mm-mm.
0: So, after po ma-approve yung ating salary loan, that's the time na pwede po tayo mag-apply for the emergency loan.
1: Ah, pwedeng dalawa?
0: Po. Yes po, pwede pong dalawa. Basta unahin po yung salary loan para hindi po ibawas dun sa ating emergency loan yung matatanggap.
1: Oh, so yun ang technique pala dun. So narinig nyo mga kababayan na unahin mo na ang salary loan. Pag na-approve ang salary loan at kinulang ang iyong pera, pwede ka mag-emergency loan to make it 60,000.
0: Yes, tama po Sir Rico.
1: Mm-hmm. Kaya lang, siyempre, bayaran yan, ano, ma'am.
2: Siyempre, bayaran yan, ma'am. Ma'am, kasi po, kung yan ay nasa palikikaraban kayo at nasa Ewells, ma'am, paano po yung, ito po ba ay may mga pila? Paano po yung mga senior citizen natin, paano po mapoprotektahan sila?
0: Yes, Sir Ronnie, siyempre po, mayroon pa rin tayong priority, no? Priority lien mm-hmm. for the senior citizen, PWDs, mm-hmm. and yun po.
1: Oo. Yan ma'am, kuya niyan, kailangan mo talaga dyan ng internet connection kasi kahit na nandun kayo, kailangan pa rin makakonect sa internet. Paano yan ma'am sa mga lugar na mahihina? Halimbawa, man ito, mahinang internet dun eh. Ano nangyari? May baon ba kayong sarili niyong internet connection?
0: Actually, Sir Rico, usually pag may mga servisyo caravan na nasa mga malalayong lugar, kasama namin ang DICT.
1: Ayun.
0: Doon po kami naka-connect last time sa Manito Albay kasi medyo mahina po talaga yung connection doon. Buti na lang andun po yung DICT at sila po yung nag-provide ng ating network or internet connection.
1: Eh salamat na lang sa DICT ano, sa meron silang mga connection. Internet connection pa lang. So walang problema kahit nasa remote kayo, talagang tuloy-tuloy ang serbisyo publiko.
0: Yes, Sir Rico. And syempre, meron po tayong mga nire-request pa rin po ng mga facilities sa ating opisina, kagaya po ng Starlink, just in case wala po yung DICT.
2: Mm-hmm.
1: So,